0: and programs or mga projects and programs, just like for example, iporsige sang Dolly DTI DSWD kag ang Department of Tourism ha ang pagpangita sa mga ways and means kag opportunities para sa dugang sining trabaho. May aragin man kita job creation nga natabo for 2025, half of that year, and 2026. May na-create kita sining nga mga trabaho because of investors and investments nga naga-sulod na risaton. Ano pagin ang promesa sang presidente last year? Ipadayon ang paghatag sang mga puhunan sa mga negosyante para makaumpisa sa ginatawag sininga micro-enterprise at a lesser interest kag wala sang collateral. Sino naka-avail sini? Sino nakipag inform sa mga tao downstream that the government is offering sang no collateral, low interest nga micro-enterprise loan? Why kok bati, Katropa Alex? Ari kita din sa media, pero ikaw ka bati nga may amuni nga gin-implementar ang gobyerno? Anong ayon sa gobyerno ang nagihimo sini? You see? Pagkatapos, dugangan man, padayunon ang paghatag sang libre nga training kagpuhunan sa mga makapatindog kagusto magnegosyo. May ara nga ginhatag sining gobyerno sa ano nga hinsa nag-agi. Diba? And then, hambal pagin sa presidente, sila niya palaguon ta ang industriya sang pabrika sang mga salakyan. Mga electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, kagplanta sang kuryente. Amo na mga promisa sa presidente, pabrika sa salakyan. So do we have already manufacturing industry and manufacturer sang salakyan diri sa Pilipinas? Assembly area or assembly plant sa madalakuan ng mga brands sa salakyan, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Ford, ano pa ang mga dako nga kompanya? MG, di ba? May ari na dari, Katropa Alex, sa ato sa Pilipinas. We are not a manufacturing area of these vehicles. We are just assembling sining mga parts ginagabot na risaton because it is being manufactured somewhere else. Just like in Japan, just like in Korea, and other manufacturing countries. Pero sabi, ining critical minerals, kay balo ka mo, ladies and gentlemen, kung nga, dari sa Pilipinas, after sang Estados Unidos, there is a program na namuno na inisang nagligad sa mga senador na there is a program. Actually, kagpag ang grupo bla, just like Australia, Japan, and the US, they're trying to form a coalition. May coalition, bangod kay, we are too much dependent sa China in terms of these critical minerals nga ginagamit agud to maghimo, for example, sang magnet. Just like that. Kay ang mineral nga ina ay ginagamit sa pag-manufacture sang magnet, yan tawag nato sa nga earth mineral, is scarce worldwide. May scarcity, buta mo nung nalaka. Ang processing, kag ang manufacturing, sining mga microchips, halin sira sa mga critical minerals nga ini, ara sa Taiwan, sa teritoryo sang China. So gusto sa Estados Unidos nga mag-create sa isa ka-koalisyon or grupo. Katulad sang NATO, bla, North Atlantic Treaty Organizations, comprised sang several countries. So mag-create man sila sang koalisyon. Upo da Japan, Korea, Australia, and the US. Most likely that includes and that will include European countries. Ma-put up sila sang manufacturing sang mga microchips, target is Philippines. Why? There is a Pilipinas, we have abundant supply of minerals used sa pag-manufacture sa mga microchips and ang mga magnet-like nga mga minerals or ang mga minerals nga ginahimo ang magnet kaya mo man na ang widely used mineral nga ginagamit sa mga microchips. So diri sa aton sa Pilipinas ina. Ha? So ginaduso nga diri ibutang sa aton sa Pilipinas. That's why ang Philippines right now is the center of the eye of China. Ano guti balada? Kay lapit ka daan amon missile da ba si kon kamunahon amon palugdang. And that's the start of the tension right now. We are being used as the battleground sang away sang Estados Unidos kag sang China. Ti ang Estados Unidos, why man tamimhimo gay gam sila ga masakit den taten. Ha, opdan niya pa sang Australia, debla? Opdan niya pa sang Japan kag South Korea ati wara den. Why de tatet palagyuhan? Ang gwa iya sinikon sa mga baseball pa, full bases. With ace batter. Maghambal ka ace batter, inang permi home run blang batyaw. Full bases. Tikon makahome run siya karon, magwa gani karon sa playing venue na ang iya sining bula, butamalon, apat ang home run, tatlo ka bases kag ang batter. You see? So mo na, why nakita palagyuhan? So mangin sunod-sururan kita sa grupo ni sang Australia, sang US, sang Japan, kag sang South Korea. That's why we will become the center of the eye sang China. Ah, kamo na opo na US ha? Oh, kamo na kontra amon ha? Kay indi ta kamo paligyaan luwak kag indi ta kamo paligyaan kaltiro da kag ano gani katropa Alex? Kalaha. You see, ladies and gentlemen, kung tanawon ta lang investment, pero kung tanawon ta gid sa pang kabilugan, mangin battleground kita sang away sang US kag sang China and its allies, and their allies. Amo nang guwaya, kag amo nang guwata diri sa Pilipinas, mano kita. Okay, Israel, a good ally of the US because they are capable and able to defend themselves. Bisan hindi sila pagbuligan kay Estados Unidos, makaya nila yang and masustain nila yang giyera kita ya diri sa Pilipinas. Hindi. Laban na ban way pakpalupok ang China, galupa din tanang puti nga tila pa ibabaw sa flagpole mo. Mambal, surrender na Pinoy, way ti may mahimo. Ah, di ba? Laban na ban manigusyar na lang ha. Tabunin lang mula mata ko sila niya sang buribla. Mm. Kaya tudlo ko kung sinodi sila niya ang mga kakuntsaba sang Estados Unidos kag Australia. So these are the promises of the president. Nagtupa, alaus. Now, anong inimok sa Estados Unidos right now? Hambal kay Estados Unidos, we will destroy ICC. I'm urging all allies to withdraw from ICC. How about ang Philippines? Nag-withdraw na sang tiyempo ni Digong. How about ang cooperation? Seem to be it's still there. Diba? Now, anong ginhimo sang Estados Unidos sa Pilipinas? Because of pag-address sa child labor. Ha? Maghamal ka child labor ni mga kabataan lang ginapatrabaho katropang Alex. Wala ginahatagan sang attention so much sa ato sa gobyerno ang madres ang problema. Ginpatawan ang tananta nga mga exports to the US ang 12.5% nga VAT, value added tax. Kung aton export dito, saging, gabili ang saging lang dapat $1. Patungan ina sang 12.5%. Buta mo nun, $1 12.5 cents ang bili niya katropa Alex kay plus VAT. Amunak dako, angin patong, almost 1/8 of its price ang ginpatong sang tanan nga mga exports pakadto dito sa Estados Unidos. So, alay gid man kita sa Estados Unidos? We are really best friends of US? Oh, come on, ladies and gentlemen. You see? Ha? With that, di, amo nang manimuko kita kag, ha? Ay, amo nang hamal nila katropa Alex, manimuko kas banga. Isa pa gid diri kagin pasalig sa ato si ring presidente. Siya sa nagapahuna ko ng solusyon sa mataas ka presyo sang baboy, ha? Ginpabaskog ko no sang Republika sa Pilipinas under the BBM administration ang local production. Namimigay tayo ng mga biek at inahin. Sino nakabenepisyo bila tibaya? Nagpatayo rin tayo ng mga biosecured facilities diin to bila tibaya. Upang lubos na pababain ang presyo ng karne, nagsimula ng magpabakuna laban sa ASF, bilatibaya diin ang bakuna nyo. Ha? At palalawigin pa natin ito sa pagpababakuna sa lahat. Gakaiguan ng mga local government units, Department of Agriculture, diin ining ASF vaccine naton subong. Damo ang nagkalamatay nga baboy pakadto ka dito sa Northern Iloilo and Rojas Capiz. Agi ka na sa Pontevedra, agi ka dira sa ganila, lutod-lutod area, may nagkalamatay nga baboy. Dito sa Negros Occidental, damo nagkalamatay nga baboy. Where is the ASF vaccine, bilatibaya? Aga pa. Ha? Ladies and gentlemen, tingin na pangita na itong subong. A year has passed. Isa na katuig na kaligad. Iniya para sa ordinaryo nga mga tao. Ha? Hindi niya sa mga high palutin. Para niya kay Juan de la Cruz katigbatas. There is the support. Amo inang pwede ma-appreciate gidya sang ordinaryo nga tao mo. Nga nagasagod ka to, duwak bilog baboy, pagkatapos may ASF vaccine nga available kay gin-download sa kabanuhanan sa mga MAO, Municipal Agricultural Officer, mga municipal veterinarians, pero allows langguan niya. Ha? Wala. Aray pagid, hambalya kamakailan lamang ay matagumpay nating nilunsad ito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Guimaras, sa Siquijor at Davao del Sur. Ano ini? Ha? Ini mga abyan, ang parti iya sa 20 pesos nga bugas. Ha? Napatunayan na natin na kaya natin ang 20 pesos at bawat sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Tikatilaw ka mo das Guimaras! Sa Pangasinan, Cavite, sa Cebu, Bacolod. Katilaw ka mo das Bacolod! Din pwede ka bakal 20 pesos gabugas da sa Guimaras. Kung hindi ini maabiyan i-band-aid solution and pang PR. Magambal ka PR, bla pagwapo lang. Mabaligya, ikaw isa kasiman, ha? Isugid ni mo bilog ga tuig. Tinikal na. Ha? Munang hambal nga tinikal. Nagpatilaw ka lang kag-untatan para may isugid ikaw because ang inasugid mo, based on statistics, we have started this, but we ended it soonest. Ginumpisa na mo ni, pero gintapos man na munda yun. Te, latibaya. So with this, ladies and gentlemen, hindi ko na iban pagmunuhon. Din pwede ka bakal na sa Guimaras sa 20 pesos ka bugas per kilo. There is atol si Iloilo, ano lang balang pahambog sa nagliga de Governor Defensor? We will be launching 20 pesos per kilo nga bugas. Where was that? The inn. Kita mo na ulamid party mates ni BBM, yo, President BBM, pati si Governor Defensor nadalaya na at the time, nakumbinsi agad at the time, mag-launch na po kayo dyan sa Iloilo. Nag-launch man ang gobernador sa subong ay kabaligya 20 pesos kabugas. Te, sino naglain? Si Governor Defensor. Te, kundi hindi na tanamagtambong kasuna ni Presidenta BBM today, hi? Ah, siya may prior appointment ko sa nagliga, damo ga pala nasma to, kansilado mga local appointments nila. Kay nga, President Suna mo, talagsala na yung ginaimbitar ka. Galing kay daw palpak ang BBM administration as far as ang pagtuman sa mga promesa is concerned. Di kundi pati si Governor Defensor nga, party mate niya sa Partido Federal ng Pilipinas. Why gana doon magtambong ka Suna, hay? Hinambala na si Governor Defensor nga sila, Gobo, sige na kayo na dyan sa Iloilo. O hambal mga gobernador, ano hambal ni Governor Defensor at the time? Siya maybe next month, maybe after next month, siya before the year ends, ah, duha na tuig, duge-duge, naglipas, o ay gapon. Te, sino na huyan si Governor Defensor? Rice producing country ang Iloilo. We were once known as the rice granary of the Philippines. Nakasintrong pototan, mina, kaghaniway at the time, pagkatos barotak nuevo ang dumanggas. Nga mo ang aton sini primary sini nga mga areas nga may ara sa good harvest, quality nga harvest. Pagkatapos, mabaligya kita 20 pisos kabugas. Di ginpromisa ka presidente, ginsegundahan sa gobernador, why madayon, milangguan niya. Gano kakahuluya na? Rice granary, once of the Philippines, hindi kabaligya bugas at 20 pesos. Ang makabaligya to ganing Cebu nga ginakulang sila yasang ano ganing katrapalex, production. Oh, come on. Ang mabaligya, payabakulod kag negros, nga ang tanom ng datanda, tutubo nga imilda. Yes, eh, kita dari si Lilo, ay kalons. Di ko na iwian, gobernador. Ah, sungod man gurong isa eh. Kung hindi taka magtambong 2026, unang presidente. It's already 8:21. Sa ito sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kagderiman sa 2025, nga sona, ang statements ang presidente, before we post some commercials, ipabati tabla sa inyo. Ang statements ang presidente, ano gani ka ito pang Alex? Ha? Ano gani, ano gani? Amo tong promesa niya bala? Nga, rumpagon niyang korupsyon sa DPWH. Are-are, ipabati ta sa inyo ang 2025 son of the president sa iya sininga pag-divulge nga may big-time corruption nga nagakainabo sa Department of Public Works and Highways.
1: Kamakailan lamang nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera.

0: And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na tatlong taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot-tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti.
1: So there you are. These are the promises of the President 2025 SONA. Sila yung mahiya naman kayo. Anong extent sang investigation conducted? Up to now, wala pag-iapon matapos. Ha? Kung ako sa Presidente that I made a promise nga may manabat gin sinay katropang Alex, habo yun kumaso kung sino man na nag-investigar sinay nga wayagin tapos mo. Right now, we are addressing this to our congressmen and senators. Mahiya naman kayo. You have the power to investigate. You have the power even to issue subpoena. You have the power even sa pag-cite for contempt sa any invited resource person who refused without valid justification sa pag-attend. Ha? So, mahiya naman kayo, Mr. Senators. Mahiya naman kayo, Mr. and Mrs. Congressmen and Congresswomen. Ano ang ginawa ninyo? Master servant had made a promise. Our master servant made a promise. Ha? Mahiya naman kayo. Pagkatapos, di anong ginhimo nyo? Kamu man gani na malakpak, pagkatapos anong ginhimo nyo? Because, maybe, apilayhan ka mga senador da mo lamid kung tutukan gid ka insakto ni investigasyon. Base goron na milag-pilag congressman ta nga bilin. Ha? Kung investigaran to the fullest kung sinong nagabaton, kagway gabaton, kickback. Ti parehas ni saton dari congressman sa Iloilo City, sang party list, ha? O swag party list ni Congressman Jojo ang 14 ka counts ang malversation ng public funds, graft case, ang ginpasaka sa iya. Aha, iti siya ang mangin banner eh. Kag headline sang 2026 SONA. Oh, pamangkot subong Congressman Jo ang te sino sa mga kalyado mo naghambal? Hello Jo, kamusta ka da Jo? It's already 8:31. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining nga pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Mga pi kami anay Sanson Gold Coffee Mix bala. Kay daw kanami gidi pangapi at this moment in time, ha? Standby mga pi kita ni Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione nga makapanami sa ato sining skin, younger looking skin. Ha? Pagkatapos madamo pagkita sang mga nutrients ka pwede na tumakuha kay may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. We'll be back. Oras ta, alas 8:31.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Samsung Plus Gold.
7: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rin to sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Samsung Plus Gold.
8: Yahoo!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months Elsa sa Panacos.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to help.
2: XFM.
6: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kun mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw!
6: XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: Ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfoam Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil,
3: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C, mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaking nagatip ng akong lansa. Sister Pain para derogaritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Maka-college na ko.
4: XFM.
7: Patropa mo.
8: Exciting.
9: Mga katropa. Exciting.

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:52. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Paterno si Tar Paklibar III. Sa ring good morning gid katropa Josil, kay katropa Romel, kay katropang Jansen. Shout out sa San Yonti kag Paklibar family sa barangay Aligre Uton, sa kay barangay Captain Arnel Astorias, kay Councilor Arnel Astorias. Good morning gid. God bless you always, sa linya katropan Josil. Salamat. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning gid. Sinayo good morning kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Roberto Laruan, good morning. Sa linya kay Ma'am Edna Puray, with Mr. Chigo Puray, good morning. Thank you for listening. Kay Sherwin Marco Wee, good morning. Kag dira sa kay Florita Fontonalgo Alien, siya lang niya, Ma'am Dora Near or Near, kay Ma'am Milagros Villa, sa mga barangay health workers sa Santo Domingo Arevalo, good morning gid, thank you for listening. Sa kay JLC Caro, good morning. Kay Rinaldo Abeto Dares Mandoriao, sir, good morning gid, thank you for listening. Ambal ni Ma'am Florita Fontonalgo Alien, good morning katropan Josil. Good morning gid ma'am ha. Kamusta na dara sa din gani kamo alimod dyan, no? Sa kay Bongbong Tirotso Bong, good morning. Thank you for listening. And also good morning kay Sherwin Marco Wee. Kag kay niya tapos gid sila. Ambal ni Sherwin Marco Wee. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño dara iya sa Kalaparan Arevalo, good morning. Kay Cap Boots Florentine sa Barangay Katropa, Kapian sa Molo Plaza. Cap Boots, good morning. Thank you for listening. Kag sa tanan nga nagapangapida. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina, good morning. Sa linya mayong aga, Katropan Josil, kag sa tanan nga nagapamati. Sa kay Nyek Espinosa, thank you for listening, Nyek. Sa kay Agustos Labios dera sa Antique, sa kay Ma'am Hermite, kag kay Jenny Halyurina. Thank you for listening dere sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Now, may mga events pa magluwas sa SONA karon sa presidente. Today, July 27, is the founding anniversary of Iglesia ni Cristo. So may mga activities ang Iglesia ni Cristo. May grupo man nga gusto mag-rally sa Liwasang Bonifacio, pero last minute it was canceled because may mga threats. Ang threats reportedly pertaining sa may grupo kuno nga magsakot kag maggamo. That's why gin-cancel sang grupo ini mga ara sa oposisyon. We're not saying mga politiko ha, pero ara sa oposisyon. Bota malo sini kritiko sang administrasyon.

0: Bullseye. So hindi nila pagdayunon ang rally today sa Liwasang Bonifacio. Pero may mga activities ang Iglesia ni Cristo iya in relation sa ila sining founding anniversary today, July 27. That's why, based on a Republic Act issued, it was termed today a special working holiday in honor of the founding anniversary of Iglesia ni Cristo. Ina mga abyan, ang latest so far as ang Iglesia ni Cristo is concerned. So may ara bala sila sa mga activities, rally, calling for still transparency and accountability. Ina mga abyan, ang balantayan dito iya sa Metro Manila. Hopefully, we can get sa linya with our Katrupa reporter sooner with Katrupang Rambo Labay sa pagbantay ta sa sitwasyon dito sa Manila, kalakip man ang impeachment against the Vice President. Wala sang trial today and tomorrow. On Wednesday may trial pero morning session. Alas 10 sa aga hasta alas 3 sa hapon. And that will be the schedule sa masunod pagin sining may nadlaw. Sa impeachment trial iya against the Vice President. And that's Monday to Wednesday, alas 10 sa aga, tub-tub alas 3 sa hapon. So ma-resume ang trial, impeachment trial against the Vice President sa pagtalakay na sa ikaduhang impeachment or article of impeachment, maumpisa ini on Wednesday, alas 10 sa aga. Ang update mabatihan gihapon diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Randy Arciaga Santisa, si happy listening to Bruno Bravo. Halin sa kay Randy, sa kay Bruno Bravo, happy listening and good morning. So tidari mga abyan, aton ining himay-himayon, kag aton ining kuan feedback para sa inyo. Ano ang inyo sining dapat para sa inyo ha, ang dapat i-address sa presidente right now? Ano bala ang mga problema kag i-prioritize sa ato sining presidente? We don't understand, hindi naton pwedeng hindi pagdalon ang iban nga mga concern labi na gid sa ato sining ekonomiya. Speaking about that, ang dako ang problema ta subong ang pagpataw sa Estados Unidos sang number one dari 12.5% nga VAT sa exports sang Pilipinas to the United States of America. Apamangkot sini, anong tindog sa ato sining nga presidente? Ha? Kay siya ang number one nga timon sa ginatawag nato sining nga foreign policy. Number two, ang panawagan sa Estados Unidos sa tanan niya mga kaliyado nga mapungsod sa pagwa sa statute nga nag-create sang ICC. Ini sa commitment sang US nga rumpagon kagubo niya ang ICC. With that, ladies and gentlemen, foreign policy gihapon ini sang Pilipinas. Anong tindog diri sang Pilipinas? We do understand ang Pilipinas may dako karon nga concern sa ICC. The fact that our former president, nga si Rodrigo Roa Duterte, right now is detained dito sa The Hague sa pagpangatubang sang kaso ini mga abyan in relation sa iya sining war on drugs. And that's crime against humanity. May warrant of arrest issued ang ICC against isa ka senador. Pero nowhere to be found karon si Senator Ronald Bato de la Rosa. May iban pagin sining mga akusado sa ICC. We don't know kung may ara na desisyon ang ICC. Pero ang vice presidente, the presidential son, the presidential daughter, si Vice President Sara Duterte visited The Hague. Sang weekend ato sa dito sa The Hague upod man ang mga kabataan sang former president Rodrigo Roa Duterte. Now, diri nato na notice ang kinalain sang pagbaton sa mga OFWs sa kay President BBM and party. Kag sabi si presidente, when President BBM goes to and went to Canada, ginsug-alaw siya sang hublag protesta. Up to the extent calling him to resign. Nangayo sang police assistance dito ya sa Canadian police. si Jose Clair Castro because ini siya ang siningitan man sa mga rallyista. Buta mo sa ni may mga rallyista against sa tindog karon ni President BBM and party. While dito iya sa The Hague, sa magbisita dito ang Vice Presidente, ini siya mga abyan ang dinumog sa mga loyalista ng mga diehard Duterte supporters. Nga daw haluson makalusot dito si Vice President Duterte. Pero ladies and gentlemen, may ara sang silibton nga statement ang Vice President nga hinihintay natin ang paglabas ng dating Pangulo. Anong butambalon sini, ladies and gentlemen? But to give us the situation right now in Manila as far as the forthcoming SONA this afternoon of the President, kag ang schedule sang impeachment trial against the Vice President. We have right now si Katropang Rambo Labay live dito karon sa Metro Manila from XFM 99.5 Mega Manila. Sa karagdagang ulat, i-check natin si Katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si Katropang Joe Salbanyas from XFM Iloilo. Good morning, sir.
1: Good morning, Joseph. No? Katropang Joseph, sa ngayon, ay patuloy pa rin nagsasagawa ng kilos protesta. Panigawagong grupo na ito. Yung kanina, galing sa Timog Katagalugan, na humigit ko muna ang 400-500 yung nagsasagawa ng kilos protesta. Pero ngayon ay mahigit na mga 50 lamang yung mga nagsasagawa ng kilos sa protesta. At patuloy pa rin ang sinasagawang maximum tolerance ng mga tauhan ng QCPD. Kanina, nagkaroon ng tulakan na katropang Josel dahil hindi sumunod no ang titigas ng ulo yung mga nagsasagawa ng kilos protesta. Ang usapan nila sa tabi lamang, pero alam mo naman yung iba gusto talaga okupahin. Pumunta sa gitna, hindi na makakadaan yung mga vehicular, kaya pinagtutulak sila ng mga pulis para itabi. At yun na nga, wala naman na nasaktan, no? Wala naman nagkaroon ng paluan, kundi itinulak lamang sila dahil unang napagkasunduan nila na dapat ay nasa tabing sa gilid lamang sila dito sa kalsada at ipahayag yung nais nilang iparating no sa pamahalaan. Basta to wag lamang magkakagulo, wag magkakainitan. Ang importante ay patupad yung maximum tolerance at yung kanilang napagkasunduan na nasa tabi lamang. Kaya ang ginagawa ng mga pulis ay pinatatabi sila katropang Josel. Pero kanina hindi na sumunod. Sa ngayon ay dalawa, pangalawang grupo na ito yung kanina mula sa Timog Katagalugan na katropang Josel.
0: Okay. Katropa Rambo, we do understand may mga anti-administration protests. Pero yung isang concern po natin doon yung activities ng INC, Iglesia ni Cristo, the fact that today is their founding anniversary. May mga naka-schedule din na mga pagtipon-tipon yung Iglesia ni Cristo dyan sa Maynila, Katropa Rambo?
1: Sa ngayon, wala pa tayong nakikita. No? Dito sa Quezon City, nandito ako ngayon, ay wala pang, baka mamaya pa yung katropang Josel, no? No. Yung grupo ng INC. Pero ang narito lamang, yung mga militante na grupo na galing sa iba't ibang lugar. Yung iba ay galing sa Timog Katagalugan, yung iba ay galing sa NCR. Ang mga pulis, ay mula sa Quezon City ay nandito sa tabi, no? Yung iba naman ay nasa gilid lamang yung naka-standby yung Bureau of Fire Protection at mga sasakyan, no?
0: Mm-hmm.
1: Ng pulis para ipatupad para sa kanilang pag-iikot dahil mamaya tutungo ang mga ito doon sa St. Peter Church, malapit doon sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil mamaya ay madagdagan itong mga nagsasagawa ng kilos protesta. May mga permit na pinapatutupad sila, katropang Joseph.
0: Oo.
1: Katropang Joseph.
0: Yung mga nagprotesta ngayon, Katropa Rambo, ano ba ito? Grupo, pro-administration or anti-administration, Katropa Rambo?
1: anti to, anti-administration to.
2: Oh,
1: yung nagsasagawa ng protesta. Mamaya, merong mga pro-administration din na katropang Josel, ano? Antabayan na natin na mamaya yung ayun yun, maririnig mo sandali lang para ma yung background. Yun. Mm. Yung maririnig mo yung sinasabi nila katropang Josel na yan, no? Yan ang ginagawa nila ngayon, no? Ang tao, ang bayan ay lumalaban. So, yun ang nagsasagawa ng kilos protesta. Yung mga grupo ng militante, no? Grupong bayan na katropang Josel.
0: Oh, yung ikinababahala po natin, eh, baka mapiktuhan po yung peace and order situation pag magsama-sama na yung pro-administration at saka yung anti-administration na mga rallies dyan, katropa Rambo?
1: Yun ang dapat na maiwasan. Pero may mga police naman, may mga designated area silang ipinatutupad para doon sa mga pro at sa mga anti katropang Josel. Dahil bago nangyari ito, may mga pag-uusap, negosasyon sa mga iba't ibang grupo na magsasagawa ng kilos na protesta katropang Josel.
0: Mm-hmm. Pero the situation right now is still under control po ng mga kapulisan po natin, katropa Rambo.
1: Sa ngayon ay under control pa, no, yung kanilang pagpapatupad katropang Josel sa mga oras na ito.
0: Mm-hmm.
1: No, ayos pa naman yung kanilang grupo. Wala pa namang narasan yung mga pulis, nakatayo lamang dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, particular sa Pelkowa, katropang Josel.
0: So there's a big possibility na madadagdagan pa tong numero ng mga nagpoprotesta ngayon dyan malapit po sa Batasan Pambansa in Quezon City habang papunta tayong maghapon, no? The scheduled of the State of the Nation address of President BBM, katropa Rambo.
1: Malamang katropang Josel, no? Merong Josel, pasensya ka na, nagkalito na. Josel, kanina kasi ang sunod-sunod, ang daming mga tumatawag sa akin sa iba't ibang probinsya, kaya nalilito na ako, Josel. So yun, meron naman, meron silang mga, katulad ng pinabanggit ko, designated area, no? At maximum tolerance pa rin. Yung daloy ng trapiko ay mabagal dahil nga maraming yung mga nagsasagawa at inaasahang dadagsa pa ito. No, dadagdag ang kanilang bilang katropang Josel.
0: Andiyan naman sa Batasan Pambansa, katropa Rambo, napakahigpit siguro ng security measures na ipinapatupad ng kapulisan po natin, no? Sa paligid po ng Batasan Pambansa.
1: Tama ka, katropang Josel. Dito pa lamang, sa pagbungad pa lamang, ay mahigpit na na seguridad ang ipinatutupad ng kabungan ng Quezon City Police District, katropang Josel.
0: Malayo naman dyan sa Quezon City yung Liwasang Bonifacio, pero may sabi daw na yung mga grupo na andoon, anti-administration din, sabi raw kinansela po nila yung naka-schedule nilang rally today dahil po may mga threats, katropa Rambo.
1: Wala namang gano'n ng interview natin. Malamang doon sa Liwasang Bonifacio, meron din na sinasabi. Dito sa People Power Monument, meron din nagsagawa ng kilos protesta dito sa EDSA. No, magkasunod-sunod yung mga nagsasagawa ngayon ng mga kilos protesta katropang Josel.
0: Mm-hmm. And we do understand, mag-chopper most likely ang presidente papunta dyan sa House of Representatives. Sa loob po ng compound ng House of Reps, katropa Rambo, hindi pwede magkapasok, no? Yung mga rallyista hanggang labas lang po sila?
1: Yes, hindi sila pwede makapasok. Sa labas lamang sila, katropa nga, Josel.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga militante ng grupo na magsasagawa ng kilos sa protesta ay sa labas lamang sila.
0: Okay. And right now, aside from Quezon City, may mga iba't ibang venue pa ng rally. Yun yung binabantayan po natin. Eh, baka magsama-sama po to at, well, you know naman, ang ibang grupo, eh, hindi komportable na magsama sa ibang grupo. Eh, baka magkatagpo yung mga grupo dyan at saka magkagulo. Yun yung iniiwasan sana natin. Kabay pa, Katropa Rambo, na hindi magkatagpo-tagpo tong iba't ibang grupo na nagsasagawa ng rally dyan, ha?
1: Malamang na hindi naman dahil binabantayan ng mga pulis, no, ang sa 20,000 yung i-deploy katropang Josette dito sa kahabaan ng Commonwealth. So napakarami yan na mga pulis ang nakabantay. Bukod pa doon sa Bureau of Fire Protection na naka-deploy din sa mga oras na ito dito sa kahabaan ng Commonwealth Abin.
0: Okay. So, hintayin po natin yung karagdagang ulat galing po sa inyo dyan, Katropa Rambo. Pero, isigwe ko lang to, Katropa Rambo. We do understand walang impeachment trial today, walang impeachment trial tomorrow. Impeachment trial will resume on Wednesday. May ibang schedule na, parang umaga na yung schedule on Wednesday ng impeachment trial against the Vice President, Katropa Rambo?
1: Tama. Sisimo alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang impeachment trial sa July 29. Mamaya ay magkukonvene na ang Senado ng para doon sa zona at sasabay din yung bubuksan nila yung pagsasagawa ng investigasyon sa flood control anomaly. Yan ang tiniyak ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Erwin Tulfo nang magpahayag siya sa media katropang Josel.
0: Okay. Wala na bang parang movement kasi may mga balibalita na nakarating dito po sa amin sa probinsya na sabi daw, eh parang nagtuturuan na ngayon yung kampo ng administrasyon, lalo-lalo na yung kampo ng former Speaker Ferdinand Martin Romualdez at saka yung kampo sa kabila ng Malacanang, ang kanyang kasin na si President BBM. Eh parang apektado na raw yung mga kongresista po natin dahil sa parang hidwa na namagita na ngayon sa magpinsan, Katropa Rambo?
1: Wala pa naman ganong sitwasyon, Katropang ano. Hindi pa naman natin makumpare pa yan, Katropang Josel. Ano? Mamaya sa impeachment sa Miyerkules ay malalaman natin yan kung sakasakali na karating at kung sino-sino yung kanilang witness. We understand na yung kanilang testigo ay dalawang opisyal ng Land Bank of the Philippines, Katropang Josel.
0: Mm-hmm. Okay. With that, Katropa Rambo, we would like to thank you for this information na ibinigay mo po dito sa amin sa XFM Iloilo. Maraming salamat at take good care of yourself dyan, Katropa Rambo.
1: Maraming salamat din, Katropang Josel. Mula sa Quezon City, ako si Sylvester Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, Zona 2026.
0: There you are, si Katropang Rambo Labay from XFM 99.5 Mega Manila sa sitwasyon. May rally outside of Batasan Pambansa. Grupo sang mga no, bayan, cause-oriented groups. There is another group right now sa People Power Monument sa EDSA, Quezon City side. May rally man ang Iglesia ni Cristo. Kundiin sila ma-held sa ila sininga rally. That's the thing gusto naton man sininga masundan. Bangot kiti, dako ininga grupo. Kung magtipo ng contingency ang Iglesia ni Cristo, they might be able to gather a crowd of around 1,000,000. May scheduled rally man sa Liwasang Bonifacio, amoning Freedom Park. Dito iya sa Manila City. Ang Liwasang Bonifacio, malapit lang idini sa Manila City Hall. So mga 20,000 police personnel ang gin-deploy sang PNP in order to secure areas nga may ara sang scheduled sining mga hublag protesta and surrounding Batasan Pambansa. Ang Batasan Pambansa is in Quezon City while ang Senate building is in Pasay City ara sa GSIS building malapit ina sa Rojas Boulevard. Tiyang presidente kanabanan sininaga chopper sa from Malacanang pagkadto sa batasan pambansa. So mahibalawan tay ni kay ang scheduled sini sang iya siring appearance before the joint session of the Senate and the House of Representatives may start at around 3 p.m. So between 3 p.m. and 4, mabatian ta ang State of the Nation Address of the President. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, ano ang mangin kaundan sang report to the nation sang ato siring presidente? Ano naman ang isugid sang ato siring presidente as to the state of our nation? Mamangkot kita sang sa inyo abi. Ano pag-intindi mo kag pag-intindi ninyo? If we speak about state of the nation address, ano dapat ang i-report sang ato siring presidente? Para sa inyo, ano dapat ang i-report sang presidente? Ha? You may comment sa inyo siring reaksyon kag inyo siring pananawan sa ato siring live streaming dari sa XFM sa ato siring Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. If we speak about the state of the nation, this covers the entirety of the administration. Number one, as far as economy is concerned, sa di inakaplastara ng ato siring ekonomiya, below par, on average, or above par. Buta malo siri ara sa samaayong sitwasyon or steady pulse or naglala ang ato siri nga ekonomiya. That's as far as economy is concerned. That includes job creation, investments para siya sa Pilipinas, and so on and so forth. How about ang ato naman siri nga mga plano sang gobyerno to address problems right now? Because we have and the president should address sang mga problema. Ha? Ang mga problema, amo ini ang nagatuga sang hindi manami nga state of the nation. So this must be addressed and the people should know how the president and the administration address this kind of problems we are facing right now. We have so many other problems, major problems. Number one, ang parte sa mahal sininga presyo sang gato. Ha? Corollary issues sa pagmahal sa presyo sang gatong, ang fare increase and ang epekto ya sini sa common tao. Ano ang ibulig sang gobyerno? Hasta lang gyapon kita sa ayuda or may iban pa sini nga plano ang ato sini nga administrasyon kag presidente? How about ang problema naton with the West Philippine Sea nga seem to be nagaamat-amat na escalate man ang tension between US and China, especially with the plan of US to pull out sang processing plant and mag-put up sang kaugalingon niya processing plant or factory as far as ang mga ginatawag nato sini microchips are concerned. Ini mga abya na good to mapadayon ang ginatawag sini nga pag-explore sang creation sa mga high technology nga mga equipment. Ang masakit sini kiti ang pinaka-advance subong sa teknolohiya amo yang gamit pang-away. Amo na ang ginaunay, ha? Gamit pang-away. Ti madalas sa kita dari sa Pilipinas. That's an investment. Pero kung dari ibutang sa ato sa Pilipinas, do you think hindi yan kita mangin target? And that's the thing that the president also should address. Now, ang pamangkot, anong development as far as ang promesa sang gobyerno ang paghahambalan? The president promises or the president's promises sang nagligad sini nga state of the nation address. Ano bala ang nalabutan labi na gid sa iya sini nga part of the speech nga nagasiling mahiya naman kayo. Ano na nalabutan sang investigasyon, ha? Do you think that the government has done enough sa pagpamuno sa presidente to initiate reforms pinagi sa pag-identify sa mga supposed to be may responsibilities? Sana tabo sini mga abyan nga gina-consider the biggest corruption happens in the Philippines because this involves trillions of pesos ang parte iya sa flood control. ICI right now is but history. Istorya na lang ICI. Wala na iya nag-function ang ICI. Ang ICI ay morning committee that investigates ang mga flood control corruptions. Ano nalabutan? Ha? And in this case, ladies and gentlemen, nagapanuktok man kita sa ato sa mga kongresista kag senador right now. Tiyano hasta na lang kamo sa pamalakpak sa zona sang presidente. Have you done your share? As far as the president is concerned, he made a promise. And ang ginatawag si ni Katropang Alex that promises must be fulfilled, not to be broken. Ang promisa at the time gintandaan sa tao sa mahiya naman kayo. Apamangkot si ni, kontento bala ang presidente sa nangin performance ang iya si ni, nga mga sinaligan sa gobyerno, mga cabinet secretaries, and ang mga ginpang appoint to conduct an investigation as far as ginaconsider nga the biggest corruption in the Philippine history nga natabo ining sa flood control corruption issue? Kampante lang presidente nga enough ang effort ha nga ginhimo sang mga tao nga sinaligan niya. Kaya nga siya, the flood control corruption issue ay matapos. We're not able to identify the head. Ang pinakapuno kag pinakaulo, ang pinakalulong kag luling. Ha? Maghambal ka lulong na the biggest crocodile captured in the Philippines. Si luling, tiyan mo na nga asawa ya, way pa na makapture guro. Now, the next question would be thrown to the senators and the congressmen. You have also the responsibilities to fulfill because you were given the power to investigate. Sa inyo investigasyon, ang House kag ang Senate, both Chamber of Congress, ang inatagan sang subpoena power, ginhatagan sila sang contempt power in order to pursue sa pinaka-agresibo nga pamagi sa mga corruption issues nga nakalabot sa atensyon sang Senado kag sang House of Reps. Ang House of Representatives, they've started but they quit. Nag-quit sila, nag-untati. Why? What's the reason? Anong rason? Ang Senado through the Senate Law Ribbon Committee sa bulubaliswa sa liderato sa Senado na stall ang investigasyon. Wala ini mga biyan mapadayon right after sang kinagamo sa liderato iya sang Senado. Nga awala ini, ladies and gentlemen, matpadayon. Hindi ayan ini disservice to the Filipino people as what the President have committed sang 2025 just in a State of the Nation address. Hindi ayan disservice to the Filipinos ini. Magamar ka nga disservice ang hindi bala pag-fulfill sa ila sa ring responsibilidad. Because we ought to and we are expecting nga mapagwa nila kung sanay sino mga big time personalities. Hindi lang ang inatawag sinay pilambilog. For example, sa managaglinuwa nga mga information, may mga kongresista nga mga contractor man no less than Senator Ping Lacson ang naghambal sina. But wala nila ginpurso ang investigasyon. Ang rason ha, ginatawag sini nga interparliamentary courtesy. Gya gina-extend sa Senado sa House kag sang House sa Senado. Pero ang pamangkot sini more on sa House. Question nga ang ginuntat ninyo ini. Why? Hindi balang buta malo sini kumbinsido kamo nga there was no corruptions nga nagkinabo sa mga flood control projects. Hindi mapatihan ko mahambal ka, wala corruptions. Why? May mga ghost projects. May mga involved nga mga kontratista or kontraktor. May involved nga mga funders and congressmen. Diba? So with this, ang pamangkot sini, nga wala ninyo ginimbestigaran. Because some of you, maybe most of you, maybe all of you, ang may dapat ipatag sinidari. But nobody admitted. Hindi bala nga disservice to the Filipino people ina. Hindi bala nga ina mga abyan pagtraidor sa inyo sini sinumpaan. Asang magpungko kamo bilang mga kongresista kag mga senador. Ano gani ang ila sining tawag dato sini oath of office no? Oath of office based on constitution. Of congressmen. May ara sang oath of office ina sila eh. Generic ini sa aton sining constitution. Diba? Sa ila sining pagpangaragad, ano na butang ari? I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Debla, muna. Anabutang? Required by the Constitution. Oath of office of government officials. May ara, diray. Sa members of Congress, nabutang, dali lang, kay gina, ano tani? Gina-check na ton ini ang ila sining auto office bladol. Kaya hindi ko makita sa nagligad may ari na ding ginatawag sining oath of office eh, based on the constitution of the Republic of the Philippines. Okay. May ara gini na butang sa konstitusyon mo? Ha? Sa ila sining standard nga oath of office nga they are solemnly swearing to do their best to serve the country with the best of their ability. Nabutang dari I solemnly swear that I will support and defend the constitution of the Philippines against all and so on and so forth, that I will bear true faith and allegiance to the same, and I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and so on and so forth, ladies and gentlemen. Ina mga abyan, natuman bala ina, sang aton sininge mga congressmen, natuman bala ina, sang aton sininge mga senators, ang kaundan sang ila sininga oath of office o kon remissed sila. Ha? Remissed sila sa pagtuman sini. That's why nga, kon na-remissed sila sa pagtuman sini, hindi lang nga disservice to the Filipino people ina. Because, number one, kon may ara corruption niya nagkainabo and nobody admitted, but there's already a proof and a fact established nga there's a corruption. Ang mga may responsibilidad agud to magpasanag sa publiko sini sanday sino. These are the very people right now sitting in Malacañang. These are the very people right now sitting before the halls of Congress. These are the very people sitting at the Senate Hall nga nagpromisa to do their best to serve the Constitution of the Republic of the Philippines, to defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Di paano mo dipinsahan ang Constitution? Ha? Pagdipinsa bala sa Constitution ang pagbaliwala sang dako sining corruption nga nagakahinabo. Why? Nga na-establish nga may corruption. Nagbalik na sang kwarta sang proceeds sa corruption sa flood control sanday Secretary or USEC Bernardo of the DPWH, ang iban pagin sininga mga trabahante kag empleyado sa Department of Public Works and Highways. Ang pamangkot sini sanday sin-o ang mga kakontsaba by not doing their best para mapagwa ang mga tao involved there, that is disservice to the Filipino people. That is not pledging sang allegiance to the Philippine flag and the Constitution. Ina mga abyan ang pagtraidor sa ila sininga sinumpaan. We are not referring to just a person, but to the entirety of the institution sa Kongreso, both chamber of Congress. Ang pamangkot man lang nato sininga akabudlay gidhaw. Ha? Wala bala diri sang partisipasyon ang mga tao sa gobyerno nga iban labi na ginangaton sining mga lawmakers nga amay nagapangatubang na sa mga kaso subo nga graft and corruption before the ombudsman, before the Sandigan Bayan. Buta malo sini may ara na sang fact about corruption traces of corruption tinga hindi ini mapagwa kagwa ay ginhimo sang House of Reps ang ila sini nga obligasyon kag nga awala ini ginhimo man sang mga senador ta. It's as if, ladies and gentlemen, nga hindi sila interesado really to know the head, ang ulo, kag ang pasimuno sang corruption issue. Diba? Kung ikaw man karon ang presidente that you've made a promise and you made a very strong statement nga dapat may manabat sini and nothing happens, ladies and gentlemen. Amo nang inahambal, gusto ko bilog. Di maghambal ka nga bilog, gusto ko abi isa kalibo katropang Alex. Pulutan ka na karon Jason, kag 25 on, kag maghambal nga Mr. President, this is all. Kampante ka? Ha? So ang nagakaiguan direkta sini, ladies and gentlemen, presidente. Because pwede ang presidente maka-impluensya sa iya mga kaalyado. He has control sang madamo sining mga congressmen. Majority or super majority of the congressmen, mga kaalyado sang presidente. Nga hindi nila mapagwa ang ginatawag sining koneksyon sang mga corrupt, kag-corruptions sa Pilipinas. Because this involves some of the allies of the president. Nga hindi mapagwa inisang Senado. Why? Nga tanan sila ang guilty of the charge sang statement sa presidente. Diba? Kaya ti dapat sila minsulto man presidente, the highest officer of the land, the highest elected public official of the land made a statement, a very strong statement, nga dapat may manabat sini and nothing happens, ladies and gentlemen. Diba insulto na sa iya? That would mean, mga abyan, it's just a lip service. Ti duha dira ang pwede naton mahambal kag interpretasyon if we speak about lip service. Buta malon pahapyaw. Number two, asta lang sa hambal. Wala ang allows to pa. Diba? That's it, ladies and gentlemen. Sa sitwasyon nga ini subong daw, din pa kita makadto. Where we will go from here? Sino ganing kakantasin na? Where we go from here? Michael Bolton. Doon namin pabati na music at tropa. Alis nila pagdakpon kung tani kita sa Facebook ba? Where we go from here? Diin kita padulong. Ti anagatimon sini sino ang presidente? Ha? Because sang chimpo ni Pangulong Noynoy Aquino, di rin na lang kita para nga hindi kita ma malipat bala kagi may madumduman pa kita. Pagambal sang anay Pangulo Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Ha? Dapat ang tanan niya corrupt manabat. Nebla? May agi, gamay. Diba? At least may agi. Sang pagbulos ni Digong, anong hambal ni Digong? Lain naman ang iyang focus. Ang hambal ni Digong, huwag nyo akong subukan, masisira buhay nyo. Ha? Do not kill the future of the children because I will kill you. Stay away from illegal drugs. Pero kung magpatuloy po kayo, tataba ang mga isda sa Manila Bay. Bullseye. And the president at the time, even though without an express sininga instruction to kill, why sang express instruction sininga patyan nyo ang ina-operate nyo da sa Iloilo, patyan nyo ang ina-operate ninyo da sa Mindanao kag sa Luzon, kag sa Metro Manila, katropa Alex. Ang mga kapulisan and operatives at the time, nangin agresibo sa ila sininga kampanya against illegal drugs, and Digong suffered the repercussion of his statement. Diba? Ara sa karon sa dahig, preso siya, may kaso crime against humanity before the International Criminal Court. And when President Bongbong Marcos ang nagpungko, last year lang 2025 nagpromesa siya, mahiya naman kayo. Ang pamangkot sini, sanday sinong kayo. Naintindihan ta sa pinakasimple nga pulong, katulad sang ginatawag dato sa mga illegal activities, illegal gambling, illegal drugs, kag iban pa gid sininga mga illegal quarry cases like that. Sa pinakagamay sininga level barangay kag banwa, ini nga mga illegal activities will not flourish without the support or without the backings of either law enforcement agency or police or municipal officials. Pareho sa illegal gambling. Do you think may mag-dare, may mag-meter sa pag-operate sang illegal gambling bukis, for example, sa banwa without the full support of the local chief executives and of the police? Wala. Kaya nga, malagyugid ka mo. Basing, anong ihimplo ta? Basing sa statement ni Digong sa una. Anong hambal ni Digong? Tigilan nyo na yung drogang-droga na yan. Kasi pag masisira at namamatay ang puturo na mga kabataan, papatayin ko kayo. Diba? So nabuhin-buhinan at the time ang problema nato sa illegal drugs. In this case, sa kay President Bongbong Marcos, what is this? It's just a lip service? Have we come out sa hinatawag nato sa convincing result sa mga investigation conducted? Ang nagakawian senator is the president and his allies. Ang pamangkot sini ano ini? This is really for the service of the Filipinos? Or ini mga abyan is just for the sake of, well, matapos ko lang termino ko, bahala na kayo dyan. Maintenance na lang bala, this is no longer cure. Ang inahimo ta. Because the cure of it all is to identify the culprits. Amo na ang cure, amo na ang bulong. Ay identify ta ang sistema sang korupsyon. Sinong ulo, sinong liog, sino ang tiyan, sino ang buli, sino ang tuhod, sinong tiil, sinong dapa-dapa. This must be identified kung sari sino naghihimo sini. Ang itatawag sini nga ang sistema sang korupsyon. Tiwala sang klaro panasubong. Do you think the president can do this? Kaya ihan ini ni President BBM nga pagwaon ang mga involved sa corruptions labi na gid sa flood control issue. Daw kabudlay naton pasubong mahambal nga huo. Bangod man isa na katuig nagligad daw wala pa sang kaklaruhan tubtob sini nga mga tinion. Even that the president right now seem to have sang ginatawag sini nga overwhelming support from the House of Representatives. Anong natabo? It seems, ladies and gentlemen, nga mga nagakontra iya sa administrasyon kubong, amo pa ang nagakauna kasuhan kag nagakala preso. Ang mga believed to be involved sa corruption issue sa flood control, which amounted to trillion ang budget ay inaulokar sa gobyerno, seem to be, well, they are still enjoying happy life. Kay pareho sini, there is aton. May congressman na kita nga ginpasakaan graft charges, not even plunder. Congressman Joang. Why? Because he is a known friend and ally of the former speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Ano bala ang statement nanday diskaya ang iban pagin sa mga contractors pertaining to Congressman Joang of the Oswag Party List. Siya, suno sa mga congressmen, ang naga-name drop sang ngalan sang former speaker sa pagpangulikta sang kickback, saying among others, sambal sa mga contractor at the time, yung party po ng speaker, diba? And si Congressman Joang ang ginatumod nila at that time nga amo ang nagapangulikta. How about ang iban nga mga congressmen? Do you think si Congressman Joang lang ang may ara sang construction firm kagang pamilya niya? Ang construction firm allied sa kay Congressman Joang, ang pinaka-mother company sini, amoning IBC, International Builders Corporation, nga hindi man gani ginapanagiyahan ini ang mayoriya ni Congressman Joang, batsang iya sini nga, Tiyo, ha, nga si Mr. Punso Tan, do you think ang IBC is the biggest contractor of flood control projects? Ang IBC ang may pinakadako balanga nakuha nga proyekto sa pungsod as far as flood control projects are concerned. Di madamo pa sa iban nga mga kuno kontraktor, there are more than 60. May ato pa dito sa Luzon, sa Nisino ini. May kontraktor man kuno si Chis Escudero. Nebla? May kontraktor man sa Batangas, amo ni si Congressman Garjola. Ang ginatumod ka ginawalwal permi ni Congressman Leandro Liveste. Congressman na kontraktor pa. We have congressman and contractor coming from Mindanao. Nebla nga may isa da ka congressman right now, governor, serving as governor. Dito yas Mindanao, a big time contractor. Ha? Iper region lang abinaton or iper province abinaton, katropang Alex. Do you believe, ladies and gentlemen, nga IBC lang ang nakakuha sang dako nga proyekto sa gobyerno in terms of flood control projects? The Discayas, for example, pero wala sila yasang kapit kag immediate family member nga congressman or congresswoman. Ha? Pero ila sila yung construction firm believed to be ginagamit sa mga legislators para sa pag-bid sang proyekto nga sila man ang nagapundo. Ha? With that, ladies and gentlemen, sa mga tagpalamatita, ti nasampulan niya kag mangin banner ang ala niya ni Mr. Jujuang, Congressman Jujuang, most likely today's sona of the president. But do you think he's the biggest one? We don't think so. Unless otherwise, Congressman Jujuang spilled the beans. In short, unless otherwise, si Congressman Jujuang ang maghambal ayati siya, gamay lang ako ng good inyo, amodyaho ang traces of corruption as far as I'm concerned. How about the rest? Because nobody admitted may nagakadula nga mga pundo sang gobyerno, but nobody admitted nga sila ang nagkuha ang pamangkot sino kung hindi sila. Ha? It started from the very start sa paghimay-himay sang pundo sang gobyerno kung ano ang nabutang sa budget. Di ba hambal sa presidente, bahala ng 2026 kung ha, magka-reenacted budget kita, ladies and gentlemen. Ha? The traces of corruptions sa flood control projects nag-peak since 2023 up to 2025. Buta malon under the PBBM administration. We are saying ang iban nga mga na presidente to, wala sila iya sang amuni nga mga problema kag corruption issue. May ara, only that nag-peak ini sang 2023, 2024, kag 2025. Happens to be under the PBBM administration. Well, nagapanghinaw presidente, wala akong kinalaman dyan. Ha? Ako mismo ang nag-divulge in my State of the Nation address na nagsasabi, mahiya naman kayo dyan. It doesn't mean that you are the whistleblower, that you did nothing. Hindi mo tamalon sinin nga kung ikaw ang nagpagwa sang ha, issue, huwaay ka na ya kahilabtanan. After all, the buck stops with the president. After all, siya gihapon ang nagapamuno sang gobyerno sang Pilipinas. Whatever happens, especially kung wala sang klaro nga direksyon, agud to mahibaluan kung sa'y sino ang mga involved sa corruption, the buck stops with the president. Ha? Under the virtue of command responsibility. That's why we need a decisive move right now. Kaya bala sa presidente nga tapson ini mga kalyado ya kon may aragin man sa Senado kag sa House. That's why may mga information gani nga nagabi na lagbalag na sila subong bangod man kay nagabi na sulay. Hindi bala may statement si former speaker Ferdinand Martin Romualdez nga nagasiling katropang Alex. Ha? Marami madadamay pag akong magsalita. at hindi sa akin, ha, hasta lang ang traces of corruption. Madamo kuno ang madalahig, kagdamo sa dalahigon. Ha? So, hindi kita kabasa pa kung ano gidman bala ang extent sang corruption issue dere sa Pilipinas. But we have presumptions. You have your own presumptions. You have your own analysis. But right now, we cannot prove it. One thing for sure, it's a fact. May corruption. Ang pamangkot sini, wala bala kailabtana ng mga congressmen. Wala bala kailabtana ng mga senador. Nga they have the power to investigate. Till with that, ladies and gentlemen, ang nasiling naton ginabalik ng istorya, that is the service to the Filipino people. Hindi inainsakto nga pagservisyo sa pumuluyo. Ginimbestigaran nila impeachment against the vice president. Ginimbestigaran nila, tanawablan ni pati ang mga whistleblowers at mga miyembro sang Philippine Marines, ang unang Philippine Armed Forces of the Philippines, nga nangin empleyado ni Zaldico. Sampaw-sampaw nga kaso, karoon na ginapangtubang, how about ya ang mga culprits? Sila ang nagkawat sang kwarta nga nadula sa kaban sang gobyerno halin sa flood control projects. Sila to ang disutso ka mga Marines. Ang mga tao sa likod sini sa pagwa, Attorney Baligod and former Congressman Mike Defensor, sila ang nagkawat? Sa ila nagkadto atong mga deliveries? No. Hindi. Ang pamangkot sini, sino, tianggin tumo nila to, Saldico, former Speaker Martin Romualdez, Anay Yusek Trajev Olaivar, Anay Yusek Bersamin, Anay E.S. Bersamin, some congressmen, some senators. Nobody admitted among those people nga gin muno sang mga whistleblowers ng mga miyembro sa Marines. Wala pa sila kaso up to now. Ang whistleblowers, gasampaw-sampaw ng kaso, sinupang magpangisog nga magwa para mag-divulge sang korupsyon nga nagakinabo sa gobyerno. While the government and government leaders keep on assuring us and keep on, ha, pangaluyag sa aton, mga taumbayan, si sino paboritong tinaga ganina? Taumbayan, tulungan yung gobyerno natin. Ha? Kung ano nalalaman nyo, sasabihin ninyo kung sino-sino yung mga tao na nagpapayaman sa kaba ng gobyerno. Di paano ka mangisog sina kay kung ikaw magwa kang mag-divulge, ikaw una kasuhan, ang mga tao ginatudlo mo, amo nagapangawat, kwartas gobyerno, they are now enjoying pa sang ila kinawatan kung may aragid man. You see, ladies and gentlemen, this is what we call as we've remembered the statement made by our former senator, former congressman, former mayor of Iloilo City, and isa sa mga maisog man at the time nga leader, former Senator Rodolfo Rodinganson. Ano nga ambalya gani, Katropang Alex? Follow what I say, but do not follow what I do. Diba? I-connect ta ina sa statement ni former congressman Uka Garin of the 1st District. Ato tuya prangka, tuya maghambal, patawaron man kita sa salari. This is not to malisya or pakalain sa napatay na ha. Anong hambal ni congressman Anay Uka Garin ha? Nya, nugay kimo. Lintex niya. Ha? Pang lintex to? Nugay kada. Nya, sino sila yung politiko ay pangawat ha? Ang problema lang sa ilas niya, kindakpan sila yo. Ah, di ba? Buta malon sini, that is addressed to all. Kung i-generalize ta, kung hindi tanan, kadamuan, may gahimo katuntuan or nagahimo katuntuan. Ang sala lang, kang iban barahubal, gid nagakadakpan. Pero may ara pa, nga way magkadakpan. You see? And that is coming from a public official, a former congressman, and a former mayor. And as former congressman Uka Garin, ay pamangkot sini, who's guilty? Nobody ang nag-admit pa up to now. Ha? Di marilay kita sa good faith? Marilay kita sa statement pa sa ato sa ng mga political leaders? Wala akong nagawa dyan kung sa ilunggo pa. Wala ako may nahimo dira kung limpyo ang akon konsensya. Nga kuno abi may nabilin pa man nga konsensya. Bala may nagapukaw siya. Ako ang imo konsensya. Wala ako nagpamanggaranon sa akon posisyon. Damo sila mga gahi, ways and means to conceal sa ilas ini traces of corruption also. Diba? May mga political leaders nga ti daw communalis gin manina but nobody admitted katropang Alex may binibigay na tawag dato sa ni grease money sa mga projects may porsintuhan na ibla may istorya mala na pero ang ibang istorya na gasiling niya grabe gito si Yeya siya gidya madaho mo hindi pa na check niya kasgid istorya skapihan na I don't know kung na ako matod na may ara man niya politiko

ko. Kinahanglan ko sa linya, suporta mo gid sa linya, kaya daw mapirde ko, aw, ti kalyado mo. Ha? Sa linya, bisan pang gasolina na lang, abi. Kampanya mo. Ah, masulat na sa mambal nga, dear contractor. Ah, ikaw na bahala da. Mm. Ah, sa linya, shin mil nga pang gatong guro, pwede na na. Oh, di ba? Basi may ara, gidman. Istoryala na nabatihan sa skapihan, ha? Ti, may ara, gidya ka tropa Alex, kaya ginabalik-balik mo. Mambal kontraktor nga. Daw alang-alang pa koleksyon ko, kung ay ginparilis pa yasang, ha? DPWS cheque ko. Oo. Oh, titawga naman na to sa DPWS nga. Nadugay pa na marilis cheque ni Kwanto. Buta mo, gandali sa kay makuha sa mo. Oo. Oh. Why pa gani masensilyuhan cheques bangko katropales? Why pa ma-incas ang cheque? Ya, yeah. Ah, paghambal nga inog release na pangutangan naman na kontraktor o kagatagan yung itong nagapangaloyag siya nga. Te, wala kikita da. Tuod na, kapots. Ha? Sa mga taos gobyerno, tuod na. There are so many ways because just like killing a cat, there are 1,100 ways ang hambal nila to kill a cat. Nga agid ang number one gid nga way ang imo sininga himuon katropa Alex nga gas-gas daga gas-gas na. Buta mo ron, himo ikaw sang way, amo ina ang ikaw 1,101. Buta mo ron, way pa ibang kalabot da, imo ara na da. You see? That's why, amo ini nagapugok ang sentimiento sang tao eh. Ano pa maghambal congressman na subong pato-pato lang ina, pamulitika lang ina, pangguba lang ina, ihots eh, kung sa Trinidad Cartagena pa. Ihots nyo eh. Sino pa mapati ang tao? Ari, gapati ka mo nga may korupsyon. If you say yes, sino ang mga korup nga tao sa gobyerno? You heard nothing? You know nothing? Ha? And, hindi kami na magpati. Ikaw, mapati ka katropang Alex. Kamu, mapati ka mo. Nga may ara, korupsyon niya kinabo sa gobyerno. And nobody among our congressmen, our senators, ang makatudlo manangkon sa naisin o ang mga involved sa korupsyon. Ha? Because they're denying. Aton mga congressmen na si Lilo. Wala sa amin nag-admit nga may gin-corrupt ko da, may gin-commission ko da, may gin-kickback ko da, wala. Ha? Wala. Ang pamangkot sini, because it's already a fact, nga may ara sang korupsyon sa flood control, kung wala ka mo iyan ang awat, sino ang awat? You don't know? You did nothing? You know nothing? Siyay nating yung samon to ya, banay yan, si tayin check mo, pakaisa nanay. Ha? You did nothing? You know nothing? That's impossible. Ha? Hambal sang kilala tanga ano si Senador sa mga katropa Alex. That is impossible. Ha? May sugpon pa na galing kay ti Damak. Di ko na pag isugpon pa. That is impossible. And we still trust you. Masalig pa kami sa imo, sa inyo, saligan pa kamo namon. Ha? Nga may traces of corruption but you did nothing and you know nothing. Oh, come on. Sino naghimo sini? Ang mga alien from Mars, alien from a dwarf planet nga Pluto, nangin dwarf planet na subong ang Pluto mo. Ha? Alien coming from Mercury, hindi Mercury drugstore ha. Mercury yung planeta, ano? Ha? Alien from Saturn? Oh, come on. Ladies and gentlemen, it's already 9:55. Inadulong sa inyo sang Vision X Plus. To maintain good eyesight, we need lutein, beta-carotene, vitamin A, quercetin. Makuha na ito nina sa Vision X Plus. Quality products ang Yes to Health Incorporated. Dari sudat sa ilino, mabakal nyo na sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. May libre nga konsultasyon. Ara na si Doc Ray Impinado, ara na si Ma'am Gina, ara na si Ma'am Isen, ara na sa A Young Building, Yolo Street, at ubang sa Midtown Hotel. Din pagid ka mo pwede ka bakal. Di siyempre number one, suki nyo nga butika, nibla, or drugstore. Kadto kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watson's, and even pwede kamo ka-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. And to all of you ladies and gentlemen, ang Santhon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide.

0: Huh? Again, ang Santhon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. It's already 9:56 sa ato sa inyong pagparagad. Good morning kay katropang James Padura. Siya, good morning katropang Josel. Congratulations to our Blazing Tiger support basketball team for conquering four-time championship title. Ayan, isang icon, no, katropang James. Congratulations ko na sa taga Blazing Tiger support basketball team. Ang ako niya bitira lang atira katropang James, so ay tako niya dribble. Di, tamo ni katropang Alex, kaya balo mag-dribble, pero patiraha lang la kami. 3 points, kaya. Sa kay Migota William Dakinan, good morning, gid. Sa kay Ma'am Lucille Cap, yun niya mayong aga, sir, kag sa staff, kag sa tanan niya listeners. Sir, sorry, wala ako kakadto sa station or to meet you kay porting ulan kagabi naha sa Leon. Busy ka panganal kaga panglaba, kabalik ako kahapon despite typhoon 9 to 10 grabe ulan. No bus cancel. Mailang kay book ako PAL Airlines, pero ang Hong Kong Express sakyan ko balik cancel man. Makadto lang ko deran magdulong bao ikaw la ma'am. Don't worry na ma'am, ha? Sa kay Ma'am Lucille Capio, good to know that nakapauli ka diri, ha? Hidlaw man si mo mga kapartidusan kag pamilya mo, labi na gina mga kabataan mo, hidlaw man na. Good to know that you're safe right now. Sakay Ma'am Lucille Capio. Sakay Alan Ilangos, good morning and thank you for listening. Sakay Ma'am Mary Ricabar, good morning and ma'am. Happy Monday. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid kay Ma'am Mary Ricabar. Salingi Ma'am Eunice Gumbanya, good morning Sir Josel. Happy Monday, God bless you. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, ma'am, good morning. Thank you for listening. Kay Angelo de Monteverde, kamusta ka na, Ann? Sa kay Jenny Halurinas, niya mahina ang Intel ka-administrasyon, Sir Josel. Busy sila, gurus pangawat, kwarta sang kaban, kabayan ay. Wala gani solusyon kung paano nila buligan mga OFW there is Lebanon. Amon ang pinakamasakit. Ha? Gera ka Lebanon and Israel going for 3 years. Doon mga preso dari mga OFW sa Lebanon. Wala na pakialam ang gobyerno ka Pilipinas kung paano mabuligan kami dari. Pinabayaan na lang kami dari. Kung sa bagay, ang gera dari worst lang sa balita. Pero sitwasyon dari okay naman. Hindi magaan solusyon ka gobyerno. They don't want responsibility. They want only money of OFW. Amo nang rason ko nga ginaralihan si PBBM bisan din na magkadto kaginahambalan nga ma-resign. Hambal ni Jenny Halurina, worst president and administration ever. Tingnan sa chimpo yan digong, si digong niya kung pwede pala nga iskubahan sang tao ang sapatos siya. Ya, daw iskubahan ka tao ang sapatos sao. Kabalo ka mo kung anong iskuba. Amo nang ginalughod bla sa sapatos ng brass bala nga mapino. Mahumo ka ginabagod sa sapatos para maghining. Blado, iskubahan niya ka mga OFW sapatos ni digong mo. Amo na kapalangga nila sa digong. Tinga si President BBM niya nga kundiin sa magkadto, ginaralihan, mahambal nga, BBM resign, BBM resign. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, San Baptist Student Center La Paz. Good morning, Selenya Sir Josel. Blessings to you and your family. Sharing these verses of the day from James chapter 1 verses 19 to 20. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. God bless everyone. Thank you kay Pastor Bolsa. Again from James chapter 1 verses 19 to 20. Selling niya, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. God bless everyone. Thank you, Pastor Bowles, kag sa mga taga Student Baptist Center La Paz. Sa mga Baptist boys and girls, da good morning and thank you for listening. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye? It's Turbo Time, Turbo Day, Tari Supplement for Men, 30 minutes before ang loving. One capsule lang ha, mga 72 hours ang support yan na sa imo eh. So mga once a week, twice a week. pahuayi man gamay. Ah. Mga once a week, guro, okay na na. Diba? Kung ano naman ang kinanglan ninyo, pansit mulo, ang manamit niya pansit mulo, ara sa cup ising pansit mulo. Ara na available, pwede nyo matilawan sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria, sa SM City, ang cup ising pansit mulo. Sa mga mag-reunion, sa mga may birthday, sa may mga anniversary, gusto nyo catering services, gusto nyo ang venue. Luwas ha, sa catering services, venue. Mambalati, dito abi kita sa The Crib Kitchen Cafe, pwede gid. Ha, may space sila dito. Exclusive ninyo, pwede gid. Ha? Mapakater pa kamo, pwede gid. Namit pang pagkaon. Ha? Ang The Crib Kitchen Cafe, ara sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and operated by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa mga gusto naman niya magpa-car wash, kung may tiyempo, kamukadto ka mo sa Quick and Clean Car Wash, ara sa kilid sa Alta Cheret Church, Pulidong Agi, ang Quick and Clean Car Wash. Why na kita tiyempo sa ato sa ringa pagparaga? Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod na si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. See results 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing
3: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap! Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
3: X FM.
4: Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa namun ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok na ginbuhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: kinahon. Sa kasugpon sang aton ng tahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel, sang kabuhi ko.

0: ang mga ginikanan mo? Wala ka ba sa mga utod?
1: Retired ng akong amay. May mga utod ako. Mga lalaki. Apang may mga pamilya na sila. Kwan, duha sa utod ko ang duha ang pamilya. Ang iban, may mga anak naman. Tulang kamanghura namon. Nakapabusong man kuno.
0: Pinakatuwig ng kamanghura ninyo?
1: 16 anyos. Kag high school pa lang. Akigani ako katama sa ginpuat niya eh.
0: Tindugan mo bala niya? Ang iya responsibilidad sa babae?
1: Dapat lang. Ginimo nila inay. Dapat lang tindugan niya. Ang matuod, wala ko pa ng sugila nung liwat si Francis. Kay akig ako sa iya. Sorry. Bago mo palang gani ako nakilala, kung ano-ano nang nahibalaan mo, base kung ma-turn off ka na.
0: Ano ka bala? Okay lang sa akon. At least, bago mo palang ako nakilala, nasugid mo ng privado mong akabuhi. Buot silingon, may salig ka sa akon.

Hindi ko man tani gusto. Gabandunot ang mga bulak na ginhatag ni Brian. Apang kinahanglan niya taguon ko ini sa akong backpack. Kibasi kong makita ini sa mga utod ko. Sigurado, nausisao nila ako. Tag-indi nila ako paguntatan. Mintas hindi ko masugid, kundi ini ni maghalin. Kawala ako sa plano, isugid sa ilang bayan kay Brian. Kibasi wala kong dimalason ako. Type ko pa naman nga daan si Brian. Isulod ko sa backpack ko ang mga bulak ngayon niya kamagpauli. Kay off ko na.

0: Bakit ka pa blagyapon sa akon?
1: Oo. Kag-disappointed ako katama, Francis.
0: Sorry na nga.
1: Ote, kamusta ng nobya mo?
0: Wala pa siya nang report. May typhoid fever siya ko, no? At pang nakaibalo ako, nabalibad lang niya ina. Para nga maka-absent siya sa madugay.
1: Francis, prangka ha ako ah. Naging buhat mo ini. Nakibalo kagid sa natabo sa mga magulang naton. Naging sunod mo pa.
0: Gusto mo ganyan may bala na matuod na?
1: Oo. Ang matuod ang gusto ko mabatian.
0: Ginahigugma ko ganyan sinadya nang. Isa pa, naghahalong man kami. Hindi ko gani may bala ng buhaton ko sang nakaibalo ako nga nagbusong siya. Nainalian man ako. Wala ko ganyan na-expecta. Nagagamit man kami sang protection perme.
1: Sanggin sugiran ka niya nga nagbusong siya. Nag-away bala ka mo?
0: Unang. Matuod. Nangin gago ako siya. Pang ganilang sulan ko na ito. Ugaling lang. Wala na niya ako ginasapak subong. Wala na siya nagapakigambal sa akon. Amo na nga hindi ako makasuri siya. Pa-firming cellphone niya. Gusto ko man siya nakatuan sa ila balay. Kapang hindi man ako pag-updan sa best friend niya. Pilaka-business man ako nga nagbilin sa mensahe sa messenger niya. Apang wala man niya ginabasa. Gani ari. Napaminsar ko kung paano ko siya mga sugilanon liwat.
1: Gusto mo bala nga updan ko ikaw?
0: Kung wala na siguro ako sa mapinsaran nga pagi nang... Nang, sorry kita. Apang ginapangako ko sa imo. Masugilanon ko lang liwat si Nadya. Kag matadlong ang tanan. Manginormal ng kabuhi ko. Gusto ko gitman nga sabto ng obligasyon ko sa iya nang... Nahinalian lang ako kag nahadlok sa primero. Apang hindi ko man pagpabayaan ng amon mangin anak. Pangako nang...

napatian ko kay Francis. Nabuhi ang paglaom ko. May matarong pagidmanggali sa pamilya namon. Kargapati ako na ginahigog man niya si Nadia. Ugaling bata pa siya. Kag si Brian, nakita ko sa iyang kinaiyas ang lalaki. Kag gusto ko makaupod sa kabuhi. Kag gabay na siya nang gintikana para sa akon. Siya na lang kuntani.

sa sulod sa duha ka semana. Bisan wala ko man hatagan sing label ang ginabuhat ko. Matag naman siguro kay Donita nga nagapangaloyag ako sa iya. Bisan wala ko siya ginakantuhan adlaw-adlaw sa store. Apang adlaw-adlaw man kami nga nagasugilan nun sa cellphone niya antes magtulog. Ah. Duha ka bisis naman kami nagkuha. Naglanto kami sang sine sang last niya nga day off. Kagsasulod sa duha ka semana. Naging perfect gentleman ako. Kutob lang kami sa holding hands. Pasimple ko siya nga ginaagbayan. Kag ginagiyahan nga hindi makaagi sa madamo nga mga tao. Para hindi siya mabudlayan nga magutok. Kag duha ka bisis ko na siya. Ganalokan sa kuya. Kunidulong ko siya sa ilabalay. Daw may curfew. Kaya gigan siya sang iamay. Kung maglapaw alas 9 sang gabi, nga ara pa siya sa guwa. Taga ko. Wala ako nagasulod sa compound sang ilabalay. Nagapanahog lang ako sa akong salakyan. Kagidulong siya, kutob lang sa gate. Tag-una nga bes pa lang na nagsubong ako sini. Ang mangin attentive sa babay. Tag-una man ini nga kahigayunan sa akon nga naglawig sa duha ka semana ang pagpangaluyag. Nga wala ako sa mga batyagan niya kataka sa kinabuhat ko. Kag wala ko naghahandong nga dalon sa next level ang relasyon namon. Apang naga-enjoy ako.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Mas Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: si Brian. Hello?
1: Hi, kamusta?
0: I'm good. Nakatawag ka man?
1: Kwan, ari ba ako sa opisina? May emergency meeting kami. Sugatong ko lang ikaw tira sa inyo kung matapos na ako tira.
0: Okay lang. Maulap na ako diri sa imo ah. Just take your time.
1: Thanks. See you later.
0: Okay. Bye. Ay, kasiwit ka dyan kay Brian ah. Kagumpani, mga official na ang relasyon namon. Hindi pareho sininga. MEU lang.

0: At last, natapos gid man ang meeting. Kay na pa ako bored. Dumano na ako nga masugat si Donita. Kaya ang mga buwang ko nga mga kaupo dire, ginasunlog nila ako. Kaya wala na sila kunong mabatian sa akon, kundi si Donita na lang. Masulod na ako sa opisina ko. Kuhaon ko nga akong bag, kaya maglakat.
1: Hi!
0: Hindi. Si Donita. Ari diri sa sulod sa opisina ko? Donita, gin-surprise mo ako ah.
1: Ginpasulod ako sa sekretarya mo.
0: Amo pala? Kay na ka ba? Kuntani, ginambala na niya ako kay ina pa. Para nga hindi ka naayawan sa hulat diri.
1: Okay lang. Wala pa man na ako dugay.
0: Sa din ka pala naghalin? Mayiging katuan ka pala kay ina? Antes ka naghapit diri?
1: Ah, wala. Sa balay ako halin ah. Ginsugat ko na lang ikaw. I hope nga okay lang sa imo.
0: Aba, okay. Okay nga okay, gid. Tawagan ko pa kung tani ikaw para hambalon nga maghulat lang sa makadali. Kay may talapuson la ako sa makadali. Antes maghalin diri. Okay lang kung maghulat-hulat lang for a while?
1: Okay lang. Take your time.

0: Nanalo pala ako.
1: Pilakabisis na ako ang nagsulit-sulit sa obra ko. Nagkasala-sala ako. Ano kayo nagkakadistract ako kay Donita? Nga nagapungko sa sofa? Nga nagabasa sa magazine? Simple lang ang kinasuksok niya. Nakamaong pants. Simple man ang puti nga blouse nga baris. Kag naka-sneakers ang iya buhok. Napunite lang. Kag wala sang makeup. Apang nakuha niya ang gusto ko sa babae, nga ginadamgo ko.
2: Brian?
1: Yes?
2: Birthday sa inyo na blouse ko sa Sabado. Gusto kong tani ikaw nga imbitahon. Free ka bala?
1: Hinali lang ng abdiyan sa luksulo ko. Makilala ko ang nagpabusong sa utod ko.
2: Okay lang sa imo?
1: Sigurado ka? Ngayon pakilala mo ako sa pamilya mo?
2: Oo naman.
1: Okay, matambong ako.

0: Busog na kusangin panyapo naton. Ikaw?
1: Okay lang ako. Wala ko nagkakaon sa madamo kong gabi eh.
0: Kinanglan nga matunaw yun yung kinaon ko. Gusto ko nga magpangapi.
1: Ay, pwede ka man magka-order sang kape, diri?
0: No. May paborito ako nga kinaimnan sang kape. Masaylo kita dito. Okay lang sa imo?
1: Ah, sure. Apang, hindi ako magpangapi. Masunday lang ako ah.
0: No problem. Let's go.

0: Maayo man. Kaya kina-acknowledge man sa mga magulang mo ang ilang mga anak sa ibang niya babae, no?
1: Ay, amo lang inang napasalamatan ko. Tungod, ginasakdag Manila. Ikaw, wala ka ba na sang anak sa mga nangin chicks mo?
0: Pilya ka. Apag sigurado ako, wala ko sang anak sa pagkasultero.
1: Himalin mo ah. Paano kung may napabusong kagali? Apang wala ginasugod sang babae sa imo?
0: Nagahalong ako perme, no?
1: Pero paano gani? Hindi pa nang garantisado nga safe kung mag-condom ka, hindi bala? Pwede na nga mabuslot kag mag-leak. Paano kung isa kaadlaw sina? Hinali lang nga minagtawag sa imo. Ex mo gali. Kaya magsilinga. Nakadumdum ka sa isa kagabisad to na nag-upod kita kag nalipat sa aton kaugalingon. Surprise! Maginbilin ka sa akon. Ari na siya, oh. 5 years old na siya.
0: Grabe ka dyang imahilasyon mo, no? Pero kung matabuhin na, bisan ano ka imposible?
1: Imposible lang, ina. Kung virgin ka. Ay, anay ka. Base kung virgin ka pa matuod?
0: No. Oh. I'm sorry to disappoint you. Abang hindi na ako virgin.
1: Ate, kundi hindi imposible na may anak ka na.
0: Oh. Fine. Kung may anak matuod ako sa pagkasultero nga hinali lang nga ipakilala sa akon sang isa sa mga ex ko. Kundi ba to nun? Ina ko matuod na anak ko siya. Ha? Kasi, hindi man niya sala kung ginbunag siya diri sa kalibutan. Wala niya ginpangayo nga matawo siya. Hindi fair para sa akong mga anak ang masilutan tungod wala naghalong ang iyang mga ginikanan. Isa pa, anak ko siya. Sigurado nga, makalilingaw siya. Kag magahatag sang kalipay sa akon.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yun is gulo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
5: Patroba mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines, last just 42 na sa aga. Kagini nga oras ang boylog nga ginadulong sa inyo sang santo na vitamin C, ang alkaline based kagnan acidic nga vitamin C. Pabaskugon ang aton nga immune system pinagi sa pagtumarad lawadlaw sang santo na vitamin C. Ang santo na vitamin C ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Iupod naton ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag subuman ang Premium D3. Mga suplementong kinanglano naton agod nga mapabakod ang aton nga immune system. Malikawan naton ang mga balatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa ang mga klase sang balatian. Pinagi sa pagtumarad lawadlaw sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Iupod naton sa santo na vitamin C and also ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3 ginpabasog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mabutika kag subungman sa Rosa Pharmacy, Mercury Drugstore, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Draman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede naman ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Gani, pabaskugon ang aton immune system. Tumar kita sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule o plantas ang Santon Vitamin C kag Premium D3.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita! Sentro sa komentaryo! Sentro sa serbisyo publiko! Sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo. XFM Radio.

Exciting aga Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon Petsa 27. Katapusan o kaapat kagatapusan ng Lunes para sa bulan sang Hulyo. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton sila nga aga? Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, kamusta ang aton sila nga biyahe? Sa tanan-tanan nga mga drivers nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, welcome na sa Lunes ng edisyon sa aton nga pagpangalagad sa sentro. Ang panahon diri sa aton sa syudad kaga probinsya sang Iloilo, mainit, no? Nagabalos ang init sa nagdigad ti alos pila kadlaw nga naga-experyensya kita sa pagtupa sang ulan, but this time nagabalos ang kasingkal sang init. Sa aton sa nga mga ginikana ng inyong mga kabataan na padalaan ninyo sang payong para nga magpauli hindi matam-an sa init. And sa aton sa nga mga senior citizens sa kabay pa nga paiway tanay ang sagay ka expose, no, direkta sa silak sang adlaw kay kadelikado, no, kapin pa kung may mga comorbidities ka muda. Sa mga drivers na to, ninahinay lang sa pagmaneho sa inyo sa mga salakyan kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Magapangalagad kita, tub-tub sa takna ang alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagapamati sa aton, sa radio, mabatian kita sa 100.7 megahertz nga frequency sa dial sa inyong radio sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa aton sering mga social media platforms sa Bilog ng Kalibutan, pinagi sa aton sering Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Subong man sa aton nga YouTube channel, i-like and i-subscribe ang YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo. And also sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network nga application mga katropa. 24/7, bisan din man ka mga parte sang kalibutan, no, kung bisan na din man ka mga parte sang pungsod, for as long may ka mo sang internet connection, 24/7, inyo mabatian ang mga entertainment, news and commentary program sang XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday! Speaking of birthday, subong adlaw, happy, happy birthday kay Cap Ising Villanueva. Ang tag-iya sang Cap Ising Pansit Molo, happy, happy birthday, Cap. Also sa kay Cap Bots sa Florentine, dira sa barangay Kapihan sa o barangay Katropa Kapihan sa distrito sa Molo, Cap, happy, happy birthday! Daway kagid gahuni nga birthday mo, tlad. Kay Cap Bots Florentine, kay Cap Ising Villanueva, ha? Happy, happy, happy birthday. And sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang kafiestahan, bao belated happy fiesta. Sa mga taga Molo District, kay kahapon ang highlight sang kafiestahan sa distrito sang Molo sa aton sining mga tagpalamatite. Ako nang kilala ko pa, kung si Katropang Bea pa, ti wala gintada. May mga nagkalabilin pa ka mo, da kaya sa puho na mo ni Katropang Alex. So, di ba, Lex? Kung may ara, ti kunway, ti sinugi kami abi magsagay ka pinamilit. Lex, no? Sa aton sa nga paga, panglagad last Jess, 49 na. Sa aton sa nga matag palamati sa mga talalupang doon aton nga mga balita kaga impormasyon. Sa subo nga aga, aga pa masubo nga balita kaya 11 ka mga balay, no? Actually, siyam ka mga ista, ano ni? Sa 11 ka mga nasunog, siyam diri ang balay, kalakip na ang duha ka mga establishment. No, sa aton sini nga mga taga palamati ang nagbulaga aga pa
sa do las tres kay nasang kaagahon. Dira sa Molyelone, di balanta naman ang waterfront barangay sa Tonsiling Matag Palamati. Nga ti ang mga balay dai sa dikit-dikit, no? Tikli populated nga lugar, and ang kalabanan nga mga balay dira is made of light material sa mga katropa. Di agapa, no? Ginatupok sa nga kalayo ang 11 ka mga puluyan. Kalakip na ang duha ka mga establishmento, mga katropa, tubigan, and ano tong isa, do internet station, internet cafe, no, sa aton sining mga kauturan ka mga taga Palamati. The ongoing ang ginahimo sining investigasyon sa aton sining makatapos ang Bureau of Fire Protection. Sa ginhalinan sang sunog, pero ang initial mga katropa nga posible ang ginhalinan sang kalayo ang short circuit, no? Although nga way paman gid sang confirmation gid, but ginalantaw nga short circuit ang rason sang sunog, no? Internet shop gali katropang Alex, no? Ang duwato ka establishment, no, nga nasunog, no? So kalabanan sa mga nasunog is made of light material.

diri sa aton nga pag pangalagad, talupang doon tamani kay may isa ka taga Dingli or Dingli Anon nga si Man Katropang Alex. Nagasakay ni siya bilang seafarer and ang ginasakyan niya ng barko, ang pangalan sini is MV, no? Inasi na igo sang drone attack ka katropang Alex na igo sang drone sang gin attack to ang ila siling barko sa Ukraine. Natabo ini mga katropa sa tong Hulyo 18 sa aton siling mga katropa ti mga isa masobra na isa kasimana, no, sa aton siling mga tagpalamati. Now ang ining Dingli Anon nga si Ferrer mga katropa nagapangayo sa nga bulig nga makapauli or ma-repatriate bangod sa nangin sitwasyon sang ila siling barko and sitwasyon Manila, no, sa barko sa aton siling mga katropa. Titaga banuas ang Dingli ini, ang seaman nga nagapangayo sa bulig kay instead nga buligan sila, nagahulat-hulat sila nga buligan sang ilang agency sang sini nga barko, ang matabo, ang natabo katropang Alex nga ginaduso pa sila sang ila sini nga kumpanya nga mag biyahe katropang Alex apakadto sa Turkey. So naga pangayo siya sang bulig nga ma-repatriate sa aton sini nga mga katropa, sa aton sini nga mga taga Palmati, iti taga Dingli ini, no, sa aton sini nga mga katropa. And nagapangayo siya sa bulig nga ma-repatriate kay daw ay gid sa may mabulig ang kumpanya niya. Imbes nga buligan sa kumpanya niya, ginaduso pa siya, ginaduso pa sila nga magbiyahe kabaylo sang $1,000 and incentives. Di mag 1,000 sini katropang Alex, mga pila naman. Mga pila, mag $1,000. Pila subong ang value sang ano? Pila ang value subong sang dolyar, dira sa kwan siguro ay, no? Dira sa 50 or butang mo 60 pesos. Te mag 1,000 mga pila, 60 mil. May incentives pa. So gapangayo subong sang bulig ining 41 anyos nga si Alias L nga mabuligan kag makapauli ma-repatriate kay lantawan niyo blang sitwasyon nila. Lantawa ka to pang Alex kung ano ang sitwasyon sang ila sa nga barko matapos nga naigo sang drone. Bangod sa siling away sang Russia kag Ukraine. Te ang nag-suffer iya mga katropa amo ang barko and sa siling barko nga naigo sang drone, na may Filipino dito nga nagasakay kag isa na dira ang nagapangayo sang bulig nga taga banwas sang Dingli. Hopefully nga makita ini sang aton sa ring mga ahensya sang gobyerno like DMW, ang aton sa ring OWA, sa aton sa ring matag palamati. And tikon nagapangayo ni siya sang bulig kaya nakapost siya sa iya sa ring social media. Silaban-laban na kalabot na ini mga katropa sa Igtalupangod, nakalabot na ini sa Igtalupangod sang DMW, OWA, and at the same time ang galibog lang ulo ta nung maning agency niya sila man. Imbis nga ibuligan sila abi nga repatriate, no, dalon sila kay ti ang trauma siniya katropang Alex. Ang trauma siniya hindi mo pa niya madula, ang kakulba sini siguro sang mga seafarers ni nga nagasakay sa MV Inasi ni siguro katropang Alex. Terrible ang kulba sini do sa Anobla. Maigo sang drone ang imo ang ginasakyan mo iyang barko, no, Alex, no?

0: Bisan tuod nga way ka man mapilasan, pero the fact ba lang kita mo, batian mo. Siguro matiyagan ko, tanan nga Santos, giro ka pang Alex, tinawag dyan eh. No? Makon mo blao lang tawab lang sitwasyon sa nga ila siring barko. Sa aton siring nga mga tropa. Te, kay na-post ini sa social media and nagapangayo sa nga bulig, tilaban-laban, i-call naman isang aton siring nga mga talatapan sa gobyerno nga in charge. Ano ang mga talatapan sini? Katropang Alex, OWA, DMW, ano pa? Mga taga... mga marino, you know? Tidamo naman sini isang makaagkaag. Damo naman na makaagkaag sini ng mga ahensya sa gobyerno. Masiling sila nga, ano pang ginahulat nyo? Fiesta? Ato na sa social media, tibalaan nyo subong ang social media, katropang Alex, triple na yung subong ka-advance. Amo ni kuntani, dapat sa aton sila nga mga kauturan bala, gamito naton ang social media sa katulad sila nga mga klase sa sitwasyon. Hindi nga gamito naton ang social media sa pagwa sa mga fake news. Gamito naton para sa pagpatalang, no? Katropang Alex, no? Tani amo ni ang klase sa mga i-post bala nga makalabot sa mga ahensya or sa italopangod sa ahensya sa gobyerno para maaksyonan bla. Okay, kung kaisa bala nyo, kung hindi ma tukbol mo ni kung kaisa ang mga ahensya sa gobyerno, hindi man ni sila maghulag. Daw mga lansa nga daan ni sila. Lex, no? Bala nyo pa. Daw mga lansang ni nga daan ng iban. Masin sila nga, te. Ano pang ginapaabot nyo? Ano pang ginahulat nyo? Kwarisma? So, istoryahan ta ni Dugang sa aton siling pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, subong adlaw, ginatala na nga mag-deliver sa State of the Nation Address, ikalimang suna. Ang aton nga presidente sa pagbukas sa joint session sa Kongreso kag Senado para sa 20th Congress, mag-deliver sa ikalimang State of the Nation Address. Ang aton siring presidente katropang Alex. And amo na gani, halin pa sa nagligad nga simana, nagapamangkot kita, no, sa aton siring mga tagpalamati. Sa ikalima nga State of the Nation Address sa aton siring presidente, ano ang inyo luyag mabatian? Although nga mayara sang survey nga ginpagwa ang Pulse Asia, dated June 29 to July 6, 2026. Sa diin, sa pamangkot, ano ang gusto ninyo, ano ang gusto mabatian sa mga Filipino sa 2026 suna? Ikaangay man sa aton siling ginapamangkot dire. Sa aton siling mga tagpalamati, ano ang luyag ninyo mabatian sa suna sang presidente? Subong pagbukas sang 20th Congress. Joint session ni Kiron sang Senado kag Kongreso. Di ang survey sang Pulse Asia nagapakita by ranking sa aton sa ring mga tagpalamati. Number 1, anti-corruption drive. Di isa ka pamangkot sinadire. Ano ang nahimo sang gobyerno ni Marcos against sa corruption nga nagakatabo? Ano nga mga klase sang corruption katropang Alex? Di number 1 ang nagtayog sa bilog nga Pilipinas eh. Sa din involve ang mga congressmen, may mga congressmen nga nalawagan. Anong isyo ang sa anti-corruption? Te natural ang number 1 gid ka tropang Alex ang flood control scam. Amo ginang una-una No? Oh, kung ano ang nahimo nga anti-corruption drive sang aton sining gobyerno sa pagpanguna sang aton sining presidente. Amo gina ang number one gid nga gusto mabatian sang aton sining mga kauturan, mga Pilipino. Sa State of the Nation address te lang tawon tag karon sa hapon kadto pang Alex kay 4 o'clock magasugod ang State of the Nation address at number one nga gina-expectar sang tawo sa mga Pilipino nga talakayon amo ang anti-corruption drive especially sa flood control anomaly. Ikaduha, presyo sang mga balaklon. Presyo sang balaklon kadto pang Alex. Te presyo sang balaklon te dala na daguro ang presyo sang gatong ino. Okay, domino effect nyas na amo ang pagmahal man sa presyo sa mga basic commodities. So, amo nang pinaka top nga gusto mabatian sa mga Pilipino. Ano so far ang nalabutan sa kampanya sa korupsyon? Ikaduha, ano ang nahimo sa gobyerno agod ma-address ang kamahalon sang balaklon, especially ang petrolyo? Ikatatlo, base sa survey niya sang Pulse Asia dated June 28 to July 6. Are, ikatatlo, job and livelihood opportunities. Trabaho and palangabuhian. Diyan na ka ito pang Alex. Trabaho kag palangabuhian. Ting trabaho, te. Ah? Pilipinas siya number one nga exporter sang human, ano? Ah? Ah? Sang human na nang nag-abroad bala, nag-trabaho sa ibang nga pungsod. Ah, dira, ya, expert kag number one diyan Pilipinas siya. Nga ah, ga-abroad ang aton sa nga makauturan bisan bago graduate. Gakwa lang sa experience and then mag-abroad. Human structure ya katropang Alex direya sa aton ang job opportunities ya kunway ka di maninoy. Why ka di maninay, why ka maninoy, di why ka baker nga matagas nga opisyal sa gobyerno. Bisan magsulod lang sa gobyerno. Deblalex? Kung bisana, no, kapakaalam. Lantawan nyo bla ang aton siring edukasyon. Ang sistema sa aton siring education. Te, kung hindi ka na magsimba sa mga congressmen, kung hindi ka na magsimba sa mga matagas nga opisyal, bisan na, no, kapasarangking katropang Alex. Kunway kaya sang baker, nga makasulod ka, din man nga jisman. Di kon job and trabaho, oportunidad sa trabaho daw. Sige sa iban, makuha lang ta experience siya, di. Kay ma-abroad ta, kay ang job opportunity siya sa abroad, dako. Damo. Livelihood. Ano ang palangabuyan ta di sa aton man? Sa aton sa din nga mga katropa? Ikatatlo ina. Ano pagid katropang Alex? Kapigaduhon, poverty. Paano na address sang gobyerno naton sa present nga administrasyon ang kapigaduhon? Aton ya gobyerno ya. Mahilig kita iya sa dole out. Ano nga mga klase sang programa sang gobyerno nga dole out lang? Ang gaagwantaya, kita nga nagabayad sang tax. Di ba, Lex? Ang kada bulan, bla, hindi maka palagyo sa kalta sa tax ang gobyerno, bla. Bumadumduman ko naman ang istorya sa nga kilala ko. Sila nga, diray sa kalibutan, especially sa Pilipinas, dua lang kabagay ang way ginadalian. Oo, katropang Alex. Hindi mo malikawan mo. Kundi huwag nadalian. Hindi ka makalikaw, katropang Alex. Tisa tax. Hindi ka man makapalagyo kada bulan. Hindi bala? sa aton sini nga mga tagpalamate nga sa mga fix ang income. Hambalan nyo kami be kung kada bulan makapalagyo kamo sa taksang gobyerno. Hindi kamo kapalagyo sa taksa. Tapos ang programa sang gobyerno, dole out kita. Take na tawa nyo subong. Okay mamala kong tani kon deserve mamala kaga paragid sa mga pigado. Hindi bala ka tropang Alex. Ano pa sa aton sa nga matag palamati, illegal drugs. Te, subong ang kampanya sa illegal drugs, masiling ang pulis nga nagdamo ang nagdalag ko ang volume sa mga recover sa aton sila nga makatapos ang pulis. Kay mapisa ng aton sila nga pulis sa pagpanakop sa mga drugista. Pero why not ton ginalantaw on the other side nga ti amo na gid man nakalala subong ang illegal drugs haw. Kaysang una maka recover ang mga operative sang illegal drugs nga masobra 100 mil, dako na nakatropang Alex. Subong, ginamani-mani lang ya subong ang minilyon nga balor sang illegal drugs. Di masiling ang mga pulis nga ibida sang pulis nga, te amo na kay mapisa na nga ton sila nga pulis sa pagkampanya sa illegal drugs. Amo na kun nga nga ang mga recovery subong dalag ko. Pero ang matutuod sa nadira, nahuya lang mag-ako ang pulis. Nga tinamugid man niya illegal drugs eh. Di ba katropang Alex? Amo nang matutuod sa nadira. Gusto talang pagwaon, kagusto lang i-inject sang pulis nga pisan na nga itong pulis. Di, why question sa pagkapisan ka tropang Alex? Pero te, nga atama ang ginsubong kadalag ko, hao? Why ka mo nagpamangkot nga tama ang kadalag ko sa mga recovery subong? Compare mo sang una ka tropang Alex? Anong masunod? Nubo nga sweldo! Nubo ang sweldo katropang Alex. Nablang daw halos pangayoon bla. Sang iban nga kumpanya ha. Ano pa? Are high fuel prices. Teka da si Mana kung si nung Fred Bilbao pa. Kag si ang aton nga mga XFM taxi patrollers. Gasilinga isa na lang ya ang way gataas. Asta lang ya tunga-tunga. Brief na lang iya kag pante. Hindi bala? Kahit halos kada simana. O lang tawa yung blas sunod nga simana. O kaya paminta na naman ang pagsaka sa presyo sang gatong. O subong Martes. Buwas. Bila naman ang isaka katropang Alex. The big time oil price hike. Di wala na sang katapusan eh. No? Magluwas na. Agricultural issues, criminality, state of education, bauhuo. State of, ang estado, isang edukasyon, subong. Grabe, no? Ano pa? Mga ginpromesa, ginpromesa nga para sa mga Pilipino pero pangako na napapako. Ano pa? Ate, pinakadalis diri sa impeachment against sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kung lang taon naton by ranking, ang pinagidya ka dako nga percentage mga katropa, amo ang parte sa anti-corruption drive. Kaya nga, kung wala sang kawatan ng mga opisyal sa gobyerno, although nga doon ka imposible man, at least ang kawato nila makadto pakuntani sa mga priority nga programa sa gobyerno. Di number one gadya by ranking. By ranking mga katropa, anti-corruption gid ikaduwate ang kamalahalon sang Balaklon eh. no? Sa aton sila nga mga katropa. Very, very bad. Te, sa aton sila nga mga tagpanamate, abe, abe. Kon kamo ang pamangkuton. Abe, kon kamo ang pamangkuton. Sa aton sila nga mga katropa, ano ang luyag nyo nga mabatian karon sa State of the Nation Address? Sang presidente, ika remember nga ika PIF and according sa report nga ang kalawigon kuno sang presidente daw dira sa mga masobra sa isa ka oras kag 20 minutos according sa kay Tita Claire katropang Alex. Panilagan tani kon kapila palakpakan ng presidente magamuni. Di ba Alex? Pero daw ay siguro sa may mabuse na da. Kay kon magbuo ka da, base kon pagwaong ka da sa plenary. Plenary hall, laban-laban. At ikon ang iban iya nga daw, hindi kumporme sa kag daw, hindi kumbinsido. No, ang iba niya dito na iya sagwa, no? Sang Senado or sang sang Kongreso dito na iya skarsada. Pero ang akadaya karon, no? Lang taon ta kon may magbuo or may magpalakpak, pero laban-laban ka tropang Alex kung magbuo ko na karon. Dumduman ko niso na mga previous nga may presidente, iban gani may ginabutang iyang kalamansi mo. Buhi nga kalamansi, bla, sa ibabaw sa ilang table, inab lang daw, hindi kaya bla, kumbinsido, bla. E ang simbolo si nakatropang Alex nga maaslom, no? Daw maaslom pa sa itsura ta. Tita mga dira ko no sa isa ka oras kaga 20 minutos, tiko mag sugod ang State of the Nation address ng presidente at around 4 o'clock. Tilaban-laban sa aton sa mga katropa matapos na 5:30 pinakadalis na ginakatropang Alex. Ina kon exact on the dot nga magasugod ang presidente sa pag deliver sang iya sa nga sona last 4 gid sa hapon. Pero terrible ang pagpanghanda sumong katropang Alex, no? Terrible ang pagpanghanda, bantay sarado ang mga seguridad dito sa batasan complex and may naglapta gani nga mga balita, o may mga naglapta sa social media nga kuno may ara sang gunban, pero may ara sang pagpangklaro ang aton sining PNP may kang tanan sa naglapta sa social media nga nationwide gunban kuno, pero ging klaro sang PNP nagpagwa sila sang official statement may kang tanan sa naglaptang impormasyon ang gunban, nationwide gunban sa zona, siling sang PNP, wala sang kasubong sina ang klase sang order ang Philippine National Police sa aton siling mga kauturan kag mga tagpalamati. So wala sang nationwide gunban ha, according sa PNP. Pagklaro, inasang PNP. Pero subong makita mo katropang Alex, no? O base kung maka-check kita to dugay-dugay kay katropang Rambo Labay, no? As of broadcast time, no? Pero mabreak tanay katropang Alex, no? Base sa aton sir pagbalik maka-check kita kay katropang Rambo Labay ang aton sining kaupdanan nga ato dito subong sa gwa sang Senado, no? Sa in preparation para sa State of the Nation address sang aton nga presidente karon sa hapon. Standby sa aton sa mga taga palamati ang oras sa XFM Philippines. Last 11:16 na sa Agama nga pe kami anay ni katropang Alex. Prepare ka katropang Alex karon sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen ha. Para nga daw bisan daw lang alang ang imo pang yuhom karon. Guwapo ka sa gyapon pa ng taon. Next na. Sa aton sa nga matag palamati. Mga pe kami anay ni katropang Alex sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Pero kabalo bala ka mo nga ang Santon Gold Coffee mix with glutathione available na ina sa Mercury Drugstore. Mayong balita sa aton sa nga mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen ining kape nga himo sa mangustin, may moringa, o kon malunggay, may spirulina, may garlic, may turmeric, may real coffee beans, and glutathione kag collagen ang gindugang, sweetened by stevia, available na sa Mercury Drugstore. So sa mga kauturan naton, kay kung saan nagligad, nagakadto ka mo, nagabakal ka mo sa Mercury Drugstore sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, hindi pa available. Subong maayong balita kay ara na available na ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Hindi na ka mo ayawan ka pangita. Dali tanan-tanan ng mga butika ni katropang Alex, available ni ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Hindi na ka mo mag ayawan ka hulat. Hindi na ka mo ayawan ka pangita kay available na sa Mercury Drugstore ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Nagagwapo ko, nagagwapa ka ni nga daan. Iyan kung magpangapi ka mo. Muna nga silingko kay katropang Alex. Katropang Alex, karon sa hapon, ma-preparar kita sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen kay para bisan daw alang-alang ang pamalakpak sang iban. Bisan ang iban nagakurisong kita iya, gwapo, gyapon. Mabakal na to ni sa mga butika nationwide kag dira man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Sa aton sering matag palamati. Mga mensahe, balikan ta sa aton sa mga pagpangalagad pagkatapos sa aton sa mga commercial and report, no? Kung makakontak kita kay katropang Rambo Labay, aton sa mga correspondent, no? Dito sa Guasang Senado sa aton sa mga matag palmati. Balikan ta pagkatapos ng aton sa mga commercials.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika. Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
14: Yes, to help!
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
17: The Secret of Health.
16: Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
18: Visionix, marami na ang natulungan.
19: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
18: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health Supple Plus Gold.
16: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
17: Santon Gold Live Testimony.
20: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero natuloy rin, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtagal
12: nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
14: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: The secret of health.
12: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
22: The secret of health.
12: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
22: The secret of health.
12: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Yes, to health!
25: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
26: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Napasalamat sa XFM kay Dr. Militooy sa akong nanadakuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
25: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na!
27: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
28: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
29: XFM.
30: Katropa mo!
31: Exciting!
32: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:29 ang atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro sa Gyapon upod sa inyo katropa ini si katropang Mario Hilongo. May information katropang Alex nga si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Minority Leader hindi siya magtambong sa zona ni PBBM karon sa hapon. Sentro. Ang information mga katropa nga ang hindi pagtambong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano isa ini sa iya pamaagi nga pagpakita sa protesta kay suno sa iya ti para kuno ipakita nga na nagprotesta siya kontra sa nagakaguba o nagakalunod anong gumuguho sa Tagalog nagakarumpag nagausmod daw pareho sang flyover na gumuguhong demokrasya nagakarumpag or nagausmod right term is nagausmod nga demokrasya hindi siya kuno magtambong karon di kuno siya present physically sa zona and sa baylo sa aton sering matagpalamati maga-monitor lang siya titro TV siguro ka itong Alex kiti simulcast mana mo on air mana no mamati na siya sa kung nagsasakay sa lakyan mati siya sa radio nga mati ito sa XFM Mega Manila di gani ma-monitor siya manantaw lang siya sa television diri sa aton sa Iloilo si Governor Toto Defensor do hindi man magtambong no sa aton sa mga tag panamati do the first time nga si Gov daw hindi magtambong sa suna sang presidente sa aton sa mga tag palamati last 11:32 mga mensahe anay sa aton sa mga katropa good morning anay kay kagawad Rodrigo Montaño ang aton sa district coordinator sa class dira sa Arevalo District. Kamustang barangay Kalaparan na kagawad? Kay Sherwin Marcue. Also, good morning man kay Katropa, kay Katropa Vibes sa Kanayunan. Siling ni Babin, siling niya, butangan ko na lang kuton akong talinga, sir. Mas maayo pa na mamati ko sang huni sang sirom-sirom kaysa mamati isang sona malita. Ha? wala abi ang 20 pesos per kilo nga bugas. Ati, nang taon na kiron ko ni bida sa presidente na. No? Sona sang maleta. Ambal ni Babin. Good morning kay kagawad Alan Ilanggos. Kamusta ang kalaparan kagawad? Kay kagawad Alan Ilanggos. Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Happy listening. Dire sa pagpakalagad sang sentro. Also, good morning man! Sentro! Dire sa kay ng May sa may atubang sang Shopee, no? Katropang Alex, pwede tada ma... si Katropang Rambo labayo. Liyog tada kay ma-check kita dito kung kamustahon ta ang sitwasyon dito sa Metro Manila. Subong... kay subong sigurado sa aton sa mga katropa, terrible makita mo sa mga posting sa Facebook sa mga nagkakalainain ng mga media outlets especially dito sa XFM Mega Manila nga daw terrible ang ano subong preparasyon ang security preparation sa aton sining Senado security preparation sa PNP sa aton sining mga otoridad sa mga naga sulod sa ano to sa session hall no sa aton sining mga katropa ti dugay-dugay no kon maka chance kita maka check kita sa linya ni katropang Rambo Labay kay ang aton sa nga PNP ti subong may ano na may mga nagaprepara man tong mag protesta Kita nyo ang mga cost-oriented group, no? Kadamo subong sa mga ang deployment subong sa police dito sa Metro Manila Centro. Naga-plastar subong no sa aton sa nga mga kautungan kamatag palamati ang iban nga mga naga-hiwat sa nga kilos protesta no tidiri sa aton ti lantaon ta kun ano ang mga aktibidades man dire especially sa cost oriented group why signal sa diba si kung may signal jamming to katro pang Alex Centro. Sa aton sa nga matag palamati kay nag-try kita nga maka-contact sa kay katropang Rambo Labay pero daw isang signal ang cellphone ni katropang Rambo basikon may signal jamming to ginapatuman sa kwan sa gwa sang kongreso okay kung makita mo may mga nagahimo na sang kilos protesta dito ang mga cost oriented group no sa aton sa nga mga tag palamati wag gid sang signal sige lang no kaya daw alang-alang ang signal ni katropang Rambo Labay, no? Sa aton sa nga matagpalamati. Basi may mga intermittent dito ang signal. Kaya basi kumayara sang signal jamming. Pero daw wala sang announcement katropang Alex, no? Nga mayara sang signal jamming nga ipatuman sa aton sa nga mga tagpalamati. Ang nakita ko lang kaina, ang nabasahan ko lang kaina, amo ang pagklaro sang PNP, may kang tanan sa nagagwa nga information sa social media nga mayara sa nga nationwide gun ban pero ging klaro man to sang PNP nga wala iya sang gun ban diri sa aton sa siling sang PNP no sa aton sa nga matag palamati diri sa aton sa Iloilo isa man sa mga lantaon naton katropang Alex basi malabot mo da si Police Major Sheila May Sangrines adre naman niya sa aton sa Iloilo City lantaon takon ano ang mga security deployment man sang aton sering Iloilo City Police Office kadungan sa pag conduct sang State of the Nation address sang presidente ano may mga na monitor sila nga may protesta kilos protesta man karon kadungan sang State of the Nation address sa aton sering presidente good morning sa kay Paterno Sithar Paklibar sa aton sering pag pangalagad i-try lang da katropang Alexa no sa aton sering mga katropa kay check naton no sa dili madugay ang iban pa nga mga updates diri sa aton sering pag pangalagaan. Standby man sa aton sining mga XFM taxi patrollers ha. Kaya dugay-dugay matcheck kita kay katropang Jimwell Dilet no sa aton sining mga tag palamati no si Press lang taon tabi kon kagkamustahon no kamustahon ta ang dalanon sa malabayan nila no katropang Alex kon liog tanay kay katropang Jimwell Dilet katropang Alex hibaloon tabi kay nagabiyahe sila subong hibaloon ta kon kagkamustahon kon kamustang ila observation sa palibot sang downtown na area sang Iloilo while nag-try kita nga maka-establish man sang contact sa kay Police Major Sheila May Sangrines ang spokesperson sang Iloilo City Police Office sa aton sa nga mga tag palamati no? So standby sa aton sa nga mga katropa si katropang Jimwell Dilet i-check na to no sa mga taga Just Do It itirigali no good morning happy listening lang salamat kin sa pag monitor kay Ma'am G. Doronila da no and sa kay mister niya sa mga nagapanyaga da sa Just Do It itirig kay Paring Boy Mortel Paring Boy sa kay kagawad da Helen Mortel sa mga taga Vince Barbershop da good morning happy listening eh ara si katropang Jimwell katropang Alex, ara siya. Okay, so last 11:39 ang aton oras. dire sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby lang sa aton sila nga mga katropa. Kay isa din subong sa mga ginabantayan naton ang State of the Nation address gid no sang aton sila nga presidente karon sa hapon. Galing ti alas 4 pa ni. Alas 4 pa sa hapon. So standby lang sa aton sila nga mga tagpalamati. Kay Randy Santisas, good morning. Also good morning man and happy listening. Kay Paterno Sithar Paklibar III no nga naga pamati sa aton. Thank you. Also good morning man, happy listening landa kay nung Fred Bilbao sa may St. Clair subdivision sa Hibawan sa distrito sa Manoriao. Thank you gid sa pag monitor no diri sa aton sa nga pag pangalagad. While check kita sa updates, no? Standby man sa aton, sige nga matag palamati. Ang update kayo sa sunog, ipabati itak yun ang interview ni Katropang Romel kay Kinasang Aga. Doon may isa ka napaso, no? Sa sunog kaina, no? So standby lang sa aton, sige nga mga katropa. Kay check tanay ang aton sa nga XFM Taxi Patroller, si Press, aga si Presidenta, si Katropang Jimuel Dilet. Katropang Jimuel, good morning.
1: Good morning, Mario.
0: Kamusta subong? Exact location mo, Katropang Jimuel?
1: Ay, ari kita subong sa dalan sang Quezon Street.
0: Okay. Sa Quezon ka subong. Kamusta ang imo mga nalabayan subong Katropang Jimuel ng mga dalanon? May nalabayan ka nga daw nagatipon-tipon ng mga cause-oriented group nga daw ga-protesta subong?
1: Wala man ako muna labayan dito sa dalan sa Quezon City.
0: Okay. So, why ka sa may nalabayan nga may nagatipon-tipon ng mga cause-oriented group?
1: Wala man na katropang mati.
0: Okay. So, hindi man ma-traffic subong Katropang Jimuel?
1: Kahina sa aga, rin mga 8 sa paling pagwa ko, sa buksuba, sa tubang sang supermart.
0: Aha.
1: Going to Aro Plaza. Dira lang gapubok ang traffic.
0: Dira lang, no? Okay. Te, karon sa hapon, Katropang Jimuel, masuna ang presidente sa imobi, no? As driver sang taxi. Ano ang gina-expect mo ya karon nga kagaluyag mabatian na Katropang Jimuel?
1: Ang luyag. Kung sa amon ng mga party Katropang Mario, siguro ang amon na ginawulat-ulat niya ay party sa amon nga subsidy na manag-release.
0: Fuel subsidy ang imong gusto mabatian na kon so magluwas sabi sa fuel subsidy Katropang Jimuel. Ano ang mga gina-expect mo kag ginalauman mo karon nga i-bida sang presidente sa SONA?
1: Wala tarde sila ma wala kita makomenta dira sa Katropang Mario.
0: Sang imo ya. Basta importante ang ayuda nga ginapromesa ang fuel subsidy nga daw ikapila na gani nga batch to daw ikaduha na no?
1: Ikatatlo na Katropang Mario.
0: Ay katatlo. Sa ikatatlo nga tiyon, why pa ka mo yagyapon madala?
1: Yes, Katropang Mario. May pagin. O pagin ni kinalaoma na Katropang Mario.
0: Te, basi may kapat pa man Katropang Jimuel ah.
1: Katropang Mario.
0: Pero sa katatlong bats ni daw ay pagin, why pagin ka mo madala?
1: Wala gi Katropang Mario.
0: Te, basi sa ikaapat madala na?
1: Bante Katropang Mario. Kung di pagit mo sila, basit dira na kung mag-persaksyon ng mga upong maupong kita sa kilos po ito.
0: pero ang city, may balita nga manghatag sang second trans, no? Pero sa mga public utility jeepneys pa lang to, hopefully nga sa taxi, may ara man?
1: May ara.
0: Okay. Sige, so matrotawhay ang dala nun. Subong, ha? Sining ang mga inoras sa katropang Jimuel?
1: Yes, katropang Mario, matulotawhay. Subong kay ang mga utog natin na lang sa Norte, siguro kapon pa na tulol, nagbalalik na rin.
0: Okay. Sige. So good luck, katropang Jimuel, sa biyahe, ha? Kabay pa nga makadawa-dawa sa Subong Adlaw.
1: Salamat
0: siya, Katropang Mario. Sige. Thank you, Katropang Jimuel.
1: Ako naman si Katropang Jimuel Diler. At si Patroller, Shiloh, XFM News.
2: Centro! Centro!
0: Nabatian si Katropang Jimuel Diler, no? So, atin ko si Katropang Jimuel pa yan. Gusto yan mabatian niya. Subong status ang ayuda mo.
2: Centro!
0: Sa ongoing fuel subsidy. Muna yung ginalauman, ha? Te lang taon ta kon basi pa man lang niya kon iya bida man niya sang presidente kay tropang Alex
2: Centro.
0: No? Di ba Alex? Kon i-mention na laban-laban daw i-mentionar niya gid kon ano na kadamo ang nahatagan sang subsidy sang gobyerno sa ilalom sang programa sa gaginhatag sa mga drivers katropang Alex mo. Laban-laban imo ano imo katropang Alex.
2: Centro. Centro.
0: Oh. Oh, laban-laban may ibidag na yakaron niya katropang Alex ya. Oh, nga muna ni ang amon nga nahatagan. Oh, nahatagan sang gobyerno sa mga benepisyaryo sang fuel subsidy. Oh. Ah, abinyo ha.
2: Centro. Centro.
0: Kunti lang taon ta, no? Bantayan to inagkaroon mga katropa sa hapon kay karon pa sa hapon ang State of the Nation address sang presidente. Pero grabe subong ano, no? Grabe makita mo subong sa Manila. Grabe gidya bantay sirado gidya katropang Alex ya. Oh, ang deployment ya sang PNP subong ya triple, no? Ah, tapos may ginapangbutang pa to sila ng mga baral bla, mga barbed wires, no? Sa pagpasirado sang dalan. Kay base kon hindi makontrol bla katropang Alex.
2: Centro. Centro.
0: So lang taon tanag kiro, no? Sa aton sa nga mga tagpalamati kay gatsya kita kung tani kay katropang Rambo Labay. Galing na wala signal ng why signal si katropang Rambo basi ko na. Why man sang signal jamming to kag why man sang announcement nga why ano no si may signal jamming.
2: Centro.
0: Sige lang katropang Alex kay base kon daw alang-alang bla. Base kon daw alang-alang si katropang Rambo Labay. Sige lang. Last 11:48 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa aton sa nga mga tagpalamati sa Iluhanta, ipabati tabi katropang Alex ang interview kaina ni katropang Romel sa isa ka residente sa barangay Muliloni nga nasunugan man, no, sa natabo nga sunog kaina sang kagahon. Di last stress ang kagahon, pasado last stress ya. Ang iba niya katropang Alex namit pa niya tulog mo.
2: Centro. Ha?
0: Iba niya hamuok pa niya ang tulog ya. Kay na may na-interview to si katropang Romel gani nga isa ka PWD, no? Nga nakahingagaw siya gwa, no? Hindi siya gani kalakat. Pero di buenas nga nakagwa siya and ginbuligan siya sang iya sari nga mga pamilya, no? Sa aton sari nga mga tagpalamati. Aray pa bati tabla katropang Alex ang interview ni katropang Romel sa isa sa mga residente nga nasunugan kay ina dira sa Muliloni kaina sa nga kaagahon.
3: Sa babaw ko alin, tapos nang nagkatulog ko, tapos nakabadyag ko nga ito mainit, nag-aasunan sa sunod sa kwarto ko, nanaog ko, ang akon nga balay sa babaw, taklob-taklob, pati yung alsa ko na lang pababaw, kinalaon sa hagdanan, tapos ang kalayo ara na sa dalom, ara na sa dalom sa babaw sang atop, nagkamang na lang ko pagwa kay mula eh, kinagwanta ko lang ang init sa likod. Kinagauba. Nagauba ko.
4: Sinupod mo sa sulsang?
3: Ako lang isa.
4: Ikaw lang isa. Hindi yung ginaguna ang kalayo?
3: Sa dalom. Sa dalom sa kalayo? Wala. Oo, sa kwarto, sang nag-arkila.
4: Nga, so baliingot, gibni mo?
3: Oo. Tupad ko. Hindi galing ako sa babaw, layo pang. Layo pang ako niya. Sa dalom, amun na ang nasunog na sang kwan, sang kalayo.
4: So bali pagpanaog mo, ara na ang
3: kalayo na sa dalom? Oo, sa dalom. Amun na nagkamang naman ko pagpanaog. Tapos, sa ara na sa dalom, nagkamang naman ko doon pagwa.
4: Why kagid may nasa parang why, na pagwa?
3: Sa cellphone.
4: Ano mga nabilin to sa imo?
3: Why?
4: Ano imo ginabalay? Boto ko ng cardboard. Imo ginabalay. Isa ka lang nag-start?
3: Ako lang isa. Cellphone ko, laptop, cellphone, electric. Pantarang-tarang yun. Yung grab ko, wala na. Ubos kita na.
4: Kay sino balay ito ang... Kay sino...
3: Borders.
4: Borders.
3: Oo.
4: Kay sino balay na?
3: Yan ni... Araw. Diba ito sa man? Kay...
4: Ang taga-Pabia.
3: Oo, taga-Pabia. Amo na isa.
4: So siya lang na isa?
3: Wala na sa Gapuli na sila yan. Sa Pabia.
4: Pero ang borders, pilakabilog borders sa sulod.
3: Siya lang isa.
4: Siya lang isa.
3: Ang agi, ang sinunoy. Di talaga nagaling ng kalayo mo sa iya, kwarto.
4: So ano posible ang ginalilan? Why?
3: Ang charger ko, no?
2: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa, ang isa sa mga residente, ang iyas nga balay, ang iyaya nga ginaistakan ako sa ibabaw, no? Sa second floor, kag sistema, galing katropa ng Alex, to taklob-taklob, yabla, no? Ahay. Te mailan to kay nakabugtaw siya nakagwa sa balay pero te pagwa yaya dako na ya ang kalayo eh no so 11 ka mga balay ang nasunog kag may na paso pato kay ina sa pag hingagaw gwa te dasig man lang ang pag dasig man lang ang paglamon sang kalayo kay ti kalabana.

0: Amol Yelone. So, subukang ibansa ilang barangayol or daycare center as serve as temporaryng evacuation center while ang iba niya nga mga nasunugan nga may pamilya at ginkuha sila sang ila sila nga pamilya eh. No? Pero ti dira sa waterfront ka daan katropang Alex, halos sa dikit-dikit ang mga pamalay na mo. Centro! Kapit pa dira sa Mulilone nga area. No? Ang dingding mo daya, dingding man sang tupad mo. No? Halos sa dingding kagga dingding daya ga dikitana ilang. So, muning masubo nga nag-sugata o nag-imbukada kaina sang aga sa Barangay Mulilone sa diin madamo sa mga pamilya nga nadulaan sang pamalay bangod sa sunog sa aton sini nga mga katropa. Las 11:54 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Iningabahin sa aton sini nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus ang mayarasang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton sini nga mata batok sa mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Kag sa mga may ginabatyag sa lawas, madamo na kamo sa mga ginainom nga bulong pero may kamo gyapon nagaayo, magbisita ka magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Adlaw-adlaw may libreng konsultasyon ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine na consultant nga magagiya sa inyo. Tudloan kamo da sa mga program of supplementation, tudloan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nagaayo sa inyo sering nga mga ginabatyag. So gani magbisita kag magpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Adlaw-adlaw libre dira ang konsultasyon ara si Dr. Impinado, Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine ag consultant mga katropa. Bukas sila halin Domingo tubto Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Dira nyo man mabakal mga dekalidad garantisado kang epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. So, wala na ta oras sa aton sini nga pagpangalaga din. Standby ka mo karon sa hapon na sa special coverage sang XFM 100.7 Iloilo sa ika lima nga zona sang presidente, las 4 karon sa hapon sa aton sini nga mga taga palamati. Lantaon ta kon pila ka pamalakpak, pila ka standing ovation. No, sino ang mga senador nga ara sa sa minority hindi magtambong. Isa na to si Senator Alan Peter Cayetano nga sining niya hindi siya magtambong. A sign of protest and instead niya magpakita. Lex, instead nga ang presensya ya ara, ma-monitor na lang siya. Sige. Ba sunod nang XFM News sa nationwide sa dili madugay sa pangalan sa aton technical partner katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Jocelyn po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: XFM.
11: Entertainment, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila 99.5.

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM, posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacanang.
2: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
0: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
2: Pagsabog, yumanig malapit sa DOJ. Imbestigasyon, isinasagawa na.
0: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
2: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
0: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
2: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
0: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.

0: 2026.
1: Mga katropa, posibleng abutin ang isang oras sa 20 minuto ang panglimang sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
2: XFM News Nationwide. Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protokol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa SONA ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipo ng Kongreso para sa SONA. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa SONA. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa kanilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: SONA, SONA Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahandaan nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagtiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasan pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News.

0: PD. Tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Katropa natin sa balita, Silvestre Rambo Labay na XFM Mega Manila.
1: Zona Live Report.
2: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Selvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Selvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng Zona 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambo Labay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNP EOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ang Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulang seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation Address o Zona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng Zona. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng Zona.
1: Zona 2026.
0: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang zona ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na mga naunang pangako ng administrasyon.
4: Napakahirap na hirap itong zona nito para kay Pangulong Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako ng karang zona dun sa mahiya naman kayo. Hirap na hirap siya sa totoo lang. Hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran naman kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation, Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
5: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla kong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan at ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalan during the investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
3: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Aprica na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pao na himbilin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, parang nararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yun sa realidad, I think sasabog yun sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bagitin niya yun kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso, kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
0: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Aprica.
1: XFM News Nationwide.
3: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na ring makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
3: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito naman, katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
6: bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang Pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, Sona 2026.
1: XFM News Nationwide.
3: Tinuligsa ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacanang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
0: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapahinga nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang balitang regional.
0: Meron pong Antiquenyo Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Bigay ng karangalan sa Pilipinas ang Antiquenyo Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K long trail category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanap sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atleta Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 90.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Report. Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: 11 kabahayan at 2 istruktura nasunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
9: Umabot sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Molye, Luni City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Patay ang isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang Buddy, ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometro sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan ding unti-unti nang hihina ang habagat na makakapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang balita international, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa hakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism na Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ang mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Hindi pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang binti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong alaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM.
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas naganig kay nung kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka!
15: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ay, dali na.
16: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
20: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Sister Pain.
22: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.
23: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
24: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Melito Oy sa akong na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
23: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
25: Padayat na kubuwasa.
19: XFM.
26: Patropa mo!
27: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa tanan sa inyong mga suki nga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa inyong lawas? Kamusta nga ito sa inyong paningkay-singkay? Kabay pang ang tanan may mayad lang pang lawason ha? Amoning purpose kung haari nga ito sa inyong programa para nga makipag-share kita sa mga good practices including habits. Kalakip na mga sikrito sa mga ginakaon ta kon bala ano mga madulot sa sini nga kayuhan sa lawas ta kag kon ano mga pagkaon nga makadulot sang hindi manami sini nga kondisyon sa ato sini nga lawas. Tandaan ta ginapermi mga sugary drinks, abi ilimit abing pag-inom sina. Ang matamis bala nga mga pagkaon. Pagkatapos ang bisyo, naibaluhan ta natin, ito naman matudluan ang kanabanan sa inyo, labi na ginamay mga bisyo. Pero hagan-haganan nyo na lang kay sa ulihigin ang paghinulsol as always. Pero sa ato sa ringa pagparagad, ang ato sa ringa gina-impart sa inyo, ginapakigbahin, amo ini mga mapuslanta sa mga ginakaon, ta unknown to us kung kaysa gausap lang kita para kuno abi to satisfy sa ato sa ringa mata, para makatilaw kita, ano na meet man run. Pero ay gali kita kahibalong dako kon kaisa sina ang iya sini madulot mahatag nga bulig para sa ato sini nga lawas para makalikaw kita sa mga pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island region. Basikon may mga concern ka mo dra, feel free sa pag-message sa ato sa text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming sa kundin man kamo nga XFM station nagapamati kay forward lang na nila dari sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga marelate sa ato sa ringa consultant kag mapasabat sa kutob sang iya sa ringa masarangan. Kag sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upod na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag welcome man sa aton sa pagpangalagad, upod man sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Nga sa diin sa ringa edisyon sa aton pagpangalagad, mag-discuss na magkita, no? Para sa ila, kaayuhan, sa aton kaayuhan, kag syempre kung may mga ginabatsyag sa lawas, Sir Josiel, ari naman kita sa paghatag sa pila ka mga suwestyon, rekomendasyon, pinaagi sa mga pagkaon, mga maayo, kag pwede imnon sa ila, sinong mga ginabatsyag, makabulig, but especially pag-abot ya sa prevention, kag ang padayon syempre nga pagtukib na ton sini sa mga sikreto sa likod sang mga tanom nga may dako nga benepisyo kun sige-sige kagabalo kita magamit sa aton ikaayong lawas.
0: Kag subong ari mang ipo naman kita prutas. Prutas ni nga ito sa nga mangin topic ko today. Ini nga prutas actually bisan di ilan ni gatubo kay kun kaisa mahambal nga kun mangitigan ng dikul. Sa amon may iwik kami ginatawag na mga turamis, amon nga paborito nila sa nga hapunan kag kaunon. Mahambal kun di ina mangiti laban-laban dito naman siya mamuhi. Mm-hmm. Gagmay ang iya sa nga bunga. Pero manayanaya, tanawon labi na gid kon halos nagapulula ng bunga yas ni Doc Leo?
1: Correct Sir Josiel, no? Kag actually, hindi lang mga pispis man ang paborito sa ni. Kadamo sa isang kilala ko Sir Josiel nga daw hindi mahimuos magtanaw lang.
0: Oo.
1: Kung di kutob sa malawot, mabuyok gid isang sanga mo.
0: Laban gid kay one time nga ni kita nakapagimaras. Nang dawhat na sinisang luto ya.
1: Mm-hmm.
0: Anay kinagpuli ko to sa aton to sa tercer distrito, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginrigaluhan ako isa gidya ka salmon.
1: Maya ka wagin mo isa ka kabo.
0: Pero manamit ni sa usupon. In short, sining iban gani ginahugasan gidit mayo kwaon lang daw star sa buli sining nga matiga pagkatapos ginausap pating panit, Doc Leo.
1: Mm-hmm. Correct Sir Josiel.
0: Makulukad hat gamay ang panit, maulo-upload gamay. Pero ang unod dyan sini, sus kanami, bala kon magdiin ang imo sining ang ipon, yung gagmayab lang aliso, nga nagalinagatik, bala kon kadton mo, Doc Leo,
1: mm-hmm.
0: sa pagkanami sang pamatsyagan mo.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag ti mawili ka man eh, nag-ausap-usap sa niya. At the same time, mayara ka man sa niya sang health benefit nga makuha.
0: Abita, pis-pis lang sini yung mga pulos. Galit kayang tao, dako man ang pulos siya sini. We are referring sa ginatawag sini, sumong lang ko kabalos ang tawag sini, Jamaican cherry, ang hambalan to subong yang dahon niya, ha?
1: Mm.
0: Cherry leaves.
1: Actually, Sir Joss, silti magambal kita sini sang bunga niya sini, sang Jamaican cherry, daw, hindi naman gini kinanglan i-explicar, Sir Joss, ilan sabor kag ang kanamion sini, no?
0: Oo. Uh-huh.
1: Kay kadamo sa makauyon sini, pero suliton ko, ayan may ibang hindi makauyon sini, pero dire kita Sir Josil sa I don't know kung ano kadamo ang nagagamit na sini kag nakatilaw na sini pero kabalo ko nga may ara naga gamit na sini kasi traditionally may mga nakatesting na sini I don't know lang sa panahon sumo kon may ara gyapon aton Sir Josil balikan ang mga kahapon na sining kahoy kag parte sa sining kahoy pag-abot sa ato ni Kayong Lawas.
0: Oo. Jamaican cherries, you know, sa inyo nakahibalo ko na no, ang tawag sa aton sini locally. Ang kalabanan niya tawag sini kung sa mga Tagalog pa para maintindihan sa mga Tagalog. Aratilis, no? Nakleo?
1: Correct, Sir Josil. Sa Bisaya, Cebuano, sini,
0: oo.
1: Natawag nila nga mansanitas.
0: Mansanitas.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton may local term pagin ni dari sa Panay, ha? I don't know with the Negros. There's another term na ginatawag nila mo ng chirisa, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil. Chirisa, sarisa, sirisa. Depende kung anong tripo pagtawag sa niya.
0: Oo. Actually, ining tawag natin niya sarisa or chirisa. Amo ining nakapadaog sa international study sa ang bugal sa mga Ilonggo, taga Iloilo National High School, dito iya sa United States of America, if we're not mistaken, ang iya sining study kung ano ang madulot nga benepisyo sa ikayong lawas ang tao sang dahon sang aratilis o kung ginatawag na ito sining sarisa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Nakapangayaw na ni si Banya Pungsod pag-abot sa ni sa pagpasundayag sa kapasidad sini sa ito ni Kayong Lawas.
0: That's why nga since then, it was taken notice ang Department of Health kagsang Department of Science and Technology nga ila sining inatun-an ang mga posible pagid sini madala sini nga kayuhan sa Kayong Lawas sa tao sa paggamit iya sang ginlaga nga dahon sang sarisa, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag kun aton man gid padalman ti ang mga ginagamit Sir Josil sa pharmaceutica, halin man ni sa mga tanom mga bioactive compounds nila dere nga nangin kabahin o kun nangin sangkap sang mga bulong nga ginareseta sang aton sa mga medical doctors. Waras nga susubong iya aton na kantuan o kun nang aton pagatun-an dere more iya sa ginatawag makuha naton direkta mismo dira sa mga tanom Sir Josil kagun ano ang aton pamaagi sa ni para nga mapasulod naton sa aton sini nga lawas kag ang importante gid ano bala ang yari diri nga makuha naton kun gamito naton siya.
0: Ang preparasyon naman ay pinaka-importante para ma-preserve naton sini mga nutrients nga pwede naton makuha, Doc Leo.
1: Correct.
0: Pareho sa bisang mga produkto bala nga ginamuno naton sa Masami Santon Plus Gold Capsule, may isa man da Premium D3 Soft Gel Capsule or Vitamin C. Actually ning Santon Plus Gold Capsule, ini siya ang unod puro gid ni mga utanon halos na preserve ang iya sa ning mga nutrients. Kay may special ini nga proseso nga dapat i-observe strictly labi na gid sa laboratory para ma-preserve ang mga nutrients niya para nga pag-inom ta ang aton lawas is assured of nutritional value sa kada kapsula sang Santon Plus Gold Capsule and the Premium D3 Soft Gel Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Though may ara man niya sang mga natural compounds nga makuha naton sa mga tanom nga bisan ginainit naton iya, Sir Josil, ara lang gyapon sila.
0: Oo.
1: Mabuhin-buhinan man pero hindi kasubong iya sa mga heat sensitive sa ninyo mga vitamina. Example naton ring vitamin C nga tuman gyud ka sensitibo sa init, Sir Josil, na kundi kita kabalo magbudobanta sa ni kag gusto nga metodo sa pag-prepare ang ginahuna-huna tanga vitamin C nga makuha sa aton sa nga ginluto, why nagali ko naton siya nga ma init kapin pa kundi naton masunod ang gusto sa nga metodo sa pagpreparar.
0: May ara man niya nga kalanunon prutas man kararuton nga kung hindi tapag initon, Doc Leo, we cannot extract sang iya siniginatago sininga nutrient, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pareho sa bisang ara sa carrots, ang beta-carotene.
1: Okay, ang beta-carotene na convert sa vitamin A kung kauno na ton.
0: Oo.
1: Yung kinanglan na initon para nga maglutaw dito sa carrot. Abi, ko naman ang source na ton. Para nga magamit sa aton sa nagalawas. Amo man, pag-abot man sa ginatawag kamati, Sir Josil, namit man magkaon sa raw nga luto nga kamatis.
0: Oo.
1: Butang naton sa vegetable salad na binaton. Pero kung gusto naton makuha sa ning lycopene, kinanglaman naton sa initon.
0: Mm-hmm.
1: May binipiso sa aton korason, may binipiso sa prostate gland sa mga kalalakihan.

0: absorb ni sa tonsor ng lawas. Pero one is certain, isang sigurado na tonsor Jocil nga area solid ginya nga vitamin C mapasulod mo sa lawas kung naginatumar mo Sunthorn plus vitamin C. Sunthorn vitamin C Sir Jocil, tipuro niya nga vitamin C manami pa kay hindi ka nag-worry sini sa posible nga paghilab sa imo tiyan. Kaya alkaline siya mo. Ngamuning concerns ang iban nga daw nagapangalagag magamit sa vitamin C. Kaya ang problema, bala natin, hindi makaproduce ng vitamin C at on sa ringalawas. Paano na lang kita sa ginatawag vitamin C deficiency? Kung gusto mo man, kaya may problema ko, issues kasi ni sa imo sa ring digestive system, ginakabalakaan naman kaya basi maghilab ka ron kung mag-inom ka. Which is, ang isa sa ninyo makabulig hatag sa atong sa benepisyo kag sabat, Sir Jocil, ang alkaline nga vitamin C kasubong sa atong Sunthorn vitamin C nga makuha gin nato ng puro nga benepisyo. Kag magluwas mo, Sir Jocil, base sa pagtuon, ang glutathione bala kag ang collagen may arin siya sa ginatawag reproductive system benefit. Ang glutathione nagabulig ini para nga magnami ang kalidad sang sperm sa kalalakihan kag egg cells sa kababayenhan. Ang collagen nagabulig na para magbakod ang aton sa ring digestive or reproductive system organs. Kwan gid niya bagay kag ginanglanon gid ni especially sa mga mag-asawa gusto gid niya makabuo bala Sir Jocil. Kung na-maintain na maayong reproductive system function kag ara ina sa kafe Sir Jocil. Like sa aton sa ring Sunthorn Gold herbal or Sunthorn Gold coffee mix kag bisan niya ginabubuan mo na yan, Sir Jocil, sa mainit nga tubig ara lang na sila gihapon nami gihapon ng ila sa ginatawag blending kag ang kombinasyon sa mga sangkap Sir Jocil. That's why damo ang nakanotara Sir Jocil nga kanami sang blending sang sabor pero hindi lang sa sabor kundi lakip na sa benepisyo.
1: Amo ni sa mga kalalakina nabi, kadamo sa mga kalalakinaan nga bangod sang mahina nila sining sperm count and sperm cell per se. Kadamo sa ilang hindi makabuo. Tawag sini may problema, ulihin na lang sila magpa-check up, ulihin na lang nila nahibaluan nga maluya gali ang ila sperm cell, at the same time limitado ang sperm count, Dok Leo.
0: Correct Sir Jocil. Kagang isa nga makabuli gali riya ang dira is ang glutathione. May nagakaigyo kita sa ring glutathione sa aton sa ring alawas nga may benepiso sa aton reproductive system. Kagti na-mention ko ni bala, actually medyo medyo madugay-dugay ng mga binulan nakahambal ganun yung kilala kung sino bala pare no. Sino bala pare yung maguna-una kaya sa pag-inom-inom mo sang kape gali mabenepiso ang reproductive system na aton sa ring instead ng hambal niya, instead nga ginahambal sa iba na ginanerbiyoso nagapalpitate man. Pero depende ni sa ginatawag aton nga lifestyle sa pangkabilogan. Ang punto lang naton, kabahin lang ini. Ang point, kung tong karon gid naton, hindi magid naton malikawan kag mauntatan ng pagpangape kasubong sang madamo na naton experience ko din pagani Sir Jocil ginapunggan mo, ba dito pagani naga kwan? Dito pagani naga huru-huro nga daw ginasunlog ka bla. Ginapunggan mo hindi ka na magkaon, hindi ka na maginom. Ah, dito pag ginasunlogon niya ka, o arin na lang kung di mo punggan, hindi ka mo magpangape, try niyo Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: So ang Sunthorn Gold Coffee Mix aside sa collagen, glutathione, may mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic kag may spirulina. Makabuligid sa aton sa ninyo ikayong lawas. Inaya, isa pa lang ka-variant sa aton kape ha. May isa pa kita ka-variant sa kape nga may vitamin D and vitamin D3 nga nagabulig agud tong mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sa ninyo lawas. In short, sini mapabilin yung insulin sensitivity, ini nakita kalabot pa sa insulin resistance and that's premium D3 coffee mix, Dok Leo.
0: Correct Sir Jocil. Kagun nga may insulin resistance sao. Nagadamo ni sila subong bangod sa aton sa ninyo mga pangginaw. Magluwas sa ginakaon, na ginainom na ton, Sir Jocil, nga nagpinatuyang lang kita, kulang kita sa pagpasilak sa adlaw. Kadamo sa mga tao nga, hindi ko maintindihan ba, Sir Jocil, anong palabihon? Ang inyo sa gina-apply sa panit, o kung ang pagkabilugan inyo sa nga health, tungod nga hadlo ka mong pasilak sa sa adlaw. At li, gina-attag na ton, hindi mo siling na magpabatok kita sa silak sa adlaw, ah. Like kung mga puti imo sa nga kolor, like mga 5 tub-tub 10 minuto sa nga pagpasilak sa adlaw, igo na
1: 30 minutes kaya ko na aga pagbutlak sa adlaw bi mga 6 o'clock at around 7 to 7.30 or between 7 to 8 Dok Leo. Hindi pa natama kasakit ang silak sa adlaw eh.
0: Pero manami, abi Sir Jocil, basis sa sa mga pagtuon, may mga suggestion nga manami, kung makapainit kita sa adlaw, dira sa mga last 9, last 10, hasta mga, dira

0: Sa oras, between sa mga oras sa alas 9, alas 10, hasta mga alas 3, alas 4.
1: Oo.
0: Hindi sila na magpabulad kita halin alas 9, hasta alas 4, ako na hasta alas 3, ha? Kundi, pag medyo makabatsyag ka nga daw, nagpula-pula na panit mo, pasilong ka na. Muna bilang ginahimo sa mga Caucasian, bala Sir Josil.
1: Oo.
0: Na nag-apatan bala sila, pagpula-pula sa alas 3 nga panit, pasilong man sila, pagkatapos na silakan sila sang adlaw.
1: Ako ni nga konsugon, gani ka mo ni nanay, yung mabakal sa Changis, ang Kamatis, ini na ka mo magsakay sa tricycad.
0: Mm-hmm.
1: Laktan nyo na lang, especially mga amo na nga oras. Kiti, what is 5 minutes, 10 minutes, sabi, back and forth, nga lakat ni Modok Layo, nga may makuha ikaw sa nga benepisyo sa silak sang adlaw, sa magsakay ikaw sa tricycad, ay gasto ka pa subong 30 pesos, 15 pesos ang latest sikada one way. So dako ang bulig ya sini, maka-exercise pa nga to sini nga lawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Pero, kung hindi, gyapon ninyo inamahimo, te ang iban sini masiling natin, total, may ara man sang premium D3 softgel capsula. Makabulig, bisan pa ano, no? Kay mahatagan kita sang kinanglanon na to niya vitamin D. Kung hindi na to, mahimo nga magpasilak sini sa adlaw, nga ang vitamin D nami, Sir Josel, sa kombinasyon sini sang santhon na rin sa panit sang mangustin, nagabulig para ma-maintain ang aton sini nga insulin sensitivity. Kag ma-improve, kung nalimbawa medyo nagahina na, mabuligan niya ma-maintain or ma-improve pagid mapanami, pagid kung may ara sang kombinasyon sang santhon kag vitamin D3 dira sa aton premium D3 softgel capsule.
1: Problema sini sa may mga edad-edad na labi na gid ko na pareho si masamin na nagaulan, malamig ang ato sining klima, ginaabot sang ila sining arthritis, tamara na sila maglakat kay nasakitan kuno sining nga kalain sining kun maglakat ako daw ka uncomfortable katama kay nagasakit-sakit na ako sining nga tuhod, ginasagod nila Dok Leo hambal nga diri lang ko anay nila ko anay magway nila ko anay maghulag kay sakit ang akon tuhod, why nila ya ginalakat-lakat kay gina-exercise Dok Leo?
0: Depende man abi Sir Josel sa kondisyon sang aton sining joint ano.
1: Mm.
0: May ara gyud na kondisyon sa aton sining mga lutalatahan na kinanglan mo gyud man ipahuway kay hindi mo pagpili ton.
1: Oo.
0: Pero sa kalabanan, Sir Josel, inibalang pasugtan mo ang gamay lang nga sakit. Kumbaga, hindi mo na paghulag-hulagon, hindi mo na pag-i-ehersisyo, nagaka-affectuhan ang circulation, Sir Josel, nagalala nga nagalala.
1: Oo.
0: Muna nga dapat may ara kita sang mga pamaagigid or may giya kita kung anong dapat himuon, kung ano ang specific na ginabatsyag na ton sa ton sa nga lawas. Like for example, bala, ang simple lang nga paggamit sa mga products, Sir Josel, pang copy-copy ka lang. Like, gainom ka sang premium D3 coffee mix. Gainom ka sa isang premium D3 softgel capsule. Kapin pa kung hindi kagid iya mahiligon, magwa.
1: Mm-hmm.
0: Kung adlaw, bla Sir Josel, kada mo sa benepisyo mo sini kagisa nga mabuligan, nga ma-prevent sini. Of course, upod man sa aton sa nga healthy lifestyle pagid, amo ang insulin resistance nga nagaresulta sa type 2 diabetes ang kadamaan, Sir Josel.
1: May mga dahon sang kahoy, sang prutas. Nga actually, ang iban sini, dumduman lang nila kung nagamasakit na.
0: Mm-hmm.
1: Dumduman lang nila kung may ginabatsyag na sa lawas. Pero unknown to us, makabulig gali ini from time to time, konsigihon naton man sinisang intake. Let's say for example, aton sini masaming imnon, depende sa kinahanglan man sa ato sining lawas. Balik kita, Dok Leo, parte ni sa tawag nato sining sarisa, bala?
0: Mm-hmm.
1: Ang dahon sang sarisa, actually, dako ang mahatag yung sining benepisyo sa aton. Magluwa sabi nga, Team Humble, Team, may suplemento naman da si Yes to Health, ara man da si Santon Plus Gold Capsule, ara man da si Premium D3 Soft Gel Capsule. Yung mga piko sini na bulos-bulos ko lang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Very good. Pero unknown to us, ang dahon sang sarisa may mabulig sa aton sini ikaong nawas. Amo nang gusto naton sini nga tukibon, gusto namo ni impart sa inyo kung ano ang iya sini nga bulig sa aton ikaong nawas. Unabi kita sa mga compounds or plant compounds nga aradara. Ano ang maharvest sang lawas, Tadok Leo? Sa dahon iya sang sarisa.
0: May mga natural compounds sini nga makuha naton Sir Josel, ano, sa usto sini nga metodo sa pag-prepare, arang flavonoids, arang polyphenols, may tannins, may saponins, alkaloids, terpenoids, may natural antioxidant man siya. Actually ining mga compound Sir Josel nagabulig ini para protehiran mismo ang lawas o kun ang kahoy mismo.
1: Mm.
0: O kun ang sarisa mismo batok sini sa mga insekto, batok sini sa balatian. Kag kadamo sa naginaton, answer Josel, sa tao nga may amuman nga benepisyo. Kung may protection gani, muna ginahambal sa ibang blaster Josel, na kung may protection gani, tanom siya sa naging kagalingon, na kung muna potential nga may benepisyo man ni sa tao, nga makaprotect man sa tao.
1: Mm. In short, sinikon, ang isa ka kahoy, abi tama ka resistant sa sakit, no, Cleo, but tamalun siya na yung dako man ang iyasining potential nga mabulig sa ato sinay kayong lawas?
0: May ara, gid Sir Josel. Though may iban sinay mga grupo man nga negatibo sila sa amoning theory, Sir Josel.
1: Oo.
0: Kay para sa ila, proteksyon niya na sang tanom sa iyasining kugalingon nga kung konsumuon sa tao, makahalitin na sa ila.
1: Mm-hmm.
0: So, depende na Sir Josel sa kung anong krusada sa isa sinay ka grupo kung sa mga nagadala sinang ginatawag mga health advocacies, Sir Josel. Ang punto lang ka rin, hindi ka diri kita sini sa naturopathic medicine, especially pag-abot sa phytomedicine, isa man isang aton sini nga ginatunaan or isa man isang aton sini padayo na ginatukib ang kapasidad sini sang tanom sa pagbulig paayo sa aton sini nga lawas. Magluwas pa, nga tesang balanon bala Sir Josel nga sa umpisa, sa ginsuguran, sa duta kita sini naghalin mo. That's why ang masustain sa aton sa ningalawas ang produkto nga halin man mismo sa duta para nga match sila.
1: Now, ang dapat lang naton tukibon kung paano naton ipreparar kag kung daano kadamo ang aton sa ipasudlon sa lawas naton on a daily basis sa adlaw-adlaw nga tanan.
0: Correct.
1: Speaking about mga health benefits sa bisang again dahon ha sa sarisa, Dok Leo. Primarily, anong una yung sining mabuligan nabi sa aton sining lawas or ano ang ato sining ma-harvest nga mga health benefits, Doc Leo?
0: Amuning kadamo subon Sir Josel sang mga problema nga ginaangot sini dire. May angot ini sa inflammation, especially chronic inflammation. Always gina-emphasis hatag naton emphasis sini hatagan naton sini sang ginatawag pagpathagid ang about sini uko na hunungod sa chronic inflammation. Kay kadamo sa balatian Sir Josel nga ginaangot dire. Samantala ang sarisa gali ara man lang kun may tanom kita sa aton sini nga palibot ta dira likod balay naton kilid balay naton may anti-inflammatory property ini siya Sir Josel. Magambal kita ng anti-inflammatory property amo ning neutralizing inflammation dira sa aton sini nga lawas. Ang inflammation actually Sir Josel sa mga tagpalamati naton, this is our body's natural defense against injury or infection. Amo ning ginatawag naton sini nga acute inflammation. Nagabanog aton sa nga joints, nagapula aton panit, nagapalanghubag aton sa nga muscles, nagakahilantan kita sa ni Sir Josel kung may ara sa ang ginatawag acute inflammation o kung infection susulod sa aton sa nga lawas. Ang problem lang galing Sir Josel kung nagapabilin ng inflammation, ginatawag na naton na chronic inflammation na ginaangot iya sa arthritis, ginaangot sa diabetes, ginaangot sa heart disease, ginaangot sa ni sa obesity. Samantala sa mga pagtuon Sir Josel, mga research nagpakita ang Jamaican cherry leaves o kung daon sa isang sarisa makabulig reduce ang inflammatory chemicals kag sa pagtuon man sa nino though kinanglan pang dugang pagitsin ng pagtuon sa mga tao pero nagpakita Sir Josel sa mga nagagamit sini sa mga natunan especially traditionally na nakabuligid pakupo sa may mga arthritis na makabulig Sir Josel ano parang ang blood sugar sini bisan paano no hindi basta sini mag sigi sang timbuok especially sa mga tao yang may ara na nga dansang insulin resistance.
1: Now, kiti ang iban sinigani kung magsakit ang ulo, ginalagaan sang nanay nila, ginikanan nila, upod na sa balay, sang daon sa sarisa. Ining sakit sa ulo, always couple din isang palanakit man sa lawas eh. Makarelieve man, makabulig-relieve sa pagpalanakit sa lawas sa Dok Leo. Pag inom ta, sang linaga nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josel. Kaya nagabulig sa reduce ni sang inflammation or inflammatory chemicals. Paras bala, ang masaming ginapamangkot sa nga ton sa mga tagpalamati, mga viewers na ton. Sa may mga arthritis, may mga migraine headache, may sore throat, sakit likod, sakit abaga, sakit hawak, sakit sa ni ang mga tudlo sa tiil kag tudlo sa kamot kung anong maayo. Tamo ang ginahatagan ni naton, ang ginasuggest gani naton, basi madala pa malang sa Bulubalanyos. Try nyo Santhona plus herbal oil pero kung daw hindi gid gani, nagadisturbo gid ang pagpalanakit nga nagahatag si mo sang dugang sa ni nga stress, pwede ka sa ni makatumar sang cess the pain. Kag samantala, kung narimbawa gani, kung mag-try ka mo, may sarisa malang dira sa inyo, i-try nyo, basi pa malang mabuligan ka mo.
1: Oo. So, isang pamaagi ha, to relieve sang natawag na to sining pain o kung pagpalanakit man sa ato sining lawas. Pero kung paano ini-preparar, dugay-dugay tuluan kita ni Dok Leo. Pero dire kita na sa mga health benefits nga makuha na to na number one gid nga nagadala sa ato sa balatian niya actually Dok Leo is bacteria mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ang lawas na to constantly, amo nang constant sa sunod sa lawas ta, away bacteria gina-permi gina-tubang niya or virus roses man, or if not fungi man, may ara, Dok Leo, sang mabulig to fight bacteria that causes bacterial infection sa aton, ang pag-inom sang dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: May ara, Sir Josil. Pero, antes sina, kung nga nagahina immune system naton, Sir Josil, basis sa pagtuon, tungod kulang sa training ang aton immune system.
1: Mm-hmm.
0: Ang akatinlo kinanglanon man naton Sir Josil no para ma-preserve ang aton sering health and hygiene kinanglanon ginaton. Pero ang way man sa lugar Sir Josil nga pagpaninlo nagapa hina gali sa aton immune system.
1: Amo na hambal nila nga sobra ko nang akatinlo nya basi mong masakiton ka man.
0: sa pagtuon Sir Josil nga masakiton ang isa ka tawo bangod sa kagaw sa sobra nga paninlo indi tungod sa katinlo.
1: Mm-hmm.
0: Kundi tungod sa kakulang sa presensya sa bakterya nga mahimo praktisan sa aton immune system.
1: Oo. Kung sa mga nagatiro-tiro pa, why sila sang target sa target shooting na, practice?
0: Na, naman ang pinakapunto. Dira, that's why pag-abot sa isang tuod-tuod na yung kaaway, madali kita sa ni tapikan. That's why, as much as possible, mintinuro na ito ang katinlo, Sir Joslo, pero gina-encourage na sa mga ekspertong likawan na ito na maisog sa mga disinfectant.
1: Mm-hmm.
0: Nga mahimo makapatay sang madamo nga klase sa mga kagaw nga mangin part yung tanay sa pag-train sang aton sa ninyong immune system. Pero hindi naton pag-ineglect ang pagpanilo, layo naman niya Sir Josel ang kadamak ha.
1: Uh-huh.
0: Nagresulta man na sa problema kon balatian. Parehas layo na sobra nga pagpanilo, sobra man niya kadamak.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man mayo sa aton lawas Sir Josel.
1: Hindi man kamo magdinamak sa punto bala nga ilaga na lang ang nagapanghinguko sa inyo. Kaya nga nagakabilin pabalakon kaysa ang isa ka kihad sa kamot nyo. Kapag kagabi, talupangdan nyo lang, inakagat na sang ido ang inyo kuko.
0: Sadya sa na Sir Josel, kung pati sa niyo mo sa nga baba, nadalapan sa kuring lang.
1: Kapala namgo, ikaw nga, kung nga abi daw, diin ikaw to nga, sino naghahalok sa akon man?
0: Naginahalokan ka sa artista ko na.
1: Oo, galiin mo kay Bulldog, nagligadilam. Sa ti, ina ha, sa mga kauturan, tako kisa may punto man, why lang fully ma-explain ang inatawag nila? Nga sila niya ang gamay nga higko kun kaysa makapayo man sa aton lawas. Amo lang na abi ang mabatian naton kun kaysa nga grabe man katinlo, nga sobra nga katinlo na dali ka man magmasakiton, wala lang fully gin pa atag sa aton nga kinanglan ta man ang aton lawas matrain sa mga challenges ya bla makilala ya mga kontra ya bakterya ya o na control dosage kay pareho sini kon kontra na gani sa lawas nato ng viruses kahibalo kamo ang sa mga nagapavaksin ang inavaksin sa aton amo ini ang control dosage sang very virus para makilala sang lawas ta
0: correct Sir Josil, part na sang aton sir immune system training.
1: Mm.
0: Liwaton na mun Sir Josil, hindi ang katinlo ang nagapamasakit sa aton kung sobrang katinlo. Kundi ang kakulang sa mga kagaw dira sa sige naton pang disinfect nga amo ang rason nga way matrain ang aton sa immune system.
1: Pagsulod sa ato sa ring lawas, ang ato sa ring immune system hamal pa. Hello, galing mo kay kontra na.
0: Nagkulang Sir Josil sa ginatawag training o kung paghana sa immune system naton. Pero sa bulig ya Sir Josil sang Jamaican cherry leaves makabulig gali nga mabatuan naton ng bacteria. Ang mga pagtuo nagapakita nga especially sa mga laboratory studies nga nakita nga ang pila sa ni ka mga bacteria nga nangin kabangdanan sang infection mabuligan Sir Josil nga matapna ini pinaagi sa ni sa dahon sang sarisa lakip na diri ang mga kagaw nga nagaresulta sa skin infections wound infection tamong iban Sir Josil gamay lang nga bakiras nagadako gamay nga samad sa ni kadugay magpali kag even certain digestive infections ning may mga problema bala sila sa ni nga tiyan indi mapahamtang bala Sir Josil and even may mga Sir Josil, kung ma-infect pagid na dito sa sulod, madugangan pagid ng aton sini hindi maayo nga maginabatyag sa aton sini nga lawas, particularmente sa aton sini nga tiyan. Timuning isa sa makabuli gali sa ato, no? Ang pag-inom sini sang nilaga nga ukon ginlagaan sini sang dahon sang sarisa kung paano ina karon na gamiton, paano naton ina karon na i-prepare diri ni sa aton sini nga pila ka mga question. Pero siguro Sir Jocelyn, hindi naman sila mamangkot siguro. Kung na rin bawa pag-abot sa panit sini, pag-abot sa pag-protect sa aton sini nga panit bala. Buligan naton batok sa mga kagaw nga nagamuad dira nga halinan man sa skin infection, halinan man Sir Jocelyn sa body odor. Do talagsa man lang siguro Sir Jocelyn mamangkot nga paano ko nagamito ng Santhon Plus Herbal Soap man?
1: Basi la gaon nyo ah.
0: Ate bukal-bukal ba ba?
1: Ginapang habon lang ah. For external use only.
0: Correct, no? Kagdi ang balbal ni Sir Jocelyn. Pabukalo nyo sa inyo sa ning kamot.
1: Hindi kaysa kaldiro.
0: Pabukalo nyo sa inyo sa ning kamot ni kaldiro kag i-apply sa inyo sa ning panit. Especially sa may mga pabalik-balik bala Sir Jocelyn nga skin problem bala. Mm. Or mga katol-katol bala dira. May nabaton gani kita Sir Jocelyn sa ning kuan nga private message. Saya sini nga lanag bala. Mm-hmm. Gingamit niya ning Santhon Plus Herbal Soap. Saya gintsaga-tsagaan ko kay daw tuig na bala pabalik-balik lang.
1: Oo.
0: Mga duhagin man kasi man nga gamit niya Sir Jocelyn.
1: Nagmala.
0: Nagmala ang iya sini nga mga tinungan sa iya sini nga tudlo bala.
1: Tawag na to sir, singi-singian.
0: Mm-hmm. Kag nag-report gid siya nga tikanami sang efekto sa iya sang paggamit niya sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Ti vocalist na sa galini na sa gitarist na.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti ko na may lanag kag gitarist ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay sagi mo ka kuskus. Kay makatol. Ya kon banda ko no ya gitarist kani kon may lanag. Tama mm-hmm. gini ka katol kay samtang no bala ginahinahinay mo kahapuha bala bao pamatsyaga mo do ganamit pag ginang kakatol niya. Pero speaking about our immune system, pagpapagon sa immune system Nucleo, anong ginahimo or ano ang mabulig dari sang pag-inom naton permisang linagaan sang dahon sang sarisa Nucleo?
0: Makabulig ini Sir Jocelyn ano indirect ang ila sining bulig.
1: Oo.
0: Tungod nga may ara sa sang ginatawag anti-inflammatory compound. Abino kong nano, ang isa nga nagapahina maran sa aton sa immune system ang madamo bala nga inflammation susulod sa lawas kag ang padayon nga inflammation dira susulod sa lawas.
1: Mm.
0: Tamo ang simple mala nga pagbanog sang parte sang aton sa nga panit or pilas na to na bi Sir Jocelyn. Normal lang nga mabanog kung mapilasan kita mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero nagaayo lang actually nagaayo lang na bisan pabayaan mo.
1: No.
0: Maayo lang na saya kay kabalo ang aton sistema susulod. Pero makabulig ang mga gina-apply naton. Like for example, ang ginabutang bala naton sunod sa pagtuon sini makabulig ang dahon sinisang sarisa.
1: Mm.
0: Kaya may anti-inflammatory siya. Pero notarin nyo bala, kung pabalik-balik bala ang pagbanog sa inyo sini nga samad, maayo bala sang madali or nagadugang ang inyo sininga damage sa panit.
1: Mm.
0: Amo nang problema ko nagapabilin dira ang ginatawag inflammation. Ang isa man sa mga resulta sa ni Sir Jocelyn naga-overreact ang aton sininga immune system.
1: Oh.
0: So ang ginaubra sang sarisa o kung sang daon sang sarisa kung lagaon mo kag imno ng iya sininga ginlagaan sina may anti-inflammatory compound ini nga nagabulig strengthen sang aton sininga immune system, magkalma sila, hindi sila mag-overreact kag instead nga magpaayo makadamage pa sila sa aton sininga lawas. Kag manami gid yung updan pagin naton sang good nutrition, maayo nga pagtulog, ehersisyo, kag i-manage na to na aton nga stress. Kag kining lanon gani Sir Jocelyn, ting iban sa din nag-recommend pa gani sang vaccination.
1: Mm. Pero kung mo kay intake na to ni Doc Leo, ang mga internal organs na to, ang external organ na to, ti pare sa mata, pare sa dulungan, ilong, baba, arasagwa, makitanta, kung may damage, pwede ta kapang ispiho, magtanaw. Pero ang mga internal organs na ito, mga vital internal organs, pareho sa abisato, sa nga heart. May mabulig man sa ato sa nga heart health ang pag-inom sang linagaan nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Driman Sir Jocelyn, no? Saya sa nga anti-inflammatory compound, ang mga pagtuon nagpakita nga makabulig sa rido sa oxidative stress. Masuportahan ang healthy na ito sa nga blood vessels kag ma-improve ang ato sa nga circulation. Pinaagi Sir Jocelyn sa pagpanami sa nga ton blood circulation or manami nga blood circulation kag manami nga kondisyon sa nga ton kaugatan, tuma na inakadako nga pabor sa ato sa nga kurason. Ambalan mo kung nagagamay ang alagyan sa dugo naton, gakitid ang alagyan sa dugo sa aton sa nangyakaugatan tungod sa nagkarinhain sa nga mga rason, tuman ni kabugat, Sir Josel, sa aton sa nga heart.
1: Mm.
0: Kay mas mag-exert sa sang pwersa para nga mabumba ang dugo. That's why kung gamay ang alagyan sa dugo sa aton sa nangyakaugatan, ang aton sa nga heart, sa sigi-sigi, pero amat-amat nag-enlarge ini Sir Josel. Ang ginahimo sang ginatawag dahon sang seresa bangod siya sa nga anti-inflammatory compound, ma-reduce niya ang ginatawag oxidative stress, masuportahan ang healthy sa nga blood vessels, kag ma-improve ang ginatawag blood circulation. Pero syempre, hindi ni Sir Josel talosa sa mga ginainom niyo nga mga maintenance medication na dira. Pero kung may gusto kamo iyang magamit, magluwas sa bisa sarisa, o kung sa mga hindi makauyon sang sarisa, Sir Josel, no? Bungas ng sarisa, ginamin na to na, much more pag yun ang dahon sa sarisa.
1: Oo.
0: Pero sa mga hindi kauyon, iya, ari masuggest naman ni Sir Josel sa inyo, pwede ka mo makainom sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kung kurason, kagkaugatan ng aton sininga, ginatawag target, na mabinipisyuhan. Kaya nga man, ang soya nga ara dira sa ginatawag Sunthorn Plus Coffee Mix, ang protein nga ara dira, Sir Josel, ano, kay may complete protein nini, makabulig sa reduce ang LDL cholesterol. Kag ang isoflavones nga rin dira sa soya nga sangkap sang Sunthorn Plus Coffee Mix, makabulig pabakod sa aton sa nga endothelium, akong hapin sa aton sa kaugatan, Sir Josel, nga nagabulig mapanami sa aton sa nga blood circulation. And of course, ang mabinipisyuan gin sina among aton sa nga korason man.
1: May sari ka pa mangkot, Dok Leo. Siling niya, na-notice ko bala, permi, siling niya daw naga, ano, daw gina-ill BM ako. Nga masami, siling niya daw nagaburot ang akon nga tiyan, sang hangin. Siling niya, kabulig ayhan ina, ang pag-inom sang dinagaan nga dahon sang sarisa, Dok Leo.
0: Kung madumduman sa mga may edad-edad na, hindi na mga tigulang, gina, mga may edad-edad lang, Sir Josel.
1: Nakauna-una na pag-isato na.
0: Ang termino sa iba, mga nakaunas duyan, nagaboy-aboy. Determino pala Sir Josel nga aboy-aboy na, daway na na sa mga kakilala, mga ligtubo eh.
1: Away na, maghambal kang aboy-aboy, bisan duyan, gani, daway na sila kakita eh.
0: Okay, gani, Sir Josel. Mga edad-edad, Sir Josel, kung nagbatsyag sila sa unas at siya, asang tiyan bla, may mga discomfort sila sa ila sila nga tiyan, daw medyo nagabasa ang ila sila itsarhig ko, pasensya ha, di sila matunawan, impatso. Ang ginaubra sini sa mga nakahibalo, Sir Josel, sa mga kahoy-kahoy, o kung mga dahon-dahon, pangwa sila sang dahon sang sarisa. Isa sa ginakuha nila, tapos lagaon, tiyaga pa inom.
1: No.
0: Kaya makabulig ni traditionally sa stomach discomfort, mild diarrhea, kag indigestion.
1: Mm. Maghambal kita indigestion, hindi ikaw matunawan. It's either nga ang kalabanan sini sa hindi matunawan, yung nagsalalakot na bala.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung may acid reflux ka, pagkatapos damo ka sang silalakot pag niya ginkaon, kung kaisa kung sa mga nung pabla, sa mga halambalanon, pas niya gasala man siling yatyan mo, kung din una, yarig asun ba?
0: Mm. Resulta ka ng Sir Josel, gasala man ang guluwaan, sinang kung...
1: Pinuna-una sila guwa. Ang man may mild kitawan sa mga diarrhea, nga mabatsyagan. Basta mild lang ha.
0: Mm-hmm.
1: We're not saying ka turong-turong na mata ninyo dira sang ano bala, dehydration.
0: Correct.
1: So sobra iyang LBM, mambal pa ko, basi madala pa lang ni isang dahon sang sirisa. Ina iya, kung iserbi tubig ninyo, maybe, hambalan ta na karon. Ha? So, diarrhea, dako mabulig yun. Sini, stomach discomfort. Nang gani nag-uok permi ang tiyan, Dok Leo, matiyagan mo daw, daw mautot ka permi, nga way ka man ulututon, discomfort na sa stomach mo.
0: Oh, kag hindi komportable, Sir Josel, sa pangkabilugan ng pamatiyag mo, sini. Daw di umintindihan, may something sa sulod, hindi ka mangkabalo kung anong ara, dira.
1: Sino, mahambal ka nga, daw may magwang ebidensya, kanto ka sa CR, hangin man ang gali.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaisa, hambal mo, hangin lang ni iutot kong dalakon kaisang inangya mo. So, that can be considered also as a form of stomach discomfort.
0: Correct, Sir Josel, no? Which is, masalaot ko lang, Sir Josel, kay damo na sang nagahambal sila nga nabinipisuhan gan sila eh. Sa may mga stomach discomfort, sa may mga indigestion, sa pag-inom bala, Sir Josel, sa ngaton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm.
0: Damo sang nagtawhay sa nga pamatsyag sila sa nga tiyan eh. In fact, damo man ang nagnami tulog sa ni Sir Josil. Kag damo ma kung damo man ang nabuligan sa nga nagnami man ang ilan sa nga bowel movement.
1: No.
0: Exclude lang naton Sir Josil during mild diarrhea ha. Kay why niya ma kwan? Why sa may nag-report sa aton during nabinipisuhan sila dari kay kalabanan nga nag-report sa aton dari ang may mga hindi komportable nga pamatyag sila sa nga tiyan daw may hangin-hangin why matunawan. Kabalo man sila kung anong ilagin kaon sa ni Sir Josil.
1: No.
0: Kay nga man pag sulod ko na amo man pagwa ko na amo man. Kabalogid sila nga may matunaw eh.
1: Uh-huh.
0: Which is nagabulig, Sir Josil, ang kombinasyon sang turmeric kag cinnamon bark diri sa aton sa Sanson Gold Herbal Tea para magnami aton sa digestion, magnami ang nutrient absorption kag magnami man ang aton sa bowel movement. Gusto ka mo nga mabuligan yung magnami tulog nyo sa gabi, unahan nyo ang pagkondisyon sa inyo sa nga tiyan.
1: Mm.
0: Gina-consider o kung gina-suggest na ito, Sir Josil, 1 hour before bedtime, pwede ka mo kainom sa isa katasang labaab sa ni nga Sanson Gold Herbal Tea.
1: Budlay balan, kung may stomach discomfort ka, muna ganing hambalta, abi mo kung kay isami magwa, gali kay ti utot man lang. Mm. Naruya ka, nagbangon ka, kadto ka CR, pagkatapos nagwa lang ang hangin. Na masakit sini kun kaysa kay hambal mo daw mautot lang. Ang nang pinakamasakit gid kon may upod na yang ebidensya. So mo nang ginamuno ni Dr. Leo nga para in order to have a good sleep, we need really nga i-condition gid ang ato sini nga tiyan before bedtime.
0: Nga correct Sir Josil, sa ka oras antes kamo maghigda, magtulog, inom kamo isa ka tasa sa isang malabaab nga Sanson Gold Herbal Tea.
1: Oh. Sa skin problems naman iya Dr. Leo. Rashes, iban sini allergic reaction sa may allergy sila sa gilok. Kadto ka sa umaron, damo da gilok karon sa ano pa lang, alagyan pa lang, dahon sang kahoy, dahon sang hilamon, mas lawid mo may gilok, may mga skin problems. Ang linagaan niya dahon sang sarisa Dok Leo, makabulig ay hal.
0: Makabulig Sir Josil no, diri naman iya sa anti-inflammatory. Kadamo sa ginatunaan sa ni Sir Josil sa sarisa about siya sa nga ginatawag binipiso sa lawas, pero diri sa anti-inflammatory damo sa binipiso nga makuha ang aton sa nga lawas. Lakip na sa pila sa nga mga minor skin problems. Kun may anti-inflammatory Sir Josil, hindi basta-basta mag-rashes o mag-react ang aton sa nga panit. Magluwas pa nga kung kaisa Sir Josil nag ka problema kita sa panit tungod sa kagaw.
1: Oh.
0: Although, may mga kagaw gimang kita sa aton sa nga panit, hindi tala makita niya, no? Pero kung magmuad gani, amo ng problema dira Sir Josil, may antibacterial property man ang ginatawag dahon sinisang sarisa nga makabulig halong sa aton sa nga panit, may anti-inflammatory properties man din para makalikaw kita sa minor skin infection or irritation, dira minor rashes. Kung kadton kabalasang sapat nga do dira lang nag-umpisa sa gamay sa nga kinagdan, kadto sa lamuti, pakadto sa sa pagdako sang damage sa aton sa nga panit, kaga small skin irritations, makabulig diri iya ang dahon sang sarisa Sir Josil. Kung kabalo kita sa ni magagamit.
1: Mm-hmm.
0: Pero abi mo kung nana Sir Josil sa tagpalmati naton, may isa ka pamaagi galit dira Sir Josil nga ining mga minor skin rashes, insect bites nga nagaresulta Sir Josil sa skin irritation and dagko nga mga problema lakip na gani ang balatian sa ni Sir Josil eh.
1: Uh-huh.
0: Kung halimbawa ikaw sa ni makadans sa sapat-sapat, may simple malanggali nga pamaagi Sir Josil. Ang iban sa ni nagabakal sang mga mosquito repellent, sang mga insect repellent. Nga ang iban na nagreklamo man nga kung daw hindi kaaya-aya sila sa ni nga ginatawag panimaho, daw mainit sa ila sa ni nga pamatyag. Samantala may aragali Sir Josil kita ma-recommend no nga makabulig para nga malikawan naton ang insect bite nga makalikaw mo kita sa rashes kag skin irritations pala abuton Sir Josil eh.
1: Oo.
0: Kaya makalikaw mo kita sa dengue amo ni ang paggamit gali sang Sanson Plus Herbal Oil Sir Josil.
1: Dala pa na pala nakit sang lawas mo.
0: Correct Sir Josil. Nga daw nakainom ka lang sini iya sang dahon sang sarisa.
1: Mm-hmm.
0: Pero tiyari, hindi mo niya pag-imnon, Sir Josil, eh. Ibanyos mo niya ang Sanson Plus Herbal Oil.
1: Oh. Banyos niyo sa lawas ninyo, Sir, via sa insect repellent. ang nagalutaw bilang ang parte sa lawas ninyo kung magtulog ka mo, para sabi ko, may nagapajama, punta sa inyo sa nga tiil, or kung nagapalamoy po, pagid ang inyo sa nga pusog-pusogan, pwede nyo pagid mabanyusan, ang inyo sa nga likod, ang inyo sa nga kamot. Ha? Labi na gina nagagawa, parang hindi makutot sa lamok kung gabi, especially during daytime, at may threat kita dara sa dengue carrying mosquitoes, kagiban pagid sa nga mga sapat-sapat. So, banyusin ninyo sa Santon Plus Herbal Oil. Actually, initanan, pati ang mga, ano ni ha, mga, tawag na ito sini, tanum, prutas, o tanun, matudluan ka mo sini, kalaki pagid kon, ano ma dapat ninyo likawan yung mga pagkaon, kung may ginabatsyag na kamo sa lawas, may masakit na kamo, kaganong mga pagkaon niya dapat, unahon ta sa pagkaon, pasunod bala, ang sistema sini, actually, makuha nyo pagid na, kung magkanto ka mo sa clinic mo, may clinic si Yes to Health, dari sa Iloilo City, ara da sa A Young Building Yulo Street ato bangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre da ang konsultasyon, wala sang bayad. Tudluan kamo kay ginapamangkot man kamo dara ko ano ginabatyag ninyo, pagkatapos anong may ara sa inyo, tanom, kag pagkaon o tanon, prutas. Tudluan kamo da sang program of supplementation para yus balasang ina tudlo man da rin ni Doc Leo sa inyo. Nga kung magkaon kita generally unahon tang prutas kag utan. And then isundan ta sang tawag na to sini protein and then ang carbohydrates. Amo na dapat kung tanong pasunod. So makuha nyo man na sa my clinic sa Yes to Health Wellness Center sa my Yulo Street, Iloilo City proper. Bukas na from 9 o'clock in the morning. Ara da kompleto ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, pati na ang mga program of supplementation. Ang manami lang niya sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kaini, duly approved sa Food and Drug Administration sa FDA. Sa Bacolod City, basi makaagi ka mo dira bala sa mga gusto iya mag bakal tingo bala, ara da kompletong produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Store. Ara na pahamtang sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Kompleto dira ang produkto sang Yes to Health Incorporated. And we would like to announce nga ang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Ang Santon Gold Coffee Mix is now available in all branches of Mercury Drugstore nationwide. In short, din man kamo nga lugar basta may branch ang Mercury Drugstore, sigurado kita may stock dira sang Santon Gold Coffee Mix. Inaya, as promised by Mercury Drugstore, that ang Santon Gold Coffee Mix mangin available sa tanan nila sa mga branches bangod sang demand.
0: Mas gin pahapos pagid sa mga consumers o kung sa mga nakauyon kay sa mga gusto magtilaw pagid sa ni Sir Josil.
1: Oo. Iti pwede nyo na mabakal. Iban pagid niyang produkto ha, magluwas sa Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, Santon Gold Capsule, araman na Santon Plus Gold Capsule, araman na sa Mercury Drugstore. Hindi lang sa Mercury Drugstore ha, sa Rose Pharmacy araba na, sa TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. So amo na ang mga branches kag mga chain of drugstores nga available ang ato sa inyong produkto. Now diri kita sa pamangkot ninyo sabton ina ni Doc Leo, paano iprepara ang dahon sang sarisa, Doc Leo, to address sang kinanglanon natun sang lawas ta para makakuha kita mga health benefits sa ginpang discuss naton, Doc Leo.
0: At alit tuman lagi ka sa simple ini Sir Josil, kag bagong tanan mas manami kung naliba sa preparation naton may ara kita sang kulon. Kulon naton gamiton. Actually, may mabakal pa nga mga kulon subang Sir Josila sa mga merkado. Mm-hmm. Kadoblak mo, makabakal pa ka mo sa kulon or during market day, may mga nagabulante sa Sir Josil eh.
1: Ang iba nagsilin, natin stove yung ginagamit naman na pwede gihapon ka makagamit kulon.
0: Oo, hindi lang ni masunad dyan sa mga induction stove, no? Pero kung gamit ka mo kahoy, gamit ka mo LPG, pwedeng-pwede gid. Amo na pinakamanami na ito nga laagaan. Pagkatapos, anong himuon nyo? Gather ka mo sa ni sang mga lima tub-tub na pulo sa ni kapanid nga dahon sang ginatawag sarisa. Fresco sa ni nga dahon, hindi laya ha. Kundi fresh sa ni nga dahon sang sarisa. Pagkatapos, hugasan nyo. Pero may naka-prepare na kamong daan dito, Sir Josil, sa kulon.
1: Mm-hmm.
0: Sang duha kabaso sa ni nga tubi.
1: Mm-hmm.
0: Nga ginasunad nyo na kag pabukalan nyo. Pagkatapos, pagbukal na gani, ang ginhugasan nyo, kung malimpyo nga, 5 to 2 na pulo, sini kapanit nga dahon sa sarisa, ilunod nyo dito, kagpahinayan nyo sini ang pagpabukal, sulod sa mga 5 to 10 minutos, or kutob 15 minutos, pwede pa, Sir Josil.
1: Oo.
0: Pagkatapos, inyo siya nga, ibakit eh, kung matapos na ang 10 or 15 minutos, pwede nyo siyang inumon maalabaab or pwede nyo siya inumon nga room temperature na. Pero mas manami, siyempre kung sa laon nyo anay, antes yung imnon, parang away sa gabal sa ni mga dahon nga nagalutaw dira sa aton sa ni nga linaga.
1: So, as simple as that, pero may best time to drink, Dok Leo.
0: May ara gid, Sir Josil. Manami sa ni, kung dalimbawa, gusto ka mo sa ni, no? Isa sa pamaagi sa ni, sa aga, pagkatapos sinisang pamahaw, pwede ka mo makainom sinisang isa ka baso. Ano ba lang benepisyo? Makabulig siya para nga, especially kung nakakaon ka mo sinisang madamo sa mga carbohydrate ukon damo kanon or iban pagid sininga carbohydrate-based sininga mga ginkaon ninyo, makabulig. Sir Josil, parang paano mo bulubalanse nga atang sininga blood sugar, makalikaw sa sugar spikes.
1: As always, may best time to drink and best time to consume. No, parius balay na sang turbo dietary supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Best time to drink dra is 13 minutes before ang loving-loving. That's the mm-hmm. best time to drink para ma-maximize mo ang iyaman sininga bulig bala sa pagpukaw sa imugana bala sa sexual activity.
0: Correct, Sir Josil, no? Mablang hambal na sang... Mablang hambal sang kilala ko. Actually, full size eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon may plano sang mag... kwan? Magkuha sang pagka-abugado.
1: Mm-hmm.
0: Sanya, hara na pari ang ebidensya.
1: Oo. Oh.
0: Abi patinduga ang pureba.
1: So, tiyan mo na, as always, ginapat na itong tandaan. Ara, ginapa, ano, ginapa, tiyempo-tiyempo. In short, sini, anytime you can consume, anytime you can drink, pero the best time to drink and to consume, may ara gina. Parius ini, in the morning, after breakfast, and then in the afternoon, or if not, sa gabi, pwede manihimuon mo daw tea, Dok Leo, no?
0: Correct,
1: after
0: Sir Joseph.
1: Panyapon.
0: Correct.
1: Okay. Now, ang intake, may recommended ini nga daily intake, as much as possible, dira ka lang bala confined ini nga patamaan mo, manaman bala. Ito sa kupon ko lang para buwas sa aga, ah. Na, Dok Leo?
0: Kung pwede, malagin na Sir Josil, tama ka tanik hapos eh.
1: Tanik yung sakop ko na ako, anti-lifetime ko na.
0: nga, hasta lang sa buwas man.
1: Uh-huh. Oh,
0: pero pinakapunto, sina, ang lawa sabi na ito, no, pag-abot sini sa mga requirements, pag-abot sa vitamina, minerals, mga bioactive compounds, kinanglan Sir Josil lang adlaw-adlaw nga pag-sustener sini. Bisan ginagmay lang sa nagkakaigong kinanglan nun, pero sige-sige. Hindi isang one-time, big-time Sir Josil, kay hindi ina pwede.
1: Mm-hmm.
0: Na siling na sa kupon mo ang parabwas or sa isa ka simana, hindi kita na pwede matabo kag hindi na ma-presar sa aton sa lawas tungod nga hindi kita nagasunod sa usto sa nga metodo. Sa isa ka adlaw, ang pag-inom sinisang isa ka baso kung isa ka cup, okay na Sir Josil?
1: Oo. After meal, ha? After breakfast or if not, after dinner o kumpanyapon. So, that's it, ha? Kabay pa sa mga kauturan ta, kung may ara malang daon sa siris or sarisa, it's up to you sa paggamit sina. Pero ginahambalan na naton kamo, kaginapahibalo naton kamo, nga dako sina ang benepisyo nga makuha sa ato sina nga lawas. Parius man bala sa mga, ano bala, sa mga kauturan ta? Nag-suffer na subong sang irreversible na subong eye condition, Dok Leo. Buta mo naman nasakit sa mata. Abin nyo kung anong pag-inulsol nila. Nyo tani, sang una, sila niya may ara na sang Visionix Plus, no?
0: Mm-hmm.
1: Tikay why pa at the time sang Visionix Plus inabusuhan ng mata ti subong ang iban sinig hambal nga ayos niya po ko din dampi baston ko pati mm-hmm. baston niya hindi sa kita kundiin kay kon may Visionix Plus na nasa una sa ila, Dok Leo. Laban-laban sila na una nagkonsumo sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kabilan mo gina-recommend na to ng Visionix Plus bala nga ini, especially sa mga nag-edad, Sir Josil, 30, pataas. Kay sila ni ang mga tao, bala Sir Josil, nga nag-amat-amat na accumulate kung supot na sang mga sangkap, halin sila sa maging kaon.
1: Abi ko, amon na ning edad niya, numero uno, kabusadors mata.
0: nag-amat-amat na Sir Josil, hina sining sistema na to na, no? Tungod sa pagka-overload na. Sa nga aton, sa nga system halinsa, imagine bala halinsa pagkatawo mo, pagtuon mo nagkaon, nag-introduce ang solids, hasta nga ikaw na mismo sa nga ang nagabalik-balik, napasulod sa mga kung ano ginapasulod sa lawas, nga nagapahina sa nga aton, sa nga sistema, kag nagkakakulang sa sustansya, Sir Josel, kung imbalance ang ginapasulod na ton. Like for example, pag-abot sa mata na ton, kabalo kita nga ang pagkaon sa kalabasa, makabulig ang makapanami sa aton sa nga mata. Di sinuhaw ang berme nagkakaon sa isang kalabasa. Ang pagkaon sa karot, makabulig man din na. Pero, tungod sa aton sa nga mga pag-abusar, Sir Josel, sa aton sa nga mata, especially kung may cellphone kita, may gadget kita, pila na lang katawang, huwag siguro subong sa amo sa Sir Josel.
1: No.
0: Palapulaw kita. Huwag kita nagkapasilak sa adlaw nga pagpabakod mo sa aton sa nga immune system. Palakaon kita matamis. May bisyo pa kita. Di na karoon ang ginatawag lutein, di na karoon ang beta-carotene, di na siya santhin, di na karoon ang iban pag ganyan mga sangkap, vitamin E, abi halimbawa, nga nagabulig pabakod sa aton sa nga mata. Pero kung pangitaon, Mr. Josel, ang sugar, artificial flavoring, iban pagit sa nga mga sangkap, Sir Josel, iban gani, hindi mo namin tsindihan sa pakete sa ginabakal mo, na ginakaon mo mga instant o kung gina-preparar mo nga buksan mo nalang kag-urabon, kumusta ang aton sa nga eye health sa pangkabilugan, Sir Josel?
1: Oo. Amunin kaya halos na nang todo yung cellphone na mo. Pati gani ko ng mga, why mo gina-expectar lang magka-cellphone, hambal nga, ay, di ka makantos niya, mabalik takon. Abi ko, kag-abita, nalipatan niya ang kinali dito nga banayan, kag-kinali, yasin nga ubi.
0: Mm-hmm.
1: Ano nalipatan mo to, kinali nga banayan, no kun ubi? Siya, hindi, lipatan ko akong silpon.
0: Oh, pensar ko nalipatan niya ang bao.
1: Wow, ay, may nakita siya yung fabi. Kabay pa nakahatag kami ni Doc Leo sa inyo sa dugang sa nga mga mapuslanon nga mga tips and information, ha? Again, ang dahon sang sarisa dako mabulig sa aton. Kung wala ina mga abyan, pwede gid mang inconsistent sa pag-inom. 1 to 2 capsules sang Sunthorn Plus Gold Capsule daily or indigan ni Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunthorn Vitamin C. Updan nyo pagid kung mangapi, kaya tida nakagawian na gid man aton ina. Ang pagpangapi nga may nutrition kita makuha, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Quality products ang Yes to Health Incorporated available sa mga suki ninyo, mga butika kag pharmacy. Lastly, kuwanta na lang sa'yo sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Ang punto na ton, dari ka goal nga mong mapabakod ang aton sa nga lawas. Hindi lamang pagbulong sa balatian, kundi pa kung paano na ton na ni mahimo ma likawan. Gani ang papel sa isang nutrisyon ang tuman gid ka malahalon. Kung hindi man aton makuha sa mga utanon, mga prutas, nga kinanglanon kan una ton adlaw-adlaw, pwede kita sa magtumar sa aton ultimate trio like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C para ang kakulangan aton mapunaan kag mga balatian mahimo naton malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ring partner, sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman ng edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Elita Gallardo, sang barangay Buhangaro, Iloilo City, nagpasalamat sa XFM ka. Kay Dr. Emilito Oy, sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
13: XFM!
14: Patropa mo!
11: Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Ibalob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Juliel. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Makalage na ko!
14: X-FM.
15: Patropa mo!
16: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May ninjakas, ah. Sinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Dati lagi ako walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, List 2-3.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan?
1: I mean, tugs-tugan?
2: Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Hindi, wow!
5: Oops, oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music, extra sa kaladlawan, extra sa kulitan, kag syempre, extra sa chikahan.
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan, may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated. X-Rated.
11: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Good afternoon sa mga kitropa natin. Ang nagpamatik na kituto kasi XFM 100.7 Raja Petrol, ilo-ilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagpamati sa atin this afternoon. Mga kitropa natin nga nag-tune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Kamusta ang atin mga kitropa? Kamusta ang aton nga Monday? Today is Monday, July 27, 2026. Ay, dasig na lang mga katropa na we only have 4 days left mga katropa before we say hi to August. Yahoo! Grabe ka, dasig lang yas ang July. Ito wala lang nabalaan. Ay, nagalupad lang yung July. Oh, diba? Grabe, nasasan o lang to July 1? Diba subong managtapos na ang July? Ay, dayaw, good ko yan sa kadasig sang panahon. Ah. O, di kamusta, kamusta mga katropa? Kamusta ang atin nga July? So far, so good ba? Oh, kamusta ang atin nga July, mga katropa? Kamusta ang, inyong hapon da? Okay pa ba tayo dyan? Ayos na ba tayo dyan, mga katropa? Anong inyong ginahulat-hulat this afternoon? Oh, good afternoon, ha? Sa mga katropa nating naka-hook up dito sa XFM 100.7 na Raja Petrol, ilo-ilo ang ating XFM 93.3 Antique! Crohay Antique! Oh, kamusta mga taga-antike dyan? Gumagalaw-galaw pa ba ang ating mga kwan? O, enjoy ha, sa pagpumati sa atin this afternoon because we only have limited time this afternoon, of course. Pila lang ta ka-ura sa buong. O, ari na siya. Ari na gina-hulat-hulat sa ang tanan. Uy, si ano ha ganito last time? Sino to ganito last time? Ang imong, embodying character.
1: Mr. Suave. Si Mr. Pogi, ito yung gali yan.
0: Ay, kaso lang ka, hindi kami Pogi. Okay.
1: Amo gani. Doon nagtalang yung gali si ano.
0: Ay, katropong Alex, pwede mo siya ipakita. Ay, hindi. Ito gali si katropong Alex mo, no? Si katropong John Ray.
1: Ako na lang si, mapakita.
0: Sige, go.
1: Ay, wala din gali.
0: Pero hello, hi. Mayong hapon, hi. Sa mga kitropa natin yung nag-upod sa atin this afternoon. Hello, hello, hello. Kamusta ang inyong afternoon? Nag-ulan balada sa inyong lugar. Kamusta ang weather natin dyan, mga kitropa? So fine, so good bala. Nag-enjoy bala ka mo sa atin weather this afternoon. Mayo lang ni Hambal nila, katropong Janzin. Ang mga kakado ko no, sa mga amoni nga mga weather. Oh, di ba?
1: Kainit ka, tiyempo, ma.
0: Tanawa bala kay kadulom na daw ikaw.
1: Hindi na yan kadulom yan. Kainit
0: tanawa
1: bala.
0: Tanawa bala kay dugay-dugay. Diri sa Iloilo City, mga katropa. Maulan. Specifically, wow, on Har District, oh, nag-ano na siya. Parang ano siya. Dumidilim ang faligid. Hmm. Ako ko na kung ano.
1: Basta inugpuli.
0: Inik, amin mo ka puli, Karunaw?
1: Hindi.
0: Hindi ka magpuli, hasta hindi matapos ang sauna, boy.
1: Hindi ka magpuli.
0: Good afternoon, Karun. Kamusta ang aton nga weather da sa inyo? Sa 1st District of Iloilo, sa 2nd District, 3rd, 4th, and 5th District, kamusta ang aton nga weather dyan? Kag syempre, dira sa mga Antique. Kamusta ang weather natin dyan sa Antique? Oh, sa mga katropa natin dyan sa may San Romeo, Antique! Di ba? Oh, sa Cabayo family.
1: Oh,
0: nandito na si katropang Japet Cabayo. Oh, timprano pa siya. Oh.
1: Dasig ba? Dasig ba?
0: Timprano pa timo, katropang Japet, kamaya.
1: Siya ginang una, ha?
0: Oo, oh, hello, katropang Japet. Kamusta na si katropang JL? Bodo na yung na sa mga interns natin. Ano? Oh, kamusta na? Kamusta na kayo dyan, mga katropa? Oh. Uy, good afternoon na sa mga katropa natin naka-tune in sa XFM. Hello, kamusta ang inyong afternoon? Nakapanyaga na ka mo? Kami hindi mahimo nga hindi kami manyaga this afternoon kag syempre, di ba? Dapat ginaano na mo daan. May mga kinahanglan, may mga expectations daan kami this afternoon nga malabot. Di ba?
1: May panyapon karon si ano ha?
0: Si?
1: Si BBM.
0: Dito sa batas ng mansa.
1: Ah, dito lang?
0: Oo. Makutabi si boss.
1: Halakaw.
0: Oh, good afternoon naman yung hapon ha sa mga katropa natin yung nag-abang-abang sa State of the Nation Address. Ika-5th State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Oh, lata nyo karon man, no? Si katropang era.
0: Mano?
1: Ma...
0: Ako, galing makanta sang ano, sa...
1: Sang... Pilipiniana na siya karon.
0: Ah, wala ka mo kabalong ako. Galing makanta sang kwan.
1: Sang? Sang lupanginira.
0: Ano? Okay, XFM him. Oh, katropa mo, katropa mo, XFM. May kulot-kulot, manaiyapang. Oh, abi mo lang.
1: May mga blending-blending.
0: Oo, bala. Oo, ako naga-first voice. Ako pa naga-second voice. Oh. As na, pag may falsetto. Ako pag na naga-ano. Tanah. Ako.
1: Sample.
0: Oh, hindi
1: oh, may
0: na.
1: Mag-request ka nalit ka ron.
0: Oh, sample. Hindi na. Kaya ba si isa praton ang ilahapon?
1: Hindi na. Kaya ba si mag-ulan na git?
0: Yes. Correct ka dyan. Uy, good afternoon kay Sir Alvin Catedral. Kag kay Ma'am Roby Lynn. Hello. Good afternoon. Kag sa mga katropa natin nga nag-aupo dira sa may XFM 93.3 sa Antique. Hello, hello, hello sa inyo. Kamusta ang inyong afternoon? Oh, kabay pa nga sa maayo lang. Kamot na nga
1: situation. Ah, kaupod natin na.
0: Oo, bala.
1: Ay, hello, hello.
0: Ay, ang bot. Ah,
1: hagi
0: na.
1: Papro,
0: lost ka naman niya.
1: Balan mo.
0: Balan mo ano? Sige. Oh.
1: Na-late amon niya ano?
0: Nga?
1: Panyaga.
0: Ano, na-late? Panyaga mo man. Ay, kakabal. Alas na, palang panyaga mo na to. Alas na, palang pala panyaga. Ang inyo, bala nga pamahaw. Huwag ka pamahaw. Bala ka mo di alas 7. Tapos panyaga nyo bala alas 9. O, hindi. Ikaw katropa Romel. Si katropa dyan. Hindi, ha? Wala kaya na dala sa istorya, ha? O, ano naman? Objection, Your Honor.
1: Oh, objection,
2: wala,
1: Your Honor.
2: Wala kami na dala sa budget ang suna. Pareho sa imo.
0: Ay, wala. Oh. Hindi kuya bala, ano?
1: Siya karoon ang maano. Wala ko tayo. Siya makanta to karoon sa lupang hinirang.
0: Ay, wow.
2: Sa ulo mo?
0: Ha?
2: Sa ulo mo?
0: Sus, amo lang gid na. Sa ulo ko gani ang date kung saan o siya nagtinunto.
1: Sino na? Sino na?
0: Ha? Sino na? Sino na?
2: Oh. Sino na?
0: Be, ikaw be? Sa ulo mo? Sige be, sample be. Anong doon sa sampulan? Sample be?
2: Sample sa pagtinunto?
1: Oh, sample.
0: Hindi, sa magkanta.
1: Awa,
0: eh.
1: Abi ko.
2: Ang sugpon bala sa ngimong hambal bala.
0: Ay, di ba hambal mo sa ako na ko tong makanta? Tingaw, ikaw gani sample, itry na.
2: Hambal mo ibalaan mo kung saan.
0: Oh, eh. Sige na, ipakita sa mga taga-Antikenyo nga the
2: ay,
0: best
2: sorry,
0: na mga taga-Barotac Beho. Oh, sige na.
1: Siya karoon ng malid sa ano.
0: Sound. Lida.
1: Prayer.
2: Sang.
0: Hindi asa, what should we whip? What should we nay-nay?
2: Katropang dyan, Ray, karong malit.
0: Mamati lang taya. Oh. Later on, mga katropa, in a bit, mga katropa bantayan, ang atong special coverage sa XFM,
1: oh.
0: No, sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. So, ano bala mga katropa inyo mga gina-expect? Or ano bala ang inyo mga inaasahan na kanyang pag-wakalon later on, mga katropa, if ano bala ang inyo gusto mga bantayan?
2: Hambal sa ginikanan. Hambal sa ginikanan. Kina, singko ma'am, anong gina-expectar mga... mabatian abi sa suna. Hambal yata halos tanan na batian ko pero do wala gyud nagtupa.
1: Mabatian
2: gini kanan na ang gini kanan.
0: Ano na ang problema no kay tikong kaisa di ba? Chakto yun man yung kaisa man mga pangako tayo mga nafafaku. Pero di dapat hindi na muna no. Dapat kung alam mo naman ang pagbaho inyo mga pangako mga katropa don't wait what's that? Don't do it na lang. Oh. Ano na siya ka throw from Alex? I don't know.
1: Sandali lang po.
0: Hindi ko
1: may,
0: siya alam. Number 3? Oh. Anon? Amo na? Ano man? Amo man gapon?
1: You would like to...
0: Ano man? Ano yun siya? Si Annabelle guro na.
1: May na-experience lang kita nga ano. Slight
0: ni inay.
3: Hindi ang Mikey okay ang pero kulong
1: dito. Do may nag-object?
0: Oh, okay na siya. Dali okay, lang. Wala na to siya. Oh. Hello kay katropang Dave Johnson. Hello mga katropa peeps. Hindi matangtang ang off shoulder.
1: Oh, ga-prepare na siya, sir, ma-Filipiniana siya karon.
0: Oh, pala, katropang Dave Johnson. Masubong na tagay nag-off shoulder. Ang buti, hindi na lang ako mag-off shoulder.
1: Ma-Filipiniana na siya karon.
3: Makita ang ano ang mata para sa imo upod legal.
0: Oh nga ha, ano ang attire? Ano attire?
3: Kapakadto pa lang siya.
0: Aba, nagabarong. Gano'n siya kabarong? Oh, dito tas katapang Dave.
2: Ka ning membro sa sang igurot mo?
0: Baka katapang Dave, membro.
2: And yes, amigo ya.
0: Amigo ya.
2: Oh, ang gapakadto pa lang, Dave.
0: Ah, okay. Ah. Ano? Gapakadto pa lang. Ano to siya?
2: Sa dugayan siya nagkakarusa siya.
0: Lain pag ito ang ano pa na siya, newly discovered groups na sila. newly discovered ethnic group. Mm. Si katropang Jerry Verdez. O, tinawon, taka na lang iyang outfit of the day.
1: IP. IP siya gali yan.
0: Pero ano, newly discovered. Actually, pila pa lang sila nga ano, nga kagrupo.
1: Sila nga angkan.
0: Oo. Hindi, pila pa lang sila nga kagrupo. Tapos nang inapag group yourself into a move. Group yourself into three.
1: Pila pa lang. Paano mag-join that? How?
0: Ah? Ano, mabayad ka kung no membership fee?
1: May membership ulit.
0: Oo. Dapat okay, yung motor click. Okay, pariyong pa mo. Pariyong pa mo.
2: Member ka sa iya.
1: Amon leader, si ano?
2: Siya ang presidente. Siya man ang vice.
0: Siya gani ang president. Siya dapat gani ko na
1: siyang founder.
0: Dapat gani ko na ang imo nga motor Honda click.
1: Oo.
0: Oo.
1: Tiyang amon niya presidente, si katropang Alvin.
0: Oo nga. Ay, click siya. Una pa na siyang nigo mo yan. Sasakay katropang Alvin.
1: Siya ang founder.
0: Member lang na iya si katropang Alvin. Oo. Member lang na iya mala. Pero sa pa, tigulang-tigulang motor. Ti, dapat ikaw, gidiya eh.
1: Oo. Irisla na to.
0: Oo, di ba? Oh, tiketirahon na siya subong.
2: Vintage.
0: Oh. Eh? Ay, oo, oh, vintage. Pwede na to siya i-auction.
1: pwede na to.
0: Uy, damo na to siya stories to tell. Di ba?
1: Aga pa ng maintenance to.
0: Gusto nyo ba ng success stories? Kwento ng pag-asa. Kwento ng umaasa. Ipamangkot lang sa motor ni Katropong Janzin. Damo na to ano siya na sa mga plano nga nabatian.
1: Aga pa to kagino na gano gani.
0: Nag-give up?
1: Nangayo.
0: Amogin man ako no hambal nila. Kung kaysa from time to time, dapat patilawon mo man siya. Hindi nga siya lang ya ang tirahon mo always. Diba?
1: Give and take lang na yan.
0: Oo, dapat. Kung no, mahambal ang motor mo daw, ikaw lang ginakapoy ba? O lagi ko agareklamo ng adlo-adlo. Do, karbaw ang gasakay sa akon.
1: Amo gani. Ari bala kay manukot man ko bala.
0: Ari bala, Amalia. Abi mo, imo lang bakbon gasakit. Akon man. Ano na?
1: Ay, pa-join niya ka katropang
0: good afternoon kay Ma'am Sobri Vega Elma. Hello, hello, ma'am. Thank you so much for being with us on Facebook
2: Malo, Live. Malawi ka sang lahi, Dalix.
0: Share ang ato nga Facebook Live. Pero nga, the more the merrier kita this afternoon. And of course, the more the happier. Sa mga wala pa naka-share sa ato Facebook Live, i-share nyo na dali. Ano pang inyo ginahulat? Gusto niyo pa bala mag inulan pa? Charot lang. Kay Ma'am Grace Sikido, hello. Good afternoon. Kag sa iba pagid natin yung mga katropa kay Sir Axila Bugadiel, kay katropang Vibes Kanayonan, sang Maymays Bukuhan. Hello, mayong hapon. Good afternoon. Kamusta lang Maymays Bukuhan, man?
2: Buka ako, balapan.
0: Sige, be. Wala ka muto ka pa buka.
2: Mapabuka ka pa.
0: Tabala tirahon, tabalang Maymays. Basilain na yun tayo ng ilang kapag ano, no?
1: Lain na di ang tirahon. Diba?
0: Lain na di biyang tirahon.
1: Hindi kami yung violent.
0: Ara iyaman na mian ka muna sa pangtira.
1: Violet lang yan kami, ha?
2: Si Katropang Dia, aton niya agadon.
0: Sige, siya nang bahala sa aton. Do ba tayo ko, bugana siya ko, no?
1: Bugana.
0: Diba? Ikaw to nagay naghambal sa akon.
1: Nang libre siya again. Mang libre pa lang siya gali.
0: Mang libre siya.
1: Why get? Duway ka tindogaw.
2: Labot sa agusan, din sorang niya nga yung tingo.
0: Sige, pay ka, be.
2: Why get da?
0: Ay, mama, sige, tropang medyo ginaipit man yung tingo.
1: Dalain. Siya pa rin talaga.
0: Kay TI2 Jers, good afternoon. Thank you so much for being with us. Sa kay Jaku, kay Mysterious DZ. Oy, hello. Mayong hapon. Naman ni Mama Sobre Vega Elma. Hello, katropang Erica. Kamusta? Thank you so much, katropang Elma. Mayong hapon, katropang Elma. Sobre Vega, ikaw, kamusta ka ba? Okay ka lang mag-join? Oh, katra pa Romel Paclipar.
4: Wow, kompleto.
0: Complete name tayo ngayon. Oh, ano yung mo gina-expect, be? Magkotonta ka, be? Kay since nga today is the 5th State of the Nation Address of our President. Char, what do you expect? Katra pang
1: second to Romel? The last, no?
2: Oh, ang mga tanan nga mga maayong hinimuan, inatural. Kung ikaw masuna, mabutang mo da ang lain hinimuan.
0: Oh, of
2: lain,
0: course, no? Diba? Oh. Oh, mo sa imong
2: baklanda ka, isa ka plate nga pizza kay... kung may arad ako malain nga hinimuan.
0: Ano man?
2: Ano baklanda ka, pizza.
0: Pizza
2: di Peligro. Pizza di
0: Peligro. Oh, ari ho. Ate, nalipata lang ko sa mga o, sa imo nga pag-observe, halin sa last sona ni katropang, charot ng katropang BBM, ha? ni President Marcos until now, nga, ati siyempre, subong iay ka, next naman nga sona, ano nakita mo nga mga, ano ha, mga mami nga hinimuan? Speechless.
2: Sa tood lang, wala gid ko naka-focus, kag naka-sunod sa mga yapak ni...
0: Kiti busy ka man, yabi sa imo nga panghimanwa, biya mo, no? Kaya may kaugalingon ka man yung nga panghimanwa. Oh. pero di ba malaan, tana karon kung wala takakita sa iyang mga achievements, di karon lawagon, yun na. Di ba? Nung nakaraang taon.
1: Parang kailan lang.
0: Oh, di ba? Oh, ano kaya?
2: Huwag naman kayo mahiya.
0: Ano ay han ang iya first word be? Ano iya? Ano iya ang first word yang amitlanong, amitlahon? Sa aking mga mahal.
1: Malayo.
0: Ano last year niya nga last kagi ng Balman?
1: Malayo na po tayo ngayon.
0: Oh. Hindi.
1: Pero malayo
0: hindi.
1: Pa.
0: Hindi. Bagong-bago po.
1: Aside sa magandang
0: bagong
1: umaga.
0: Bagong Pilipinas na mo. Oh, di ba?
1: Aside sa
0: talagang
1: magandang hapon.
0: Talagang masasabi kong bagong Pilipinas na po. Oh.
2: Malayo na po tayo ngayon, pero andito pa rin tayo.
0: Oh, di ba? Guwapo.
1: Nakaraang
0: na
1: taon.
0: Hindi na. Oy, kasi Sir Ralph Robles, hello, katra pa shout out sa Car Wash Boys sa Quick and Clean. Oy. Mo yung hapon sa mga taga Quick and Clean. Oy. Ha? Mga taga Quick and Clean. Kasi kanto ka mo to, ha?
1: Sang nagligad pa nga,
2: nagligad.
0: Ah, di mayo. Eh, mayo nga po. Nalas sa mga taga Quick and Clean, ha? Kay Sir Jordan Poole, kay Romel Aquino, yung nag-greet. Hello, mayong hapon.
1: Jordan Poole.
0: Of course, from NBA.
1: Gabi ka. Comment-comment lang sa atin si
0: ano. Sinong abi nga tan-awo ni Jordan Poole.
1: Gani.
0: Di ba? Amo na basta balaan nila nga ari di ang ano ang
2: pagkakang... Abi sa Angelina, Julie.
0: Wow!
1: Hindi ah,
0: amo na guro, basta balaan nila nga nag-guest di ang batikang referee. Adto sila. Ang balya ba paborito, hindi siya ang klase sa referee. Kay wala gini saya, ano ya?
1: Wala ako nang ginatawagan.
0: Gambal ni si Jordan Poole nga ari, super clean, gini siya ang klase sa referee.
2: Ihaw.
1: Ihaw.
0: Oh, super clean, gini siya. Ginareklamo lang ni sa iban, ginapetisyon lang ni sa iban, pero tuod-tuod, super clean, ni sa'yang klase sa referee. Amo na nga nag-comment ni si Jordan Poole.
1: Oh, so yung Mom Dali Araya.
0: Uy, good afternoon, Mom Dali Araya. How are you, Mom Dali?
2: Tugnaw da.
1: Kamusta ang Canada?
0: Uy, kamusta na ang Canada?
1: Canada?
0: Wow. Good afternoon,
2: Mom Dali. Saan ako mapuli, ma'am?
0: Uy, te, saan ako mapuli? Makakadto ka lang ito sa sunrise. Mapaihaw ka lang ito, manok.
2: Mamista na. Mamista kami ito. Ay, lapit.
0: Lapit na lang pista, ha?
2: Oo.
0: Saan o pista?
2: Paglapit ko ito sa San Rafael.
0: At ikaw, ya, eh. Teka, media, be.
2: Ipasugat, eh.
0: Wow!
1: Service.
0: Mabam dali siya pa yung pala desisyon pa iya o.
2: Ako yung masugat natural eh.
0: Oy Mam Dali, hello. Kamusta ikaw?
2: Ako masugat, mama.
0: Pero imo gasolina. Kita mo lang ako. Kalisi ka tropong Romel. Kung saan ako nung kiesta. Da sa inyo. Kung saan ako nung mapuli. O, diba? Ay, Mam Gagi. Yes, Mam Dali. Hello.
2: Hindi na kita makitaay mo. Dari lang kita makitaay sa Pilipinas.
0: Oo, kahit hindi pa kami na mga kanto sa imo. Ikaw lang hindi ang makabakasyon sa amon, Mam Dali. No, hindi man mahimo. Oh, kami daw ang mabakasyon sa imo.
1: Oo.
2: Kinagalayo.
1: Nagalayo nga, nagalayo.
2: Nagalayo ka nga, nagalayo.
0: Si Ma'am Dali, ah. Keep safe lang, Ma'am Dali, ha. Kag-enjoy sa pag-upod sa aton this afternoon. Mm. Kay Lynn Rowe, good afternoon, mayong hapon. Thank you so much sa inyong pag-upod. O, sino? Pagkikatropang dyan, Zin, birthday, subong sang amigo mo. Wala, magiginatangyaw. Ayan, bot, aaga-aga pa ko yung nag-greet sa iya.
1: Why siya galing kabalos?
0: Ay, sa imo?
1: Why siya kabalos?
0: Wala siya kakilala, guro, boy.
1: Hamba ko gani, basi kun ano bala?
0: Ambali Ma'am Dali, wala siya kung nagpa-pista.
2: Ambi ko abi siya
0: kasi. Wala si Ambali Ma'am Dali, katropong Romel, wala siya kung nagpa-fiesta.
2: Ah, pero nagka-Thanksgiving.
0: Oo, nagka-Thanksgiving. Bawalusot kid sa iya katropong Ma'am Dali. Ay, ni isla ko no, isla pero ko pa Thanksgiving ka ko no.
1: Walang kawala.
0: Walang kawala. Ganyan. O, oh, diba? Happy, happy birthday, Danay. Happy, happy birthday kay Katropang Butch Florentine.
1: Oh, at ang nga kapitan sa...
0: Ang kapitan ng...
1: Barangay Katropa.
0: Olo Kapihan. Katropang Butch Florentine.
2: Okay,
0: and happy, happy birthday man kay Cap Ising Villanueva. Yes. Oh, thank you so much sa iyong mainit-init na mga na-fansit molo. Every, ano, every Friday. Happy, happy
2: kita
0: birthday.
2: Kita mo sa, ano, sa Friday, wala tayong kakuha.
0: Oo.
2: Kay Friday mo sa kauno. Next Friday kapag
0: gito mo. Oo, nakapoy, nakapoy akong chan nga wala sa may ginagaling. Oo, nakapoy akong nga, ano, nga, ano, nga small intestine and large intestine. Kaya wala na siya may ginagaling. Gautot-utot na lang ko. Kay hangin na siya. Natingala ko, ligat nga, ano kamluted sa akong na wala gaunta, tutututut ko. Galing wala, galing ko ang kaon. Galing pasit mo, wala, galing kaon ko. Last Friday, patugali.
2: Pro wala kang
0: gutom. Tagali isubong, wala pong wala may kinkaon, kiti busog pa kong gali.
1: Busog pa?
0: Oo, tingala kong gautot-otot na lang gani ko kay hangin na lang galing unak sa chan ko. Teka, man, babe.
1: Okay, next week pa to yung galing naman.
0: Nga, this Friday, wala.
1: At subong nga Friday.
0: O, tinga next Friday, kapayahaw. Next Friday, bala August na to.
1: This Friday.
0: Uy, did you know nga next Friday is August na?
1: Yes.
0: Next Friday is August 7 na?
1: Next,
0: oh. De? Te, dali na lang birthday ni Katropang Bea.
2: Oo.
0: O, diba?
1: Katilaw. Katilaw naman kita sa nga.
0: Ah, hambalya, hindi. Hambalya, basta akong birthday. Amo na ako nagbaka-baka. Siya subong inalungan niya. Tingog niya siya mapaos. Kay hambalya, mapanot ako, no? Mapa-Vikings. Tay ako, no, ya?
2: Hambalya.
0: Oo. Diba? Hambalya, adwa. Ako lang nakasimana. Vikings ka mo. Adwa, ako lang nakasimana.
2: Isa lang na ni Kadlaw.
0: Diba?
2: Hapon lang na. Oh, diba? Panghapon lang na niya.
0: Eh, hambalya, hindi ka gin. Ha, danawada. Nagi, hindi ko mapilo ang kwan. Oo, te. Lunes? Lunes?
2: Ang income ni Katropang Bea?
0: Kung birthday mo.
2: Ang income niya? Huh? Ang income niya? Vacante lang na.
1: Lunes?
0: Ang balon ka, hindi kisa mapapagong masulod. Good sa iyo.
1: Ang balon tang ano?
0: O ano?
1: Ang balon tang.
4: Apply ko leave.
0: Ay,
2: wala may niya, mabulos si imo.
0: Oo.
2: Wala may mabulos.
0: Oo, abi mo.
2: Kag wala may madulong si imo.
0: Bungko gusto ka ma-leave ka? Mabalik ka man gapon.
4: Sa 1 week straight.
0: Oh, di ba balik kayo, di ba?
2: Oh,
0: amo na ganit ma-leave siya kaya parang ka-preparar siya.
2: Kahulat pa man kita.
0: Oo.
4: Hindi ko na na-birthday.
2: Pwede man ma-advance.
0: Ang mga tutunla namon makahulat pa si SM gani. Oh, di ba?
5: Ha?
0: Hindi pag-release
5: kung
0: mag-absence. Oh, sige.
1: Amo na ang rule, abi. Amo na ang rule.
0: Oo, te.
1: Dapat direct kaga-birthday para ma-release.
0: Diba? Oh. Kung alang-alang siya sa ano sa Vikings, makayakimix man taguro.
2: Pwede no? Man.
0: Diba? Diba pwede, git?
2: Pwede, ah.
0: Diba pwede, git?
2: Pwede.
0: Oo, bala. Siya bala nakatibawas di sa tulang na.
1: Kung gusto niya, medyo lapit. May hari man di, oh.
0: Oh, pwede ba sa Dois?
1: Oh, Dois.
2: Hindi ka na yung kita nga vacant mo. May gismil ka?
0: Diba? Diba favorite mo? Diba seafood? Ano na sa Dois? Tatabok lang. Lakton lang. Lakton talaga.
4: Oo,
0: talaga. Oh, diba?
1: Matabok. Matabok din lang kita, diba?
0: Oo, hindi ka na mag, ano, kami na. Bis ka na kwaton. Yung abahon ka pa ni Katropa.
2: Hindi, kwaton ko siya.
0: Ituangan ka na mo.
1: Kung hindi Lunes, pwede man Biyernes.
0: Oo, pwede man Biyernes. Tuwangan ka
4: Monday
0: na mo.
4: Monday ka Friday, malive ko.
0: Diba, hindi man sa Martes, hasta Webes, diba?
4: Well, lusot ba?
0: Diba, kung gasa kayo yati il, abahon mo siya, diba?
2: Buwas na lang,
4: diba? Advance.
2: Buwas na lang.
4: July pa lang ganito.
0: Hindi, ah, diba, kung kaisa ka sakit, til, ya, hambay ka sakit, mga balikawang niya. Diba, abahon mo siya?
2: Pwede, ah.
0: Oo.
1: May wheelchair man doon.
0: Or pwede man higda ka lang sa folding bed, iakot na mo.
1: Oo, pwede man. Pwede, pwede. Good.
0: Diba, tuwangan ta?
1: Oh. Kung gusto, may paraan ko na mo.
2: Kansya mo lang maka-afford sa mga muna.
0: Oo. Oo, siya lang. Kahit isa pa solo, yan na ng, ano, ang bulan.
2: Si do, si Duray?
0: Oh?
2: Do hindi pa gani siya do si Duray.
1: Ano na preparahan niya na preparahan niya na.
0: Tingyo yan ikat drop on Jensen biya kay.
2: Di wala kami ay.
0: Ha?
2: Di.
1: Ano to?
0: Basta may patutin
2: kung may ara.
0: Okay lang na.
2: Kung gusto mo ginya may ara.
0: Oh.
2: Kaya man naman magtano kamuti.
0: Oh, tiyo okay lang kaya kuya gadayat man kuya nga naan.
2: Saging.
0: Oh, di ba? Pero hindi ko magsugot ka muna kanon.
2: Toron.
0: Kasi ni Katropong Bea. Ikaw mo sugot ka mo. Sugot ka muna. Nga toron kanon yung sa birthday ni Katropong Bea.
2: Hindi natural eh.
0: Hindi, di ba?
2: ang income niya ba lang at 10,000? Vacant yan lang natin sa diri.
0: Oo, di ba? Kahilot-hilot pa na siya sa so ulo. Kada, ang bali, ano ko man? Ang bali pa na?
2: Basta mag-vacant siya di, may 10,000 siya.
0: Te, din ka da? Oy, good afternoon kay Napnapan Baptist, ay kay Asa, Napnapan Baptist Church Vlog. Hello! Good afternoon po. Salamat for being with us. Samanya, shout out sa anak ko sa Piyak Balay, kay JL, hashtag isok. Oy, katapang JL, kamusta? Wala pa klase sa mga taga West the Best.
1: Away pa, August pa.
0: O, bago abot halin sa Antique, shout out, kamusta ang panglakaton sa dalan? Wow, good afternoon ha, kay katapang JL. Ay, katapang JL, balik ka di ko no birthday si Katropong Bea.
1: Ang tanan niya mga ano.
0: Ako, magigyawala lang yung detaraw. Uy, charing lang ha. Basi ko nga, bati sige, hindi na lang magkaon kasi siya na lang sila, pakanon.
2: nagbalik sila nga anong mula.
1: Timing.
0: Ay, Diyos ko. Good afternoon sa mga katropa natin ha. Nag-upload sa atin this afternoon. Teka, musta? Nakamuda. Katropong Romel, wala ka i-grade. Hindi mo pag-i-grade si Katropong Butch? Uy, ara na.
2: Natamiyaw ko na kayo na.
0: Amigo mo, ara na siya.
2: Natamiyaw ko na kayo na.
0: Ala, doon pa, di guardian ni Kwan.
2: Ni?
0: Siya ang mamuna. Ni ba to? Karoon magpanaog sa helicopter. Siya ang mamuna. Karoon sa presidential plane. Siya ang mamuna. Karoon
2: to. Oh, grabe.
0: Oo. Yes, bala. Oh, i-greet ani Katropong, ano, Katropong Romel, ang imo nga.
2: Happy birthday lang kay Kap Butch.
0: Oo, kay Kap Butch. Bagong gupit man na siya, balaan mo, bagong gupit na siya.
2: Oo, ah.
0: Oo, di ba? Ginpreparahan kay... niya, ginya balaan. Oo. Te, din ka da?
2: Lasig din si para kabalos ka.
0: Greet, si ano, si Kap Ising, ya, wala mo gin-greet.
2: Gin-ara eh.
1: Oo, kay Kap Ising, happy birthday.
0: Ang basic up ising, gusto mo wala manok
2: advance,
0: ang inyo.
2: Advance
0: gusto
2: happy birthday man.
0: Gusto mo wala ang manok, puro lang kwan.
2: Advance happy birthday man kay Katropang Bea.
0: Oh, advance happy birthday. Adlaw-adlaw, i-greet pa si Katropang Bea. Okay? Para nga matayon ang aton nga yaki mixer, ang aton nga, ano, ang aton nga
2: pwede man
0: Vikings.
2: Pwede man Y2K.
0: Oo. May pwede mo sa Y2K.
2: May adobo sila nga bisaya.
0: Adlaw-adlaw, i-ano ta siya, i-ano na gaya itawag.
1: Konsensyahon.
0: Adlaw-adlaw, i-thoughts ta siya, happy birthday, Katropong Bea. Adlaw-adlaw, i-thoughts ta sa halin subong hasta sa ano, hasta sa 10. Diba, kada aga, i-greet ko siya sa Express, walita sa aga.
2: Sa bulan.
1: Happy birthday.
0: Oh, diba? Happy birthday kay Katropong Bea. So, hello everyone! Hindi paglimtan, i-greet si Katropong Bea, ha?
1: Hindi ko magkalipatan.
0: Oo. Oh, oh. Ano, Katropong Lien? Aso na nai ka mo? Ikaw, ya din mo kami bakanon. Kaysa nanay ka mo.
1: Madungan na lang ka mo, madungan.
0: Then, Ma'am Lynn, madungan na lang ka mo. Then, nasa sa Vikings.
1: Tunga na lang sila.
0: Oh, good afternoon ha sa mga katropa nato nag-upod sa aton ha. Oh, mga katropa, i-comment ang inyong mga inog pa shout out kung sino man ang inyong i-greet this afternoon kay aton nga pagkabasahon mga katropa. And syempre mga katropa sa liwat, bantayan ang aton yung special coverage State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. in a bit mga katropa. Gani, patunogin ang inyong mga radyo kay inyong akong maghalingin dari sa XFM mga katropa. Oras 36 after 2 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadalo sa inyo ng Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palayamalunggay, garlic, and spirulina. Ang produkto sa Yes 12 Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimong orders sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang Sumitan Hotel. Ang Something Plus Gold, mabakal sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa South Star Drugstore, all Green Pharmacy and the Generica. Mga katropa, yung Something Plus Gold magkabulig sa pagprotekta sa atin nga ikayong lawas. Batok sa mga masakit ka ng isang high blood, diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Sima sa 100% herbal extract para sa healthy body and stronger immunity. Mag Something Plus Gold, mga katropa. Kaiser Patirno, Sitar, Paklibar III, o ano mo na siya?
2: Oh, mayroong hapon lang sa mga Paklibar family.
0: Paklibar family, yes. Hamali, sa sir, ano, sir,
2: Uton, sa Uton.
0: Ay, wow. Hamali, Sir Patirno, good afternoon, katrapang Yara, katrapang Janzine, and katrapang Romel, listening, Paklibar family.
1: Oh, ay.
0: Wow.
1: Sila sa, ano, Alegre, Barangay Alegre.
2: Oh, do Alegre sila.
1: Uton.
2: Kay Doc. Good morning.
0: Kanday Doc?
2: Kay Doc Bataya.
0: Do mapal kung kay Isabel Ando hindi ko na siya magpati kay do kung kis Abel Ando ginano yung
1: mga trust issues siya sa iyo.
0: Oo, hindi do kung kis ano mapati kung daw hindi nga daw hindi ko mabalaan kung mapati ko sa iya or hindi kung mabalaan kung tuod nang ginahambal ya or hindi. Kung kis daan ang itsura ni Katropang Romel, do feeling mo mapatihan pero duwa-duwa pa na.
2: Katropang Ira, hindi ka na may istorya sa akin.
0: Oh, good afternoon ha sa Paklibar family. Hello sa kay Boss Toy G. Uy, good afternoon kay Jocelyn Panangi. Hello, mayong hapon sa inyo tanan. Oh, sa mga katropa din natin ngayon, pagid hello kay katropang AJ Bordon. Ay, grabe si katropang AJ Bordon.
2: Kaya ano kay katropang sa Bayang, tibala?
0: Si katropang Jet Tibaga.
1: Oo.
0: Si katropang Jet Ambot, kundi naman to siyang ano, subong. Nga ano na itawag? Bulangan.
1: Bulangan.
0: Oh, good afternoon.
2: Pawakan.
0: Oh, hambal ni ano ni Katropa Vibes ka na yun. And good afternoon, Katropang Air. Pa-shout out lang kami diri sa may Maymays Bukuhan.
2: Oh, hambal sa tanan yung mga nagbubuka.
0: Ay, grabe. Yes. Oh, hambal yung sa akon man pinalangga nga lugar sa Spain Panan. Oh, sa ano na? Sa Spain Panan. Balaan mo na kundi na.
2: Sa
0: Panpanan. Oh, Maruray, Panan. San Jose, Antique. Oh, di ba? Hamba ni katropang ano ni
2: katropang Alex.
0: Vibes. Ano ni katropang ano kanayonan na maliyo. Mapabuka ka. Oh, bukas ko baka pang
2: balos
0: ko.
2: Balos ko. Balos ko sa ako no ya.
0: Naglakat na siya. Naglakat na si katropang Alex, wala.
1: Oh,
0: hambal ni katropang, hindi ko nagkintindi sa ginahambal ni katropang vibes ka na yun. Mapabuka, katropang Era, mapabuka ka. Haha, bukas ko baka pang... Okay. Ano man, intindi yun. May buko ka na, maitlog sang arabo ka pa. Wow! Oh, lakad na pa siya, Ray.
1: Dalain na iya, ha?
0: Mangkoton, dali mo pa mangkot kasi mo. Alert, surod. Pasok! Oh, pasok na pasok. Katropang John Ray, hambal ni katropang, ano, ni katropang vibes ka na yonan. May buko ka na, may itlog sang arabo ka pa. O, kung sa may isbukuhan. Tingin mo, ya, itlog sang ano na siya.
2: Paano yan, hambal nga itlog sang ano?
0: Arabo. Basi kay mabuhok?
2: Hindi, dako, guro eh.
1: Mabuhok ko, no?
0: Hindi, di ba?
2: Dako.
0: Tapos,
2: tapos ano?
0: Ang balota, wala buhok.
5: May harap man eh.
0: Kunti man gali. Nga nakadlaw, hakatropa siya ng Zin. Ha? Nga nakadlaw ka.
5: Laing Rhea yung
0: mabuhok ba?
1: Ang ano ko...
0: Ang itlog
1: ko,
0: tinlo
1: niya ang itlog
0: ko. What is your manifestation? What is your manifestation, Mr. Ano? Mr.
1: I just would like to manifest
0: your honor.
1: Your honor. That my egg is clean.
0: Palano yun ang mga style of pangambal nga na mo. Idol, maging koro si Attorney V. Ay,
1: sino?
0: Attorney V.
1: Hindi man.
0: Hindi man. Oh, sige, be. Why? What happened to your egg? Oh, what happened to your egg?
5: Gabi yung pamanggut.
1: I always clean it, Your Honor.
0: Can you please tell us what is the step-by-step of cleaning your eggs?
2: Dohagdan ba?
0: Oy,
1: may step?
0: Dapat, so that we can establish sang ano, di ba? Dapat, it is important to establish sang credibility. So how do we know that you are credible if we do not know?
1: Sige, tropang dyan, Ray, anay.
0: No, ikaw na, Ray, una ka. Ikaw, di ba nag-react kid
5: sa'yo? Oo, siya nagkadla mo.
0: May nag-react ka, ikaw ang tirahon ta.
1: Mahipos, wala ko ganyan sa dasi.
0: Sige na, ito do'y kami, basi karun, lain man ang style di ka tropang Romel, lain man ang kay ka tropang John Ray. So, how is the step-by-step of you cleaning your, ano, your egg?
1: Mga katropa, here's how to clean your eggs.
2: Step one.
1: Step number one. Children.
0: Listen.
1: Listen.
0: Oh, sige na.
1: Step one.
0: Go.
1: Make sure
0: you have eggs. Ah, wala dapat una. Make sure mo nga may egg. Ano ba clean mo sa egg mo? Wala kang egg. Oh, diba? Ano ba yung i-clean mo kung wala ka egg? You have to make sure you have
1: make
0: an
1: sure
0: egg.
1: Make sure you have an egg. If you have an egg,
0: step two. Proceed to step two.
1: Go to the bathroom.
0: No, I think we need to
1: or in the kitchen.
0: Sige, yeah, yeah. Ano yung mga egg?
1: Or or in the kitchen.
0: Egg-y mo. Ano nga egg-y mo? Nagpatugin
5: na iniya mo.
1: In the bathroom.
2: Basta sila pintay ang kitchen kag ang bathroom.
5: Or basta dito yung ugasan.
0: Di ba si wala sila lababo?
5: Oo.
0: Basta ka bored lang siya. Ano pa wala sila ano sa ila apartment?
1: Basta wala ka mo yan.
5: Dito lang yan sa bathroom.
1: Wala ka mo yung kitchen sink. Lababo.
0: Pero may aradaan katropang dyan din kita ang mga katropang nga nagapamati nga cannot see. So what is the how can you ano?
2: Hindi ka magsiling sa bowl mo.
0: How can you ano katropang dyan din? Paano mo siya ma-explain if what's an egg? An egg is what?
1: There are different kinds of eggs.
0: Okay.
1: Some are white, some are red,
0: and
1: some are brown. So
0: what are yours? Which one do you have?
1: Mine is brown.
0: Oh, wow.
1: Because it's native.
0: It's organic.
1: It's organic. It's healthy.
0: It's native.
1: Yeah. Hindi ko makadlaw dahil kayo inyo brown man.
0: Ang bali, hindi ko na kamagadla kayo inyong brown. Ang bali na pa siya, Ray.
2: Bisaya, Amontia.
0: Violet ko na iya.
1: Naipit.
2: Naglagob.
1: Violet color yan.
2: Parla si Baong.
0: Ote. Sige na. Proceed to, after step two, you have to go to ano, to bathroom or ano to, hambal mo? Or sink?
1: Or the kitchen.
0: And then, what to do?
1: Bathroom or kitchen, ha? Why you gonna hambal yung bathroom? Step three. Open the faucet.
0: The faucet.
1: Tapos? Pusit ba? Pusit.
5: Then?
0: Di ko wala bi-faucet. Kung nang kag-bidet lang bi-miara.
1: Kung wala faucet.
0: Bidet, okay man.
1: That's the time you go to the bathroom.
0: Hindi, ako na sa faucet. Okay man siya bidet.
1: Pwede man. Kung sa bathroom ka? Kung sa bathroom.
0: Katraman na na eh.
1: But, be careful.
0: Why?
1: Because sometimes...
2: Kasi hindi mo makita
1: the water pressure
0: can break your egg.
1: Can break your egg. Very good.
0: Next step.
1: You learn fast katulong era.
0: Ay, of course. Of course. Siyempre, ginapasulod na bilang ginatudlo. Ay, sala. Gali. Ano ganun?
1: Tapos gali, next.
2: Pasudlong mong tudlo.
0: Oo, ginapasulod ang tudlo.
2: Ang talan nga tudlo. Pasudlon mo.
0: Alam mo, sigat maruluha naman ang aron sigat pang general. Liga to baby siya. Naghambal ang aming ang kasi katra pa Alex man to ya actually katra pang Romel. Ang naghambal nga siya gilid.
2: Oo. Te.
0: Ay, di ba ang inaistorya na mo, mga about sa buhok. Okay, guys, if you're listening, recap of our podcast last Thursday. We are talking about hair and hairstyles.
2: So, shaggy.
0: Oh, hambal niya, shaya, ang iya buhok, shaggy.
2: Shaggy.
0: Shagilid.
1: Shagilid
0: ang bilin. Shagilid ang bilin.
2: Timiara, give me na mo.
0: Te? Di ko si Katrapa Alex, shagilid ang bilin. Ikaw? Shato nga.
1: Shato. Shato. Amo nang balik katra pang Alex nga Shato.
0: Shato. Ah, okay. Shato nga na lang. Sige katra pang Alex na nagambal nga Shato. Ang imo ha. Hindi iya kami ha.
2: Oo ganun.
0: Sige katra pang Alex. Sipo-sipo sa sige katra pang Alex. Walaan niyo pala.
2: Hindi mo naman ma-deny. Hindi mo ma-deny.
0: Nananumdom pa ko. Anong nga ang Shato man?
1: Ganun Shato.
0: Oo. Shato nga. Ganyan. Amo ganito. Oh, dalay ka lang. Wait lang. Oh, diba? Teka, yung katropan dyan, Ray. Kita po sana kung paano mo ito tinuan mo egg para si katropan dyan, Ray, na dayon.
1: Amo lang to.
0: Oh, sige na.
1: Oh, pwede mo siya hugasan ng tubig lang.
0: Tapos.
1: Or with the soap.
5: With soap. Magbablog ko balong ang itlog. Hindi yung hugasan sa ano.
0: Ay, breaking news mga katropa.
2: Kung may ite, guro.
6: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Breaking news mga katropa para sa aton nga flash report. Sandigan Bayan nag-order sang arrest sa pag-aresto kay Congressman Jojo Ang. So this afternoon lang gid mga katropa nagwa ang aton nga breaking news no. Representative Jojo Ang ginapa-aresto sang Sandigan Bayan. So nagpagwa na ang Sandigan Bayan 3rd Division sang warrant of arrest kag hold departure order batok kay uswag ilong representative Jojo Ang ini ang may kaangtanan sa kaso nga graft no. Ang kaso ang may kahilabtanan sa ginapahayag nga conflict of interest samtang ini ang nagaserbisyo bilang opisyal o kung na nagaserbisyo sa may Congress. Ini ang kasunod sang suko sang order sang Sandigan Bayan kag ini ang gina expect nga ipatuman nga ipatuman gilayon mga katropa. So bantayan ang mga dugang update no sa amo ning balita mga katropa. So stay tuned lang para sa mga updates sa balita diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag sa XFM Philippines mga katropa. So bantayan ang update baho na mainit-init pa ni siyang balita no.
1: Bago lang din.
0: A few hours before or a few minutes before the State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. So bantayan natin mga katropa ha, ang dugang detalye diri sa XFM.
6: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Oh, te, abi mo malipatan na mo ng itlog mo.
2: Buburo.
0: Ah, but ayan na siya.
1: May nag-
0: Oh, katropang katropang January, katropang Gen Z.
1: Oh, amo na to.
0: Hindi mayara pag idea.
1: Ano?
0: Before, after you go to the bathroom, what will you do?
1: Ano eh? Hold your egg carefully.
0: And,
1: eh, ba si madagdag?
0: Ay, diba? Ay okay. Kagbabuka.
1: Oo, kagbabuka. Oh, diba?
0: Dapat ang manila handle with care ko, no? Oh. Amugay ba na?
1: Dua lang ang adaan?
0: Dua lang ang imo itlog? Hindi ka na po, hindi ka bakal? Kaya ka tropang Romel? So, na number 4, number 3?
1: Number 4.
0: Hindi ka kabalo ko number ano na, dash?
1: Ano
0: mo? Te? kay nagasya, nagaano siya. Ay, te, wala na lang ka-share. Si Katropang John Ray, sang iya, istorya. Oh. Ang istorya, sang akon itlog. O, oh, diba? O, oh, Katropang John Ray, dali diyan, nay. Dali diyan, nay. Gusto kong matian. Oo, bala. Oy, bation ka to bala sa antike, subong.
1: Oo.
0: Ipabalo man sa ila kung paano mo ginahugasan ng ginatake good care ang imong eggs. O, oh, diba? Para at least mabalaan ni Katropang Josh. Oh. Oh, Katropang John Ray, how do you take good care of your... Oy, how do you take good care of your eggs? What do you do when you clean your, ano, your eggs?
5: Siyempre, ginahugasan man eh.
0: Paano gani maghugas ang nag-iisang Katropang John Ray?
5: Nabatangan ko sang habon kag... ano ganun ang...
0: Inasinan? Kakano?
1: Kinamarinate?
5: Hindi ah.
0: Ginaano, Bikay?
5: Sunrokan.
2: Kumuskomos?
5: Kumuskomos.
1: Kinasunrokan mo?
0: Kinakumuskomos?
5: Oo, para magputi.
0: Nga, ano color sa itlog mo? At the first place, ano ang color sa imo itlog?
5: Parehas mo kayo ikitropang nansin.
0: Ay, di ba rin? Ang mga organic. Din ka mo nalakwa sa inyong supplier.
1: Nakita mo na how?
0: Nakita mo na ang balya?
5: Oo eh.
0: Ato odd. Di ba of the night hotel nyo sa ano?
1: Sa Boracay.
2: Diba? Sa Palawan. Ay, hindi gali.
0: Sino upod mo sa Palawan?
5: Lain to. Lain ni Yaya.
1: Tropang Alvin. Si ano?
5: Sige, Tropang Alvin. To Yaya nga
0: po. Pero di ba upod ang kwarto nyo sa Boracay?
1: Hala, sino ko na upod ko?
0: Hindi, upod
2: sila.
0: Upod ka mo sa Boracay.
1: Sa Boracay.
2: Upod sila sa Boracay. Oo,
0: te, sa Palawan, kamusta? Sino ko na upod? Teka, musta ang pagtaksanay nyo to, be?
5: Okay man. Same-same lang.
0: Ah, same-same lang?
1: Gamay ah. Gamay.
2: Gamay.
1: Gamay ang diferensya.
0: O, te.
2: Pwede matakos ang bukong.
0: Ano, after mo siya kumus-kumuson, anan mo siya dayon?
5: Ha?
0: Anan mo siya dayon after kumus-kumuson?
5: Bunlawan na eh.
0: Ano, paano ka magbunlaw?
1: Ginabulad mo.
5: Bunlawan yan eh, bulad.

0: Oo.
1: So, basi may ano ka pa ya, basi may special kaya nga ginauri mos wala man. Kaya di ba may lahi kaya nga babaylan daan.
0: Hindi man ah.
1: Basi kung ginapaasuhan mo pala niya.
0: Wala na.
1: Di ba katulad man lang, eh? Basi kung ginapaasuhan niya pala inaano niya pakamangyan.
2: Ah, oh.
0: Wala na.
1: Ah, wala niya.
2: Grabe kami.
0: Gina, ano lang, ginabanyos-banyos lang sa Takines. Kilala mo Takines?
1: Wala, wala. Hindi mo kilala. Ano na siya?
0: Balaan ko man niya, hindi mo kilala.
1: Ang gwapo. Ano na siya?
0: Do gina ano na blagi na pahid nga do medyo magaras para nga makuha ang
1: buring.
0: Hindi man gid buling ah.
1: Ano biay?
0: Ang do tariki lang.
1: Ang tariki.
2: Takines man do.
0: Do medyo garas na bala.
1: Hindi na kay balaan ko ni kakabalo ka pa kuno-kuno ka lang balaan mo.
0: Hindi ah.
1: Boy, just go. Imo itlog ba yung papel nila? Yabi ko, no? Okay, man, be.
2: Basta ang numero, ano lang? Ano ka nang
0: kinakuha? 1,000.
2: 1,000 to?
1: Sige, be. Imo, be itlog ba yung papel nila? Ito na, won't.
2: Para mag-shine.
0: Pero ginauna
1: ko. Shine bright like a diamond.
0: Katropang ira, ginauna kong gamay sa dako.
1: Nga, may tignan. Ah, may gamay. Kagdak. Wala ka pareho.
2: Wala. Wala ka pareho. Ikaw ang pareho na.
0: Ikapon. Pangita sa itlog.
1: Mangita kay itlog ang pareho ang kadakoon.
0: Ha?
1: Mangita kay itlog ang pareho ang kadakoon.
0: May ara mga itlog nga hindi ah. Wala gid na yaga pareho. Wala pareho. Ang imo la naga pareho ah. Apo.
2: Ka pareho imo.
1: Itakson ko karon ng balon ko sa inyo. Kita mo.
2: I-measure mo mo sa babaw.
1: Imo ka turbo siya, nalang kagay mo naging takos.
0: Takos mo na. Siyempre, maskin ano lang yan, matakos mo na iya.
1: So saan mo na takos? Kada ano?
0: Kadaaga eh.
2: Kadaaga
0: eh.
1: Ato
2: dapat i-check mo na.
1: Mas ginaiya kadaaga.
0: Natural.
1: Aba.
0: Rotate na kadaaga. Basta itlog. Amo na ang una nga ginagaptan.
2: Before ka magbangon.
1: Ay.
0: Oo.
1: Nga ha, para nga ano, para nga makatindog ka, da ka magpapursa.
0: Inyo ya sa mga babae.
1: Wala eh, diretso biya, bangon.
0: Cellphone na yun, unan niyo mo.
1: Oo, oh, cellphone ko na unan
2: niyo. Mga alarm
1: cellphone
2: no?
1: Yung unan niyo, no?
0: Pero sa mga lalaki, ya mo nang ano, ginauna.
1: Ginacheck niya ba siya buka or wala? Di ba kasi ito napiting? Wala. Hindi ba kasi bala ang bilog nagtapan?
0: Oh.
1: Okay. Ikaw, bigong kahapa magtulog.
0: Oh. Kung may aray itlog balaan nga, ano, naga...
1: Katama niyan, ready kung gahapa siya, B. Di ba siya nagtapan?
2: Oo. Oh. Na-check naman kung may ara pa.
1: Nga ha, di nagkanto.
2: Basi kung wala na bala.
1: Basi bala kung inutod. Kung
0: may nakuha. Tapos tanan niya itlog, hindi tanan niya itlog, timbulog.
1: Di ano, B.I.?
0: May oblong.
1: Ay, oh, my God, taniwa.
0: Why mo matry lang tawa?
1: Wala.
0: Antes mo ginpanitan?
1: Wala. Panitan? Wala.
2: Dapat before panitan, doon ako na,
0: Nay. Na-check na, Nay.
1: Garanwa naman
0: sa garanwa
1: naman matayo. Ay, ito, maano naman na siya karon hashtag emotional.
0: Pero gusto mo mga term, ginupakan?
1: Makan? Wala.
0: Oh, wala mo ginchigan.
1: Hindi na galing para laliho. Color nga. Oh, ang color kuno nag-matter sa itlog kuno. I mean, ang thus the color matters sa health sa imong itlog.
0: Oh.
1: Ato odd. Sika tropong Steffi, wala ah. Oh, nga ano ko nung pinaka-healthy nga itlog? Nga color?
2: Brown.
1: Brown! Bakit labay? Nagkikiyang ngayon. Oh, brown. Nung ano ko ng Steffi, yung pinaka-healthiest color of egg.
2: Kay native.
1: Ah, okay.
2: Nag-organic.
1: Native.
2: Oh, native ba?
1: Oh, native. Oh, tingin mo yan. Ano, para sa imo, anong pinaka-healthy nga, ano, nga colors ang egg?
0: Hindi, wala sa ga, ano, naga... Tawag niya, naga-violet.
1: Wala siya ka violet. Natural. O, ito ikaw, yung hatapang genre, be.
0: Ha?
1: Ikaw, be, ano para sa imo, ano pinaka-healthy nga colors ang egg?
0: Depende man eh. May aram nga brown ang color, pero hindi man healthy.
1: Nga, kung bukon mo, gaano gali, anong itawag na?
0: Baog.
1: Baog.
0: Oo.
1: Diba? Kadlong-adlaw, so. Ano yung nakadlawan mo to? Ang brown ako ng baog.
2: Ang baog.
1: Hoy, ginakadlawan yung dami mga baog.
0: Hindi man ang...
1: Nag-reaction na yun. Nag-reaction na yun.

0: يولعها.
1: نجي عبد العين كنت اخر زيت شو رايا بيقول شو رايونا اي نقو تيك اسكي تلوبان جانزين براون من اشايني من اشبا اوم
0: هندي قد مان
2: دبين دي غاني Ipaglaban niya yung iyaya.
1: Oo, syempre, ikaw man B.
0: Syempre, dapat imo na gina-itlog.
1: Oh, hambal ni katropang Steffi, hambal nila siling nila na may kunukun pula.
2: Okay man. Not a lot.
1: Okay man. Okay man kun pula.
2: Oo.
1: Nga anong mayara sa pula? Alat siya.
2: Malat alat.
0: Malat alat.
1: Haba.
2: Amo nang itlog nga wala ka paligo.
0: Namin siya pang paano. Mahaw.
3: Basing kutot lang to yas ano.
1: Basing kutot lang katropang Steffi.
0: Amo nang nagpula. Ayaw
3: po talaga yung
1: katropang Steffi. Oh, pero ano na siya ang pula na mitman.
0: Oh, why ka pa ka-try na?
1: Why po ka na?
3: Isang pula.
0: Dali bala ka pula ng itlog.
2: Nakola man.
1: Ay, sorry. Namari ako, wala man.
2: Sindood man, laki na yung kakaon niya.
1: Wala kakao, wala kakao sa
2: wala.
1: Itlog. Pariwo kami, argay. Wala kami kakao sa itlog na pula.
2: Wala.
3: Hindi nakita ng pula, may pariwo nga daw paro na kolor sa likod nun.
1: Ah, violet?
2: Violet.
3: Hindi mo kitanan pula.
1: Te, wala ko niya katropang ano, Steffi, isang pula. Ah, violet lang to yan.
0: Oh, ngalan niya lang
1: ano
0: pula.
1: Ano na to? Red, oh. Violet. Oh, di ba? Ngalan niya lang ako no ang pula. Oh, di ba? Pero ikaw yung katropang Steffi na namitan ka ko no sa itlog na pula, ha? Oh. Ay, depende man napi sa tao mo, no?
0: Dinggahali ng itlog na pula.
1: Sa itlog?
2: Paano paano na imo nga pula?
1: Ang itlog?
2: Oo. Oh.
0: Kaya ang manok pula.
2: Hmm?
1: Istorya ha, bata mo to. Istorya ha, bata mo to.
0: Di ba may kanta nga manok na pula?
1: Ikaw may kanta ha, be? Okay, wala ko kabalo. Ang kanta nga pa pula.
0: Saan kat manok na?
1: Saan manok na?
0: Di ba may...
3: Manok nga pula, pero kung pula ang manok, hindi pula ang itlog.
1: Ay, kaya paano dahil sa kagalingon niya katropa ng melting, ah, panit ko brown, kung ko brown na, hindi nga sa manok, kaya hindi ako. Oh,
0: gani? Ano na, kuno niya?
1: Ay, te. Kung abu-abuhon ko na ang manok, hindi kaya abu-abuhon ang ano.
0: Ay, nga taon ko pala.
3: Basta sa libro, sang kinder na yung
0: manok na pula.
1: Amo na kay ginahampalan nga dapat.
2: May ara nga manok na pula, gani.
1: Katrohan Janzin, dapat ang imo nga basahon nga libro, Art of War. Hindi nga pang kindergarten ni Lucas nga libro ang ginabasa mo to. Ay, ano.
2: Pero hindi, tawag nga pula ang manok, pula man ingiya nga, no?
1: Oh, di
2: nga
1: ba?
2: Itlog.
1: Habali ka tropa Steffi, naglingin ulo ko sa mga itlog. Ah, ang balya, oo, te. Basta ko na maglingin ang imo itlog. Basta ko na maglingin ang imo ulo, ka tropa Steffi. Iano mo lang siya, pisil-pisilon mo ang itlog. Di ba? Di ba? Kung galingin ulo mo, ginapisil-pisil mo itlog. Wala ko kambal kung ano ang klase ng itlog. Basta itlog lang din siya. Oo. Di ba?
2: Kaya na-check mo na, ano?
1: Oh, na-check mo na, katropang Steffi. Oh, ito yung sige pangitaan na ang itlog na pula. Kag ang... Nilplay ang video, ha? Oh, sige, be.
0: Karaoke.
1: Okay, Sir Earl John Apandagani, mayong hapon sa Taran, watching from Jordan, Guimaras. Mayong hapon, ha? Kay Sir Kalibaya, kay Kalibayan, kay Lee, mayong hapon, katropang yan, pa-shoutout, watching from Pavia. Kag pa-shoutout man ko, diri sa may isbukuhan. Ay, bongga, pala mo.
3: Kay Kanok, balasoto, gali.
1: Ha?
3: Kay Kanok, balasoto.
1: Kay katropang ka, ano?
3: Kay Kano Balasoto.
1: Ah, kay Kano Balasoto. Oh, sa Dino
3: kay Rota. Mrs. niya.
1: Oh. Okay, good afternoon. Kaya ang ah, syempre, sa mga Batakan boys. Ito, oh. Tika mo sa mga taga-Batakan boys. Ito mo.
2: Nagpabatak mong Japon eh.
1: Okay, kay Danielle. Hello, good afternoon. Oh, katropang Janzin. Nakita mo na to ang manok ang pula.
0: Ready?
1: Oh, ano be? Sige be? Iba sa ha? Or ano be? Ikanta ha be siya?
2: Napadaan sa sabungan.
1: Eh, di ba? Pang bata, ganyang kanta. Ay nako ah.
2: Lain man ay
0: aking tignan manok na pula.
1: Pwede na lang itlog na pula.
0: Manok na pula yung hambal ko.
1: Hindi, ang hambal mo kagina. Di ba hambal na gina? Di inhalin ang pulang
2: itlog. Ang pulang itlog.
1: Sa pulang ang manok, oh. Ay, sige. Ngayon mo ipaglaban ang sarili mo. Ang hirap mong ipakiglaban. Katrapang dyan, Zin.
0: Objection, Your Honor.
1: No, you're not objected. Overrule, overrule, overrule.
0: Wala man ko yung naghambal.
1: No.
2: Ang pamangkot.
1: Ask and answered. Ask and answered.
0: Hambal ko kayo katropan dyan, Ray. Base sa manok
1: wala
0: na pula.
1: Wala ka na hambal nga base.
0: Base sa manok na pula.
2: Wala. Wala. Ang pamangkot taya is...
1: Isa ka lang, tatlo kami.
2: Ang pamangkot taya is kung di nagalin ang
3: katropan pula. Katropan, Alex, liko i-replay sa ano, sa hambala na ikin.
1: Ang hambal yung pala na yun, sa manok na pula. Oh, di ba?
2: Oo. Oh.
1: Like, confident na confident pa
0: base
1: siya.
0: Sa manok na pula.
1: Oh, wala ka na hambal sa base.
2: Ngayon ipaglaban mo. Pero,
1: ipaglaban mo ang sarili mo. Oh, di ba? Silinggit ginagina sa man silingyagina. Habang ka trabaho Steffi, pati anya dio, silingyagit gina sa manok nga pula. Ah, oh. Okay. Oh,
0: overruled.
1: Ah, sige, mareklamo ka pa.
0: Overruled.
1: Mareklamo ka pa.
2: Ah, te.
1: Pareklamo ka pa? Ano overruled ka da? I made a ruling na already. You made a mistake, okay?
2: Yes.
1: And, malakap na sa...
2: Hindi na sumusapat sa inyo.
1: O, diba? O, pero anay ka bala, 3:05 na gali. Mga katropa, we've been talking to you for an hour. Thank you for listening to our podcast. O, oh, diba? O, oh, topic natin ngayon is itlog. Pero mga katropa, this time, mag-pause kita, anay. For some commercial break, katropa yung Steffi, mabalik kita, anay, ha? Mag-pause kita, anay, for some commercial break. And when we get back, atin pala yun ang atin nga, ha? Pag-chikahan. Dries X-Rated sang XFM Philippines. So, tuklang mga katropa, dirigi lamang sa XFM. Radyo Patrol, lirirog sa XFM Antique. Magkabalik pa ang X-Rated.
4: XFM.
5: Yes, to help.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
8: The Secret of Health.
7: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
11: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santon Gold Herbal Tea,
14: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo. gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mangko sina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
16: Oo, oh, gali. Diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Senton Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
18: Senton Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminorea.
17: No more.
18: Senton Plus Herbal Oil.
20: Senton Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
21: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senton Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
20: Senton Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bumibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
22: ang sakit.
20: Mag-assist pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assist pain, kalang pain, fast and safe. Assist pain, if symptoms persist, consult your doctor. Assist pain, bumibili sa mga butika.
16: Pa-diet na kubuwas ah.
23: XFM.
24: Katropa mo,
25: exciting.
26: Mga katropa, exciting.

pinagabili kang X-Rated sa XFM Philippines. Oras natin 3:17 in the afternoon. Mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himasalitin better carotene, vitamin E, kagzaya, santin nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga makabulig sa itong mga poor eyesights. Ganyan ano pang atong ginahulat para nga masanagatan pa ng awan. Magbakal kag magtumaras sa Vision X Plus. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimong orders sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Vision X Plus. Pangita ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Mayong hapon na kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon. Maling katrapang Reynaldo Abeto. Makatrapang Eric. Good afternoon. Mayong hapon kay katrapang John Zine. Happy Monday. Good afternoon. More power and God bless. Oy, thank you, thank you. Salamat, salamat Sir Reynaldo Abeto ha. Kay katrapang Vibes ka na yonan. Good afternoon kay Sir Earl John Pandagani. Mayong hapon man. Salamat kayo sa inyong pag-upod sa aton this afternoon. Kay Paterno Sethar Paklibar III. Kay katrapang JL. Hello, katrapang JL. Kay Sir Rodrigo Montano, kay Mike Prabanardo, good afternoon. Sa kay Ma'am Grace Sikido, good afternoon. Kay sa iban pagid nato ng mga katropa nga nag-upload station lang mga katropa. Kay right now, no, nag-amat-amat na sulod ang mga magatambong sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. So, aton bantay-bantayan in a bit, mag-start na siya ang State of the Nation Address. Gani magtutok lang mga katropa diri sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag sa XFM Antique, mga katropa. 3:18 in the afternoon, mga katropa. This time, mag-apply kita rin for some musics. And ang time, ako na ang mga... Bawala pa ganing ito. Do, agad gapon. Kakwabal ako sa akon nga momentum. Ay, ambot na lang nga kay katropa. Ang genre. Ay, na this time, mga katropa, mag-apply kita for some music. And the songs are brought to you by... Of course... Ginamantayan yung isang reaction nga dahil. Mga katropa, Wednesday, 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy, mga katropa, for you to join. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook on July 29, mga katropa. There will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos! Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight to stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santo Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santo Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santo Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 3:44 na sa hapon, diri sa pagpangalagad sa special coverage sa XFM 100.7 Iloilo, sa ika-5 nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa aton sidi nga mga katropa sa subong, si President Bongbong Marcos ang ara na sa House of Representatives, especially ara na siya subong sa may holding area. Nakita naton nga nag sugata sini sa iya amo ang mga miyembro sa Senado, ara si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Joel Villanueva, sino pa, may si Senator Win Gatchalian, no, sa aton sila nga mga katropa, si Senate President Win Gatchalian and araman si First Lady Lisa Marcos sa Upodya, sa holding area sa sila nga mga tinion, si Congressman Sandro Marcos ang araman, no, nagsugat sila sa iya kag subong man ang mga kongresista and members ang Senado sa aton sila nga mga taga-Palamati. And almost ready na ang aton sa ning mga members ng House of Representatives ang ara subong sa plenaryo agod nga mag pamati sa sining State of the Nation address, no, sang presidente sa aton sa ning mga kauturan. So dugay mag-cover kita and magpamati kita sa State of the Nation address. Courtesy ang audio ni Kiron Kaga video sa RTBM o kon Radio TV Malacañang sa aton sa ring mga taga-Palamati. While ara na ang mga bisita sa sulod sa plenaryo sa House of Representatives, sagwa naman niya sa House of Representatives, may mga kilos sa protesta, no, nga ginahimo ang aton sa ring mga cost-oriented group, no, sa sining mga tinion. So last 4 magasugod ang pag deliver sa ngasuna sa presidente sa aton sining mga taga-Palamati. Nagsakay ni siya sa helicopter pag abot sa ano, no, sa House of Representatives sa ginsugat ini siya sa aton sini nga mga katropa, or ara na siya sa batasang pambansa building sa sini nga mga tinion. So dugay-dugay mamati kita, pero may mga statement, like for example si tita Claire, si Auntie Claire katropang dyan, Ray. Oh, aging kuwaan sa isang reaction kay may mga members ng Senado ang hindi magtambong sa sunas ng presidente. Iti una na itong nagpahayag sa statement si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano, si ang utod, no, presidential assister nga si Senator Aimee Marcos, si Senator Ruben Padilla ang hindi magtambong, di magluwas sa kay Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy Estrada ang ati ara ya subong sa prisuhan, kag si Senator Bato de la Rosa nga hindi makitaan sa siling mga tinion. So mga 8, no, 8 ka mga senador ang hindi makatambong sa siling State of the Nation address sa presidente. Ti siling ni Auntie Claire ni katropang Jan Ray, siling hindi sila kawalan, ang hindi pagtambong sa mga senador. Ang importante ko, no, amo ang mensahe sang presidente, kagang importante ang presensya sang pangulo. Siling ni Auntie Claire, kaya hindi katropang Jusel mag tambong ang pila ka mga miyembro sang Senate majority minority black. Oh, siling ni Auntie Claire.
1: Tani may automatic nga checklist bala katropang Mario. Ang tanan, ang Senado, ang Kongreso, and ang palasyo.
0: Yes.
1: Anong promesa niya last year?
0: Oh.
1: Ang promesa niya last year, di mahiya naman kayo.
0: Oh.
1: Ano karon ang status?
0: So,
1: di ang pinaka headline subong, Katropa Mario, kay dito sa sulod sang batasan pambansa, base dito i-effect ang arrest sa kay Congressman Jo Joang.
0: Yes, oo. Kay may ara siya sang warrant of arrest naging dagdag sang sandigan bayan.
1: Ang iban sini nagakalipay hambal nila siya ti ano na Katropa Mario, headline.
0: Oo.
1: National news si Congressman Jo Joang, checklist. Ti ang partiya sa flood control corruption anong status? Ang impormasyon niya sining patay gutom program, patay gutom. Ang walang gutom,
0: walang
1: program
0: gutom.
1: 3,000 pesos per beneficiary.
0: Yes.
1: Ti ang tanong niya barangay na kavil sina imo to sa barangay mo may patay gutom program. hindi walang gutom program.
0: Walang gutom. Why ko ka balo kun niya ka?
1: Wala. Kay pilang bilog lang niya barangay subong na naka-accomplish sang requirements. Ang partiya sa pag-create sang dugang nga trabaho. Pareho sa pag-assist sa mga micro-entrepreneurs nga makahulam without collateral, with lesser interest.
0: Yes.
1: May checklist dapat. And then, ang sunod pagin sinidari, ang pag-process Katropa Mario sa mga ginatawag na ito sininga earth materials or products nga pwede makahimo kita dari sang mga high-tech sininga mga chips or microchips.
0: Oh, just like Taiwan.
1: Just like Taiwan. May bago na karon nga pangalan Katropa Mario. May ari ining project dari which is a joint project sang Australia, Japan, South Korea, America, and maupod kita dari Pilipinas dari ko na ibutang libo ang ma-create nga job o opportunities, trabaho. Mm. Problema, 3 gigawatts of power ang kinanglan.
0: Bote, ang pamangkot sa drama, may kapasidad ay han?
1: Wala. Wala.
0: Dako ka question na.
1: Oo. Tapos mga 3 million liters of water per day ang kinanglan.
0: Kinanglanon.
1: So may kuhaan kita dira. May ara, kulang.
0: Earth water, ha?
1: Oo. Ina, mga ginpromesa sa ato sining presidente. And then, ang promesa iya para sa mga farmers.
0: Yes.
1: Ang ginpromesa para sa mga fisher folks. Ang ginpromesa sini para sa mga transport sectors. Di kon may mga checklist ina isa-isa, tani may nagatukso sina Black Katropa Mario, mahambal nga aga-lecture a Vice President Marcos, President BBM, may nagapamangkot Black Katropa Mario, te ang iniya sen na check tani, okay na ni.
0: Amo nang isa kadako nga pamangkot Katropan Josel. Pero may isa gani ka survey nga ginpagwa Katropan Josel mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pamangkot kon ano ang gusto mo mabatian during sa SONA. And based sa survey sang Pulse Asia, dated June 28 to July 6, nagagwa nga ang number one nga gusto mabatian sang tao amo ang anti-corruption.
1: Ati, mentionary niya lang karon kada sentence eh. Sa ating anti-corruption drive, kaya bala mo sa chimpo ni Duterte sa una, ginaisip sa tao to, putang ina eh.
0: Oo, yes.
1: Di kada putang ina ni Duterte, tali.
0: Oo, ginatalian.
1: Oo.
0: Di subong.
1: Anti-corruption drive.
0: Anti-corruption drive.
1: Oo, butangan niya kada period niya, anti-corruption drive eh.
0: So amo na Katropan Josel, ang number one gid ang gusto mabatian sang tao ang anti-corruption drive niya.
1: Kagang contractualization niya sa subong problema pa na Katropan Mario. Ning tawag nila bala nga 555 nga scheme. 5 months i-assign kasi sa company. After 5 months i-terminate mo sininga kontrata para hindi ka ma-regular sa ilo ka sa pihak ng

0: right now, the First Lady and the President is already in the house.
1: Nagapangamusta siya, Subong?
0: Oo, nagapangamusta. Pero daw ay tigi may gana magtindog, Subong hao. Sang chimpo ni President Noynoy Aquino, chimpo ni former President GMA Duterte, pagsulod sa Presidente at the time, gatindog ang tanan kag nagapila para magpangamusta ka, mag-selfie. Yes. Pero Subong daw ka-behave sa ila, no?
1: Oo, tama ka, kuha, no? Tama ka-behave. Why sila nagatindog? Kaga palapit sa kay PBBM.
0: Basi kung magtindog sila, makita sila kataga-NBI, nga ra, dablag hulat, maserbi, waranto, barestaw.
1: So, ang isali ka balantayan, katropang Josel, kay, kapareho sa nasiling muna, kay Congressman Joang, nga may waranto, barest siya, gintagdagan sa waranto, barest, kuni effect ang arrest right after sang
0: session. Right sa after sa session sa SONA. Ahay, luoy mas jo.
1: Ti
0: siyang naukpan?
1: Siyang naukpan.
0: Siyang siyang tapalan, Subong?
1: Ti ang pamangkos ni ko na rin siya.
0: Ha?
1: Ari siya?
0: Ginalantaw-lantaw
1: ko do.
0: Ginapangita tagani kay ginasipat tagid ang mata ta kon ara siya katropa Mario kahilin pagkagayon na daw ita makita ni.
1: Yes.
0: Amo nang hambal nila JJ Dice Laughing.
1: Tiyan mo na ang gina...
0: Debla?
1: Oo.
0: Si LL and JJ Dice Laughings.
1: Tiyan mo na, amo na katropan Diyos. Ano kinapangakon nga lantaw sa mga congressman nga present sa session hall daw ay ko so far pa matalupangdan si Congressman James Jujuang?
0: Oo. Pero sa Senado, ya, walo ka mga senador, definitely ni mag-attend. Ang ma-attend lang sa minority, actually, si Senator Villars, the Villar sister, si Mark, kag si,
1: Camille.
0: And ina, aton sining hibaloon, dugay-dugay ka Tropa Mario. I don't know kung maumpisa na ni ang State of the Nation Address of the President.
1: Nag-tindog na ang aton sining mga congressman or previous niya, daan eh. Daan pa din gina-flashback, anay Subong Katropan Jusel.
0: Oh.
1: Ginalantaw, kita mo ha, ang sa flashback Subong, more on...
0: Noong unang panahon, kung sa mga novel pa ni Katropan Mario, once there was a time.
1: Once upon a time.
0: Drama niya, once there was a time. Once upon a time, in the hinterland of the Republic of the Philippines, when the president first visited the area, he saw nothing but nothing.
1: Gina-flashback ang mga ato, patay gutom, ang program, and then ang parte sa effort sa
0: pamangkota bala ako katropa Mario. Pamangkota ako
1: ano
0: the Republic of the Philippines is helping thank you
1: okay. So, pero makita, tama notice ta ang gina-flash mga ano niya, background niya, parte sa mga efforts ng paninlo sa mga kanal.
0: At siyempre. And the president right now is entering the plenary session hall on a red carpet. Halin sa holding area. Okay. And then may gamay ining steps, if I'm not mistaken, if the same as structure. Pasulod gid siya sa main session hall. And he is right now, ara na siya sa lobby sang session hall.
1: Session hall.
0: The president is alone and lonely this time, being followed by his close aide.
1: Yes.
0: Nagapasulod siya, tali daw south wing ini, sang... batasan pambansa sa hallway, all cleared, presidente lang yun. Pero may nauna ng cameraman na may kasunod yung PSG and nanaog na siya, this is already the plenary.
1: Yes.
0: Amo na ning plenaryo session hall.
1: Plenary hall na ni.
0: Amo na nang ginapungkuan na sang mga nakabarong. Mga congressmen and senators.
1: Okay. So...
0: Ara na siya sumalang na siya sang... Ara sa sulod, oh.
1: Ara na siya. Kapasulod na siya.
0: Oo. Okay. Sumalangon siya sa mga ladies in isang House of Representatives and of the Senate.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyoman, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang
ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akmal lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa
tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng at kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, ang gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa.
Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang siguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating

Miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan.
panatag ang ating loob sa edukasyon.

Tapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health,
rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joanne C. Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports.
Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Malang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat
maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world.
We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN
joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: So natapos na ang pag-deliver sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Naglawig katropang John Ray sa aton sila nga oras ya, sa aton sila nga time, isa ka oras kag 27 minutos, no? Ang time kay nag-start siya 4:05 sa aton sila nga oras and natapos siya 5:32, no, sa hapon ang iya sila nga speech, okay? So tapos na katropan diyan kay. So why ko matalian kung pila ka pamalakpak to ang iyang nakuha sa aton sa mga taga Palamati. Pero malawig, no, as expected sa aton sa mga kauturan kay kina ginambal ni Attorney Claire Castro ng mga 1 hour and 20 minutes pero nag-sobra sa 7 ka minutos, 1 hour and 27 minutes ang iya sa ring kalawigon sa speech. So nagpanaog na siya sa gina-updan sa subong arasaya ng likod nagasunod si Senate President Win Gatchalian kag si House Speaker Bojide nagapangamusta siya sa mga senador kag kongresista, no, sa aton sa ning mga taga Palamati, no, nagapangamusta, no, si President Bongbong Marcos sa mga senador, no. Okay, so mga congressman kag senador ang iyang ginapangamusta sa siling mga tinion. So pagkatapos ni magwa na siya, no, samtang nagapangamusta sa iya, nagapila si ginsugata siya, no, ni First Lady Lisa Marcos, no. May picture taking anay, may picture pa. Okay, so sa aton sa mga taga Palamati. Okay? So damo siya sa mga ginapangambal ti ang may mga standing ovation man katropang dyan rin. Though sana isip ko ang standing ovation niya tatlo tubtob apat, no? Apat katropang dyan rin, naisip mo ang standing ovation kay na pamalakpak, no? Ang pinakamalawig niya kay na nga palakpakan ang last portion sang iya sila nga speech and then ang parte kaina sa solid waste management or ang pag panawagan niya sa Kongreso nga i-amend ang solid waste management and then ang parte sa nuclear energy production sa Pilipinas. Pero ang pinaka first yagid kaina nga imbukada sa iya sila nga speech sa katropang John Ray, kag sa aton sila nga mga katropa, ang parte sa flood control. Sa diin, suno sa iya, suno sa kaya Presidenta Bongbong Marcos, nga malapit na ang ombudsman nga mag-file sa nga kaso kay former House Speaker Martin Romualdez sa iya sila nga pakaisa. Pakaisa niya ni si House Speaker Martin Romualdez sa aton sa mga taga Palamati. And isa to kaina sa mga ginpang ginmensyonar niya sa iya sering speech. Una-una niya gid, no? Nga speech sa aton sa mga katropa. Okay. Ang una niya gid kaina nga gin buyan nga speech sila niya. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, ako ay pangulo ng Pilipinas. Medyo emotional siya kay inang katropan dyan rin, no? Sa una niyang speech niya, masakit man sa iya. Pakaisa niya ni si former House Speaker Martin Romualdez, pero wala pa man, although nga way pa man sang kaso, pero sila niya malapit na nga mag-file ang ombudsman sang patong-patong ang kaso batok sa kay House Speaker or former House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini nga matag palamati, may kang tanan sa flood control issue. Ah, sa aton sini nga mga katropa. So nagapangamusta pa siya subong, ara pa siya wa bisa kagwa katropa diyan rin, no? Sige pa pangamusta niya sa mga kongresista and sa mga senador and bisita, no, nga nag atambong sa State of the Nation address sa subong hapon. So damo sa mga ginpang mention to siya kaina, no, parte sa mga cash relief assistance, parte sa pag-amend sa National Building Code, no, sa aton sa din nga mga katropa. So more updates, no, sa aton sa din nga mga taga palamati pag-discuss kay tinagapagwa ng presidente sa plenary or sa House of Representatives, no, nag-wave-wave siya sa mga bisita nga nag-wave man sa iya. So upod niya sa gyapon, nagasunod sini sa iya si Senate President Win Gatchalian, agasunod sini sa iya si House Speaker Bujidi, and ang iya nga close aide, no. May selfie pa, may pa-selfie pa katropan diyan, Ray. Okay, so pa-selfie na upod sa kay presidential son congressman Sandro Marcos, no. Nagapagwa na si President Bongbong Marcos sa Siriga mga tinion. Okay. So more updates siguro, no, sa aton Siriga matag panamati, bantayan sa masunod nga mga news and public affairs program sa nga XFM 100.7 Iloilo. Ang oras la 5:38 na sa hapon.
1: FM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si man nakakabudloy sa pagpinto. So bagit ko sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
14: butika. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Makalage na ko.
2: XFM.
1: Patropa mo.
3: Exciting.
2: XFM.
1: XFM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
7: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang mayroon sa Santo Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santo Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santo Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santo Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
7: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santo Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
7: Santo Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakita nakabalitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, to health!
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sa Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kay Dr. Remilito Uy sa akon nga nanag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, exciting!

0: tawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X.
2: X.
1: FM.
2: X. FM.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon gold, coffee mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape haw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na!
8: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.

0: Marami na ang natulungan.
1: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Nasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Wednesday.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: 100% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya akong lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag Suntone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Suntone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Suntone Vitamin C.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige niya madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
1: Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahon nga drama na ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Elon de Vera Gregorio sa San Telemisor. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Milito Uy sa akong nga nagandaan na 3,000 pieces plus gani kamuman ultraman sa Santon Plus kag XFM libu-libong pa-premyo. Madamong libu salamat.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Suntone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Suntone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Suntone Gold Coffee Mix. Suntone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Pa-diet na kubuwas ah.
15: XFM.
10: Katropa mo! Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:10 na, mga kabinan, mga katropa. May ang gabinan sa atong mga katoran, sa atong mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita, mga kabinan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, mga kabayanan, mga katropa. Kamusta nang iyo sini nga adlaw kag kamusta nang iyo sini nga pag libot-libot daw, no, sa pila ka mga lugar diri, mga kabayanan, sa Iloilo. Celebrated, mga kabayanan, aton sini nga mga kautoran nga nagbakasyon diri sa Iloilo. Kamusta? Nagapamati ka, mga kabayanan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo, mga radio, pag-i sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Manisang unang frequency sang Z100, nakaagiman sa number 1 sa Sorbea, diri sa Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras sa alas 7:11, naka-livestream kami, mga kabayanan, sa amon nga Facebook account. Amon XFM 100.7 Iloilo, samtang amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kung hindi ka mo dira, mga kabayanan, makapadala sa inyong mga mensahe, kama informasyon, nakipmanin nyo siyang pa-shoutout. At nangga celebrate sang ilang nga birthday, subong adlaw, happy, happy birthday. At nangga celebrate sang ilang nga anniversary, happy, happy anniversary. Ang pampanami ang huwanin diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Yari kita sa ika-27 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Minabilin kita, mga kabayanan, nga apat ka adlaw, antes ka mag-takop kita sa bulan sang Hulyo. Kag mag-asilo naman kita, mga kabayanan, sa sunod nga Sabado. Pwede Sabado ni, sa Sabado ngayon eh, ang entrada sa bulan sa Agosto, mga kabayanan, mga katropa. Ara naman kita sa Crime Prevention Month. Ginahiwat na, mga kabayanan, sa PNP. Basta pagsunod gani sa October o kung sa August, ang tawag, mga kabayanan, nga Crime Prevention Month. Amo nang ginahambal na, mga kabayanan, basta gusto gani ko naman but ka nagaangagin na ngadlan ni nga basta gusto tikriwi. Kaysang una basta gusto gani na himugasa gina kagamungaya gina iya ang tikalani. Pero but nga nga giningadlan na iya sang basta kuno ang gusto tikriwi. Ah, sige lang, una sang tikriwi sa tawo nga nagatingwa. Ang oras diri, mga kabayanan, mga katropa, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:12 na, mga kabayanan, mga katropa. Naka-broadcast kami, mga kabayanan, sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Pwede ka mo dira, mga kapatala, sa inyong mga mensahe, kaba informasyon, kag mga reklamo ninyo ba na? Sa inyo din ang barangay, kag diinda nga inyo nga ginareklamo nga pwede natin, mga kabayanan, hatagan sa pagtamod. Ipalapot natin sa concern ng mga government agencies kag concern ng mga local government unit, mga kabayanan, mga katropa. Sa amon nga Facebook page, pwede ka mo din makapadala sa inyong mga greetings. Ha? At nga nag-birthday, subong adlaw, happy, happy, happy, happy birthday. Ang oras, mga kabayanan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:13 na, mga kabayanan, mga katropa. Gina-welcome naman kamo subong gabi sa programa Headshot. Sa gihapon yung katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Mga pangalagay kita tumtob alas 9 ang tak na subong gabi. Magandulong kita, mga kabayanan, sa mga sidelights sa bago lang natapos ng pag-deliver sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. ni PBBM, mga katropa. Ikalima ini nga zona sa presidente. May bag-o nga mga style, mga kabayanan, ang presidente or basikon may mga wala lang magtambong, no? Kaya mga sidelights kay na, mga kabayanan, nga na nakita naton kag nabatian naton, wala malawag ang diplomatic corps. Ining diplomatic corps, mga kabayanan, ginabugusan ini sa mga ambasador bla. mga mataas nga foreign dignitaries nga diri sa Pilipinas. Pero wala sa maging mensyon, mga kabanan, ang presidente nga gina-welcome sa iyang suna ang diplomatic corps. Kagwala man sa mga kumbala kon mga agibaring ang former president. Daw si former President Gloria Macapagal Arroyo tokay na ang gina-mention. Kagwala sa iba nga mga ex-presidenta nga nagatambong base sa report makabanan sa ABS-CBN. Luwas lang kay Congresswoman and ex-president Gloria Macapagal Arroyo mga kabyanan, mga katropa. Amot anong tabo sining wala sa mga ex-president ka nagtambong? DC kwa niya si former President Gloria Macapagal Arroyo, si Congresswoman si S. Pampanggamo. Samtang ang mga ex-president ka wala nagpungko subong, kung wala man nagpanganagan subong, si former President Irap Estrada daw wala tukay na, no? I don't know kung anong plastada, no? Kaga ang pilapagid makabadan ka mga diplomatic corps nga wala ma-mention kay na kaga of course tila uman na isang kalabanan na nga si Vice President Sara Duterte wala siya magtambong, no? Kaga wala siya mag hatag sa anuman nga mga statement magkabadan kag may pila ka kita ka mga senador ang wala man magtambong, nag-escapo sila, nag-skip sila sa State of the Nation address sa presidente. Ilabdagid magkabadan si Senador Alan Peter Cayetano, nag-skip din sa mga katropa si Senador Amy Marcos, wala man. Pero nagpakita sa kina sa Senate building nga kag nakakuan pa kay man kunabi mo nag-resume ang Senado kag ang Kongreso. So nag-itom kay na si Senator Alan Peter Cayetano, gibamangkot siya nga itom gid bayo mo Senator Raw siya ti assign of pangkona nagpakita sa nga iyang pagprotesta makabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:17 mga kabayanan, mga katropa. Sa inyo din ang mga greetings, sa inyo sining mga pa-shoutout, ha? Ipadala lang din mga kabayanan sa aton nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Sa mga talakayan na aton mga kabayanan, nga mga balita lokal, aton nga abikil lahon yung diwa ni ka-sapat. Ano hindi mo ni Islian ka pakilala nga, motkon, anong mayong ang ila sining nga panimuot, ha? Dira sa Esplanad, makabalan sa Lapos, may nasiplatan itong duwa ka tao, lalaki kong babae, nakitaan ko naman makabalan na pakighilawas. Tisa ko na itong babae ko, doon may ID pa ang pag-describe sa nakakita daw estudyante ko, no? Ano, manapalipod lang sila yes dahon sa bakawan, dahil nagsagis laya ka tinunto na ano na yung bataan sa bungling nga malalipdan lang sa dahon sa badyang bahala tinyo dyan ato na abi makabalan ni balok kilalahon kung sino ini kaya basit kalapos manang ini kaya dito na tabo ini makatropa dito sa may explanad sa may progreso Lapos pala. Di ba nakakuha ko no? May nakakita gireport ini makabalan sa Iloilo City Government ay ang katunto mga naka nagampang kliya ka daw matyag diskuringon na daw kwan daw taklong ay mating bataan niya ay ang oras na yung mga kabinan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:19 mga kabinan mga katropa dirigya po sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabinan mga katropa. Tigadugay ba doon tamang kabinan ang aton siling koneksyon sa News Center. Sige apon mga kabanan, ang inyong katropa ko si katropang Fabi Balls Tibor Morales. Opinan kita na katropang John Revertes. Kag ang aton sinang koneksyon mga kabanan sa aton nga News Center si katropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan mga katropa. Mga balita kalabanan sini mga kabanan mga balita sa News Center. Ang mga countdown sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. mga katropa mga kabayanan. Ang pinakalawig nga palakpak kag may standing ovation pa mga kabayanan si PBBM ang pagpayag niya ngay paamin niya ang ipiralo. Ini mga kabayanan ang ipiralo dire ini mga katropa nasulod ang systems loss charge nga wala mo iya magamit balaya ginakwan ka ginasukot ka iya sang electric distributor iring Republic Act 9136 o kon Electric Power Industry Reform Act of 2001 dira sa ipiralo mga kabayanan ini ang systems loss charge gina-charge ini mga katropa sa konsumidor. Ay, wait, iba na sa ito niya. Wala man niya gamit sila. Pero nga, adin ni ginagahalin. Ining systems loss charge, mga kabayanan, under sa IPIRA Reform Act o kon IPIRA Law. Nagapanugot ini mga katropa sa power companies sa pag-pass-on sang gasto sa nadula nga kuryente sa konsumidor. Pareho abis ining mamasunod. Kon may arabida nga nasunog abing nga mga linya sa kuryente. Na may mga technical head wires kag transformer plus non-technical pilferage. Ini ba naman kabilan ang pangawat kuryente eh. Tingin na charge ini magkabanan sa konsumidor. Tiambal ni President Marcos yung ngay charge na iya sa kwanaw sa konsumidor. Tinagamando siya magkabanan sa pagi sa iya nga suna nga ipa-amend ang ipiralo. Kahit ining ipiralo magkabanan, ining mga systems loss charge nga gina-charge sa aton sang mga electric company. May patong ina makabanan nga 12% but pero hindi man na iya panggida edo hindi na iya makatarong na iya nga i-charge mo iyang nasunog iyang mga parte sang inyo iyang mga kagamitan ang transformer nasunog da ang fuse ng lupok ang may nga pangawat na iya sa kuryente charge mo iya sa wala nga pangawat hindi naman na iya insakto di ba dati may na kayo triple gina no naglalabot mga lalapit sa 2 minutos ang palakpak sa mga congressmen including mga senators nga present sa nga paghambal makabanan ni President PBBM nga ipa-amend ang IPIRA Law agod kuhaon ang systems loss charge. Tinako maning bakuluhon sa konsumidor mo. Tingin sa galain lang buhat mo nga may nga i-charge kay mo iya sang systems loss kay wala ka man yung pangabat. Tingin sa matuod ba na nga may nagkalaguba kamuda nga mga nagkalasunog kamuda nga mga transformer. Kisa na wala tamang batihan na dira kung na dira sa kalyenyo nga dira ang dira ginabasihan ang pagkakuha sa systems loss charge. Wala man sa may naglupok na kuryente da, wala man sa may lupok na fuse da, wala man sa naglupok na wala man sa naglupok na nga transformer. Ang pagpangawat na galing amo ng problema, di wala kayo mo nangawat, di charge kayo mo iya sa systems loss charge. Di amo na kinad, wala ang damo ng panakpak, no? Nagtindogin ang mga congressmen, kaga mga senators present kayo naman katropa sa kaga ang mga nagagtambong sa galeri dito sa Batasan Pambansa sa pag-deliver sa State of the Nation Address ni President PBBM mga katropa o ni President Bongbong Marcos ni PBBM. Istoryanta na makabalan dugang pagid nga mga sidelights sa dirigyapon makabalan makatropa sa aton nga pagpangalagad sa headshot. Ang oras alas 7:23 na makabalan kon ara na nga aton sini nga koneksyon makabalan sa news center. Kabalon tabi niyo ang mga sidelights ang balita kag sa libro nga ako nabasahan. Ini ang title sa libro nga ako na bakal I never be nervous again. Inang mga nagpabala mga style sang mga speeches pala sang presidente, mga executive. Nagambal din ang kabinet nga hindi ikaw mag-deliver sa imong speech nga unahon mo ang kalabanan abi sa nag-deliver sa speech niya. Nagapasalamat ako siling niya kay nangin bisita ako sa siling okasyon. Sambal sa libro, siya likawan mo na deliver ka sa unexpected nga pamuno sa imong speech. Ati amo gid makabanan ang ginahimo sa presidente, no? Ginunahan niya ni mga katropa, siling parte sa mga congressman na napasakaan sa kaso. Kagpanapasakaan ang kaso sa flood control project siya. Kag mga politiko ang naging pasakaan sa flood control project, including ining mga opisyal sa gobyerno, parte sa flood control project, inuna niya gid ang parte sa report sa ombudsman nga dali nilang kuno pasakaan sa kaso ang iya sini nga pakaisa nga si former speaker Martin Romualdez. Mga kabyanan, mga katropa, ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:25. Ibalong tabakabanan ang manakuha sining mga sidelines sa aton nga news center upon kay katropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, may ang gabi.
2: Katropang Boards, 3:40 kay na sang hapon nag-abot sa batasang pamansa kaginsugata sang pila ka mga senador kag kongresista si President Ferdinand Marcos Jr. Katropang Boards. Nagsugod sa video presentation sang mga hinimuan sini ang iyang sona kag pagsulod sang presidente, no, Katropang Boards, nag-standing ovation ang tanan nga mga nagtalambong. Ginpatungan ni Senate President Sherwin Gatchalian kag Speaker Faustino D. si PBBM Katropang Boards sa iyang pagsulod sa gameplay. Sunod diri nga gameplay ang national anthem sang Pilipinas kaginsundan sang pagpangamuyo sa diin pagkatapos sinigin pakilala ni Speaker D si President Marcos. Kag diri na nagsugod ang sona, una nga gintalakay ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iya State of the Nation address amo ang angot sa flood control anomalies. Matandaan nga nagumpisa ang investigasyon sa amo nga butang matapos ang ikaapat nga sona sang presidente sang nagligad nga tuig. Sunod kay Marcos nga kaangay sang iyagin pangako, sila ang nagpatigayon sang investigasyon nga wala sang may ginalantaw bisan sinuman kag ila ginasundan kun sa diin man sila dalon sang mga ebidensya. Ang tanan nga nagakadapat nga himuon ang ilaginhimo agod nga may baluan ang puno kag punta sang among problema. Ginpakigbahin man Katropang Boards ni Marcos nga mayara na sang unang nakasuhan kag napreso kaangay sang kontratista matagas nga opisyal kag mga mamalidha kag nagabot na sa punto nga ginpahayag sang ginpahayag niya sang ombudsman nga malapit na ang pagfile sang sampaw-sampaw nga kaso bato kay anay House Speaker. Pakigbahin sang presidente nga iniman ang masakit sa iya apang kinahanglan nga himuon ang insakto. Sunod kay Marcos nga hindi siya presidente sang iya pamilya kag presidente sang iya abyan sa baylo, siya ang presidente sang Pilipinas kag ang iya responsibilidad ang para sa mga Filipino. Kadungan sang pagpasaka sa mga kaso ginpatod man sang administrasyon nga mabawi gikan sa mga nagapangkurakot ang kwarta sang pumuluyo. Dugang pa ni Marcos ilaman nga napunggan ang pagwa sang kwarta sang pumuluyo nga ibayad pakuntani sa mga depektibo peke kag mga guni-guni nga proyekto sa diin ini magakadto lamang sa bulsa sa mga kurakot nga kontraktor kag opisyal. Ginpayag man ni sang presidente nga malabot sa kon kapin 25 billion pesos ang balor sang nabawi na freeze kag napreserba nga mga kwarta kag manggad gikan sa mga akusado. Ang masobra 800 million pesos diri ang gilayon nga ginbalik sa treasury kag ang tanan nga mabawi sa mga involved ang gilayon nga ibalik sa kabansang gobyerno. Sunod sa presidente nga ila nang ginatugyan ang dugang pag-imbestigar kay ombudsman kun sa ombudsman kag sa mga ginpabaskog nga National Prosecution Service. Pakigbahin pa ni Marcos nga karito ang hustisya o kun karito sang hustisya ang nagadalagan samtang ang pag-report sa isumbong sa pangulo website kag pagbantay sa kag pagkialam sa gobyerno ang nanginyabi sa pagbato sa anomalya. Ginpayag man ni Marcos nga nagsugod na ang reforma sa Department of Public Works and Highways, sila ang nagpasulod sang bag-ong graduate upod ang mga matarong kag masaligan nga job order kag contract of service. Magluwas sa mga flood control projects Katropang Boards ang tanan nga mga proyekto ang insuguro nga kinahanglanon kag maayo halin sa plano, presyo kag pagpatuman sini. kini. Agod nga wala man sang overpricing, ilagi na siguro nga ang mga materyales ang nagasunod sa presyo sa merkado. Samtang sa dugang pagid nga State of Nation Address sang Pangulo, lakip sa mga topikong gintalakay sini, amo ang pagdeklarar sang State of Energy Emergency sa pungsod kasunod sang epekto sang giyera sa Middle East. Ginpayag ni Marcos nga isa lamang ang iya misyon, amo ang uplift o kon pagtibong sa mga nabudlayan nga mga Filipino. Ang tanan nga mga ahensya ang ginmanduan sa pagtipid kagahatagan sang atensyon ang mga programa nga may importante nga mas kon mas importante sa paghatag sang solusyon sa epekto sang krisis. Ang kwarta sang pumuluyo ka tropang boards nga ginamayad lang magkato sa bulsa sang mga krakot nga opisyal ang ilang nga salbar kag ini ang nagamit sa maayo kag matutuod nga ikamaayo sang mga pumuluyo. Sunod kay Marcos nga ilaginhatag ang dugang nga 58 billion pesos nga pondo sa mga LGUs agod nga madasig kag mas malapad ang mabuli. Pakigbayan pa sini nga mataas ang iya pagpati kag pagsalig sa LGU sa diin ini ang bilang pagpreparaman sa mas madamo kag malapad nga serbisyo para sa ilang mga nasakupan. Ang pagbulig sang gobyerno ang nagumpisa sunod kay Marcos sa mga direkta nga naapektuhan kag sang kinagamo sa diin ini ang importante nga misyon sang administrasyon bangod masobra 2.5 milyon ka mga Filipinos ang nagatrabaho sa Middle East. Dugang sang presidente nga sila ang padayon nga nagapakigangot sa iban nga mga pungso kagan pagsuporta sa para sa pagsuporta sa mga OFW sa ila kahilwayan ilabi na ang mga may mga Filipino nga nagakapatay kag nagakaladula sa Middle East. Ginpakigbahin man sang presidente nga bunga man sang maayo nga koordinasyon sa nagkalain-lain nga pungsod, ila na siguro nga bastante ang supply sang gatong para sa kinanglanon sang pungsod nga madugay sa nga magadugay sang duha ka bulan. Ginmention man sang presidente ang pagpatuman sang rollback matapos ang dako nga pagtaas ang presyo sang produkto petrolyo sa Pilipinas. Samtang ginpahi man sini kalungan sang iya ikalima nga zona nga priority gihapon sang iya administrasyon ang 4P. So no, kay Marcos nga ang mga kwarta nga ginbalik sang mga kurap nga opisyales sang gobyerno gikan sa flood control projects ang pagagamiton para mabuligan ang mga pigado nga pamilya. Sa piyak sini ginpasalig man sang presidente nga hindi paglimtan sang iya administrasyon ang middle class bangod ini ang apektado man sang krisis. Bilang proteksyon para sa mga middle class nga ang presidente sa Kongreso sang gilayon nga pagpasar sang hagna nga nagadula sang income tax sa diin lakip na diri ang nagakita sang indi magtaas sa 350,000 pesos kada tuig kag ang pagpatuman sang minimum incorporate tax para sa mga magagmay nga negosyante. Nakabaton man diri katropang boards ang presidente sang standing ovation kag palakpak matapos iya ginsiling nga dapat kakson ang system laws nga ginapasa sa consumer sang kuryente. Suno pa diri nga hindi man sala sa mga consumers kun nga ang mayara sang system laws. Samtang ginpakigbayan man sini nga madamo siya nang sang natun-an gikan sa naagyan nga krisis kag kalamidad sang pungsod. Una diri katropang boards ang seguridad kag kabakod sang Pilipinas pag-abot sa enerhiya pagkaon kag ang cooperation sa iban nga pungsod. Ikaduha ang abilidad sang administrasyon kung paano gilayon nga maaksyonan sang insakto ang mga pagpanghangkat kag ikatatlo ang pagpursige kag pagbinuligay sa mga Filipino sa pihak sang krisis. So no kay Marcos, bangod sa iya mga natun-an madasig nga nagresponde ang gobyerno sa mga biktima sang kalamidad, kaangin na lang sa natabo nga linog sa Mindanao sang damlaglang. Ginpakigbahin man sining ang mga bulig sang gobyerno pag-abot sa pagkaon, kuryente, kag sa kung paano liwat nga makabangon ang mga biktima. Dugang pa sini nga naka-move on na ang gobyerno sa reactive approach sa diin, hindi na lamang inisubong proactive kundi predictive na ang administrasyon pinaagi sa mga digital tools. Samtang ginhatagan man sini pagtamod ang sektor sang transportasyon sa piyak sang krisis, tugas ang giyera sa Middle East. So, kay Marcos nga bisan ang driver, commuter, operator kag mga negosyante ang nagbatsyag sang epekto sang krisis gani wala gin pabayan sang i-administrasyon ang ini nga problema bangod ini ang nagaserbe nga piston sang ekonomiya sang Pilipinas. Sa ikalima nga sona sang presidente katropang boards gin pakigbayan sini nga ang mga drivers ang nabuligan pinaagi sa cash assistance gikan sa programa nga AX may 10 pesos man nga fuel subsidy para sa mga dipampasahero nga jeep kag UV Express. May gin offer man nga libreng sakay sa mga pasahero kag ginbuhin man naman ang service contracting program para sa mga pampublikong bus kag jeep. Sa idalom, sa nasambit nga programa, ginhatagan ang mga qualified nga operators kag drivers ang dugang kita sa kada kilometro sa pagdulong sa mga pasahero. Ginpabugal man sang presidente Katropong Boards ang 20% discount sa mga pasahero kag dugang pagid nga 20% discount sa mga PWDs, estudyante kag mga senior citizens sa diin, all in all 40% ang discount sa diin Katropong Board sa pamasahe. Samtang umpisahan na subo nga tuig ang pagpatindog sang Ligtas Pinoy Center sa mga lugar nga masami na ginaigo sang bagyo kaangay sang Bicol, Eastern Samar, Bukidnon kag Davao de Oro. Gindisenyo ang mga buildings nga iniagod masarangan ang malala nga mga kalamidad angay sang super typhoon nga may kabaskugon nga hangin nga 340 per hour kag magnitude 8.4 nga linog. Suno kay Marcos nga kun ano kapag-on ang ipatukod nga Ligtas Pinoy Centers, iniman ang dapat ang kalidad sa mga private buildings sa diin nagapabilin ini nga mabaskog sa pihaksang kalamidad. Dugang pa sini nga insakto lang nga maamyandahan na ang National Building Code agod magsunod ang tanan sa moderno nga quality. Samtang bilang parte man sang Clean Energy Drive, ginainganyo ni President Marcos ang paggamit sang electric vehicle. Sa piyak sini ginpakakasma ni PBBM ang taripa sa mga electric vehicle tubtub sa 2028 agod panubo ang market prices. So no, kay Marcos nga ginamanduan subong ang gobyerno nga i-priority ang paggamit sa mga electric vehicles sa mga refleeting plants. Tinutuyo sang presidente nga sa palaabuton nga 2040 katunga na sa mga salakyan sa Pilipinas ang lunsay electric vehicle na. Ginpakigbayan man sini ang mga articulated bus nga pagagamitan sa Davao ang naka-electric vehicle naman. Samtang nangin mas maayo man nga alternatibo so kay Marcos ang online classes kag work from home setup bangod man sa mas madasig malapad kag barato nga internet sa Pilipinas. Katropang board, samtang gina-acknowledge man sini nga nagtaas ang presyo sang kuryente ilabina sang Hunyo kag ini ang dala sang mataas nga presyo sang gatong kag pagbaskog man sang dolyar apang ila gina patod nga nahatagan ang pumuluyo sang proteksyon sa ilang mga electric bill. Sa diin iya gilayon nga ginmanduan ang pag-refund sa mga kumpanya sang kuryente nga may sobra nga nasukot sa ilang mga customers. Iya man ginmando ang pagpahugot o kung pagpahanugo sa pila ka mga billing consumers nga makabayad sang ila bill nga hulugan sa bulan sang Mayo, Hunyo kag Hulyo. Angot diri Katropang Boards, ilaman temporaryo nga ginadumilian ang pagutod sa linya samtang ginahulugan pa sang mga ini ang ilang bill. Sa bahay naman sang micro entrepreneur, ilagin na patuman sa BRR ang one-time tax evadement subong atuig. Ini ang nagatuyo sa paghatag ligwa sa mga nalugi o kung mga magagmay nga kita dalasang kabudlay sang pangabuhi. Samtang ginpabugal man sang presidente nga matapos nila nga gin-encourage ang mga bangko kag iwalat sa pungsod ginpangkakas sang mga ini o kung ginpanubo ang ilang mga service fees o kung transaction fees. So kay Marcos, nga ini ang part sang pagpanikasog sang administrasyon agod nga mabuhinan ang gasto sa mga Filipino kasunod sang pagtaas sang bilis sang mga balaklon. Magluwas diri naghatag man ang mga bangko sang malabot sa anom kabulan nga deadline sa pagbayad sang utang kag malabot naman sa isa katuig kun ang utang ang gingamit para sa agrikultura. Ini ginhimo sang GSIS kag SSS pakigbay ni Marcos para sa mga utang sa ilang miyembro sa diin bisan paano nakabulig ini sa mga consumers kag mga nagahulog para sa ila puluyan amuman sa mga nagapundar sang ila negosyo. So far Katropang Board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako sa Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:38, makabayan mga katropa. Madamang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Isa-isahan, takaroon makabayan ang pila ka mga bagay nga daw nakahatag sa aton sang kathagan bala. Inabaligin makabayan sa sukot sa kuryente kasi daw amuna ka ina ang nag-gimpanapakad sang kwangin mo sang dako. Gipinakpakan makabanan sa mga congressmen kag mga senators. Sa pagmando makabanan ni President Marcos nga kuwaon ang systems lost charge. Tima ko muna, gadugang panayang sa ato ni iyang bill pila pa dayang ginasukot sina kiti kun pila dayang gina-charge sa imo sang electric company may 12% but pag gina abaga pag gina naton ng mga konsumidor ti mangawat yung ibang tao na iya sa kuryente pa abaga nila iya sa mga wala ka pangawat ti ba yun na may nagkakaigo ba na inamakabadan nga pagahimuon nga ang ibang mangawat ang wala ka pangawat among sokton ti magsigisigil lang siya pangawat kag isa pa ang power company, masalig lang siya, charge naman nag-iapon, siningiya sa konsumidor. Nabay na siya, ipapangawata, na siningiya kay ikarga naman nag-iapon sa konsumidor. So, makabusin naman kabanan, mas mayo, ini nga balita, no? Kahit may maglupok na karoon niya nga mga fuse sa kuryente, i-charge nila iya sa konsumidor, nga naglupok ina ang fuse ang poste it's because of overload kay ang iban gapangawat ilabag gid makabanan abi ano hindi mantanan no nga kisa katabo ni sa kwan mo sa barangay nga kon may magbinayli gani gadirekta na sila takod to sa kwan sa open line. Ti ang iya sila makaon na kuryente, madiretso na to siya sa common na kontador. Sang barangay kay na, nga kung pag-grading makabanan, amo ina kanakoon sang iya nga nakaon na kuryente da, amo inang system clause siya, itkarga ina makabanan sa mga konsumidor. Ti may justisya ba na? Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.41. Tiyawat pa na iya kung makuha ina ang charges sa system's loss. Kaya wat pa na ibakal nato niya sang supplement para sa lawas naton. Ilabadigid makabanan kung nagabatyag kita sang mga balatian, particular abi ining mga viral kag bacterial infection, iawat pa na iya nga mabakal naton para sa lawas naton. Mabakal pa nato na iya sang premium D3, kaman ang premium D3, ginpabaskog, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip on hilanat kang trangkaso. Hindi natin papabayaan atong lawas ang maigo sa ding balatian, proteksyonan pinagi sa pag-inom sang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kaya ba ng premium D3, meron siya nga vitamin D3, virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba, kapipatay sa mga bakterya, kag viruses sa atong nga lawas, kag may araman nga antifungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3, puno inisang vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio ang premium D3, mga kabiyanan, mga katropa. Mayang gabi kay Dudoy Cornel. Siya good evening katropa nga febula man wala pa ina daw pariho man sang tag 20 ang kilo sang bugas subong diin ang tag 20. But kay ambal na kuno ara man gipagi man kuno sa munisipyo. Gayun pa baligya kuno sa kadiwa. Mayang gabi kay Napuray dira sa Arribalo kag kay Nor Adjam Ante. Mayong gabi gid no, member sa ABS-CBN. Yeah, wala man. Mamati kita ni makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secrets of Health. Ang oras sa alas 7.43 na mga katropa, mga kabanan.
3: XFM.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Bubble Capsule.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: X FM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodilyn Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus.
9: Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
2: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

Ahora sa XFM Radio Patrol y lo headshot. A las 7:54 makabalik makatropa. Padayon ka mga kapatid diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Now diri kita makabanan sa mga pila ka mga sidelights. Sa sining gideliver makabanan nga ikalima nga State of the Nation address ni PBBM. Antes na tutla kayo nakaroon kang partini sa duwa ka matanoon itong nakitaan ito na naga kung ano naga magimo sa hindi mayo, no? Dira sa Esplanade 11 bla, gila kayo wala pa na mga turnover kuno sa city government sa Progreso Lapos bla. Kagilang tao ito sa ato nga team dito. Pero di kita na yung makabadan sa mga bagay nga dapat natin nga hisairan. Kasi nang gindeliver makabadan nga State of the Nation address ni PBBM, ikalima ini nga suna sang presidente. Nga agin una nagid makabinan ang parte sa flood control projects, anomali. Kagin una nagid to ang parte makabinan sa pag-mentionar sa pangalan, sa iyang sang actually, labas sa ginma-mention ng pangalan, pero gin-mention niya ang former House Speaker, at sino wala naman si iba nga former House Speaker, ang simpo niya eh. Amo si former House Speaker Martin Romualdez. Nga pa kaisa niya. Nga agagin una, yung ito hambal. May hambal kasi may nag-react. Nga tinsin niya, natural lang gina nga unahon niya to, kahit siyempre daw muning isa sa mga pressing issues. Kang mainit nga issue mga kabanan, ilabadagin nga daw nagkabalik abi sa presidente, nagkabumirang sa iya. Ining pabasaka sa kaso sa parte sa flood control project sa mga opisyalis mga kabanan sa DPWH.

ni makaisang ang ginatudlo magkabanan nga may kilabtanan sining insertion sang flood control project sa budget sang 2025 daw mas labi nga naga basic ko ng manigurong ginhalinan man sang pagnubo sang trust rating sa presidente. Kiti nagpadayon nga pagnubo ang yasing trust rating mo. Kaginalanta magkabanan nga dira sa nga bagay daw siguro nga duda ang mga tao kag ang pumuluyo nga siya kay hindi ina pagtandugon kay iya ina nga pakaisa. Pero kasi rin ginilaber magkabanan nga State of the Nation Address ni PBBM ginuna niya gito sa paragraph sang iyang nga suna. E rin pag-investigar karon sang ombudsman nga nagagawa, nga napita lang ko pa sa kaan ng kaso, ang iyap ka isang nga si former House Speaker Martin Romualdez may kangtanan sa flood control anomaly. But tindog ang mga congressman. Kag ang senador present sa batasan pamansa, kamag panakpak. Di, sino abing hindi mag laom nga motong iya gani nga panguna di pang wala siya pang bulubalanse sa mga bagay nga daw siguro ang pumuloyo nagambal nagkakwaguro nagalantaw nga siya di hindi na pagtandugon kay iya na pakaisa di abal sang presidensya di may atilandang investigasyon sa niya sang ombudsman kung dali lang siya pakasakaan ng kaso ang former House Speaker. Kaduang nag-standing ovation magkabanan ang mga tao sa sulod sa batasan, ang senador kag ang mga congressman present. Parte ng katropa sinisang mando niya nga ipa-amend ang ipiralo nga diri ini gina-charge mga kabanan ang systems loss charge. Di, pati rin nga ito mga congressman, kabahin na sila sang systems loss charge mo. Samta ka nagdako ang imo sa nga ang imo nga kaon sa kuryente, ginako man ang imo systems loss charge. Di may ba na na, may justisya ba na nga why kayo mo kapangawat na sa kuryente, i-charge kayo mo yan sa systems loss charge? Di manigo, amo manan sa presidente, gagamit na sa kuryente mo. Di may systems loss charge na kahit di ara, ina magkabanan sa layi. E rin, ipiralo mga katropa, hindi na pwede nga baliwala. Dapat i-charge kina. Kung may ara, dira kita nyo na sa barangay. Barangay nyo, kita na may isa na ka kontador nga kumon. Dira, gali ina may baruan, kung pila ang systems loss charge o kung ang pampangawat sa kuryente da. Luwas sa gina-charge mga kabanan ng mga nasunog abing nga kuryente, nasunog abing nga fuse. Kaya gina-charge ina mga kabanan sa systems loss sa electric company. Kaya magaling nang gina-charge, ang systems loss charge, abang ito wag magkabanan nga diri na butang sa Electric Power Industry Reform Act o kung EPIRA law nga maning gusto sa presidente nga amindaron ini magkabanan. Agon ko aon ang ginakarga dira sa aton sa mga electric company. Tapos, ginapatungan pag ginasang 12% VAT. Di sila ni Gurong, sila ning mga electric company, kabayad ba ni? Di ba na? Kay, ano ba na ini makabanan ang systems loss charge? Payment for power lost during transmission and distribution. Para karon ang NGCP,

0: nagkala, may nagkalasunog na karoon lang ang linya. Kaya nag-overload manabi ang electric distributor. Kasi, bangod sa pagpangawat sa kuryente mo, discharge na magkabayan sa aton sa konsumidor. Ang koses na magkabayan sa systems loss charge, technical head and wires and transformer, subotawalan sila magkabayan. Nga kon, may masunog dira ng mga kuryente, may maglupok ng mga transformer, may ginkawat dira ng mga kuryente ako nga pangawalte sa kuryente, gina-charge ina makabinan sa systems loss charge. Kag gina-dugang ina sa aton nga bill. Timestisya na balaya kay kimot ka pangawat kuryente. Mestisya na balaya kay nag-overload to yung ilang transformer na naglupok bangod sa kong pagpangawat kuryente, charge lang sa aton, tinunto. Di ba na? Di ba na gusto magkabanan sa presidente nga daw gin na mga 2 minute nga standing ovation palakpak sa mga tawo sa sunod sa batasan sa galeri kag ang aton mga congressmen including ang mga senador. Standing ovation mga kabayan, kati dugay na nga bako na ito, ginabakulo nabakulo sa ito, may tika pangawat kuryente. Obligasyon na iya sa electric company nga mag-ilis ang ilad ng mga gamit. Pagkatapos, naglupok ang ilad transformer kaya nagpangawat kuryente, ito spiyak ako din pa ito, isikargan na sa ito, dinunto na yan. Tiba na kina nga daw dako ang response sa mga tao mga kabayan sa sunod sa batasan. Kadwa, ang plano sa gobyerno na paggamit sa nuclear energy. Ano ko na nung status subong sa nuclear power plant sa Bataan na? Kinaw isa ay makabalang kaginalan tao sa gobyerno na makapanubo sa aton sa presyo sa kuryente. Ining paggamit makabilang sa nuclear power plant. Kapag ano status sa subong nila kay ginapatundaan karon nga i-revive ang paggamit makabilang sa nuclear power plant. Kag may plano ko noong Pilipinas nga mag palupad sa rocket. Wow. Pagi sa bulig makabilang sa isa kompanya sa South Korea. At ikaw sabagay, wala man lain na kung maghandom kita. Nga magpalupad kita sa rocket. Kung makabenepisyo man ang makabanan ang pumuroyong Pilipino. Kag ang isa sa wala na mensyon makabanan sa so na, sa presidente, ang maning parte sa present order, parte sa kampanya against illegal drugs. Dumala na kayo na ma-mention sa so na sa presidente. Nga isa makabanan sa mga problema natin subong sa Pilipinas, maning paglapta sa illegal droga. Isa daw, hindi ito naman sindihan ang mga may dito sa dito ka lugar man. Nga nanay niya, ipatay niya kay nalulong sa illegal na droga. Tudo na sa matag makabanan nga wala sa matag sini nga pagi o kung wala sa matag sini nga bagay nga ginpresentar ang presidente including ang parte subong sa concern sa ASF. Hambal sa presidente, ang ASF, ang himuon lang, amo ni abing suggestion sa kanang mando sa Department of Agriculture nga magpatikayon, pabaskogon ang parte sa biosecurity. Wala sa mga tag nga platform ko nanong imon, anong ano ba, kung may bulig ang gobyerno da sa mga nabiktuan sa ESF, inabrigate yung mga backyard racers naton. Pero bagay minsan na presidente nga parte sa insurance. Now, kapon dito kitas pa nati. May gina-offer matuod nga insurance. Ang problema, kay kon ang lugar makamanan nga may ara ng infected abi sa isa katuya ka puro, sa ESF ang ilababoy, ay insurance, hindi na magbaton, hindi na mag-insured sa ibang pagkita ng mga baboy nga dira sa barangay na, kundi sa kabanuangin na. Di paano na ba'y? Ang iyang baboy, wala yung gabatyag, kay iparistro mo na para ikaw pa-insured mo na para sigurado nga may ara kang kuwaon, bisan yutay lang. Di sunod, makabanan sa taga-Banati dito kahapon. Ngayon, ikaw na yung nag-wain ako nung ginabaton niya sa insurer. Ang kon dira nga lugar may na-establishan makabanan nga infection sa ESF, wain tanag baton, wain tanag insured sa mga baboy. Te pag-abot abis ang timpo nga nagkuan nga nagbatyag nga baboy ti kay nat may mo eh agiban samtang wala pa nga pwede na maihaw o kun pwede na mabaligya gini nga gawon lang baligya ti barato ang baklanay kay gina hambal man sa mga nagapamakal asya ti basic kon infected ni sang ano sang ESF amo na kon nga angay baligya lang ti why kat may mo yari makabadan ang porsyon sang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency the Most Reverend Charles John Brown and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga super na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman,
2: Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste-to-energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose...
0: All right, person na ganyan magkabilan sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Bilang sabat magkabilan ni former Speaker Martin Romualdez sa pahayag sa presidente nga posibilidad nga i-file ang kaso batok sa iya. Habang nagpagwa ang kabilan sa statement si former House Speaker Martin Romualdez niya, hindi ako kailanman humingi ng pabor or espesyal na pagtrato. Pahayag ang kabilan ni former House Speaker Martin Romualdez sa ganisyo ang kabilan ng statement ni President Ferdinand Marcos Jr. nga sa iya nga suna nga mahimo nga i-file ang kaso sa iya sa ombudsman, may kaangtanan magkabanan sa flood control project anomaly. Dino ko na nung reaksyon sa aton sining mga kauturan, ilabinagin ang aton sining mga pabuloyo diri sa Iloilo sa ginapangambal magkabanan sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ilabinagin magkabanan ning kabala ang bulig sa mga drivers, kay pila ka mga taxi drivers magkabalan diri sa aton na wala ganing katilaw, no? Sino yung sanggi atawag magkabalan nga ayuda? Halin sa gobyerno, I don't know kung anong basic kung maayo ang tinutuyo, pero ang problema, ang implementasyon. Kay gambal magkabalan ang presidente, siling niya, kundi uso ba na subong ang pagkuha sino isang guarantee letter nga gina-issue magkabalan sa mga congressmen. Kaya mga pundo ni sila mo. Tiga, ginagakwa na sila, nagahatag ini sila magkabanan sa guarantee letter nga ginapakita to sa ospital nga i-admit ang pasyente base sining guarantee letter nga ginahatag sa mga congressmen naton. Tisunod sa presidente, wala na kuno sa GLGL na yan. Ha? Wala na sang GLGL nga isyo ang mga politiko. Ang GLGL man ang guarantee letter kay kadto kato sa opisina sang mga politiko sa mga congressman, pangayo kato sang guarantee letter nga muna makabanan ang uyatan man sang hospital para nga ma-admit kato, para nga mabulong kato. Tisa ang bala sa presidente, wala ng GLGL na yan. Ang oras na yung magkabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, Alas 8:46, sa rinong anong reaksyon sa isang mga elektrika company. Kung kuwaon ang system's lost charge, isa ba na ini ka mga ginakuan man, nga pangwartahan man sa mga electric company, ining system's lost charge, kati wala pa matuon mo. Gamay na damage ang ila sining nga mga facility nga muna gina-charge sila sa system's lost charge. Ang matag lang nga may ara makabanay nga nagapangawat sa kuryente sa lugar nga gina-charge ini sa wala ka pangabat. Tinanong ko anong reaksyon na sining kunkuaon ni makabanay katropa kati nag-order ang presidente nga iamindaron sa Congress ang epiralo mga kabayanan, mga katropa. So, yawat pa rin makabanan nga makabakal kita iya sa food supplements. Ilabanagin makabanan nga available na subong sa Mercury Drug Stores ang Santon Gold Coffee. Bago na nga, kwan ha, bago na nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee, available na ina makabanan, mga katropa, sa Mercury Drug Stores. Kaya available man sa Mercury Drug Store, kag sa iban pagkit ng mga butika, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na buligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay bagod ba puno ini makabanan na sang mga vitamina, minerals kag protina no. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit nga diabetes, may mga sakit makabanan nga high blood, rheumatism kag arthritis. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo ang baka likaw kita sang nangkalain sining nga mga sakit. Makabulig man sa pagpaayo sa aton, labdagid kung may mga diabetes ang kita, imnilang bala sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kag sa mga kape, maluwas abis sa Santon Gold Coffee, meron man kita magkabanan nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa paggalikaw sa aton sang tanan nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances gamo ang kabagdanan sa mga kabulukol sa aton nga lawas kag problema sa mga lalaki parehas sa prostatitis. Imnay bala man kabinan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga kabinan, available ini sa Mercury Drug Stores, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store kag generic sa pharmacy. Pwede man ni order sa Shopee kag TikTok Shop, mga kabinan, mga tropa. Diretso ang talaga binin, no? Kay Mangkot Tabi, kay Tropang Romel, kay Tropang John Rebe. Kung ano yung surato sa lugar itong naging, kwanto, naging hampangan sa bata ito man? Ano? Bata pag-imanto, kay Tropang Romel? Bataon pag-imanto? Kung minor ito? Nung ginagawa lang na nalipdad na makabinan sa dahon ka badyang ay mga tuntong mga tao niya ay. Nagsagis laya ka kwanto ka ubrasang tinunto makabayan dira sa may Esplanade 11 bala dira sa may Progreso Lapos. Ay hay di paano nabidyohan to katropang Romel?
3: Katropang boards na posible nga ang nagvideo, why man abigin pa guwagit kung sino nagvideo katropang boards, pero sa pagpangusisa naton kaina posible ang nagvideo dito sa sulod sang kudal. May okay. Private lot sa likod abi katropang boards.
0: Di naman ito na to sa may result tapos sa unahan to.
3: Kundi kung halin ikaw sa Mulgiluni, tapos matabok ikaw sa Drilon Bridge pakadto sa Fast Crap nga terminal. Samtang ara ikaw sa Taytay sa Drilon Bridge sa tuo mo may the boat house o kung the boat club.
0: Oo.
3: Dira nga part.
0: Pero dira ka magi sa dira ka magi sa Rizal.
3: Hindi, diri sa Drilon Bridge kid sa may ano sa may pakadtog sa ano sa Fast Crap terminal. Ang tabok niya na Do Yulo or Arsenal.
0: Ah, tabok siya na diri sa may kuan. Ang Drilon Bridge sa maning gaangot pakadto sa may
3: Fast Crap bala.
0: Fast Crap
3: Fast Crap halin diri sa City Park. Do post niya na ang bungguan niya do Plazolita Gay.
0: Pero ning ano ning Esplanade 11 lapay matapos ah. Oh?
3: So gina-construct do why naman gani may nag-obra dito katropang boards pero do wala pa na tapos bala pinta ang area kay may portion pang may siminto nga why na pintahan.
0: Tedo kuno ning bayay ni ano ni
3: based information kay may naka istorya kita dito nga mga estudyante man kag mga pamatan-on na identify nila through uniform kundi in eskwilahan habal nila senior high. So ang senior high katrong mga boss may ara nga minor may ara nga legal na mo.
0: Estudyante. Ang mga lalaki.
3: Ang lalaki based na nakakita do estudyante man.
0: Tiyanong gini mo lang itong adwa? Di sila sa dalom sang bangko? Ano man?
3: Hindi, ala sa may video ko nga gabi, subong, ala makita na to, no?
0: Gani,
3: may video.
0: Oh.
3: Dira sa may puno sang Dupalma na, sa may Hilamon, dira sila nagapungko.
0: Tapos?
3: Tapos ka pasabak to ang babae, sa lalaki. May video dito, may naglalap tanga video, do halos sino lang makakuha. Kag may makapasa sang video, katrapang boards. Nga may ginahimo nga kalaswan ang duha ka estudyante.
0: Sabak yung babae. Katuntong mga tao, bata niya.
3: So dugin palabot na ni sa city government ang natabo katropang boards kag ginapangabay dito nga dapat hugot ang pagbantay dira sa lugar. Kiti, based sa information sa nakuha naton sa mga empleyado sang The Boat Club, nga permi may nagalabay dira nga mga estudyante pakadto dito sa likod kay lipod din ato katropang boards eh sa kilit sang vote club. So pwede sila to kapungko kay dumay arko-arko na nga bangko tapos sa likod to dumay ara wala natapos kag pwede siya ka lukso kon makasulod sa grills na bala nga salsalon makalapos ka dito sa sulod gid lapos sa Rizal.
0: Away sila higda kundi ginasabak yung babae.
3: Oo, oh, gasabak. Gasabak siya.
0: Tuning ba kabataan ni niya?
3: Oo.
0: May balay na dispiak, may balay na dispiak mo, di ba? Sa kilid na may balay na daw?
3: Wala. Mga do opisina, kagbudiga sa mga salakyan. Kahit pasimple. Sa unhan, ato katropang board sa munang ginadakan sa una sa barko, balang magpa-ubra, mag-ubra sa mag-repair sa barko. Tapos ang punta niya si nato, foremost na.
0: Tenoras ko nung nakita ng duwan eh?
3: Dohapon ko, no? Kay base sa pagpumangkot natin to sa mga nag-standby dito, naglabay pa to ang ning duwa. Dito mismo nag-agi sa may hagdan, pasaka sa Drilon Bridge.
0: Bati ko na-drop anak ko ng eskwilahan sa Lapos?
3: Oo, do-drop man lang ha.
0: Okay.
3: So ini balita inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Ay, hindi nagin makwansubong, hindi nagin manigaran sa buong mga kabataan, no? Malipdan lang sa dahon, badyang, dahil sila yung tinunto. Ang oras na yung makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8.54, tinakwaan to video. Wala man na bisling ang kwanang daw siling pasimple man lang. Kaya ang report pa kami nga labot din sa ato nga ginasabak ko sa mga lalaki ang babae. Tapos wala man niya gauba, no? Pero kita nga basta. Ang oras din makabalan sa XFM. Radio Patrol Ilo alas 8.55 naman katropa mga kabayanan. It's Turbo Time! Turbo, dietary supplement for men. Gamitan ni 30 minutos antes pa namin labing kay misis, ha? Magtumara sa isa kapsula, sigurado mas marami mabakod niyo yung relasyon kay misis, ha? Kay man, solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sick life ninyo nga mag-asawa. Nyek kag Bing, no? Kay Nyek Espinosa, mayong gabi. Shout out lang sa asawa ko, ha? Kay Bing, pamati, subong, ha? Salamat, gid Bing! Kay Nyek, kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, madamo nga, salamat, ha? Standby makabanan sa masunod programa ang phone palapon kay Trinity Soy kag kay Dolphy Lanka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol in Ilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales sa XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Katropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: to pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga buti ka.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Michelle ang kaibigan ko na umiinom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: pinaka-chocolate na kaon mo.
1: Wala kami nakita. Alam ko puti-puti ka pa aso buong gabi. Epekto sang?
0: Epekto sang brown out.
1: Wala ka na may butong panapton?
0: Wala.
1: Yuck. Base ang trapo na sang caretaker.
0: Uy, ala, black pot.
1: Doon nakita, una mo nang gamit niya pag map gina mo.
0: Duban niyo?
1: Gagi, amo nang ginamit gina pang map sang caretaker.
0: To, sigurado. Si mo, tebe.
1: Yuck. Hi everybody, welcome na sa Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Magbiro ka lang sa lasing, wag lang kay Troy na nakabooking.
0: Oh talaga?
1: Yes. Nakabooking ko subong sa Phone Pal nga programa until 12 midnight. Gab isang
0: July 27, 20 and 26.
1: Sex?
0: Ginungod ko gitna.
1: Hindi na, style ka pa.
0: Ginungod ko gani. Yung pate.
1: Pero sure ka nga 27 subong.
0: Yes.
1: Hindi nang yung mo ebidensya nga 27 subong.
0: 26 kagapon mo. Ikaw pa kayo nagambal nga double 26.
1: Mano dumduman niya ba? Attendance check?
0: Check na check.
1: Good items ah. Grabe, aton subong kinananay, no?
0: Gani,
1: birthday ni Ma'am Nuyad.
0: Oh, ni Ma'am Marla.
1: Oo, sang barangay ba to? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Sabi ko anong iloy?
1: Ambal ba ni Angelo? Ma'am Nuyad, happy birthday sa imo bata.
0: Ah, correct. Balik-balik nung di, ha?
1: Diwa, tabi happy birthday kay Ma'am Noya dira sa Barangay Bato. Kag salamatin ka namin sang imong ano?
0: Mahablangka.
1: Mahablangka, spaghetti, yeah. Kag pastillas. Si, ang taga-poblasyon 1 gani, ang sausmen niya gani, si Nanay...
0: Si Nanay Antonia.
1: Nan, salamat man Nanay Antonia sa imong cheesecake.
0: Nang peanut cake.
1: Oh my gosh. Sigihan nyo lang pagpadala, diriha kayo ng namian.
0: Amo ko siya, ya. Te, kamuya, ginadulungan ka mo daw, wala. Kami yala, wag lang kami ngalan pagkakuha niya.
1: May gadulung
0: na yun.
1: Si, ano pa, si Ma'am Uychat pa.
0: Oh, si Ma'am Uychat, si Ma'am Inday Uychat.
1: Namit sang iya nga fried chicken.
0: Yes.
1: Oh my goodness. Hindi na kami yung bakal sudan niya. May unay na nga daan nga manugulong sing sudan.
0: Eh, buwas may maunay pag ida sa dalo mo.
1: Grabe, no? Do diri ko lang sa XFM na experience ang grabe ang pagsakdag sang tao sa aton bala.
0: Yeah, sa mga listeners.
1: Oh, grabe ang ilang suporta sa aton. Mm. Te, kaon-kaon, amigo-amiga, nan. Diba?
0: Amo na gani, nagaginutok na naman
1: sila. Eh, welcome ta na ang tanang XFM radio station sa Bilog ng NIR, Kagpanay Island. Random check ni ha?
0: Yes, check na check.
1: Manda ka lang sa lasala ka. Sa Iloilo, batihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Napunta si katropang
0: Alex
1: John Ray.
0: Isa pa lang ha.
1: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1. Napunta si katropang
0: Papa Rodel
1: Winston Villanueva.
0: Wow.
1: Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
0: Ray
1: Chris.
0: Kita mo lang.
1: Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Shemaine
1: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Kanlaon, batihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropa.
0: Yeah, but sa Lakanan, si Bibiron,
1: Huh?
0: Biberon?
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Are you sure?
0: Biberon.
1: Shooty boy.
0: Wala kita perfect.
1: Sa San Carlos. So, atiyan kita sa XFM San
0: lang
1: Carlos. 98.9 with Katropang.
0: Supremo.
1: Correct. Mabatean man kita sa Sagay 87.5 Analog Channel 13 sa telebisyon kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Escalante kag syempre ang aton madam nga ari pagid isa pagid manugdulong sa aton nga panyapon panyaga pamahaw no other than Madam Kix Gonzales Malundo nami siya kumbo.
0: Yes.
1: Kay ang latbi gatumbo. Mayang gabi da, Ma'am Kicks. Kag sa imo da mga staff sa bunga gabi. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 ang phone pala programa ginadaroon sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men tiga-tiga na
0: tindog-tindog pa
1: inaway

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Rodel Santangkuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Seven Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya... Para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
9: Exciting!
10: Mga katupa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Pa-diet na kubuwas ah.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
11: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
12: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
14: Santone Coffee Mix.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
8: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: na butika.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! XFM!
2: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline the vitamin C.

0: 45 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Naglawag na ginawa mo subong ba? Ano gitug ano gitughong mo?
1: Na ga exercise lang abi sa breathing.
0: Abi ko nagtugong.
1: Mo breathing.
0: Breathing.
1: Breathing.
0: Aw breathing. Ang phone pal nga programa ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix may gluta tayong kag-collagen sa magusto magwapa gwapo mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus Gold makabulig sa tanan nga nagasuper sa nanari sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Nag-autod-autod ato ng internet subong pero nagsailo kita sa globe kung mautod pagid. Dula na ta.
1: Amugid pang silita nga balda pusa.
0: Hindi abi stable diri sa ato ng kuryente no. Mga brown out pero porsyon man lang. Kaysa balay to wala man nag brown out diri lang.
1: Nag brown out sa tapos ng gasiga-siga tapos mapatay naman tapos napatay na gid.
0: Na kung magubang aton appliances ambot gumakabayad ni sila.
1: Correct.
0: Sige lang, kikilala ko man ang sulok doon, tada.
1: Iniwitan ko lang na sa...
0: Pwede na ka mo ka-call, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Kaga, ang amon nga FB Live na dula man.
1: Nan.
0: Nag-ano ka guro? Wala ka man nag-uba-uba pag talikod ko?
1: Dula ka nito, ginang playlist, oh! Wala guro masave mo?
0: Wala ka na nag-uba-uba pag talikod ko bago lang? Ha? Wala ka nagpagwa si mo cleavage, da?
1: Sigurado. How I wish!
0: Eh, base ko nagpagwa ka, blaw, amo na nadula. Oh, may caller kita sa line number one. Mayong gabi...
2: Hello, good mayong gabi, Sir Troy.
0: Good mayong gabi. Pangalan palihog?
2: Si James Ayon de Gaspedia.
0: Uy! May update. May update si Migo James. So, ano balita? Sa radyo at TV.
2: Sir Troy, why kinag-text niya sa ako niya?
0: Ay na, no man na yung manreklamo.
1: Man, no na man.
0: Nga wala may nag-text sa ako.
1: Oo.
2: What, James?
0: Do, isa ka naman katuig sa akin kareklamo nga wala may ga-text. Sa subong wala man Japon. Isa na katuig na bala.
1: James?
2: Oh, hello, Sir Troy. Why did Sir Troy si nag-text sa gabi iya? Hindi naman tayang kuya, Sir Troy. Why did?
0: Why did yung may na? No man yung man? Maano kami ni man? Sige, amon na lang yun. Bago ka namon, ano, bago ka namon palagyuhon, kinanglan nga, mambal ka sa amon nga may nag-text ay confirm mo sa amon, ha?
2: Oo.
0: Kaya hindi man nabi mapatihan ng imo tingog ng lalaki. Amo ginangimoy ng balan? Mo ginalimog mo?
1: Are you sure nga lalaki ka?
2: Oo, lalaki niya, Sir Troy. Pero ang pangamba, kaya doon medyo may pagkababae yan.
0: Yan.
1: Amo na da.
0: Pero ano ginman ang nagapangibabaw sa imo tagipusoon, lalaki, babae?
2: Lalaki.
1: Ate ko ni siyempre, kwan ka man eh, badaf China ka man.
0: Lalaki ka nung kapang ibabaw sa iya, tagipusoon. So meaning, lalaki ya gusto.
1: Oh, ama, badaf China gani.
0: Oh, at sakto man ang amon nga pag-analyze?
2: Si Sir Dolphy, sakto ang pag-analyze.

0: namun lelaki?
1: Hindi, Sir Dolphy, kay ba siya marusot ng alagyan niya?
0: Maano ko, no?
1: Ambal ko yan, Sir Dolphy, ba siya magubay ang alagyan o magubay ang malay na haw?
0: Ang imo balay-balay?
2: Isinong balay-balay maguba?
1: Oo.
0: Ang imo?
1: Ang balay niya sa buo yan.
0: Umaga may matris ka, haw?
1: Why?
2: Ano man,
0: di man gali nga balay.
2: Hindi kami kainchindi sa imo. Hindi kami kahangop sa imo nga gusto matabo.
0: Ano git ba lang gusto mo, lalaki o kung babae?
2: Correct.
1: Babae sa Troy.
2: Oh, kagina lalaki. Oh,
0: si Mo. Si Mo nagapangibabaw si Mo nga ano lalaki.
2: Ano kid bala babae lalaki?
0: Oh, hindi kami makagets.
2: Yes.
1: Ano? Babae ang gusto ko sa Troy.
2: Pero kaina lalaki.
1: Lalaki ako niya sa Troy sa personal, di ba nakita mo?
0: Ang feeling siya.
2: Diba? Ah, hindi tuya mo tong Facebook inatag mo ya, lain tuya, abi mo pati kami. Lain tuya, hindi tuya ikaw ya. Ah.
0: Kung lalaki ka gid be, send picture mo be nga naka-brief ka be.
2: Arang! Oh.
0: De, challenge ta ka.
2: Agay.
1: Arara. Wala ako picture?
0: Wala ka picture?
2: Oh, wala lang picture. Basta why? Brief lang kuno dapat ang isend.
0: De, ano say mo?
2: Deal or no deal?
1: No deal.
2: Oh, plug number
1: 09-0927-087-0154.
2: Inahinaya. Inahinaya, bala. Muna nga wala may makuha. Di what?
1: 0927-087-0154.
2: Di what?
1: 0927-087-0154.
2: Alantawa imo inbox no, alantawa imo inbox sa may nag-text.
1: Away pa sir, toy, wipe pa.
2: Aliwat ba
1: 09-0927-087-0154.
2: O isa pa gid.
1: 0927-087-0154.
2: O babay na, salamat ha.
1: Bye-bye,
2: check ta ang sa line number 2. Good evening.
3: Hello.
2: Hello. Good evening. Batian mo kami.
3: Hello, girl. Batian mo.
2: Sino ni?
3: Si Jan Toy. Si Palay.
0: Kakasangin mo nga headphone.
2: Taga si Palay. Ah, hindi na pag loudspeaker yung cellphone, be.
3: Okay, hindi
2: nilang kita, hindi. Oh, sige. Pilang na edad mo dyan?
3: 27.
2: Nga nakapanawag?
3: Nakangita po ang mapot na buhay.
2: Ay, wrong timing. Kagit sarado na kami sumong abi.
0: Wala na kami kabaligya, ay.
2: Nakapanarado na kami.
0: Natunaw pag brand out.
2: Oo. Te, sige, honta pa.
3: Buksan mo kung sirado na.
2: Ha?
3: Buksan ka kung sirado na.
2: Ay, hindi kami yung magpasugot kung buksan mo ya. Nga, sino ang imong ano hao? Sino ang imong backer nga bisan nagapanara na kami, mapabuksan mo pa?
3: Kabalo ka, gusto ko lang kayo sa makaupot di kanina kung isahanon ka.
2: Ay, tiin mo na iya problema na ang ihatag mo man diya sa amon niya man, ah. Ang pamangkot, anong work mo?
3: Diyan lang ang tagawin sa football, though.
2: Ah, mati, bala. Ano work mo?
3: Ano
2: trabaho mo?
3: Ano trabaho ko? Ya, kamo, ang kapangisda, bala.
2: Kapangisda. Tisubong may pangisdaon ka, wala. Ti wala uyab eh.
0: Oo eh.
2: Nga ang apiliton mo gidabi. Pila ka nakatuig nga wala na nakanubya liwat?
3: Mga tatlo na nakatuig. Iglaw ako gani.
2: Ah sigihan na lang na. Ano man ang ginaproblemahan mo ginayaman nga.
0: Kumakasaw.
2: Kamahal na subong.
0: Kumakasaho ka man lang kamuton mala.
2: Ang bugsay.
0: Oo, correct, di ba?
2: Oo man, nga nga. Mangita kapag i-jasing libog sa ulo mo yan nga. Katawan na sa mga buhi mo, mangisda ka lang. Tapos baligya mo ang imo nga nakuha nga isda. Dahil nagawlagaw ka.
0: Gabugsay ka lang.
2: Oo, nang unwind-unwind ka na sa sipalay nga nagmi nga mga...
0: Nang mga beach?
2: Beaches. Ah. Te? Ha? Oh.
3: Kaya ka dalawa, wala yung bigang na ginahikap, kabalaw.
2: Ambot ay, di ba tiyo ni mo? Jo, ang ginakaon mo, abi mo. Ano to, ambal mo?
3: Ambal to, kabalot. Namin yung ginahikap ka.
2: At ibang ita ka dahil ikapon eh, nga nga, dalahigon mo kami yagani.
0: Hiwa, abal ang isda kami ikapon.
2: Oh, sige ba, Ariho. Ariho, kung mangingisda agi toon, paano mo mabalaan ng isda agi?
3: Akong may balahibot ang itiyo na na.
2: Ah, Imposible mo na ang ano?
0: Oo,
2: ang isda ang makabalahibo. Himbis pati kami. Ah. Ang tutuon nga sabat, ano ah? Paano mo mabalaan ang isda nga agi?
3: Kung maglatag ang banlog.
2: Ha?
3: Kung madanlog ang isda, kaya wala daw ang yagi o na siya.
2: Tanan ba lang isda, danlog? Hindi kayo pagchichi ah. Isa ka tulid nga sabat, paano mo balaan ang agi? Paano mo balaan isda agi?
3: Pag daw yan ang tuidla, balang isda, idla.
2: Ha?
3: Anong daw... Daw kapisip mo lang sa iya, bro?
2: Ah, si ano nalang pasabton ko, si Dolphy. Paano mo ba balaan, Dolph, ng isda, agi?
0: Siyempre ka, panty. Pensakto man.
2: Correct.
0: Eh, sakto hindi.
2: Sakto. Wala-wala man yung mga isda. Wala sa kabalo. Siyempre kapante. Ang isda. Ang balaan mong agi kay kapante. Muna.
3: Ama yung isda nga kapante.
0: Nyara eh.
2: Wala ka pakita aw.
0: Sa bilog mo nga kabuhi, wala pa nga kita kataw.
2: Hindi. Sa bilog mo nga kabuhi, wala pa kita isda nga agi.
0: Oo.
3: Wala kami din ako ito.

0: Potod!
1: Tingnan mo, ayaw ka pa sa mga mangingisda kaysa ikaw, Yao. Ang nga, daway gini ka ba? Daway gini minalungong, no? Daway gini sa minalungong, no?
0: Hindi siya ganyan, akilala sa mga ngalan sa gisda.
1: Na, no? Mangita pa rin sa uyab?
0: Kaya...
2: Ako na to yung tangis na to. Tamo nga ako niya mo, tamo.
1: Ano, no?
0: Ano?
2: Ako nga ako niya, mga tulingan, mga katkutan, hindi ng pangwa.
1: Ah, hindi mo man na, hindi mo man na iya mabalaan kag ma-predict kung ano nga mga isda imo makuha.
0: Oo.
1: Na, ay, dagat na iya mo.
0: Wala na, but sinati, ang imo man na iya naging paon ang ilanga kagton.
1: Correct. Oo. Minto ka naman sa amo, nabi mo mintoan mo kami. Ano na, no? Ay, ambot ng mga isda na may mga dila-dila. Ang amon di isda, may mga sop-sop-sop-sop.
0: Eh, muna kita dilaan lang. Amon yung kita sop-sop.
1: Ano?
2: Ang ginapalita ko to yung hatmama to, ya?
1: Ah, wala na natin gani, ah. Hindi ka gani ka-identify sa mga isda, mga hatmama pa yung muya. May ma... Gagapati ka gin man nga may makuha ikaw din ang ka-phone pal sa mong program?
2: Pabalo ka man nga, hindi na ako niya, patubantog na nga ninyo, ano, kalagabi.
1: Ba? Sa din ka sumumbi ka pamati, di?
2: Sa
0: XFM Bacolod. Aba? Aba, lambot pa Bacolod sa...
1: Ano ba ano yung frequency ba isang XFM Bacolod ba kung kapamati ba?
2: 97.1.
1: Baliktad.
0: Don't suli aw.
1: Don't lie na yung frequency aw. Liwat ba? Liwat ba? Ano ba yung frequency sa Bacolod ba?
2: 97.1.
1: Bawagin siya ulit yung bagay na. Lain ka nga station na mamati, hindi na yung XFM niya. 96.7, guro.
0: 96.7.
2: Ah, ano na to, di ba to sa T5 kamati? Nagbalo naman ko siya.
1: Ang buti ay, huwag kami yung kabalo.
0: Huwag kami yung kabalo.
1: Ang pagdumdum ko yan sa K9, kuya halin niya.
0: Gatag all kami ya.
1: Ah, tapos dumduman mo to, K9. Aw, aw, aw, aw. Naha mo na ya. Lain-lain yung muya ginisuriya ya.
0: May mga upod pa kami ganyan nga chihuahua.
1: O sige na, plug na da number mo. Ano-ano pa nakaroon pangambal mo? Go! Okay. 0919-793-8011. 0919-793-8011. 0919-793-8011. Ala na ha, salamat! Bye!
0: May kita ko din nga retrato.
1: Ano nga retrato?
0: Ato.
1: Din?
0: Na. Daw si Giston ni Alarco.
1: Ang oras, 1 minute after 10. Babalik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Dolphy Langka.
1: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko ng lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
6: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zenton Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Zenton Plus Coffee Mix.
2: Zenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko naghuben ka!
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwasa.
1: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, excited!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: San Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Soft gel capsule. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodels ang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi isilo na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Badyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Eggs.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa bench. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, kinasolve na ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintag gali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Sister Doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: X.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga, hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
2: Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay,

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Exit.

0: Vaseline po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag

0: usapan, i-prefer premium B3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Zip and Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rainiel Rendaez, ang naulan ba dyan ang Niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimutan. Hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Kung mamati ka sa XFM,
9: sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad lang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
13: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 11 minutos na ang nakaligan sa takna ng alas 4 sa aga. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Mga exciting balita, exciting information, exciting istorya sa Exciting Pilipinas, diri sa 100.7 megahertz sa mga lilisoan sa inyong mga radyo on FM band 100.7. Mga pinamuhin ang XFM Radio Patrol Iloilo. Mabatian kag makita ninyo kami sa duha naman ka mga Facebook pages. Palihog like, share, kag i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo ka mo makapadala sa inyong mga opinion, mga comments, mga balatyagon sa mga issues nga nagatuluhaw kada adlaw nga mahimo maka-apekto sa pag-adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Makapa-shoutout man kamo sa inyong mga katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa. Sa kunanan naman nga okasyon, mga abyan. Sa aton pagpangalagad, fit sa 28 na sa bulan sang Abril, bulan sang Hulyo. Ang Hulyo, mga katrupa, may 31 dias. So, apat na tulog na lang, sugod subong, fit sa 28 sa bulan sang Hulyo. Kag magasaylo na kita sa bulan sang Agosto. Amo ini mabiyan ng mga bulan nga makabig naton nga tigkiliwi o kun lean month season. June, July, August, ining tatlo ka mga bulan. Sa tuig mabiyan, June, July, August, amo ni makabig naton nga tigkiliwi, tigulutom sa bulan sang September. A month after next mabiyan harvest season na, no? So gamay na lang paggantos sa tatlo ka bulan nga lean man season mga biyandri sa Pilipinas.
1: Exciting.
0: Sige-sige lang ang laban sa buhay. Fecha 28 mga biyan, pasiplatan nato nanay ang aton sining kasaysayan nga makakuha kita diri sang maayong pagtulunan. Makakuha kita diri sa mga inspiring stories nga mahimo naton ma-apply sa aton nga pagpangabuhi mga biyan. Sugod subong tubtub sa palaabuton. Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Amoy na bisan wala pa kita makapamahaw subong sa sining nga matinon, kunluyag ninyo nga makaangkon nga maka ubra makapadayon kita sa aton nilikuton subong, pero protektado kita sa mga pamalatian katulad sang ubos, sipon, kag trangkaso. Bisan wala pa kita makapamahaw, magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based mga nga vitamin C. Hindi maghilab sulok-sulok ninyo alkaline based ini. Lain sa kinandan, sang una nga magtumar kita vitamin C, dapat may kinan-an gid kita o kun may unod ang sulok-sulok tap para ini maghapdi. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Santon Vitamin C nga isa ka alkaline based mga biyan. Bisan wala ka pa makatimo-timo sa aga, kay kun kaisa wala man kita gana magtimo-timo mo, no? So that is why mga biyan, bisan wala pa kita makapamahos sa aga, kun luyag ninyo maproteksyonan ang aton nga lawas sa mga pamalatian, tugas ang pagbaylo-baylo sang panahon, magtumas ang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Pasiplat kita mga katrupa sa pag ihibalo sa mga napagkit sa aton nga kasaysayan. Sa tung July 28 na kaibalo kamo, isa ka major newspaper ang ginestablish 1986. July 28, 1986 ang Philippine Star na published mga abyan sang una nilagid nga isyu, no? Ang newspaper Balanga Nasyonal nga ginabasa man naton. Of course mga abyan gin-establish, gin-found o kung gin-pundar ni Betty Go Belmonte, Max Sullivan kag Art Burhal. Sa tunguna daw pito o tub-tubalom lang ni kapahina, pero sang ulihi mga abyan nagdamol na ang ila sining slogan, "The truth shall prevail." Sa pihak na bahin, may natabo nga trahedya. Sa tung July 28, 1963, kun madumduman pa ninyo, may 24 ka mga miyembro kag mga leaders mga biyansang Boy Scouts of the Philippines nga sa din nagkalamatay ini sila sa isa ka plane crash. Nakasakay ini sila mga biyansa sa UA o kun United Arab Airlines At the time, United Arab Airlines Mavin Flight Number 869 na-crash ang ining United Arab Airlines sa tung 1963 July 28 sa karon gid nga adlaw dito sa Arabian Sea. Mapadulong kuntani ining grupo sa mga Boy Scouts of the Philippines supod ang mga leaders pagkadto sa Marathon Greece para sa ika-11 nga World Scout Jamboree. Grabe sang una no, may mga international jamboree nga ginatambungan ng aton nga mga Boy Scouts. Ti subong ang ini nga fetsa kada Hulyo 28 ginaobserbar ini kada tuig sang Boy Scouts of the Philippines bilang Memorial Day.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yan ang Boy Scout of the Philippines, Mab, yan nga may slogan, laging handa. Pero sa wala ginapaabot pala nung mga insidente kag-tredya katulad sini. Sino man magdumdum mga binining 24 ka mga Boy Scouts natun upod ang ilang mga leaders na dula sa isang iglap lang. Pero kay balo ka mo, July 28, 1941, may isa ka bantugon nga artista nga nabunag. Taga Bakulod, galigid ni sila, Ilongga gid ni, no? Si Susan Roses Mangabyan, o kon sa matutud nga pangalan, Jesusa Purificacion Levi Sonora Po. Po na ang punta sang apelyido niya kiti nakapamana siya sa kay Fernando Po, no? Si Susan Roses, o kon sa matutud nga pangalan, Jesusa Purificacion Levi Sonora. Kilalaman ini mga ben bilang reyna sang mga pelikulang Pilipino. Si Fernando Po yati, hari ng pelikulang Pilipino. Si Susan Roses amaman, the queen of Philippine movies. Nabunag sa Bacolod, Negros Occidental. Birthday subong ni Susan Roses. Ilongga gini siya eh. Tagan Bacolod City. Tiyan mo ini ang pila ka mga napagkitli sa aton nga kasaysayan sa karun nga adlaw, July 28. Dahil tayo dito sa XFM ang Radio Patrol Iloilo naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pero dapat gid nga mag-inuman, magtumar sang Vision X Plus upang makikita ang daan sa kanyang patutunguhan. Ang Vision X Plus, mga abyan, may beta-carotene, may zeaxanthin, kag vitamin E Plus nga nagamintinar, nagapadayon sa pagproteher sa aton nga mga mata batok sa radiation nga masugataan natin kada adlaw. Exposed katama ang mga tao subong sa radiation. Amoy nang rason kun nga ang kabataan subong sa lamharon nga edad, mga katrupa, nagasuksok na antipara bagutuman kay exposed sa radiation. Agud mapahagan-hagan ang malaing epekto sang radiation sa aton nga panulukan, magtumar sang Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin, mga bian, may vitamin E Plus pagid. Kay importante sa aton, mga katrupa, ang aton nga mga mata. Kay ang aton nga mga mata, our eyes are the windows of our soul. Amo ini ang bintana, kaganhaan sang aton mga bian nga kalag. Kun wala ikaw sang pananawan, dawala na sang kabilinggan ang kalibutan. Hindi mo makita ang katahom sang aton nga palibot. Hindi mo makita ang katahom sang tanan-tanan nga mga creation sang Ginoo. Gani mga katrupa, halungan ginaton ng aton nga pananawan, ha. Ilabi na sa mga nagamaniho sang salakyan. Mga 24 hours nga mga drivers naton sa mga wing van, sa mga dalagko nga mga truck na nagakarga sa mga goods. Dapat magpabilin nga masanag nga itong pananawan. Bangod mga binang matawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buwas damlag. 20 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, mga katrupa. Kaya balo ka mo, kahapon nga adlaw, kalabanan sa mga mainstream media outlets, nagdala sa aton nga igdulungog sang ikalima nga SONA, State of the Nation Address sang Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre mga katrupa, may ara nga may positibo nga reaction, may negatibo man, may average lang. Kaya wala pa man gid sang presidente sang Pilipinas nga nakaangod jig sang 100% nga approval rating sa tiun sang zona, State of the Nation address. Wala sang presidente nga kada hambal niya sa zona mamalakpak kag magtindugid ang tanan nga mga congressmen kag mga senador. Sa mga senador palang daan, bisan ano pagkakampyon sang speech ni Pangulong Bongbong Marcos, may ara na nga daan nga nagawa prejudice, hindi magtambong, maprotesta, halinga wala na pulos na ito sa nation address, hindi wala pagani, bala makabati. Sa bagay, you cannot please everybody. May ara nga pabor, may ara nga hindi magpabor, may ara nga daw pawala lang. Nga bala, tinyo dyan. No? So, may mga punto man din mga biyan nga ginkalipay man sa iba na, no? Ang punto to nga daw natandaan natin to na batian natin mga katrupa nga tiyan muna ang padayon nga pagbato sa korupsyon. Bisan na membro sang pamilya ang madalasa walang sasantuhin, no? Hindi siya presidente sang iya pamilya, hindi siya presidente sang iya mga kakilala, presidente siya sang mga Pilipino. Ginatumod niya diri mga katrupa ni Pangulong Bongbong Marcos nga si Anay Speaker Martin Romualdez ginahana man nga pasakaan sang kaso. Buot silingon, ginapamatudan sang Pangulo nga hindi selective justice ang pagpatuman, pagpanglagas ang mga corrupt nga mga opisyal sa gobyerno. Hopefully, mapadali na ang pagpasaka man sang kaso sa kay Martin Romualdez. Di kay balko mo kung pasakaan ka sang kaso, ni man nagakulugan nga guilty ka dayon. No? Ang padayon nga panidugan sang presidente sa aton soberenya, ang pagpabakod mga biyansang aton sininga pagpati nga ang West Philippine Sea aton. Kag ikatatlo nga punto katrupang dyan rin ang pagdula. Daugin palakpakan to siya kahapon kag may standing ovation sang ginhambal niya blang sa tanan-tanan nga konsumidor sa mga electric cooperative, electric power corporation, dapat dulauna ang systems loss nga ginapatong mga katrupa, mga biyan sa aton sini nga mga konsumidor. Tanan-tanan kita apektado sini ko mapatuman eh. Tanan-tanan kita nga nagagamit sang electricity, makabinipisyo. Kay balo ka mo, kalabanan, o hindi man tanan, abino, butang ta kalabanan sa mga electric cooperative, electric company, sa aton nga bill dira sa bulanan aton nga barailan, sang aton nga suga, nakabutang dira mga biyan ang systems loss charge. Bot hambalon ang mga pilferage o kung ang mga usik sa kuryente. Halimbawa, may mga guba ng mga wirings nga naga-lata yung kuryente pero hindi mo man maubos konsumo. Kagang isa pagid kung may mga kawatan bala nga kaingod nyo, ang tanan nga mga kawatan sa kuryente nga hindi ma-account sang electric company, ginapatong nila tanan sa aton nga mga nagabayad sang eksakto sa kuryente. Nga aga kita ato niya nagabayad sang kuryente nga kinawatan sang iban. Dira ina ginapatong mga katrupa, mga abyan, ang ginatawag nga systems loss charge. Ha? Ang makawat nga kuryente sang iban nga bintahoso nga konsumidor sa electric company nga hindi ma-account sang electric company, ginapatong nila sa aton tanan-tanan nga mga konsumidor. Tigaylo nga nagapamirdi sila in the guise of systems loss charge, daw daog pagani sila. Kay sila mga katropa, pila man lang ang madakpan, pila man lang nagapangawat sa kuryente. Pero kung makita nila na nga may nagapangawat, ma-detect mo na nila sa bill charging billing nila eh. Tikita iya tanan-tanan dalasa. No? So, isa ato ka punto nga ginpalakpakan ng presidente. May standing ovation pa. No? Ang pagdula mga biyansang systems loss. Wala gid ni perde ang mga electric company ng mga private, kapin pa mga private electric company, wala niya kaperdihan. Kaya ang kaperdihan nila, ginapatong nas consumer sa mga konsumidor. Ang may chance lang gid nga nagkaperde ng mga electric provider, amo ang mga kooperatiba. Ha? Imbis nga kooperatiba ginagamit, imbis nga man kuotir, kuot, tiratiba. Mga board of directors nila daa. Sa mga kooperatiba, lagko man sweldo, lagaw-lagaw pa, Hong Kong, Singapore, may mga travel-travel pa sila. Imbesting yun yung mga electric cooperative nga iban, ginakuot sang iban nga membro. Ang ilaganan siya. Amo ina nga napilitan nilang iban nga mga konsumidor nga, mag-amo na lang padlagan sa kooperatiba-kooperatiba na. Mayo na lang i-privatize tood. Ang tablasubong, ang more power electric company, amat-amat na ginakaon ang tanan-tanan nga mga kooperatiba diri sa probinsya sa Iloilo. May ato na sila man dito sa Aklan, may ato man sila dito sa Negros. Tiyan mo ini, Mab, yan isa sa punto nga napalakpakan ng presidente kahapon ang pagdula sa systems loss sa electric bill naton, no? Kung madayon ini the soonest possible time, baka buhin-buhin ini sa aton sining mga financial responsibilities kada bulan. Kada bulan ang idaan ka tropang dyan rin mo. Sa gusto mo, kasi hindi. Sukton ka ginimoya sa mga electric company. Mag-delay ka lang pilaki inadlaw. Why na damo nga notice-notice? Why na damo ilo istorya? O doon ka mo rin mo nga koneksyon. Amoning yung nami klase negosyo. Hindi ka magbayad, madelay ka. Rin mo ay ot doon tang switch mo. Mano ka? 27 minutos na nakaligat sa tak ng alas 4 sa aga, pero may mga nagapabor, no? Pero diri sa aton sa local scene, may mga pila ka konsehal ga wala pa makahambal ang presidente, may mga assessment na sila yabala, no? May mga advance na sila yang paghusgar, no? Lanya statement of the nation address. State of the nation address ni Bongbong Marcos. Why na? Why pulos na, no? Hining wala pa gani, bala ginausgaran mo na. No? May ara man nga ano, nga mga nagapabor. Tidriya sa aton sa local scene sa Simbahan Katoliko. Although failure, pero at least hindi gintam-an blaka dubo ang ginhatag nga grado, no? Kay kaybalo ka mo mga katropa ang aton sining Simbahan Katoliko. Nagapanilag man eh, no? Dako man ang influensya sa aton nga Simbahan Katoliko. Sa mga pag-criticize sa aton nga gobyerno. Manami lang galing sa mga Katoliko kay di sila ya basta-basta mag-rally bla. Daw wala gawa pirmi rally, gahipos-hipos lang kapanilag lang, no? Kampanti bla, no? Gapanilag lang. Ti mga abyan, kung pamatian naton ang obserbasyon ni Monsignor Militon Oso nga amo ang convener sa kahublagan kontra korupsyon. Suno sa iya mga abyan, 75 ang grado ni Pangulong Bongbong Marcos. Daw realistic man si Monsignor Oso, no? Unlike sa iban nga, negative 0, negative 20, grabe man iban niya mag-usgar. Wala nakapasar, ah. Suno sa kay Monsignor Oso na iya. Kung sa eskulan pa, ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos ay sining ikalimang State of the Nation address kahapon sang hapon. Kaya ang pagpati ng Monsignor Militon Oso, mga katrupa, ang convener sang grupo nga kahublagan kontra korupsyon, below 75 ang grado sang presidente, tungod wala matagan kung ano ang plano sang gobyerno sa problema sa baha sa pungsod. Kaya balo ka, Monsignor, daw ginapulupunggan subong ang programa sa mga infrastructure, ilabi na sa mga flood control project para hindi bala magdugang kag masulit pa ang flood control project ng mga ghost kag mga substandard, no? Kay sige-sige pa man imbestigar eh sang gobyerno sa mga involved ng mga congressmen, mga senador kag iban pa nga mga kontraktor sa flood control projects, mga abyan, no? Ang marami man lang sini kay wala gawa kalawaton sa masunod ng mga tinuoy. Nagapati kita mga katrupang isa sa mga problema sang Pilipinas. Amo ang gutom resulta sang pagbaha. Baha ang problema sang Pilipinas kay pirmi kita ginabisita sang Bagyo eh. Ugaling sa build ni ane Pangulong Rodrigo Duterte, diri man nagbaha mga katrupa ang madamo nga mga ghost flood control projects. Gin abuso sang iban nga mga kontratista, mga congressmen nga kontraktor, kag iban nga mga senador. Gin abuso nila. ginsakya nila ang proyekto, ang handom sang anay Pangulong Duterte nga build. Nakakita sang kitar, nakakita sang kahigayunan ang mga bintahoso kawatan ng mga congressmen ko senador kag mga kontratista sa project nga build didto sila mga binhumabok tanan. Build gani mga infrastructure projects, mga flood control projects, pero diri mabya nag-ugat ang madamo nga kinawatay sa kwarta sang gobyerno. Tiko lang taon tasubong ginapaganagan anay ang mga infrastructure projects kay diri mabya makakita sang chansay ang mga kawatan, no? Makakita sila sang chansa. So sa sininga kang tanan kay gusto mga byan sang Monsenyor nga sigisigihon ang flood control project Blakali nga ti uwayo. Kinpabutyag man ni Monsenyor Oso ang problema sa baha nga mayor nga problema gid sa Pilipinas tani gin talakay kag mentionar pa gid. Ilabi na kuno mga proyekto diri sa Iloilo. Dugang pa sang Monsenyor mabyan nga bag-o nga wala gid sang wow factor ang speech sang presidente kahapon. Sa pagsabat kung tani isang sininga mga problema flood control projects di kay flood control project diri nagaka makakita sang kitar kag tsansa ang mga kawatan nga kontratista congressman kag senador. Pero nalipay man si Monsenyor Oso sa pahayag ni Pangulong Marcos sa padayon nga pagkakigbato sang aton kinamatarong sa soberenya, no? Ang padayon natong nga pag-angkon sang West Philippine Sea kag ang pagkakasang systems loss charges sa kuryente nga madugay na ini nga ginaagunto ginapasan sang mga konsumidor. Ang grupo nga kaoblagan kontra korupsyon mga biya nagapanguna man sa mga investigasyon sa mga maanomalya nga mga proyekto diri sa siyudad sang Iloilo kag nagapanawagan ang ini nga grupo sang accountability kag transparency. 33 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Ang ini nga bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix pinakamanamit nga kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, sa padayon ninyo nga pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix nga wala sang caffeine. Wala sang tsansa nga magapdi ang inyo sulok-sulok bisan wala pa kamo ipares nga tinapay kag pandesal. Ang caffeine ara ina masami sa regular nga kape. So kung padayon kamo nga nagakape sang regular nga kape, stick nga kape, may chance agin man nga maghapdi ang sulok-sulok ninyo. Pero ang Santon Plus Coffee Mix kay wala sang caffeine, mabatyagan kag mahaklo mo ang aroma niya, pero wala sang caffeine. Ang caffeine man lang abi nagapataas ang acid level tay nga nagaresulta sang paghapdi sang sulok-sulok tabla. So ang Santon Plus Coffee Mix wala sang caffeine, wala man ini sang kalamay. Natural sweetener ang gamit sini nga stevia. Ang mga diabetison, ang mga nagapangihi nga ginasubayana ang iyang ihi, dapat magkambyo na kamo sang inyong kape from irregular coffee pagkanto sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, may malunggay kag may soya powder. Ang soya powder nagapadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix kag nagaserbi man nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Ang Santon Plus Coffee Mix maayo man ini sa mga kababayenhan nga naghahana na nga magmenopause o kun ara na sa bintana o kun gahulhamboy na sa bintana sang menopausal stage. Nagaangkon sang mga masunod nga physical manifestation katulad sang arabuton. Masami nga pagbaylo-baylo sang mudo. Kung kaisa mga biyan maayo ang paminsaron, kung kaisa hindi maayo ang dalagan sang iyang panumduman, may ara man mga katrupa iban gina-insomnia, hindi makatulog sa gabi, timprano. Di kung kulang ang tulog sa isa kababae, mga katrupa, pagbugtaw niya sa aga, mangin, irritable. Ikaw lang ang makita niya nga sing alan kada aga. Aga pa, pabati-batian ka na sa malaking istorya. Kung namuna na ganyan pagbinatasan sa inyong partner, meaning may ara na ini siya nga hormonal imbalances bangod sang iya nga menopausal stage. Pat higupa rin niyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na sa tiun sang gagabihon, kundi sa makatulog. Anti siya magtulog, blah. Before going to bed, isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Para nga makaangkon siya sang medyo diri-diritso, kag malawig-lawig nga sleeping hours. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Bahinga sa mga tagpalamati naton sa ilang mga radyo sa kay Elmo Castañeda alias Nano sa Bacau, kay Tutong Uga, kay Tutong Guardian, kay Boy Loto Insikoro, kay Boy Alahas Michael Ardenio, kay Papang Ray Tanyo alias Ang Panday, kag sa kay Jun,
1: exciting,
0: kay Mormor Jupinis, mga katropa nila nga mga Panday family. May patira ka mong mga balay, kontakan nyo lang si Papang Ray Tanyo kay may grupo na isang daan mo. Nagaserbi man nga purman, nagaserbi man siya nga daw planner man. Title na lang isang pagka-engineer, hindi niya sinima ang kon, pero gina-obra nga plano sa mga engineer. Obra niya man, tanda, klase Panday. Nakaagi man na bi-abroad mo. Sa Saudi, sa Brunei, parik-parik ni Papangri ni. Ano pa, pagbalik niya sa Pilipinas, medyo maayo ang credential kay nakaagi abroad, hindi man engineer, poor man lang, pero daw engineer man ah. 38 minutos na mga katropa ang nakaligas atak na ng alas 4 saga. Sa iban pa ang mga balita, mga abyan, patpat man natin sa inyo mga naglain-lain na mareaksyon sa atong sinay mga opisyalin, sa atong mga senador kag-congressmen sa zona kagapon ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaliman niya nga State of the Nation Address, mga abyan. Dugay-dugay ha, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzon Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galicilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga buki ka.
12: Makalage na ko!
9: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Oras mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maing aga sa mga street sweepers naton. Ngaga pa nagpanilhig kag panglimpyo sa aton nga mga dalanon. Sa mga katropa naton sa mga kabanuhanan, ilabi na mga katropa sa taga-Pamiya, sa Barangay Palag-on, sa kay punong barangay Noel Groy, sa kay Baka-Baka Vlog, maing aga. Sa RN Frozen Food, grabe ning RN Frozen Food, bag-o pirmi nga stock, pirmi puno ang freezer. Damo-damo available nga stocks. Puno pirmi, ay puno, mabisan ano orderon. At dog, tusino, sisig, manok, bacon. Ah, tanan-tanan nga klase isang frozen food, branded pa na. May aga lang da sa mga taga RN Frozen Food. Subaman sa kay Maria Crespo, salamat. Sa kay ano pagid? Sa kay Mr. and Mrs. Juben Caballero, bladri sa Lunok Itere. Membro sang Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association. Membro sang Batuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Gapan ni sila yung nag-taris na sa mga dalanon. Sa mga volunteers, volunteera naton sa mga pampublikong merkado. Mga katropa, ipabati naton sa inyo, portion lang ha, kay karon maubos ang panahon ta. Ikalima, nga State of the Nation address ang Pangulong Bongbong Marcos. Dapat mangin aware man kita, no? Sa mga neutral bala, sa mga wala sa mga political affiliation, kinanglan nga mangin aware man kita. Dapat mamati man kita sa State of the Nation address ang Presidente. Kiti, sa gusto takag siya hindi presidente, inisyaya mo ang nagapamatok nga hindi manami si Bongbong Marcos kaglawlaw. Hulatan yung chimpo ninyo sa 2020. At lapit naman lang ha. But as of the moment, mga ben, bilang mga law-abiding citizen, no? Sunod lang ta sa mga aktibidades ng gobyerno. Ha? Mga ginapatuman nga programa, bala? Ay kung kayo sabi, ginaabuso man aton katama ang aton nga demokrasya eh, no? Gamay-gamay lang diferensya karon, maki, baka, marcha sa karsada, panawagan, ibagsak ang gobyerno. Kalma, abansita, mga biyangin palakpakan ang State of the Nation Address, portion lang, hindi man tanan git, no? Ikalima nga State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos, nga ang iban abi sining tagpalamati, kung ano ang makabinipisyo sa ila nga mga punto nga ginpangambal ni Pangulong Marcos, damo mo lang na eh, no? So aton to, ang concern ta bilang isa ka ordinaryong Pilipino, an average Filipino mabiyan, ang na-appreciate lang nato dito, ang muning pagdula bala sang systems loss, no? Ining kaperdihan sang iban nga mga electric company, ining ginapangawat sang iban nga mga konsumidor sang kuryente, ginapatong nila sa aton nga mga maga konsumidor nga nagabayad eksakto. Oh, katropang dyan rin, pwede tama replay. Katropang dyan rin, porsyon lang. Ang porsyon ako na. Wala pa. Kay para balang ma-recap ta, kag ma-refresh ang aton nga mga tagpalamati nga wala gid bala makapamati kahapon, no? Kay ang palatuntunan Exciting Pilipinas, ang mga balita nga inyong mabasahan subong adlaw sa mga pamantalaan nasyonal, mabatian na ninyo diri sa ating pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Gina-splice pa mga katrupa, ginapili pa ni katrupang genre ang porsyon lang gid, para hindi maubos ang panahon tabla, no? Sa ating pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oy, pero kahibalo ka mo si ano, si Manny Pacquiao believe sa kay Pangulong Bongbong Marcos mo. Oo. Gintagaan ni Anay Senador Manny Pacquiao sang 10 out of 10 nga grado ay kalimang State of the Nation address ng presidente. Hambal ni Anay Senador Manny Pacquiao, for the first time, ang daming accomplishment na nagawa ang ating Pangulo. Dapat marunong tayong mag-appreciate. Suno pa sa Anay Senador nga ang kampanya sang administrasyon bato korupsyon, do amo ini ang natalopang dani Senador Manny Pacquiao. Anay Senador ano nga sige-sige man kuno ang pagbato sang Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon, no? Sa tagal ng panahon, suno sa Anay Senador Manny Pacquiao sa kanyang administrasyon, inumpisahan ang investigasyon sa korupsyon at marami nang nakulong. Kapatiya siya ni Senador Manny Pacquiao nga. Ang pakigbato ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon, tampad. No? Nga bisan pamilya pa matapakan. isa man to sa ginpalakpakan nga siling niya magapadayon ang pagpangita investigar sang flood control project nga korupsyon. Kahit sino man ang tatamaan, kahit kamag-anak niya. Timabalanta na sa palabuton kahit ang ginalantaw sa ibang diri. Nga nga si Martin Romualdez ko, no, ang anay speaker, nga awala sa agin pasakaan kaso. Panilagan tayo na mga biyan sa mga masunod nga mga tinion. Sa piyak kabahin, mga balita lokal gihapon mga biyan, isaman ka masubok nga balita diri. Nakibal ka mo may pamilya sang isa ka si Ferrer bala. Pamilya sang taga Dingli nga si man mga biyan nagapangayo sang bulig sa aton nga gobyerno. Pwede man diri sa aton sa provincial government nga makapauli galayon ang ilang himata nga na-stranded dito mga biyan sa Romania. Sa Romania, sa Europa. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Nakibal ko mo may isa diri ka taga Dingli, no? Nga isa ka si Ferrer, si man nagapangabay ang pamilya sinin. Ang sima nagahingalan sa kay Ilivero Clarito o kun Clarito. Ang siman Ilivero Clarito. Ang siman mga katrupa nga na-stranded sa karon sa Romania. Nga kun mahimo mabuligan ining si Ilivero Clarito nga makapauli galayon sa Pilipinas matapos nga maigo sang drone attack ang ila ginasakyan nga barko samtang yara sila sa Black Sea nga nasakupan maben sang Ukraine. Naigo sang drone attack ang ila sini nga barko sa tung July 18. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Suno mabiyan sa kay Helben Clarito, ang magulang ni Ilvero Clarito. Nagapangayo sila sang bulig sa provincial government kag sa national government. Agud nga mapadasig ang pagpapauli sang ila himata. Di ara man ang aton nga peso ah. Dapat magpadulong si Mr. Clarito sa provincial peso sa pagdangop sang sininga problema. Agud mapadasig ang repatriation sang iya sininga utod. Kaya kung sa bagay may proper coordination ini provincial government to national government para mapadadi ang pagpapauli. Mga delikado ni sitwasyon nala dito eh. Kaya may mga drone attack blah, no? Suno sa pamilya ni Clarito mabyan nga ang ila himata nga si Ilivero Clarito ara pasubong sa barko, no? Nga suno sa report nga nabato naton alas 4 sang hapon sang magtupa mabyan ang drone attack sa ilang barko nga nagtugas ang tuman katunog nga paglupok. Wala man sa may ginbalita nga may nagkalamatay sa among drone attack. Ang resulta lamang sini nga nagkalaguba ang tatlo ka mga kabina sang mga crew members. Nasunog kag nagkalabuka ang kristal nga bintana sang mga barko. Ang ginapasalamatan lamang naton diri nga wala sang lubos nga nasamaran sa among insidente kag wala man sang nagkalamatay nga mga crew members nga mga Pinoy. Delikado gyapon subong dito, ha? Sa gira sa tunga sang Ukraine kag Russia. Sa piyak na bahin mga abyan, si Mayor Raisa Trinas daw okay man ang assessment niya sa SONA, sa State of the Nation address, no? Daw nalipay man ang mayor sang siyudad sang Iloilo pagkatapos nga iyan nabatian ang State of the Nation address sang presidente. Kaya nalakip ang Iloilo City, mga abyan. Na-mentionar ah, no? Sa ikalima nga State of the Nation address ng Presidenteng Bongbong Marcos sa pagpatuman sininsang programa nga uplan kung trabaha pagi sa Department of Labor and Employment. Nga diri sa aton mga abyan sa Iloilo, sa statement nga ginpagwaas ang alkalde, ginpayag sining namitlangan sang presidente ang Iloilo nga nagapakita lang ini mga katrupa sang pagkilala sang national government sa papel sang local government unit sa pagpangatubang mabian sa krisis sa paghatag bulig sa mga pumluyo. aton diriya consistent man ang city government naton sa pag-responde sa paghatag sa mga assistance sa mga taong apektado sa tiyon mga bin nga may mga kalamidad. Ginpayag pa sa aton alkalde nga ang naglakip o kung ang pagkalakip sa Iloilo City sa zona mga bin sa presidente kahapon, nagpakita man ini sa pagsalig sa siyudad sa Iloilo nga mapilian bilang pilot testing area sa mga programa sa national government. Kahibalo kamo dako naman ang bahin sa O-plan kung trabaha sa siyudad sa Iloilo sa padayon nga pag tupa sa ulan. No? Maayo ang aton siling pagpatuman sa mga proyekto nanunggod sa flood control projects. No? Wala man supar sa mga dalagkugid lang ng mga nagkalaguba ng mga flood control projects diri sa Iloilo. Sa tiyon nga may mga bagyo, kag-ulan, nagabaha. Unlike sa Davao, pila ka beses na nga ginbaha ang Davao City sa pila ka mga naglalabay nga mga bagyo nga nagdala sa mabaskog nga ulan diri sa Pilipinas. Ha? Grabe man tong Davao City. Sa panahon ni ani Pangulong Rodrigo Duterte, 51 billion pesos ang napain nga pundo para sa kay Congressman Pulong Duterte. Dike siyempre at the time, congressman si Duterte nga anak nga si Pulong, tapos si tatay niya presidente. 51 billion pesos ang report nga ginpain para sa Davao City para sa flood control projects. Ang mga napain nga pundo sa iban nga riyon, sa iban nga syudad, sa iban nga probinsya, do kamalingking lang ini nga pundo. Kung ikuparar mo sa pundo nga nakuha sa Davao City, 51 billion mo. Tinga, pamangkot sa ibang subong bisan taga Davao. Nga, ginabaha, gyapon kami diri sa Davao City. Kag sa pila kabahin mabiyan sa Davao. Nga, nga, sige, gyapon ang baha. Just asking, suno ni Pedring. Suno kay Pedring. Tigin pahayag rin ipang ni Mayor Reyes Atrinas nga kinapasalig sa natungdan nga magapadayon ang pagsuporta sa Iloilo City Government sa O-plan kung trabaha nga programa sa National Government kagiban pa nga mga programa. Okay na niya si Mayor Atrinas sa statement sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. May porsyon na kita katropan dyan, Ray? May porsyon lang sa zona ang kahapon tabi lang nga din palakpakan siya. Daw ano ba lang to amo tong mga notisya bull tabla nga mga nadakop kahapon sa iya sining statement. Abe ikalima nga suna sang Pangulong Bongbong Marcos.
1: At 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind, at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure. an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, demand for the immediate amendment of the EPIRA.

0: nangangailangan. Kaya't nariyan ang dilip at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund ng SASTA.
1: Okay na, katropang John Ray, importante mo lang, nabatian natin kahapon, kag nabatian man ninyo subong sa mga wala nakabati kahapon. Isa sa mga matunog na ginpalakpakan, at the same time, standing ovation, ang kabahin sa pagpayagsang presidente nga dulao na ang systems lost charges nga ginapatong sa mga electric company sa aton nga mga konsumidor nga wala kita sang sala kun nga ang may mga systems lost kita. Ha? Double dead gwa kita. Double dead gwa tayong mga konsumidor. Ginapatong sa aton ang systems lost, ginapatungan pagid sang value added tax mga katropa. So the soonest possible time kabay pa nga matuman ini. Kaya sa bagay, no, iniya bunggit urot ni mo, tanan-tanan git kita guro, bisan paano, makabinipisyo sini. Sino sa aton wala gagamit ko rin tiyaw? Sino sa aton ang wala makakita nga may ginabayran kita dira sa aton nga electric bill nga hindi naton maintindihan basta ginapatong lang. Isa na dira mga katrupa, mga abyan ang systems loss charges. Kisa, gakumod-kumod lang kita, galing hindi mapanas eh. Sa aton da electric bill, bisan ano mo kakumod, hindi mapanas, hindi madilit ang nagabarakang da nga systems loss charges. Anong klase ka animal na ang systems loss charges kagbayad ta aton bulanan sa naiman? So, amo ina ang nakaangkon sang matunog na pagpalakpak sa mga nagtambong sang sona kahapon. Nakaangkon man sang standing ovation, no? Isa pa dream up yan kabay pa nga mangin realistic ini matuod. Ining amat-amat nga pagdiskubre sang natural gas sa West Philippine Sea. 200 plato, 25 billion cubic feet nga natural gas nga ara si dalom sang karagatan sang West Philippine Sea nga amo ini ang ginapatay-patayan sang China nga ang kunon kagpatindugan nila sang ila structure kay gali mga katrupa kapila na katuig nga ginapatigayon sang China ang ila nga surveillance kag monitoring. Bag-o naton nga didiskubre nga may mga natural gas deposit sa West Philippine Sea, madugay na ang China nagaplano kung paano nila sa ipunon ang natural gas tara sa West Philippine Sea. Amo na atubtob subong naga tingwa gid nga gapatay-patay gid ang China nga kuwao nilang West Philippine Sea. May mga nagagwa gani subong sa China sa Chinese media nga ang Palawan ila naman kuno kuwao nila. Oh, ang pila ka mga isla dito sa Batanes, Grupo Bailas daw, kuwao naman nila. Gamat-amat lapad ang ginaklaim nilang teritoryo. Isa pa rin mga katrupa mo ning pag-develop sang hydrogen energy kag ang pagbalik sang paggamit sang nuclear energy. Kay kung nag-function ang nuclear energy o kung nuclear power plant din sa Pilipinas, hindi kung tani kita makaangkon sang power shortage kag mataas nga bilis ang kuryente. Kay balo ka mo, si tatay niya sini, si Ferdinand Marcos Sr. ang nagpatindog sang Bataan Nuclear Power Plant nga dako kung tani ito nga benepisyo. Barato ang kuryente, bastante ang supply sang kuryente sa Bilog Pungsod, Pilipinas. Ugaling sang pagbulos ni Cory Aquino, hindi gusto si Cory Aquino nga magbilin sang maayo nga legasiya si Ferdinand Marcos Sr. Kaya kung tranay sa politika mo, Aquino kag Marcos at that time, tikay ka namin nga proyekto tong nuclear power plant. Ti nakita ni Cory Aquino kag mga advisor niya, sininga siling niya, madam, kanami nami na nga klase sang proyekto ni Marcos na ang nuclear power plant. Ti kung makabinipisyo ang madamong a Pilipino, magapabilin ina nga mayong legasiya, hindi na kita makabulo sa pisto. Animales.

0: kuno at the time ginapasuni nga kuno delikado ang nuclear power plant. Diri sa Southeast Asia, mga katrupa, kita lang niya nga nasyon diri. Ang Pilipinas lang wala nagagamit sa nuclear power plant. Wala kita nuclear power plant. Ang Taiwan, ang Japan, ang China, damo-damo sila nuclear power plant. Kaya ginpapati kita sa ito nga matinion sa mga alipuris ni Cory Aquino nga delikado kuno ang nuclear power plant. Pero sa pagkamatuod, hindi lang luyag nila nga magbilin sang maayong aligasiya ang mga Marcos at that time. Ilabi na si Ferdinand Marcos Sr. Amunay as politika mo. No? Amunay as politika. Ang mga nagliligad ni Presidente Laway, ang present lang Mayo. Bisan sino man Presidente, kung amun abla, we will give credit to where credit is due. Alright? After all, mga pinama public officials tayo, sa mga handom nyo, public service, kag servisyo publiko, para sa ikayo natin yung mga Pilipino. Di subong mabiyan sa kay Bongbong Marcos, di bilang pag-summarize ta sa inyo, no? Para lang daw masatuman man ninyo, para makabinag-binag man kamo. Ang aton rin sa inyo, plaster talang sa inyo, ang mga nabatian ta, kaya di wala man kita ya political affiliation, wala man kita ya nagadampig sa kay Bongbong Marcos, hindi man kita DDS, hindi man kita Pinklawan, kundi ginadala talang sa inyo igdulungog ang mga balita kag mga matuod nga nagkalanabo para kamo ya binag-binag la, no? Mabudlay bing politika nga ano eh nga tupiko eh kay amo ining naga resulta sang pag pahat-pahat naton nga Pilipino, no? Kay iban pa lang mga byan na way pagani kun kontra bungbong ka way pagani lain na, no? Ipaiway tablaan ni aton nga mga political affiliation nga aton sining nga mga political inclination, no? Total kanya-kanya man kitang termino. Ambal-ambal ni anay Presidente Irap Estrada, pawider-wider lang kasi politika eh. Kung sino ara sa pisto, kooperar lang kita, no? Ti kadungan sinisang pagpalayag sang Presidente nga pagkapasakaan sang kaso ang iya sininga pakaisa nga si anay House Speaker Martin Romualdez, no? Ginpasalig man sang aton nga Presidente kahapon nga tampad siya sa mga Pinoy kaya hindi siya Presidente sang iya nga pamilya. Hindi siya presidente sang iya nga mga abyanan. Siya ang presidente sang Pilipinas kag may katungdanan sa aton tanan-tanan. Ti diri nga aton itakson ang ini nga mga statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay man ti isa sa mga ginadlahi gabi nga nakabaton sang minilita man nga kwarta amo si anay Speaker Martin Romualdez. Ti kun kasuhan depende na isa nagakaso kung paano nila ipresentar ang mga ebidensya batok kay Martin Romualdez, anay speaker, pakaisa ni Bongbong ni sa ngaton presidente. Just minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 mga katrupa sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang paas ang presidente kahapon sa mga nagkakinanglan nga Pilipino sa aton gobyerno ang nag-move o nagikan sa reactive approach kag karon hindi lang proactive ang gobyerno kundi makabig na nga predictive sa bulig sang mga digital tools. Naka-establish na mga byan sang network nga naga-consist sang primary disaster resources center sa Luzon kag Visayas nga madali na lang man ini makalabot sa Mindanao. Bangod si ni Mabian, mas ginpabaskog pa ang sistema para sa kay Pangulong Bongbong Marcos ang delivery sang emergency nourishment kag relief sa mga target ng mga lugar. Nga sa karon mahimo nga posible sa sulod sang 24 oras sa tion sang krisis kag kalamidad, handa ang gobyerno sa pagpadala sang mga mobile energy system agud nga mahatag sang emergency power sa mga lugar nga madulaan sang kuryente. Ginpakigbahin man sang presidente nga sa karon wala na ginahulat nga matabo pa ang emerhensya kundi ginaagapa na ang preparasyon kag pagresponde ini mabyan indi gid lamang ang pag-uplift kundi pagpasiguro sang seguridad kag self sufficiency sang mga Pilipino. Wala sang magic eh, no? ang oras mga bayan sa Pilipinas. 12 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 mga bayan. Ini nga bahin na nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga bayan, amo ini ang may maka kag klabuas ka. Amo ini ang duha ka mga main ingredients mga bayan nga makapabalik sang nagakayaba nga performance sa kama. Nagapabakod sa mga panindugan ni Junjun kag nagapadugay sang standing ovation ni Junjun. Ang Turbo Dietary Supplement for Men dapat tumaron 30 minutos antes ang labing-labing kay dira ninyo mabatsagaan ang matuntun ng epekto ni Turbo. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga bayan wala sang side effects, 100% natural. Only frontal effects sa mga nagareklamo na nga wala na nagatambong sa flag raising ceremony si Junjun kag masamina nga nagaduko kag mahuloy on. Tiuna nga pukawon liwat si Junjun kag ipahibalo sa iya nga hindi lang pangihi ang iya sa nga function. May isa pa ka obligasyon si Junjun nga makapadayon sa intimate relationship ninyo nga mag-asawa kag mag-partner. Ha? Ipagamit kay Junjun, hindi pagpasugti nga magtinamad si Junjun. Magluwas sa pagpangihi si Junjun, may isa pa ka obligasyon. Ibalik ang nagakayabang performance sa kama, ha? Junjun, para sa problema ninyo nga masami nga nagaduko si Junjun, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa ang tolya, kayang-kaya. Ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramentado nga kabayo, kag daw iya sang rabbit nga desperado. May report si katrupang Baby Birds Morales mga abyan, ang provincial engineer nga si Romeo Andig magapadalagan sa politika. Ah, sa alimod dyan, pagkatapos yung nagretiro na inibilang provincial engineer. Ah, sige. Abi, pamatiang tang report ni katrupang Baby Birds Morales. Febs, may nga ka.
1: Retired provincial engineer Romeo Andig nagaplano sa pagpadalagan sa politika sa Limudiana. Gindeklar ni retired provincial engineer Romeo Andig nga magapadayon siya sa pagservisyo sa Limudian pagi sa pagsulod sa politika. Ang pagdeklarar ni Engineer Andig iya ginhimo sang ginhalaran siya sang retirement celebration ni Governor Arturo Defensor Jr. Sino kay Andig bisan retire na siya, gusto niyang nga buligan ang barangay sa ila procurement sang proyekto paagi sa hayag patas kag malimpyo nga procurement. Nagpasalig naman si Governor Arturo Defensor Jr. kag si Vice Governor Lee Andibuque nga ilas buligan si Engineer Romeo Andig. Sino sa gobernador nga may duha ka bakante ang sangguni ang bayan sang Alimudiana bagod matapos na ang ilang termino?
2: It's good kaya 2 weeks before I formally retire may in-download kita si Gov. Apat kabarangay sa Alimudiana for the water system. And kaina at least nang ako magkatuti may duha ka pa kabarangay nga nagkapanawa kapalayo sa huli sa ila. At ang tanong sa ila, I will be willing to help you, no? In terms of your procurement. Kaya na-install sa atin sa sistema mo ang malimpyo na procurement. Hayag patas na procurement. So sa PWAS, wala sa technical group natin na mag-assisted sa isa ka barangay sa Limudyan. Kaya ayaw ko kami na ni Kapitan kung pwede ko sila mabuligan, sige, asistiran ka kami. Magkano ako na, just for my love, for the safety party. Kung namin kung kumasalan nyo, ang aming bisyo, ang mga pag-servisyo.
1: Ako si Katropang Faby Boys, Tibor Morales, XFM News. Exciting Pilipinas!
0: Salamat, katropang Phoebe Burge Morales. Batian mabiyan ang meeting di Ebanse. Ay, este! Ang pabatsag-batsaga ni Provincial Engineer Romeo Andig na mag-intra siya sa politika. Huwag galing matumod to subong barangay eleksyon o sa sunod nga eleksyon. Pero daw meeting di Ebanse naman to. Ayos na to. At least nakapabati-bati na istorya pala. Si Provincial Engineer Andig sa mga taga-alimod dyan nga he is willing to enter into politics.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May ara yung sa speech palang katropang dyan, siling mo daw daog na mo. Pero sa patupa, kung di ka kaibalo magkamang sa mga butante mo, hindi ka magpalusot sa nugbayad mo, bispiras ng eleksyon, bisan ano pa kamayad sa speech mo. Why good? Hindi mo na madalabing mga butante sa mga speech-speech ni. Ang ilaya ginulat niyang sobre. Pero hindi maayo na, ha? Hindi na maayo sa mga butante. Kagaan kita na 500 sa kalibo. No? Isang iglap lang tapos tatlo katuig niya kumod-kumod ta. Dapat manuto na kita. No? Kung may aray nagatag sa inyo, batuna niyo. Pero hindi nagkakulugan nga kung ano ang nagustuhan ninyo ang kandidato. Amo to inyong butuhon. Ang gahatag batuna nyo ah. Pero sundag gihapon ninyo ang inyong luyag kag inyong namutan nga kandidato. Ha? Sa piyak na bahin mabiyan, dala sa unta lang niyo. Okay daw manami maning tupikubla ining paggamit mga abyan ha. Sang electric vehicle. Bisan ng Pangulong Bongbong Marcos oh. Isa ang modernization sa mga salakyan sa ginatutukan sang gobyerno karon paagi sa pagsilo sa hybrid kag electric vehicle. Sunod sa presidente mabiyan ginatarget na para sa 2040 nga maka-electric vehicle na ang tanan. Kulokan bas nga nato katropang Dandre, electric pero hindi ya vehicle mo. Electric bike lang, electric trike lang. Tatlo lang ruwida ni man tiniron ta. No? Kaya medyo may kapresyuhan man ang electric vehicle eh. No? Ang pag-modernize ang salakyan, ilabi na ang pagsailo natin sa hybrid kag-electric vehicle. Inimabian ang hindi makabatyag sang mga krisis, ilabi na ang masaming pagtaas sang bilis ang gatong. No? Ina-prioritize ni ang paggamit sang electric vehicle. No? Sa bagay, daw iban nga mga nagbakal sang electric vehicle, daw maayo man ang ilang, opinion, no? Bangon sini nagapangayo siya sang suporta sa industriya gud nga mag-andar ang modern transportation. Kay baloman guro mga Pinoy mag-obra sang electric vehicle ah, no? Ina-explore ang ina nga klase sing industriya. Agud mga byan nga kun bastante man lang tuod supply tas kuryente kag kun maka-produce kita sa mga electric vehicle para bala nga mabuhin-buhinan ang demand naton sa gatong petroleum products sa gidigit kita lubos nga maipiktuhan ilabi na sa mga transportation sector. Nga ang mga salakyan electric na para nga kun may pagbaylo sa presyo sang petroleum products ini kita gilayon maapiktuhan kahit electric mo. Ti subong mga byan, bangod nga nagadepende kita ang aton nga mga transportation sectors nagadepende gid sa petroleum products sa krudo. Ano pa may mga movement sa presyo either roll up or roll down gabatyag kita, no? So hopefully nga ang tanan nga mga transportation services, mass transportation system naton mangin electric na para mga byan nga mapahaganhagan ang epekto sa mga drivers, mga operators, kaglabi na sa mga pasahero. Steady pulso na bala ang pamasahe kung electric na tanan ang mga transportation service naton. Wala pa sang aso. Subong mga byan, di man sa pagpakamalao, tiban nga mga traditional jeepney, iman siguro na kulang sa change oil bla. Ining gabuga, gyapon itong nga aso. Ang driver pwede, naka-change oil. Ang salakyan, alaw gaitom ng aso. Amoy na, no? Kung electric na mga byan at laban-laban, wala na naiaso. Oras mga katropa sa atong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. 22 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. Ari-ari panawagan sa mga ginikanan ha. Kapin pa may mga kabataan kamo nga mga minor de edad. Amo na abla katropang dyan rihaw. Tama na gid ka-expose may kabataan sumong. May report nga dito sa Esplanade, dito sa Progreso Lapos, may mga kabataan itong nagbimbanganay. Ginamit nila itong Esplanade nga lodging house. Siyempre, estudyante mo. Sa mga ginikanan, no? I-check ninyo mga kabataan ninyo ng mga minor de edad, basi bala disura sa gabi ka puli. Basi may mga balibad na may mga practice, may kunanano pa ang mga activities sa eskulahan. Bantay ninyo! Kay mga biyan, basi mga biyan sa report nato nga nabaton at pag-validate sa nga itong sininga mga katrupang reporters, no? Sakop sa barangay Progreso, Lapos, Blanga, Esplanade. Ginplastaran sang duwa ka mga estudyante, mga high school students ini mga katrupa, ti minor. Ano gani ang graduado sa senior hayaw? 18, no? Oo, 18. Pero kung hindi ka pa senior high, below 18 ka ti minor ka gin. Kaya ti mga gagmay pamando, mga medyo manipis pa man nalawas ang duwang ini, laki kagabay, o kung mga paghangop sa iban, mga minor di edad, nga dito mga biyan, may nakakuha ko nung isang video. May makuha gani kumuda, hindi nyo napag-share ha. May mga maglapta gani nga mga video katulad sila nga mga nag-love making sa isa ka public place like Esplanade sa Progreso Lapos. Ginalakipan sang duha ka mga minor de edad. Hindi nyo na pag-i-share ah, kay maluoy man kamo, no? Lalaki kag babae nga nakuhaan mga biyan sing video nga though hindi man nami pamatian nga nag-sex kay pang ano na gina niya, pang adult na gidyabla. Ano lang, love making lang para nga daw nami man pamatian, no? Kung may makita gani ka mga ginapasa sa inyo, hindi nyo na pag-share ah. Hindi man mayo eh, no? Ano gid bi makuha nyo sinada kung i-share nyo man? No? Bilang respeto ah sa mga kababainhan bala. Ay sapagkat kami ay tao lamang bla. Nagapanawagan ang nakakita ng hugtan sang city government mga abyan. Ang ini nga mga public places naton, ha? Ilabi na nga aton nga Esplanade nga madamo na nga mga nagalalagaw. Agud nga maghangaw-hangaw man agwaling iban gabi na. Pero makita mo man da ang mga tao nga nagalagaw sa Esplanade. Ang purpose nila sa actually is to exercise, walking and jogging, brisk walking, no? Para sa ikayong lawas, no? Ang iban galing mabiyan daw ginimo na nila nga rendezvous nila, no? Dating place, no? Iban nga mga kabataan, may mga mainit pa nga mga balatsyagon. Kung isa hindi mapunggan ng balatsyagon, nagresulta mabiyan sang iskandalo. Nagalagaw sila, agud nga mapunggan kuntani ang paglaptas ang sini nga mga kabataan. City government ah, dugang pa nga mga CCTV, no? Agot tumalikawan ang katulad sa inyong mga insidente ng mga kabataan mga abyan, ginagamit na nila ining love making place. Okay man na rendezvous ah, secret place for you to meet sing imong ka-date, no? Pero not to the extent naman nga ano nga himuon ninyo bilang nga ano nga love making place. Nagalao mga aton sini nga mga bisita, ang aton nga mga local tourist, kag ang aton sini nga mga tumandok kid sang Iloilo nga maglagaw-lagaw dira pa daw ka wholesome bala nga lugar raw, no? Hindi ta pagamiton nga ano nga daw talamak bala nga lugar raw kay ka disente sang Esplanade. So ang pangabay guro naton sini sa city government, dugang pa nga mga suga sa Esplanade area, kag dugang pa nga mga CCTV cameras para malikawan ang mga katulad sini nga insidente, no? Di ambal nila ay sapagkat kami ay tao lamang. Exciting Philip. May balatsyagon, may damdamin at may pakiramdam. So sa mga ginikanan ha, mga anak ninyo nga minor de edad, monitoran ninyo sila. Palihog gugot-gugot lang monitor sa ila kay para lang hindi ma sulit ang ining insidente kag makakuha kita sa eleksyon diri ah, no? Nga dapat ang mga kabataan pabisobong pero exposed na sila bla sa mga bagay-bagay nga hindi pa dapat yung tani nila may baluan bla, no? Oras 27 minutos na nakaligan mabiyan sa taknang alas 5 sa aga. Wala na kita sang panahon sa aton nga pagpangalagad. Nagapasalamat kita sa aton sining mga katrupang nagpamati sa aton, nagtanaw sa aton siniduha ka mga Facebook pages. Sa kay Mark Joy Arevalo Alayon sa Cady City, salamat gid sa pagupod. Kay Ma'am Mary Ricabar, kay iban pa naton nga mga gatanaw sa Facebook page naton, salamat gid. Palihog lang i-share ninyo, i-like, i-follow ang amon nga mga live streaming diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Magabalik ako mga katrupa sa takna nga alas 6 sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Ginagdanan mo kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan, The Secret of Health. Upod ko sa technical side si katrupang John Rivertis. Para sa XFM Radyo Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM.
4: Mga katrupa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text niyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto. At ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito, pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Mm-hmm. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Mm-hmm. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmulan ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung pwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yon. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano? Yung area na yon. At kapag ang isang babae ay nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The Secret of Health.
3: Yan sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
4: Tama.
3: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugulang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. Obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw ipamigay dok, mas madali-dali sana, no?
4: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
3: So sa mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo do ka, no? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganun din sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, no? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan o yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
5: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santhon Plus at Santhon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santhon. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
3: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyong pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, ayan, sarap humigop ng
4: perfect
3: kape.
4: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
3: Ayun.
4: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Yan po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Doc, ano, yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
4: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
3: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santhon Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaroon nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santon Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede nilang mabili sa atin pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
4: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano, while having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausapin.
3: Yung presence nyo.
4: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
3: Ayan. Nasa mga kababayan po natin, ha, na gusto mo makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntaan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
4: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag merong kayong recommended na supplement, kung merong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
3: Hindi kayo obliged.
4: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
3: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nice i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
4: At ang kagandahan, discounted.
3: Yes.
4: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
3: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kababayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po tuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kababayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure. borderline pong aking diabetes. Tapos po masakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Unang-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
6: Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Uh-huh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. No, sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Doc, yung iba na, ano, gusto sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
4: sa pag-inom lang nung
3: capsule, ano? Santon Plus Gold na yun.
4: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Mm-hmm. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. O, di ba yung mga, alam niyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable. Lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
3: Mm-hmm.
4: Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo eh, ano,
3: sabog yung
4: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
3: Mm-hmm.
4: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
3: Mm-hmm.
4: That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
3: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Mm-hmm. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika.
3: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
4: Tama ka dyan.
3: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha?
4: Oh.
3: Ito mga common or mga sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kung maga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
4: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
3: Yes.
4: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun, depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, ay naku, number one yan na depressing sa immune system natin.
3: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin, ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito, ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, ano, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
4: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism.
3: Mm-hmm.
4: At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food.
3: Mm-hmm.
4: O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot.
3: Mm-hmm.
4: Mas malawak yan kasi
3: malawak yung
4: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
3: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan, ano. Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
4: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
3: Yun, o. Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla ito. Hanggang sa muli. Bye-bye.
3: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong ulit, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
13: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
14: The Secret of Health.
15: Yes to Health!
16: X-F-M
17: X-F-M.
18: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda

0: mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Madayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: FM.
1: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: O si Alex Novilla, sang Tanagan Miyagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
2: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Sa FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropang station, Lesa East, Jazz.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad ko probinsya sang Iloilo. Ang express balita sa aga Martes, Hulyo 28, 2020. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang ginapa-aresto sa Sandigan Bayan 3rd Division.
1: 13 ka mga structures na sunog sa Barangay Mulilone City Proper, 25 ka pamilya apektado.
0: Isa pilason sa naglundad nga sunog sa Barangay Mulilone City Proper kahapon sang aga.
1: PWD nagakamang pagwa agud nga makalawas sa naglundad nga sunog sa Barangay Mulilone.
0: BFP Iloilo City padayon nga ginatul-id ang gintanaan sang sunog sa Barangay Mulilone City Proper, ginabanta 232,000 pesos nga kakalitan sang sunog na balhag.
1: Duha ka mga estudyante na videohan nga nagalab making sa progreso lapus.
0: Tatlo ka kanding ginkawat sa Dumangas sang Lunes sang kaagahon. Headlines sa Balita National. State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ginpatigayon kahapon. Tanang nga dapat himuon o kung tanang nga dapat himuon ginhimo sa administrasyon sunok kay PBBM sa paghibalo sang puno kagpunta sang flood control issue kaduwan sa iya ikalimang State of the Nation address.
1: Pagdeklarar sang State of Emergency o kung State of Energy Emergency bagod sa efekto sang gyera sa Middle East ginmensyonar ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang sona.
0: PBBM madamo sa natunan sa panahon sang krisis.
1: Pagdula sa pagkakasang service fee sa mga bangko kag e-wallets kasunod sa ila sining pag-encourage sa administrasyon sunod sa kay Pangulong Bongbong Marcos.
0: Masobra sa 26,000 ka tonelada sang bugas ginhatag sa masobra 2.5 million ka pamilya sa Pilipinas kadungan sa pagtaas sang presyo sang balaklon.
1: Bangod sa Madasig, malapad nga kag barato nga internet sa Pilipinas, online classes sa mga estudyante mas maayong alternatibo. Amo man ang pag-work from home.
0: Transportasyon sa isa sa mga sektor sang krisis o kung isa sa mga sektor nga apektado sang krisis nga ginatagan sang pagtamod sang administrasyon ni PBBM.
1: Taripa sa mga electric vehicles ginkakas ang Marcos administration tubtob sa 2028.
0: PBBM nagpabutiag nga iya kaya atubangon ang mga Filipino sa paghambal nga iya ginhimo ang tanan ng kinahanglan agud nga mahatagan solusyon ang epekto sang krisis sa pungsod pagpanubo sa income tax sa plano man sang presidente.
1: Pagpatindog sang Ligtas Pinoy Centers, pagasigura na karon nga tuig.
0: 4Ps, priority sa gihapon sa Marcos Administration. System loss nga ginpasa sa consumer, luyag nga dulaon sang presidente.
1: Kalabanan sa mga senador, wala nagtambong sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Vice President Sara Duterte nagapanindugan niya hindi siya mag-resign. Balita International, duha ka mga mosques sa West Bank na sunog makaligad ang pagpangatake sa Israel settlers.
1: Lalaki nga nagapanggamo sa LGBTQ Pride activity patay matapos nga gintiro sang Berlin Police.
0: Entertainment News, SB19 giningadlan bilang bagong tourism ambassadors sang Pilipinas.
1: Sa sports tandem ng Day Alex Ayala kag Venus Williams sa Mubadala DC Open, hindi madayon. Alex Ayala plano nga magatutok sa singles event sang torneo.
0: Kag sa ito naman, extra wow balita, Flaming Band sa Russia nag-host sang tumalagsahon nga Game of Thrones toilet drinking competition. Last 6:15 mga katropang oras, ginadurong sa inyo sang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C ni magsulabang inyo sulok-sulok ni magasamang inyo nga tigab. Produkto sang Yes Wealth Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimong ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes Wealth Wallet Center sa Ayang Building Ila Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Dubong sang Midtown Hotel. Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Gindagdagan sang Sandigan Bayan 3rd Division si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sang warrant of arrest kahapon Hulyo 27. Magluwas diri nag-issue man ang nasambit ng korte sang whole departure order batok sa mamalida. May kaangtanan ini sa kaso ng graft cause sa conflict of interest angot sa mga infrastructure projects. Matandaan nga isa si Jojo Ang sa mga giningadlan nga contractors. Ang pagdagdag sang sa iya sang warrant of arrest sa Sandigan Bayan ang pila ka oras antes ang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon.
1: Totally gutted ang unsitanan ka kunta samtang duha naman ka parsali matapos nasunog ang ining mapuluyan sa barangay Mulilo ni City Proper kahapon sang aga. Lakip man sa nasunog ang mga computer shops kag opisina sang mga porter sa among lugar. Yara sa 25 ka pamilya ang apektado sang sunog kun 43 ka mga individual. Temporaryo nga nagatiner sa barangay hall sang mga barangay ang mga apektado samtang wala pa sang may masailuhan. Padayon pa sa karon ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Iloilo City sa gintunaan sang among kalayo.
0: Samtang nalapnos ang likod kag kamot ni alias Bubot sa nagluntad nga sunog sa Barangay Molya, Luni City Proper, Hulyo 27 sang aga. Hindi matapos nga nagamang siya pagwa sa Ilapulian bagod sa dako na ang kalayo sang iyang nga natalupang dan. Nalabot sa usmong sang kalayo ang iya panitrason nga nalapnos ini. Pagigbay ni alias Bubot nga isahanon lang siya sa Ilapulian sa nagluntad ang insidente. Sunog kay Bubot nga isa lang ka compound ang iya ginaestaran kag sang unang abalay nga nasunog sa diin. Ini ang pa-wardens na tag-iyang si Ophelia Di Mafeliz kay alias Nunoy. Ginpag ni Bubot nga si Nunoy ang naglakat kinabanta alas dos ang kaagahon sa pagtrabaho. Dagang ni Bubot nga ang nabilin nga nagaungot nga charger ang ilang ginatanaw nga rason sa nagluntad nga sunog. Madasi ginaglapta ang kalayo sa diin wala siya sa may nasalbar nga kagamitan.
2: Sa babaw ko alin, tapos nang nagkatulog ko, tapos nakabadyag ko nga ito, mainit, nakag-nagaasunan sa sinusuparto ko, nanaog ko, ang ako na balay sa babaw, taklob-taklob, pati ginimalsa ko na lang pababaw, nanaog sa danan, tapos ang kalayo, aran na sa dalong, aran sa dalong sa babaw sang atop, nagkamang na lang ko pagwa, kay muna eh, kinagwanta ko lang ang init sa likod, kinag-uba. Nag-uuba ako.
3: Sinupod mo sa sulit sa
2: kalayo? Ikaw lang isa.
3: Dingid na una ang kalayo?
2: Sa dalom? Sa kalayo? Wala. Oo, sa kwarto. Sang nag-arkila.
3: Na, so, baliingot, gibni mo?
2: Oo. Tupad. Galing ako sa babaw. Layo pa nga ako niya. Sa dalom, ang nasunog na sang kwan, sang kalayo.
3: So, bali pagpanaog mo, aran ng
2: kalayo na sa dalom? Sa dalom, mamunan na nagkamang ako pagpanaog. Tapos, sa aran ako sa dalom, nagkamang naman ko doon pagwa.
3: Why kagid may nasa parang
2: why, na pagwa?
3: Sa cellphone. Ano mga nabilin ko sa iyo mga...
2: Why?
3: Ano iyo mo ginabalay? Boto ko ng cardboard. Ay, mo ginabalay. Isa ka lang nag-start.
2: Ako lang isa. Cellphone ko, laptop, cellphone, electric. Pantarantaran. Yung rep ko, wala na. Ubos kita na.
3: Ay, sino balay ito ang... Ay, sino...
0: Nabatian si alias Bubot ang isak kung ang napilasan sa nagluntad ng sunog sa barangay Molya, Luni City Proper kahapon sang aga.
1: Ang angot sa nasambit nga balita, nagakamang pagwa sa ila sining aployan ng 70 anyos nga person with disability nga si Victoria Suleiman agud nga makalawas sa nagluntad nga sunog sa Barangay Mulilo ni City Proper. Sunod sa kay Victoria nga iya ginakamang halin sa aployan pagadulong sa karsada sa diin sang didto na siya kaginkuha sang iya op tupad balay kag ginguyod pagwa sa gate agud nga indi siya malabot sang kalayo. Wala sang upod ang PWD sa ilang puluyan sa diin siya lamang ang ginadulungan sang pagkaon sang iya sining hinablos kag sumuman manghod. Dugang pa sa pagsaysay ni Victoria nga may wheelchair siya nga ginagamit sa ila puluyan apang ini ang nasunog man. Nagapasalamat ini bangod nga siya ang nakagwa nga wala napilasan sa among insidente bisan pa nga naubos upos ang iya kagamitan kag wala sang may nasalbar.
4: Oo. So, ikaw lang kita yung isang star?
5: Oo.
4: Oh, paano ka nakagwa?
5: Nagkamang pagwa. May tapos pag aran ako sa kalsada, ginkuha ko sa tupad balay ko. Ginguyod nila pagwa sa may gate.
3: Ay, hindi siya kalakat? Malayo,
5: sa kalayo.
4: Hindi siya kalakat. Ano in board ni mo?
5: Mali, 9 months ako na. Ano sa infection na.
4: So, siya lang di isa sa iya balay. Why siya upod? May upod na din siya nga nag-atipan sa iya. Pero wala, di nag-tulog.
5: Wala. Isa lang ko lang sa akong. May balay man niya akong niya manghod kag niya bata. Upod sa iya, pamilya.
4: Kailan na edad mo?
5: Si Tinta.
1: Jesus. Oh. Siya lang isa ka pa, sinalayo na, gadigamo oh, siya lang man.
4: Sinong ka pa kaon, gadigamo?
5: Ang ako ganina.
4: So kung gabi ilang,
1: Ang kabahin sa pagpaayag ni Victoria Suleiman, ang PWD nga nakaluwas sa sunog.
0: Alas 6.21 sa kaangot ng balita lokal, padayon ngayon natuloy sa Bureau of Fire Protection Iliila City ang gintrans ang sunog sa Barangay Mall Yalunay City Prepper. Kahapon sang aga, inyagin pag ni SF1 Denmark Makoko ang acting chief sa Intelligence and Investigation Unit sa BFP Iliila City sa in ilapang ang ina-process ang scene kag wala pa na ibaluan ang gintunaan sang kalayo. Pag-iwain ni Makoko nga sila pa magapadala sa ila central office mga samples kag wirings. Agad nga ipaidalom sa laboratory kag mapatod ang gintunaan sang sunog. Sunog kay Makoko nga ila na determine ang structure ng gintunaan sa insidente samtang pakigbahin ni Makoko nga madasig ang paglaptas ng kalayo bangod human sa light materials ang mga structures nga nasunog. Ginabanta naman sa 232,000 pesos ang kahalitan sa sunog apang wala pa nakuhaan sa data ang iban pang mga structures nga nasunog kung ano nga mga kagamitan ang natupok sa kalayo.
6: Sa subong, on process pa man ang scene. So definitely wala pa taas ang cost kung ano di ba lagi nalinan. At the same time, sir, pag ipadala pa namon, ipeber nga magkuagan ka man kami sa mga electrical wires, mga debris samples, padala pa man namon sa National Office for laboratory testing, pi dira man kami ga-rely as to the definite nga cause.
1: Pero na-identify nyo ng structure nga most likely dira na galing ng sunog, sir?
6: Yes, sir. Na-determine naman naton.
0: Nabatian si SF01 Denmark Makoko ang acting chief sa Intelligence and Investigation Unit sa BFP Iloilo City.
1: Las 6.23 ang aton nga oras, sa ining abahin ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mixa. Nakuhaan sang video ang duha ka mga estudyante nga nagapakighilawa sa Iloilo River Esplanade sa Progreso, Lapusa. Sa video, makita nga nakasuksok pa sang uniforme ang babae kag naka-ID pa. Sa karon wala pa ma-identify kung sino ang duha ka mga estudyante. Nagapanawagan naman ang uploader sa mga video sa mga ginikanan nga bantayan kag i-monitor ang hulag sang ilang mga kabataan.
0: Sa katapusan ng balita lokal, wala gid makagawad ang tatlo ka mga kanding ginkawat sang mantas sa kawatan sa Barangay Sapa Dumangas sa Hulyo 27 sang kaagahon. Duwa sa tatlo ka ginkawat nga kanding ang babae kag isa ang lalaki. Payag sang tag-iya nga tuman kalimpyo ang plano sang pagkagpamaagi sang pagkawat sang iya mga hinoptanan. Las 6.24 mga kitropa, oras sa XFM, nabatian ng Italia sa aton mga balita lokal. Sa ila kita sa Italia, sa aton balita nasyonal. Una, gintalakay ni President Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address kahapon amuang angot sa flood control anomalies. Matandaan nga nag-umpisa ang investigasyon sa mga butang matapos ang ikapat nga sonas ang presidente sa nagligad nga tuig. Sunod kay Marcos nga kaangay sang iagin pangako sila ang nagpatigayin sa investigasyon nga wala sang may ginatanaw bisan sino kag ilagin sundan kung sa diin man sila dalon sang mga ebidensya. Ang tanan nga nagkakadapat nga himuon ang ilagin himo agod nga mahibaluan ang puno kag punta sang among problema. Pagigbahin ni Marcos nga mayara na sang unang nga nakasuhan kag napriso kaangay sang kongresista matagas nga opisyal kag mga mamalida kag nagabot na sa punto nga ginpahay sa ombudsman nga malapit na ang pag-file sang sampaw-sampaw nga kaso batok sa anay House Speaker. Pagigbahin sang presidente nga iniman ang masakit sa iya apang kinahanglan nga himuon ang insyakto. Sunod kay Marcos nga hindi siya ang presidente sang iya pamilya kag presidente sang iya mga abyan. Sa baylo siyang presidente sang Pilipinas kag ang iya responsibilidad ang para sa mga Filipino. Kaduwang sang pagpasaka sa mga kaso ginpatod man sa administrasyon nga mabawi gikan sa mga nagpangkurakot ang kwarta sang pumuluyo. Dugan ni Marcos nga ilaman nga napunggan ang pagpagwa sang kwarta sang pumuluyo nga ibayad pakwantani sa mga depektibo peke ka ginaguni-guni nga mga proyekto sa diin ini ang magkadto lamang sa bulsa sa mga kurakot nga kontraktor kag opisyal. Ginpahayag ni Marcos nga malapot sa 25 billion pesos nga balor ang nabawi kag mga na-freeze amuman ang napreserba nga mga kwarta kag manggad gikan sa mga akusado. Ang masobra sa 800 million pesos ang gilayon nga ginbalik sa treasury kag ang tanan ang nabawi sa mga involved ang gilayon nga ginbalik nga ibalik sa kabansang gobyerno. Sunod sa presidente nga ilan ang ginatugyan ang dugang nga pag-imbestigasyon imbestigar sa Ombudsman kay sa mga ginpabaskog nga National Prosecution Service. Pagigbay ni Marcos nga kaangkarito sa hustisya ang nakadalagan. Samtang pagreporte sa isumbong sa Pangulo website kag pagbantay sa kagpakialam sa gobyerno ang nanginiyabi sa pagbato sa anomalya. Agimpay ni Marcos na nagsugod na ang reforma sa Department of Public Works and Highways. Sa rin sila nagpasunod sa mga bagong graduate upod ang mga matarong kagmasaligan nga job order kag contract of service. Magluwas sa mga flood control projects ang tanan nga mga proyekto ang ginsiguro nga kinahanglanon kag maayo halin sa pagplano, presyo kag pagpatuman sini. Agud nga wala man sa overpricing, ilagi na pasiguro nga ang mga materyales ang nagasunod sa presyo sa merkado.
7: Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
0: Nabatian ang kabahin sa speech ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikalimang sona kahapon.
1: Lasais 28 na ang atong oras. Iban pa ang mga balita nasyonal. Akip sa mga topiko nga gintalakay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sining State of the Nation Address. Amo ang pagdeklara sa State of Energy Emergency sa pungsod kasunod naman sa epekto sa giyera sa Middle East. Ginpahayag ni Pangulong Marcos nga isa lamang ang yasining misyon. Amo ang uplift ukon pagtibong sa mga nabudlayan ng mga Filipino. Ang tanan ng mga ahensya ang ginmanduan sa pagtipid kaghatagan man sa atensyon ang mga programa nga mas importante sa paghatag sa solusyon sa epekto sa krisis. Ang kwarta sang pumuluyo nga gina mayan lang magkanto sa bulsa sang mga kurakot nga opisyal ang ilang nasalbar kag ini ang naggamit sa maayo kag matutuod nga paggamit sang kwarta sang pumuluyo. Sunod sa kay Pangulong Marcos nga ila ginhatag ang dugang pa nga 58 billion pesos nga pundo sa mga local government units sagud nga mas madasig pa kag mas malapad pa ang mabuligan. Pakigbahin pa dugang sang presidente nga mataas ang isining pagpati kag pagsalig sa LGU kun local government units sa diin ini ang bilang pagpreparar man sang mas madamo kag malapad pa ang serbisyo para sa mga nasakupan. Ang pagbulig sang gobyerno ang nagsugod sa kay Marcos sang mga direkta nga napiktuhan sang kinagamo sa dinini ang importante nga misyon sang administrasyon bagod masubra sa 2.5 million ka mga Filipinos ang nagatrabaho sa Middle East. Dugang pa sang presidente nga sila ang padayon man nga nagapakigangot sa iban pa nga mga pungsod kag pagsuporta sa mga OFW sa ila kahilwayan ilabi na nga may mga Filipino nga napatay kag nagkaladula sa Middle East.
7: Sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Anong tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.
1: bahin sa pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Yasining Sona.
0: Samtang ginpakigbahin ni President Marcos nga madamo sa natunaan ang iya administrasyon gikan sa naagyan nga krisis kag kalamidad sa pungsod. Una diriya mo ang siguridad kag kabakod sa Pilipinas pag-abot sa enerhiya pagkaon kag kooperasyon sa iban nga pungsod. Ikaduha ang abilidad sa administrasyon kung paano gilayon nga maaksyonan sa insyakto ang pagpaghangkat. Ikatatlo mong pagpursige kag pagbinuligay sa mga Pilipino sa piyaksang krisis. Sunod kay Marcos nga bangod sa iya mga natunaan, madasig nga nagresponde ang gobyerno sa mga biktima sa kalamidad. Kangay na lang sa natabong Inog sa Mindanao sang damlaglang. Ginpagibahin man sininga ang bulig sang gobyerno pag-abot sa pagkaon, kuryente kag kun paano liwat nga makabangon ang mga biktima. Dugang pa sininga naka-move on na ang gobyerno sa gikan sa reactive approach. Sa din hindi na lamang inisubong proactive kundi predictive na ang administrasyon pinaagi sa mga digital tools.
1: Lasa is 32 na nga itong oras, ginpakigbahin man ni Pangulong Bongbong Marcos nga bunga man sang maayo nga koordinasyon sa naglainlain nga pungsod. Ang ilagin pa siguro nga bastante naman ang supply sang gatong para sa kinahanglanon sang pungsod Pilipinas nga magadugay pa kag magalabot sa duha ka bulan. Ginmensyonar man sang presidente ang pagpatuman sang rollback matapos ang dako nga pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas.
7: Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang. At hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura.
1: Kabayan sang pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Samtang ginhatag sa masobra 2.5 million ka mga Filipino sa masobra sa 26,000 katonelada sang bukas bilang bulig kadungan sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon sunod kay President Ferdinand Marcos Jr. Ginpahayag sa presidente nga ila ang nga ini ang ila padayonon pa tugtog nga malabot ang 8 million ka pamilya. Magapadayon man ang tag 20 pesos nga kilo sa bukas rin kaya makahatag sang ginhawa sa masobra 12 milyones ng mga Filipino sa bukos ng pungsod. Sino kay Marcos nga sila man na naghatag sa suporta sa masobra sa 2 million ka mga mangungumag at mangiisda sa kasagsagan sa mataas ng presyo sang gatong sa idanom sa presidential assistance to farmers, fisher folks, and families.
7: Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto.
1: Trentay sinko minutos na nakaliga sa taknang alas 6 sa aga. Ang iningabahin ng inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabo aska ibalik ang nagakayabang ay performance sa kama mag Turbo Dietary Supplement for Men. Ginapabugal man sang Pangulo nga natapos nila nga gin-encourage sa mga bangko kag iwal sa pungsod ginpakakas na sa mga ini ukon ginpanubo ang ilas na nga mga service fees ukon mga transaction fees. Sunod sa kay Presidente Marcos nga ini ang party pa sang pagpanikasog sang administrasyon agud nga mabuhinan ang gasto sang mga Filipino kasunod naman sa pagtaas ng bili sang mga balaklon. Magloss din naghatag man ang bangko sang magalabot sa 6 kabulan nga deadline sa pagbayad sang utang kag magalabot naman sa 1 katuig kung ang utang ang ginagamit sa agrikultura. Ini naman ang ginhimo sang GSIS kag SSS pakigbayan pa sang presidente para sa mga utang sang ilang membro sa diin bisan paano nakabulig ini sa mga consumers kag sa mga nagahulog para sa ila pulian amo man ang pagpundar sang ilang nga negosyo.
7: Ting bigas meron na.
0: Samtang ginatagan pagtamod sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang sektor sa transportasyon sa piyak sang krisis tugas ang gera sa Middle East. Sunod kay Marcos ng bisan ng driver, commuter, operator kung mga negosyante na gabatsyag sa epekto sang krisis. Gani wala ginpabayan sa iya administrasyon ang ininga programa bagod iniya magaserve ng piston sa ekonomiya sang Pilipinas. Sa ikalamang sonas ang presidente ginpagigbahin sininga ang mga drivers ang nabulikan pinaagi sa cash assistance gikan sa programa sang AX. May pulo ka pesos man yung fuel subsidy para sa mga dipampasahero nga jeep kag UV Express. May gin-offer man ang libre sakay sa mga pasahero kag ginbuhi man ang service contracting program para sa mga pumuluyo nga bus kag jeep. Ugon pang publiko nga bus kag jeep. Sa ilalom sa nasambit nga programa, ginatagan ang mga qualified ang mga operators kag drivers sa ang dugang kita kada kilometro sa pagdulong sa mga pasahero. Ginpabugal man sa presidente ang 20% discount sa mga pasahero kag dugang pagid nga 28% para sa mga PWDs, estudyante, kag senior citizens.
8: Ating kamabayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni PBBM.
1: Dugang pang mga balita sa palibot sang pungsod nangin mas maayong alternatibo sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang online classes kag work from home setup bangod sa mas madasig malapad kag baratong internet sa Pilipinas sunod sa presidente. Samtang ginaknalis man sang presidente ang nagtaas nga presyo sang kuryente ilabi na sa bulan sang Hunyo kag ini ang dalas sang mataas man nga presyo sang gatong kag pagpabaskog man sang dolyar apang ila ginpatud nga nahatagan ang pumuluyo sang proteksyon sa ila ng mga electric bills. Sa diin iyagilayon nga ginmando ang pag-refund sang mga kumpanya sang kuryente nga may sobrang nasukot sa ilang mga customers. Iyaman ginmando ang pagpahanugot sa pila ka mga billing consumers nga makabayad sang ilang bill nga hulugan sa bulan sang Mayo, Hunyo kag Hulyo. Angot diri ilaman nga temporaryo nga ginadumilian ang pag-utod sang linya samtang ginahulugan pa sa mga ini ang ilang balayran sa suga. Sa bahin naman sa mga micro entrepreneurs ila ginapatuman sa BIR ang one-time tax evaluation sa karunga tuig. Ini ang nagatuyo man sa paghatag ligwa nga mga nalugi ukon ang mga naggamay na nga kita nga dalas ang kabudlay sang pagpangabuy para sa mga maggagmay nga mga estudyante ukon mga negosyante.
0: Samtang nagpabutyag si President Marcos sa iyang ikalimang State of the Nation address nga iya kaya nga tubangon ang mga Filipino nga nagahambal nga iya sa paghambal nga iya ginhimo ang tanan ng kinahanglan ang gumahatagan sa solusyon ang mga epekto sang krisis sa pungsod. Ginpag ni Marcos nga sila ang gilayon nga naghulag sa pagbulig sa mga pumuluyo. Sunod kay Marcos nga sa subong ang gobyerno ang ginadayaw mungod sa madasig kag aktibo nga paghatag sang solusyon. Pasarin ni Marcos nga tubtob kinahanglan lauman nga hindi sila maguntat sa pagsuporta sa diin sila ang magapain sa masobra 60 billion pesos para diri tubtob sa katapusan sang tuig. Pagkigbahin ni Marcos nga ilatuyo nga mabuligan ng 3.5 million ng mga benepisyaryo sang 4Ps kag walang gutom program amuman ang 1.5 million pesos ng mga minimum wage earners kag miyembro sang SSS kag ang 2.5 million ng imol o 1 million ng mga imol nga Filipino nga hindi pa benepisyaryo sang programa nga pang ayuda sang administrasyon. Samtang ginpasalig ni Marcos nga yara sa gihapon ang iya suporta sa sektor sang transportasyon, agrikultura kag OFW nga apektado sang kinagamo. Dugan ni Marcos sa konsumahon masobra sa 7.5 million ka pamilya nga lubos nga nagakinahanglan ang nabuligan nila sa mga sitwasyon apang wala man nila ginakalimtan ang mga mamumugon ilabi na ang mga middle class kag may mga magagmay nga negosyo sa diin ang mga ini ang nabugatan sa epekto sang krisis. Sa pagsiguro sang padayon nga progreso sa middle remedial class kag mga epekto sa krisis. Ilay pursue ang class relief measures sa pag-promote sa growth kag nag-generate sa revenue. Gani siya ang nagapanawagan sa Kongresong ipasarang laying na nagahatag sa ilas ng relief sa mga ginabayaran nga buwis. O nadiri ang pagpalapad sa extension sa income tax. Pagdungan sa mga trabahador nga malibre sa buwis, amuman ang nagapakita sa ukon amuman ang mga nagakita sang wala nagalapaw sa 350,000 pesos kada tuig. Kinpahay ni Marcos ng kadungan man sini ang pagpapanawag sa income tax ang iba nga mga empleyado. O plano man ni Marcos nga ipatuman ang hindi na paghatagan sa minimum corporate income tax ang mga magagmay nga negosyo. Hatagan man sa amnesty para sa mga wala nabayaran nga buwis kangay sa income tax, VAT, donors tax, kaya pa nga mga upod man nga mga multa diri.
7: Balik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
0: Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr.
1: Bilang kabayan sa Clean Energy Drive, ginainganyo man sa Pangulong Marcos ang paggamit sa mga electric vehicles. Sa payak sini, ginpakakasma ni Pangulong Bongbong Marcos ang taripa sa mga electric vehicles tubtub sa 2028 agud mapanubo ang market price. Sunod sa kay Marcos nga ginamanduan man sa karon ang gobyerno nga i-prioridad ang paggamit sa mga electric vehicles sa mga refleeting plants. Tinutuyo man sa presidente nga sa palabuton nga 2040 katunga sa mga salakyan sa Pilipinas ang lunsay na mga electric vehicles. Ginpakigbahin man sini ang articulated bus nga paggagamiton sa Davao City ang electric vehicle naman.
7: Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green...
0: Nasa 6:44, samtang ginpahag ni President Ferdinand Marcos Jr. kadungan sa ikalimang sona nga priority sa gayapon sa administrasyon ang 4Ps. Sunod sa presidente nga ang mga kwarta nga ginbalik sa kurap nga opisyales sa gobyerno gikan sa mga flood control projects ang pagagamiton para mabulikan ang mga pigado nga pamilya. Sa piyak sini ginpasalig man ni Marcos nga hindi pagkalintan sa iya administrasyon ang middle class bungod ini ang apektado man sa krisis. Bilang proteksyon para sa mga middle class nga diman ng presidente sa Kongres so, sang gilayon nga pagpasar sang hagna nga nagadula sang income tax diin lakip diri ang nagakita sa ini mataas sa 350,000 pesos kada tuig kag ang pagpatuman sa minimum incorporated tax para sa mga magagmay nga mga negosyante. Nagabatan man ang presidente sa standing ovation kag palakpak matapos nga iya ginsaling nga dapat nakakasunod ang system laws nga ginapasa sa mga consumers ang kuryente. Suno pa diri nga indi man sala sa mga consumers nga may yara sang system laws.
7: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
0: Nabatian ang kabayan sa SONA ni PBBM. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Pagasugura na sa karong nga tuig ang pagpatindog sa Ligtas Pinoy Center sa mga lugar nga masamig nga ginaigo sang bagyo katulad sang Bicol, Eastern, Samar, Bukidnon kag Davao de Oro. Ginadisenyo man ang mga buildings nga ini agud nga masarangan ang malala nga mga kalamidad katulad sang super typhoon nga may kabaskugon nga hangin nga 340 per hour kag magnitude 8.4 nga linog. Sunod sa kay Pangulong Marcos nga kun ano kapag-on ang ipatukod nga Ligtas Pinoy Centers, iniman dapat ang kalidad sang mga private buildings sa diin nagkapabilin ini nga mabaskog sa piyaksang kalamidad. Dugang pa sini nga eksakto lang nga maamindahan ang National Building Code agud nga magsunod ini sa tanan nga moderno nga disenyo kag quality.
7: Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol.
1: Kabahayan gyapon sang pagpaag ni Pangulong Bongbong Marcos sa nga State of the Nation address.
0: Las 6:47 sa piyak na bahin, nagapanindugan si Vice President Sara Duterte hindi siya mag-resign sa pwesto. Para kay Duterte nga kung mag-resign siya, ini ang pagtraidor sa 32.2 million ka mga Filipinos nga nagboto sa iya. Sunod sa Vice Presidente nga kung nuyag ni President Marcos Jr. nga kakson siya, himuon sa niyang tanan, agod nga mapahalin siya. Samtang sa iya speech sa Filipino community sa London, gin-criticize ni Duterte ang Philippine government sa ginaaligar nga korupsyon. Dugang niya nga bangon sa madamo nga buhay sa Pilipinas, nagkanya-kanya ang kadam-an.
1: Lasa 6:48 na ang atong oras, wala nagtambong sa kalabanan sa mga senador sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sunod sa kay Senator Aimee Marcos nga ang rason nila, amo ang bangod sa dissatisfaction sa pagdetain sang pila ka mga oposisyon nga mga mamalita. Dugang pasang senadora nga Sunday Senators Lorin Ligarda, Pia Cayetano kag Robin Hood Padilla ang nagpabutyag man sang katulad nga desisyon. Nabaloan isa man si Senator Aimee Marcos sa mga wala nagtambong nga senador sa na sa iyang utod kag hindi inilabing una ang tinion nga wala siya nagtambong sa State of the Nation address.
0: Las 6:48 sa ilokita sa detalye sa aton balita international. Gin-atake sa pumuluyo sa Israel ang Palestinian villages sa West Bank sa nagresulta ini sa pagkasunog sa duha ka mga mosques. Kag ilaman gin-suratan ang mga buildings. Sunod sa Palestinian officials, natabong pagpangatake sa napatayang 4 ka mga Palestinians kag duha ka soldado sa Israel. Matapos naging salakay sa armano ng Israeli settlers ang Palestinian village sa Tal sa southwest sa Nablus. Sa tiyon sa insidente, nagwa ang mga residente sa ilang panimalay kag ginkomprontar ang mga residente sa diin. Makita ang nagalapta ang video ang pag-agaw ng Palestinians sa armas sa mga pumuluyo. Nagapanindugan man ang mga Palestinians nga mga settlers ang nag-una sang kinagamo. Apang sunod naman sa Israeli military na baton o kung nabatian ang lupok gikan sa magtimbang kampo. Ang natabong insidente ang pinakabago sa madamong kaso sang kinagamo sa din involve ang mga pumuluyo nga nagresulta sa pagkapatay sang kadamuan.
1: Balita sa luwasang pungsod, patay ang lalaki nga nagapanggamo sa pagtililipon sang LGBTQ sa Berlin matapos ini ang gintiro sang pulisa. Sunod sa otoridad nga ginamaniho sang Islamic suspect ang minivan padulong sa activity center kag nagdalagan ini padulong sa mga pulis samtang may bitbit nga patalom. Bangod hindi mapunggan ang sospitsado, gintiro ini sang mga pulisa. Base sa report, 29 ka mga tumalambong ang nagkalasamaran sa mga insidente. Ginkilala sang Berlin Police ang suspitsado kay Abdul B. nagapagidaron sang 21 anyos.
9: Entertainment News.
0: Las 6:50 sa Ilocita, Italia, sa ngatong Balita Entertainment, giningadlan sa Department of Tourism bilang bagong tourism ambassador sa Pilipinas ang SB19. Sa Instagram post, gin-highlight sa hensya kung paano gindala sa King of P-pop ang talento, creativity, kag kultura sa Pilipino sa international stage. Ginbugusan o kung ginabugusan ang SB19 ng day Pablo Nases, Tel Alejo, o kung Ahero, Josh Collien, Philip Susan, kag Justin De Dios. Ang announcement sa DOT ang ilaginhimo apat kadlaw antes ang pag-perform sa SB19 sa Lollapalooza sa Hulyo 30 sa Grand Park sa Chicago, Illinois. Antes ng ilang concert, nakikita sa ni Paulo Stel, Josh Ken, kag Justin sa ilang mga fans sa pop-up store sa Los Angeles.
9: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Sports News.
1: Kagkaroon sa aton balita sa sports plano ni Alex Ayala, nga tutukan na lang ang iyasining kampanya sa singles tournament sa palabuton nga mubadala DC Open sa Washington DC sa Amerika. Inimatapos ang iyasining last minute nga withdrawal sa doubles play kaupod kuntani sa American Tennis Ace nga si Venus Williams. Dugang pa ni Ayala nga dako ini nga disservice para kay Williams kung iya i-juggle ang duha ka mga acts ilabi na sa pag-adjust sa hard court kag day court o kung clay court sa pihak nga bahin una nga atubangon ni Ayala sa singles match sang mubadala DC Open ang Olympic champion nga si Zheng Qinwen sang China. Nabaloan nga pagpasakop ni Ayala sa mubadala DC Open ang isa sa tatlo ka mga torneo nga iya pagapasakupan antes ang US Open sa Agosto 30 tubtob September 13 sa Flushing Meadows sa New York. Natalana nga magapasakop ang Filipino Tennis Ace sa National Bank Open sa Toronto, Canada kag liwat ini nga magabalik sa Amerika para sa Cincinnati Open. Matandaan nga nakaagi na nagupdanay si Ayala kag Williams sa Bad Homburg sa Germany kung sa din madamo ang nagalaom sang liwat nila nga pag-updanay sa masunod pa ng mga torneo.
0: Balita sa inyong pang-inyong nabatian, mga katropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka, kag-clavawas ka. Bas kung ka, kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Grain Pharmacy, kag-generica. Available man sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ito Street, Barangay Arroyo, Iliida City at Tubang Sung Midtown Hotel. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
10: Extra! Wow! Balita!

0: 6:53 sa karon sa detalyes ang aton extra wow balita. Nagpatigayon sang tumalagsahon nga contest ang isa ka plumbing brand sa Staropol, Russia, kung sa diin ilagin pa inom ang mga contestants sang non-alcoholic sparkling drink direkta halin sa wala pa magamit nga kasilyas. Gamit ang dako o kon toilet bowl. Gamit ang dako nga straw, ginigop sa mga contestant ang sparkling drink kag kun sino makaunang nga makaubos amo ang direkta nga tagdaog. Ginapatigayon ang contest sa Domic Store sa syudad sang Staropol kung sariin madamo ang nag-intrabangod man nga sa nagahulat nga prize money. Base sa report, hindi magnubo sa $1,200 o kung ginabanta sa 74,000 pesos ang premyo sang mga challenge. 14 ka mga nag-intra sa contest kung sariin ginbuka sila sa duha ka grupo kung sariin ang top 7 amo ang makasulod sa next round. Sa next round, lay naman nga challenge ang ginhimo sa mga contestants kung sariin sila ang ginpapunggo sa kasilyas nga ilaman gininan. Ang pinakauli nga magtindog sa nabilin ng mga contestants ang magadaog sa ginakabing nga tumalagsahon nga Game of Thrones. Wala naman ginanunsyar sa mga organizers kung sino ang nagdaog apang base sa report nga matapos ang 8 ka oras, duwa pa lang ang wala na nagpadayon. Nag-viral naman sa social media ang mga contest kung sariin ginbatikas inis ang mga madamong ang mga netizens kagintawag nga degrading para sa mga nagpasakop. Yeah, ikaw katrapon dyan, Ray. Masup-sup ka bala. Masup-sup ka bala sa straw kag mag-inom sa direkta sa kasilyas. Or sa toilet bowl. Pero wala pa na siya nagamit.
1: Wala pa na gamit. Pero may mga psychological effect lang. Kaya iti si Pabla, tumalagsahon hindi nga sa isang hilikoton.
0: Yes.
1: Bisan limpyo, panaway pa magamit kaya iti sa pinsar mo, Bla.
0: Correct. Extra wow, balita mga kitropang inyo na batian. Ginadalong sa inyo, St. Clair Skin Herbal Soap.
1: Express, wala ka na. Balita sa aga. Express, balita sa aga. Wala ka nag-attenso ng kapon?
0: Wala. Nag-virtual.
1: Tingala ko nga wala si Amy Marcos nag-attend sa Sona kay. Ari di siya gali sa Ililo. Sa XFM. Katulong pang Jan Ray, purma mo ang magin, no? Jan Ray?
0: Oo,
1: ang magin?
0: Oo, bala. Mga katropa, dapat tiyan ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Agal, Martes, Julio 28 to 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tiyan mga katropa. Good morning, Gid, sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin via our Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Rinaldo Abeto, good morning. Kay Sir Randy Santisas, kay Manilo de Monteverde, mayong aga gid. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, nagapamati, nakatune in sa panagabiyahe, nagapamahaw, and nagahimos, mayong aga sa inyo tanan mga katropa, and keep safe. Mga katropa naton nga nagahigda pa, good morning. Mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Good morning once sa mga katropa naton nga nagabiyahe na pagkado sa ilang mga trabaho, ilang mga eskwelahan, kag ilang mga transaksyon, keep safe mga katropa, and happy Tuesday sa inyo tanan. Good morning man kay Mamara Crispo, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Tristan White Gulay, kay Ma'am Hermite, kay Sir Avi Chris Caceres, kay Ma'am Anhilo de Monteverde again. Good morning. Salamat sa inyo padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Tarabang, XFM News.
2: Mga katropa, excited!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X FM.
2: Yes, to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po, naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaring magdulot ng mas

0: Eh, sa mga butika,
1: napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahon nga drama na ginatiguluhan.
6: Endless Love.
5: Lunes tugtog Biyernes, last jazz tugtog last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag Cellphone Plus
1: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
5: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Padayat na kubuwas ah.
13: XFM. Patroba mo!
14: Exciting!
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo, balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sansone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Sansone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
19: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
20: Mag-Vision X Plus ka.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karawa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Gary Mirasol sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: mati ka sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
14: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Bilis
14: sa mga butika.
3: Maka-late na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting.
16: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

Orosa XFM 100.7 Iloilo ala 7 y media. Mayong aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sato sa ring pagparagad. Today is July 28, 2026. Ari na kita sa katapusan sining Martes ang Hulyo. And masunod sining bulan daw puksiyon ta mo. Ha? Agosto na bay. Nga doon nagsulod ini sa ulo, tanga basta gani Agosto, tigpiligado ah. Damo gin man ang nagapamigado kung Agosto, kung hindi lang Agosto, damo gin man niya pigado. May ara pigados kwarta, ha? May ara pigados batasan. Oh, hindi ba katropang dyan, Ray? May ara man pigado maghulag. Oh. Well, sa to sa ring mga kauturan, nagapamati ka mo dari sa XFM. This is Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kag ang inyo sining katropa, katropang Joseph Banias. Nag-welcome gigita sa ato sa ring mga suki, ng mga tagpalamati sa bilog yang Western Visayas, dari sa Isla Sang Panay, sa mga taga-syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta? Ang ato sa ring mga suki ng tagpalamati, nakabinag-binag na kamo sang kaundan sang State of the Nation address ang ato sa ring Presidente kahapon. Kamusta? Anong inyo sa ring reaksyon? Anong inyo sa ring opinion? Ang mga gin-report sa aton sang Presidente, ang iya mga nahimuan, kag ang iya mga plano nga himuon. Kag sa tanan man sa ring mga tagpalamatita dira sa probinsya sang Guimaras. Kamusta na ang mga taga Guimaras da? May bilin pang paho sang Guimaras, why na? Laban na ban, ubos na rang gas goray, no? Kagang mga tagpalamatita sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Negros Island Region. Good morning gid sa inyo tanan. Amo man ang ato sa ring mga tagpalamatiya online. Ang mga monitor sa ato sa live stream sang XFM 100.7 Iloilo via our Facebook pages. Ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa inyo sining Facebook page, kag sa ato sining Facebook page, sa ato sining live stream, pwede ka mo na kapamati sa ato sining YouTube channel. Kung gusto ninyo sa YouTube magpamati, magtanaw sa ato sining program, iscan nyo lang ang QR code nga napahamtang sa lower right portion sang screen sa inyo sining mga cellphone, and pwede ka mo makapamati sa aton via YouTube. Kag pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagparagad. Ipadalang inyo sa ring mga opinion, reaksyon, grado nga ihatag, kaginhatag ninyo sa kay Pangulong BBM sa iya sa ni 5th ikalima sa ring State of the Nation Address. Well, sa ato sa ring pagparagad sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, kahapon ng pinakatupikotas ta subong ang ano mo State of the Nation Address sa ato sa ring presidente. Pero may mga bagay-bagay, ladies and gentlemen, may mga bagay-bagay nga waay pa so much sang iban sini ma-monitor kag maintindihan. Kag kita man mismo nagapamangkot, why is it 13 ka mga senador ang absent yesterday during the State of the Nation Address of the President? 13, hindi lang isa ha, ang mga absent nga mga senador ta mga abyan, hindi lang ang ara sa minoriya. May mga senador kita nga absent alin man niya sa mayoriya. Ini nga mga senators, ladies and gentlemen, 13 of the 24. In short, sini more than one half, that's a majority of our senators. We only have 24 senators. Pero 13 gid sa ila ang absent yesterday. Naintindihan ta kon ang mga senador ta belonging to the minority, those who are critical of the BBM administration, why magtambong preferred na to attend the State of the Nation Address of the President. Pero ini na belong mga abyan sa mayoriya, those who committed sa majority group, nga anga waay man sila magtambong. So walo lang basically ang halin niya sa minoriya. Bali ang tanan niya ara sa minority, wala gyud magtambong eh. Ha? These are the following
si Senator Ronald Bato de la Rosa das number one. Kiti nowhere to be found sa karon. Gapanago, bangod man sang report sining may warrant of arrest coming from the International Criminal Court. He is a co-accused sa ni President Rodrigo Duterte. Subali na pulo ni ka mga minority senators, ha? Ronald Bato de la Rosa, that's number one. Number two, detainment karon si Jinggoy Estrada. Definitely hindi sa katambong, kagway sa magtambong. Number three, detainment si Senator Dante Marcoleta. Definitely hindi man sa kagway man sa makatambong. So tatlo sila. Who else? The presidential sister, si Senator Amy Marcos, wala man niya magtambong. Na ibaluan ta, dugay na ini, nga may ara sang animosity between sa mag-utod kay President BBM kag kay Senator Amy Marcos. Because Amy seem to be daw ginpanindugan niya yung tawag sini, exchange sang utang na loob with the Dutertes. Nga nung utang loob sa mga Duterte sa iya kag iyaman, number one. During the time sa nagpadalagan si former President Rodrigo Roa Duterte, si Amy Marcos langgid ang senador nga nag-commit sa iya nga maupod kag magasuporta sa kandidatura yan digong. She was the first governor nga nag-commit to support digong because Amy Marcos at the time among gobernador sang Ilocos Norte. So, she committed to support Rodrigo Roa Duterte for president. And then, anong utang sa nga kabalaslan man niya ni Amy sa kay Digong kag sa mga Dutertes? Because at the time, ang information and this information ang ginpagwa man reportedly through Amy. Nga sa iya pag-commit kay Digong, ang ila sini nga initial nga ginhambalan, okay, I will support you, Digong. Pero pwede naman na magpresidente ka na ipalibing sa libingan na mabayani yung tatay ko. Si former President Makoy Ferdinand Idralin Marcos. And true to the words of the former president, sa inisa nagpresidente, iya mga abyan niya ginsakripisyo man ang inatawag na popularity niya. At the time, very, very popular si Digong because ang iya sining a war on drugs, sinakyan sa tao, nagkumpurm yung tao. So, nangin popular si Digong. So with that, ladies and gentlemen, si Digong, even though how popular he was, siya ang ginmasal ni man, nabuta mo doon sining ginbarikadahan niya man, para lang mapalubong si Makoy sa libingan ng mga bayani. And Makoy right now is resting, ang iya sining lawas, sa libingan ng mga bayani. So amoy na, ang inatawag ta sining exchange ang utang na loob ni Amy being the eldest sa mga kabataan ni Makoy. And up to now, ladies and gentlemen, sa duha sila nga mag-utod sa politika, duha ha, ang aktibo karon, especially sa national positions, si Amy remains with the Dutertes, committed with the Dutertes. Si BBM, even though supported by the Dutertes sa nagligan niya 2022 elections, kahit running mate sila ni VP Sara Duterte, may ara sang animosity nga nagluntad sa tunga nila ni VP Sara and si Amy Marcos ang nag-upod niya sa kay VP Sara Duterte. And si President Bongbong Marcos right now, is with his inner circle. Sana siya ng inner circle sang presidente. Di siyempre mga trusted men niya eh. Who are they? The number one, the executive secretary mo, Ralph Recto. Number two, Darimulias. Ha? The number three, ang presidential cousin. Nga si former speaker, Ferdinand Martin Romualdez. Now, tatlo pa lang. Ang, or apat, ang ikalima, nga wala nagupod amo si minority leader Alan Peter Cayetano. And that's fifth, ang ikanom Senator Pia Cayetano. Ang ikapito Senator Robin Padilla. Ang ikawalo Senator Lorin Ligarda. Ang ikasyam Senator Mark Villar. Kay ikanapulo Senator Bonggo. Wala ini magtalambong, ladies and gentlemen. Surprisingly, may tatlo ka ara sa mayoriya
nga wala magtambong kahapon. These are Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Senator Pan-Philoping Lacson, and Senator Bam Aquino. Bullseye. Ang rason kung nga why sila magtambong, yet why pa kita sang information? Wala pa sa minahatag statement, ining tatlo, intindihan ta ang araya sa minoriya. Ha? It's their form sa pag-boycott sa son of the president. Pero ining tatlo ka seem to be gina-label gani ini sang minoriya sila nga ano mo Malacañang senators, ha? Malacañang senators. With that, ladies and gentlemen, sa 11 ka mga senador nga nabilong sa minoriya, isa lang nagtambong. And ang nagtambong amula ini si Senator Camille Villar. Siya lang gid, ha? Among those nabilong iya sa minoriya. So with that, ladies and gentlemen, dako ining palamagutanon, ha? Si Senator Robin Padilla was not able also to attend. Why? Bangod man kiti sila niya may family affair ako eh. Niya namati ng kusuna siya sa radio. Ang pamangkot sini wala siya dito eh. Kiti may salig ka pagkatapos you are together in a group. And then group po hay abi no? Kiti together in a group ka mo. Matambong kagid. Labi na gid ang mga kilala sini nga mga kagrupo sang presidente sa iya sini nga partido, ang Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Di ba lang ang kabayo nga political party, ang kabayo nga inatawag ta political party ang manang inasakyan sang kandidato sa iya sini nga pagpadalagan, inatawag na kabayo. Ang ginsakyan nga political party ni President Marcos, Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Diri sa aton sa Western Visayas, ang ginakilala nga head sang Partido Federal ng Pilipinas is no less than Governor Arthur Defensor Jr. Si Gov Toto ang nagapamuno sa Partido Federal ng Pilipinas. He is the highest elected official nga ara sa Partido Federal ng Pilipinas. But si Governor Toto, wala man niya magtambong sa State of the Nation Address sang iya siri ka partido happens to be the highest elected of the land. Ha? Nga si President Bongbong Marcos may prior commitment kuno si Governor Tuto. Bullseye. Bullseye. Tiwi that, ladies and gentlemen, kung may salig ka. Number two, kung kampante ka. Number three, kung lubos ang imo siri nga suporta sa imo siri nga kapartido. Tani dito eh, hindi blas, taragligad ka pala nasma sila magtambong sang State of the Nation Address ni President BBM. Ang ibang kasunggod pagani ka wala imbitasyon. Right now, it's as if, ladies and gentlemen, ngang ibang no nagapamipina, ang ibang subong daw ginakangil kigana, magupod sa kay President BBM. Nga man. With that, may mga observations lang kita just like that. Ha, ladies and gentlemen, do ano ba lang honor para sa isa ka elected public official, local official for that matter, local chief executive, mayor ka man or gobernador ka man, to be and present sa State of the Nation address of the President of the Republic of the Philippines, unless otherwise ngang imo sining attendance would be just like the term used during the Gloria Macapagal-Arroyo administration, it's a kiss of death. Bullseye. Ah, magambal ikaw nga your attendance may be construed as a betrayal of trust of your constituents. It's a kiss of death. Buta man sini very unpopular sa imo sining teritoryo, ang imo sining kapartido labi na gid ang presidente. So, ga kabalaka ikaw nga maapektuhan ang imo sining popularidad, maapektuhan ang imo sining liderato kon mag-ibid-ibid kag magtapik-tapik ikaw. Pero ti, isa lang sila kapartido, ha? Amo nang ina siling katropang John Ray, nga ti sa politika, there's no permanent friends, only permanent personal interest. So these are some of the observations naton, ladies and gentlemen. Pero may mga talupang doon nga mga bagay diri sa privilege speech of the president.
Isa diri mga abyan, ang ato sini nga i-presentar sa inyo, ining party iya sa Pax Silica. Ano ining Pax Silica? Ha? Actually, ang ginatawag na Pax Silica, this is a major project. Hindi lang sang Pilipinas. Ang plano diri ibutang sa Pilipinas, it's a form daw ala consortium. Ha? Pax Silica is a US-led international strategic initiative. It was launched December 2025. Agod mag-secure sang supply chains for AI. Ang inatawag nga AI, Artificial Intelligence. Amo ining masupply man sang semiconductors at mga critical minerals sa mga allied nations sang Estados Unidos. Ha? Actually, ini mga abyan, ang tinutuyo is to reduce sang technological reliance sa China. Naibaluan niyo ang AI ang nag-produce sang AI, Artificial Intelligence, at toto na base sa Taiwan, which is a territory of China. Ang China is fast competing, if not ahead, of US or 2-2 with US as far as AI is concerned or Artificial Intelligence. Maghambal ka Artificial Intelligence, bala pariyos ni karon, mag-Google ka yan ka US. May search engine man niya ang China. Nung search engine sa China, katropang Johnson, ang iya sa US, Google, China, US-based ni. Ang Apple is US-based. Diba? Sa mga brands pa lang sa cellphone, may mga US-based, may China-produced nga mga cellphones. So, with that AI, number one, kay kalabanan subong sa mga trabaho sa mga highly developed nga mga countries kag naga-produce sa mga semiconductors, AI ang nagadala. Buta malo siya ni, computers na lang. Computer ang nag-compute. Computer ang nag-dikta sa mga robots, kag-machines. Computer ang nag-assemble. Gamay na lang ang inatawag siya nga human component. Ang human component, nagabantay na lang if ang robot or ang equipment driven by AI ang mag-malfunction. Ha? Kung mag-malfunction, there's a human intervention niya kinanglanon. Kinanglanon niya ba si kon may nagbalabag to, may nagsangat to, pagkatapos gulpi lang nag-fluctuate ang kuryente, may error as far as production is concerned sa mga semiconductors and so on and so forth. So, you need human intervention. So, semiconductors. Ang semiconductors, dano ni ka-importante. Ang semiconductors, amo ining ginagamit sa mga parts sang, number one, missile launchers, missile, rockets, ang mga frigates, ang mga dalakuan ni nga mga barko nga maka-launch ang air-to-surface or land-to-surface, surface-to-air missile. AI kag semiconductors ang nag-drive sina. So diin ini kinapaobra. Ini ginapaobra dito iya sa Taiwan. Ang plastada sang obrahan na dito, ang China mapadala iya sang iya nga formula obrahon ina sa laboratory or sang producer. Dito iya sa Taiwan. Ang US mapadala man sa iya formula obrahon man kag ibalik dito sa US and ang US economy and US government will be using that. So ang reliance naton sa China tama kadako kag reliance sa bilog ka pungso nga kalibutan sa China tama kadako the fact nga ang Taiwan is a Chinese territory. So ang plano together with the mga highly developed countries Japan, South Korea, Australia, US and several other countries mag-put up sining inatawag nga Pax Silica. Kag ang plano diriya sa Pilipinas. Ang dako lang nga demand, ladies and gentlemen, kay nga, ang plano sini is 1,620 hectare sang hub. Nga plano patindugon dito sa New Clark City sa Tarlac. Diin ini New Clark City. Sa tupad lang ini, sang inatawag nga Athletes Village.
amoy ning ginpatindugan bala sang 2019 sang kaldero during the time sang Southeast Asian Games sa New Clark City, Tarlac. Dito inigin patindog. Adjacent to that, may malapad ina nga area. Plano nga himuon ina nga Pax Silica Hub. It's a 1,620 hectare nga ginadimand. So ang function na siya ni, amoning EI-driven industrial acceleration and critical mineral processing node. So maghambal kita nga mga critical mineral, amoning mga minerals nga ginagamit sa production sa mga semiconductors. Ha? So ang very abundant supply sini is with China. Dito sa China ang may pinaka dako sini nga supply sang ginatawag nato sini nga rare minerals or critical minerals nga ginagamit sa production sa mga semiconductors. If we speak about critical minerals, ano bala ining critical minerals? These are lithium, copper, and cobalt. Vital sa modern technology, sa clean energy, and national security. So, tama ka dako ang shortage sini due to complex global supply chains. So, ining lithium, cobalt, nickel, graphite, mga importante ini nga mga tawag nato sa minerals sa ginagamit for the production, for example, sang electric vehicle batteries, pagkatapos energy storage, ang mga batteries bala, di bala gagamit ina sang lithium, ha? Gagamit cobalt, nickel, graphite. Ang copper kag aluminum required for electricity, power lines, and wiring networks. So importante man ini, China is also a producing country of this copper and aluminum. Ang mga rare earth elements just like neodymium, ha, nga ginagamit sa mga powerful magnets para sa mga turbines and electronics. Di ba electronics na may magnet gina, nga ginagamit, ha, ang mga turbines. So ini mga earth or rare earth minerals kag ang mga ginatawag nato sa nga mga critical minerals, kinanglanon ini sa Pax Silica. Amo ini ang hub dominated by EI sa production sang mga microchips para sa mga development sa gamit militar, just like sang missile, just like sang rockets, just like sang ginagamit sa mga dalakuan sa mga barko hangaway sang Estados Unidos and several other developed countries. So ini mga abyan ang gina demand sang Pax Silica. Could you imagine that, ladies and gentlemen? So ang mga members sang Pax Silica who committed nga ang grupo nila magadevelop sang ila sining production hub sa semiconductors ni in terms of production sang EI intelligence driven nga production hub that includes US, Japan, Australia, the United Kingdom and Singapore. And right now masobra na 30 ka mga participating countries committed to the US to be part of this Pax Silica kagang plano patindugon diri sa aton sa Pilipinas. Ang pamangkot sini daw, no, kadamo ang mangin job opening. It's a thousand, several thousands ang job opening sini, ladies and gentlemen. So, dako ini nga investment para sa aton. Pero, grabe sini ang iya sini nga demand in terms of electricity. Naga-demand ini sang 3 gigawatts. Hindi lang ni megawatts, sa gigawatts. So, maghambal ikaw, gig, that's 1,000, di ba? 3 gigawatts of electricity supply. Dapat nga ini mga abyan, stable. Di kita makuha sang 3 gigawatts sang supply, sang kuryente. So, we need to put up more power plants. Ano nga mga plantang dapat na ito ni put up? Kaya ang mga planta, subong, it takes time para nga ini ang maubra. For example, ang aton diri nga
tawag siya ni power plant sa Iloilo. Ang PCPC, PAM Concepcion Power Corporation dito ya sa Concepcion Iloilo. Pila ka tuig ang obrahanay, limak tuig. Pila ka tuig ang obrahanay sang Energy Development Corporation. Ining coal-fired power plant diri sa ato sa siyudad sa Iloilo. Pila lima ka tuig ang construction. Ha? Ang pamangkot sini pila ka megawatts lang ang iya sini nga ma produce. Tidiri sa aton 300 megawatts lang na isa ka planta. So pila ka planta, pila ka 300 megawatts ang kinanglano naton para makaproducer sang 3 gigawatts of power. So diri masulod most likely ang development ang hambal sa presidente nga ma-develop sang ginatawag sini nga no gani? Katropang January ang inumpisan sa tatay, ha? Ang nuclear power plant. So that's a possibility, ladies and gentlemen. Nagakinanglan ini sang pilato 3 million liters of water per day. Ha? Daily, 3 million of water per day. Kaya sa production sa mga semiconductors and processing sa mga critical minerals, and kalakip man dari ang iban pagin sini nga mga minerals nga kinanglanon nga i-produce nagakinanglan sang enough supply of water. Do we have enough supply of water? Wala. Kaya nga gamay ato sini nga mga dams din kita makuha sa supply sa tubig if that's the case. Mao tani ko nadlaw-adlaw may bagyo. Mao tani ko nadlaw-adlaw may baha. So ini mga byan ang isa sa mga gintumod sang presidente nga wala pa kita halos sang bugo sini nga ihibalo how it will operate and the demand kag kon makaya sa Pilipinas. We have may ara kita sang lote, we have available lot dira mga byan sa New Clark City in Tarlac. Amo na dang inatawag naton nga athletes village ang inhiwatan sang 2019 Southeast Asian Games nga nag-champion kita. So, isa ini sang ginmuno sa ato sini nga presidente, ladies and gentlemen. Ang pamangkot sini masugot kita. There's a big possibility that we can develop sang hinatawag sini nga nuclear power plant to sustain the electricity demand. There's a possibility that they will be helping us develop and put up more water dams and impounding system para ma-coop up ang ginatawag sini nga water demand or ma-put up kita sang mega facility sang water processing plant. Ining desalination, halin sa dagat, pagkatapos i-process, mahimo siya nga potable water or clean water and hindi na maasin. That's a possibility because we are being surrounded by a bodies of water. So isa ina sa mga posibilidad. But kung kita lang, we cannot afford. But with these countries, more than 30 countries headed by US, Japan, Australia, Singapore, South Korea and the rest, base kung pwede. Base kung pwede. Nya, sila ang mag-finance all of this and kita lang ang mangin-host. Now, anong danger? With this evolving conflict worldwide, ladies and gentlemen, sa competition, not only sa economy, pero pati sa security. Pati sa security, we will be the primary target if in case of mga pungsod nga kontra iya sa Estados Unidos, kag mga pungsod nga kontra, nga upod sa Pax Silica, nga nagakontra, we will be a primary target. Kaya kung maguba mo ang facility, that would mean nga ma-stall o kung mauntat man ang production. So kung mauntat ang production sa semiconductors, mauntat man ang production sa missile, mauntat man ang production sa mga ginagamit, sa mga high-tech sining mga facilities and equipment. So amo na ang danger. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung nagka-commit na kita, as far as the president is concerned, yesterday, ang hambal sa presidente, ngati we have this plan to develop the Clark City Tarlac, ang 1,620 hectares, nga mangin Pax Silica Hub. Amo ini, ang mayor, nga mangin mag-produce
sa mga quality semiconductors. Ha? Kalakip man ang mga natawag naton rare earth minerals needed to produce components sa mga equipment, high-tech nga mga equipment. Ang kalabanan galisubong sa mga high-tech equipment katropan dyan, Ray, the fact nga ini ginatawag naton nga ano ganina resistorized na tawag sinay ining why na nagagamit balasang tawag naton unconventional ways kinanglan nya gid sini primary component nya gid gali sini magnet pareho sang turbine ning ano bla iya sang mga dalagko ning mga makina makinarya pareho ni sang coal fired power plant may turbina na turbine pareho sang eroplano makinaya may turbine ang pinaka major component yagin sina para magbaskog ang sikad sang turbina sang turbine magnet so sa production sa magnet you need ang ginatawag nato sa ninyo rare earth mineral so may commitment ang presidente hambal sa presidente sa ninyo maybe next year and by 2028 base sa ninyo kung halos ang mga nagabiyahi na ang mga buses dari sa aton ang jeepneys EV na. Magama kita EV, electricity driven vehicle. Ha? E-vehicle. Buta malo sini, chargeable. Diba? Pero kung ang imong sini nga bus ga pabiyayon chargeable, kagpalanguyon mo dito, pareho sa nagakatabo, subong nga flash flood dito iya sa palibot sang UST. Ano ganinang mayor nila sini nga lagyanda sa UST? Gabaha right now, taga-tuhod. Paubugon mo na karoon ng electric vehicle, ladies and gentlemen, base kon magamo na, amo ng sound, kaga mabiriya, bala, kaya nga, sulob ang wirings. You see, ladies and gentlemen, electric vehicle is driven by electricity supply through the battery. Ang battery na kinanglan lithium. Ang lithium kinanglan iproducer, kagkalihon ta, we have vast supply of these rare minerals and earth minerals needed. There is a Pilipinas, very, very rich. Ang problema sini, kay kon i-produce ta ini, kinanglan tatapanon ang bukid is Pilipinas. Matapan bukid is Pilipinas. Kung matabo, ladies and gentlemen, amo na ang mga setback. Ang pamangkot, ready kita? Okay ba kayo dyan? Ready ba kayo dyan? This will demand sang madamo sininga human personnel. Madamo sini sa mga job opportunities. Kondiri sa aton sa Pilipinas. Hindi mo kinanglan magpa-Taiwan. Hindi mo na kinanglan to magtrabaho Singapore. Kon may linibulibo na ka mga job opportunities. Remember, ladies and gentlemen, just to give you some example. Parios abi ini sang Valley Car Transit Incorporated. They are manufacturing sang ilang mga buses. Kalabanan sa mga buses nga ini nga non-air conditioned, sila na lang nag-assemble, ilalatiro and so on and so forth. Ang mga air conditioned units nila nag-abot din sa Pilipinas parts, sila na lang nag-assemble. Kahibalo ka mo, ladies and